0: Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another Kultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
4: ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila,
3: pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, Radyo Pilipinas News Nationwide,
5: trending issues na pinag-uusapan,
6: World News in 5,
7: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
9: 66 Informasyon,
4: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
3: Sports Radio 918,
4: Radyo Magazine 1278,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM,
10: Capital 104.3,
11: Radyo Pilipinas World Service,
3: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
3: Servicio Publiko,
10: the AM and FM collab
3: sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Oras sa buong kapuluan, na ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
14: Bangon, bayang mahal.
15: Bangon,
14: bangon, bayang mahal.
15: Pag-uusapan,
14: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
15: Tatalakayin,
14: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
15: At sasagutin,
14: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
15: 738
14: AM.
13: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Marami po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito, mga kababayan. Binabantayan pa rin natin ang nangyayari dyan, ano po, sa may Baho de Masinloc, kung saan meron nga pong movable na platform na binabantayan ang ating pong pamahalaan mula po sa bansang China. Ito pong tahasan at harapang pong pagbastos sa ating pong soberenya, dahilan para pag-aralan ng ating pong pamahalaan ang panibagong, ito for the second time mga kababayan, na ifa-file na kaso sa Permanent Court of Arbitration laban po sa China dahil po dito sa paglabag sa ating soberenya. Ano kaya magiging implikasyon nito? Lalong-lalo na, inaantabayanan din natin, na dadalo ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Summit, no? Yung commemorative summit na gagawin dyan sa Kazan. Bukod dito, nagpatawag ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session. Ito na kaya ang magiging dahilan para maayos ang gusot na nangyayari sa Senado, ang agawan ng kapangyarihan. Matapos yan, pag-uusapan naman natin ang pre-trial conference na gagawin para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi raw bukas sa publiko, hindi rin bukas para sa media. Bakit kaya? Alamin natin, maya-maya lamang po yan. Yan at ilang pang mga balita ang tatanggapin natin sa pag-usad po ng ating palatuntunan dito lamang sa
14: Bangon,
15: Bangon,
14: Bayang Mahal,
15: Bangon, Bayang Mahal,
14: dito sa Radyo Pilipinas
10: 738
14: AM.
13: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Makakapanayam natin ngayong umagang ito, inaantabayanan po natin si Attorney Jay Batong Bakal mula po sa UP Institute for Maritime Affairs. Siya rin pong director na at maritime expert natin. tapos sa UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. May kaugnayan mga kababayan doon sa pinag-aaralan po ng ating pamahalaan kung magpa-file tayo ng panibagong kaso. Ibagong arbitral case laban po sa China dahil po sa ginagawa nitong paghihimasok sa ating mga teritoryo. Make no mistake mga kababayan, ang atin pong itong Baho de Masinloc ay malapit ito sa Zambales if I'm not mistaken. This is part of our territory. Bagamat kabilang ito no sa West Philippine Sea. Mga kababayan, atin po ang West Philippine Sea. Hindi po natin yan dapat isaalang-alang in recognition in respect to international law. Ibig sabihin, hindi natin kailangan magkompromiso para magkaroon ng maayos na relasyon sa ating mga karatig bansa. Alad tayo dahil sa umagang ito, makakapanayam natin mula po sa Institute, UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea, ang direktor po nito at siyang atin pong maritime law expert, Attorney Jay Batong Bakal. Attorney Jay, magandang umaga po.
6: Ay, magandang umaga at lahat po nating mga tagapakinig, magandang umaga po.
13: Opo, it's a pleasure to have you here, sir, at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Attorney Jay, isang dekada matapos ang landmark victory ng atin pong bansa sa Permanent Court of Arbitration, pinag-aaralan ng pamahalaan na maghain ng ikalawang arbitration case. Kahit po manalo tayo, how would we capitalize on this, lalong-lalo na dito sa stance natin sa West Philippine Sea?
6: Well, siguro kung magkaroon man ng pangalawang arbitration case, una follow-up yon dun sa unang pagkapanalo. At ang assumption ko doon is kung ganun nga, edi dapat gagamitin yon ng pamahalaan para lalo pang makakalap ng mga kakampi at magkaroon ng mga makausap siya mga iba pang bansa upang mamobilize naman ang international community para magbago ang behavior ng China. So parang pang mobilize ng pressure, international pressure laban sa China dahil nga mukhang yun lang yung peaceful option natin sa ngayon na makausap siya at ma-realize niya na itong ginagawa niya ay lalo lang nakakasira sa sarili niyang interest, no? So ganun siguro yung dapat gawin doon.
13: Po, Attorney Jay, ito pong napabalita nakaraan na movable floating platform na nakita natin sa Baho de Masinloc. Can we consider this as an invasion?
6: Well, sa ngayon, siyempre, hindi pa natin masabi siguro ang invasion yan dahil wala namang use of force. No? Mm. Yun yung basic requirement kasi para masabi mo nga na mayroong aggression na magiging justification para sumagot ka with self-defense. No? So, kaya yun din siguro ang ginagamit nilang paraan na kunwari marine scientific research yan o kaya kahit totoo man marine scientific research yan, yun ay parang hindi masasabi na sufficient ground para magkaroon ng bakbakan.
13: Ang hirap nga lang doon. Attorney Jay, ito pong discarding ngayon ng Japan ng bansang China, I'm sorry. This is very, very, kumbaga, parang common na diskarte ng China dahil ginawa na rin nito nung nakaraan sa Mischief Reef naman, tatayuan ng mga maliliit na istruktura para sa kanilang mga mangingisda, tapos eventually magiging military installation. How do we interpret this? Itong ginagawa ng China na ginawa nila before sa Mischief Reef at ginagawa nila ngayon sa Baho de Masinloc.
6: Well, siyempre, dapat natuto na tayo doon sa previous experience natin. Kaya nga, kumbaga, maingay tayo ngayon, no? Yung noong araw, noong mga 1980s, ang ginawa nilang excuse yung marine scientific research para kunin yung Fiery Cross Reef, no? Nasa labas lang yon ng West Philippine Sea, pero sa ngayon ay nasa loob siya ng ating extended continental shelf, no? Na sana ay ma-validate naman. So, yun, no, civilian activity supposedly yun, at supposedly as part of a UN project pa nga eh. Pero ginamit lang nilang excuse para nga matuntungan, maposisyonan yung Fiery Cross na ngayon nga ay isa doon nga sa mga military bases nila. Ganun din yung sa Mischief Reef, civilian activity supposedly, sabi nila eh, fisherman shelter lang daw, pero ngayon yun na yung pinakamalaking military base nila dyan sa lugar na yan. Kaya nakadalawa na sila, kumbaga, at minimum. So dapat hindi magkaroon ng pangatlo dito sa Scarborough.
13: Po, Attorney Jay, sa ilalim po ng ating batas, ano ba ang pwede nating gawin? Pwede ba nating i-confiscate itong moving platform na ito na nakita natin sa Bajo de Masinloc? Eh, this is already part of our territory. Napakalapit lang nito sa teritoryo ng Pilipinas. How important is Bajo de Masinloc from a strategic point of view? Bilang inyo pong perspektibo, kayo po ay isang maritime law expert, sir.
6: Well, napakahalaga po niyan. Una, ang lapit na po niyan sa Manila, sa Subic, sa Clark, no, yung pinakamalaki nating mga areas. Malapit na yan dun sa pinakamalaking kampo ng AFP na nasa Central Luzon. That's only about 120 nautical miles. That's about less than 300 kilometers, bale, no, from the coastline of the Philippines. Tapos kung magiging military base yan, yung sinakatulad nung sa Mischief Reef, no, eh di may airstrip, may ports, may mga missiles, eh makakover na nila yung buong Pilipinas mula dyan. No? So ganun kahalaga sa atin yan, ganun kalaki yung magiging epekto niyan sa ating security. Tapos, internationally naman, pag nalagyan nila ng military base niyan, eh bale, makukumpleto na nila yung pangsara nila, bale, sa buong South China Sea at sa West Philippine Sea din, no? Kasi yung posisyon ng Mischief Reef, nung kanilang mga bases doon sa kalayaan, plus yung mga bases nila doon sa Paracels, no, na pinag-aagawan nila ng Vietnam, eh parang triangulo yan. Makakover na niyan lahat ng daanan dyan sa South China Sea. So, kaya na nilang sakalin yung international trade mula dyan, no? Pag nangyari nga yung pag-convert niyan into a full military base. Sa ngayon, habang hindi pa siya military base, already medyo nahihigpitan na nga nila yung pagdaan ng mga barko dyan sa South China Sea, no? So, lalo lang lalakas yung kanilang kapit, kumbaga, no, kung pati ang Scarborough ay ma-convert nila into a military base. Tapos, direct pa nga yung magiging epekto niyan dun sa atin namang security.
13: Po, Attorney Jay, dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Diyan po sa Russia, gagawin niya, ano po, June 17, bukas, hanggang sa susunod na araw, hanggang 18, ano po. Not simply as a member state of ASEAN, pero for such a long time, tayo po ang chair ng ASEAN. Sa palagay po ninyo, anong dapat gawin ng Pangulo to take this chance, to make use, to capitalize on this chance para mas palakasin yung ating posisyon dito naman, ano, sa world stage, ano po, para makita ng ating mga kababayan, ng ating mga karatig bansa, and to garner support, ano, do sa ating mga kalapit na bansa?
6: Well, una po, no, siguro temper muna yung expectations. Dahil alam naman natin na ang Russia, kumbaga, mas aligned siya sa China. Dahil yung dalawang yon, China and Russia, alam natin na ayaw nila sa US, no? So, kung kakausapin man natin ang Russia, no, dapat siguro, una, yun, yung expectation nga, no? Huwag mo masyadong malaki expectation natin. Pero the least that we could do, probably, is to ask Russia to talk with China, na medyo hinay-hinay naman kayo dyan, dahil in the end, no, yung lahat din ng bansa ay negatively affected by China's moves, no. Ang Russia mismo meron din siyang dispute with China, territorial pa nga yung dispute nila, no, dun sa bandang norte ng China, no. So kumbaga yon, meron tayong common ground na pinoproblema natin ang expansion ng China. Sa ngayon, mas parang nakapokus sa atin ng China na mag-expand sa area natin, pero hindi rin mawawala yung possibility na baka mag-attempt yung mag-expand ng China dun sa Russian side din. So, pwede natin gamitin yung dahilan upang makausap ng China, ng Russia, para yung Russia naman ang medyo magpahinay ng konti dyan sa ginagawa ng China. Tapos pangalawa, dahil nga chair tayo ng ASEAN, no, syempre, ang ASEAN, alam naman natin, medyo hindi sila unified pagdating sa approach dito sa China. Ganun din naman sa Russia, hindi rin sila unified dahil masyado tayong maraming miyembro na iba-ibang interest. So, pag nandun tayo, necessarily ang i-represent ng Pangulo ay ang buong ASEAN, hindi lang yung Pilipinas. So, isang madalang magandang pagkakataon yan para pakita naman natin yung leadership bale sa within ASEAN at pakita natin na kaya nating ipagtanggol at ipaglaban din ang interest ng mas nakakarami, hindi yung sarili lang natin, para magkaroon din ng konting kabuuan din ang ASEAN at medyo lumakas siya sa kanyang posisyon para nga makipag-usap dito sa mga iba-ibang bansa na hindi miyembro ng ASEAN.
13: With that, maraming salamat po sa oras at sa expertise na ibinahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito. Attorney Jay Batong Bakal, sir.
6: Welcome po. At magandang umaga po. Salamat.
13: Magandang umaga po at maraming salamat po. Ang ating director ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea at siya pong ating maritime law expert, Attorney Jay Batong Bakal.
14: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Bingsyam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang atin pong panayam kay Attorney Jay Batong Bakal. But can we really expect ito pong Russia to broker peace between the Philippines and China dito po sa usapin ng West Philippine Sea? Minsan, baka ano na yan no? Magkakabunutan na yan kung sino bang mas panig. No? Mas panig ba ang Russia sa Pilipinas? Parang malabo. Kung susubukan man natin no, na humingi ng tulong dito sa Russia, kaugnay niyan, ating stance sa West Philippine Sea. Na, teka, dahan-dahan lang muna, no? Masyado na kayong malapit dun sa aming teritoryo. Gamat wala pang use of force, bet parang tinatansya nyo na yung kakayanan ng aming pong bansa. Not only that, this is a blatant disrespect, ano? This is a blatant violation of our sovereignty. Parang hindi nyo na kami kinikilalang bansa. Mantala, 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagpatawag po ng isang special session ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukas po yung gagawin sa pagitan po ng Gatchalian Lead Block at ng Cayetano Lead Block. Alamin natin, ano nga ba ang mga legal na implikasyon kaugnay nito at ano ba sinasabi ng saligang batas kaugnay nito? Makakasama natin si Attorney Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert at siya pong dating pinuno ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang umaga po.
9: Good morning, Al. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
13: Opo, at it's nice to hear from you again, sir. Attorney Cayosa, ano po ba itong special session? At ano ba kinaibahan na ito doon sa mga normal na session na ginagawa ng Senado? Ano po bang sinasabi ng saligang batas tungkol dito?
9: Sa ating saligang batas, merong kapangyarihan at pribilehyo ang ating Pangulo na tawagin ang Kongreso for a special session. Na habang naka-break yan, na naka-recess sila, ay maaaring lang tawagin yan para tignan o kaya ipasa yung mga mahalagang mga batas o kaya para asikasuhin o maglatag ng polisiya dun sa mga napaka-importanteng national emergency or national interest issues. So, yan ho ginagawa ng buwan ng presidente kung sakasakaling naka-adjourn na ang Kongreso. So, yan ho naman ay kapangyarihan niya at upon his request, magko-convene yung mababang kapulungan at saka ang Senado.
13: Attorney Cayosa, sir, ito hindi matapos-tapos na usapin. Kailangan pa rin po ba ng quorum para po dito sa special na sesyon? At ano pong sinasabi ng konstitusyon sakaling hindi po pumayag yung ilang mga senador na dumalo dito?
9: But of course, kailangan naman na may quorum kasi fundamental requirement ho naman yan ng isang collegiate body, ibig sabihin ay yung maramihang miyembro. So kailangan may quorum ang mga congressman, may quorum din ang mga senador. Pero sa ngayon, hindi ho naman problema ang quorum sapagkat yung majority, yung 12, eh sinabi ho nila ay sila ay tatalima at magkakaroon ng special session. At yung isa pa, si Senator Villanueva, sinasabi niya, kung merong special session, mag-a-attend din siya. So malinaw naman na meron silang quorum sapagkat kung ano yung quorum, dinefine na ho yan ng Supreme Court dun sa 1949 case ng Avelino versus Cuenco. So itong minority block, lalong-lalo na si Senator Cayetano, yung hindi na pagdalo, ay talagang disservice to our country. Yung bang dahil lang sa personal na pinapangalagaan yung interest niya o yung grupo nila, eh hindi na nila ginagampanan ang kaling trabaho. Mukhang wala na hong legal na basehan yan at hindi na rin ho responsableng public official yung ganyan.
13: Opo. Si Senator Alan Peter Cayetano, parang ayaw niya pa rin pumayag ano, na ibigay yung kanyang dating posisyon as Senate President. Talagang naniniwala siya na siya ang lehitimong Senate President. But the fact na ang Malacanang, ang ekotibo po, ay kinikilala si Senator Sherwin Gatchalian as the acting Senate President, does this strengthen his position ano, in opposite dito sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano?
9: Definitely. At malinaw ho naman na ang acting Senate President ngayon, si Senator Gatchalian, sapagkat he was voted number one, yung nagkaroon ng quorum, unanimous ang boto ng 12 senators to declare all the positions vacant, including that of the Senate President. And nag-appoint, nag-elect na ho sila ng mga committee chairs at saka yung majority floor leader at saka yung pre-tempore. So, dahil bakante ang posisyon ng Senate President, edi naturally, yung pro-tempore, siya ang magiging acting Senate President. So, na may basehan, malinaw naman ang basehan nung pagkilos ni Senator Gatchalian. Itong ginagawa ni Senator Cayetano, eh, hindi ho naman ibig sabihin dahil ayaw niya o naniniwala siya, yun na yung batas, yun na ang konstitusyon. The fact is, ang de facto at legal na acting Senate President ay si Senator Gatchalian, bakante ang Senate President. So, yung pagkilala ng Pangulo, yung pagkilala ng mababang kapulungan, yung pagkilala ng mga empleyado at opisyal ng Senado, at yung pagkilala ng mga impeachment prosecutors sa acting President Senator Gatchalian, eh malinaw ho na siya ngayon ang namumuno ng Senado unless that is stopped by the Supreme Court. Hindi ho pwedeng questionin na lang sa Facebook o sa mga media pronouncement ni Senator Cayetano. Sana ho, mangibabaw naman yung kanyang sense of duty and fairness. Kasi ginawa na niya ito nung panahon nung Speaker of the House siya, hindi siya sumunod dun sa usapan nila ni Congressman Velasco. Ganun din ang ginawa ni Pangulong Duterte. Nagpatawag siya ng special session. As a special session, dumalo yung mga congressman and he was overwhelmingly removed and replaced with Congressman Velasco. Maaring ganyan din ang mangyayari pagdating ng June 17 kasi dadalo naman yung iba pang mga senador. Abangan natin kung anong mangyayari. But so far, ang nasa poder ngayon yung grupo ng 12. Malinaw ho naman yung majority nila.
13: Opo, Attorney Cayosa, sa usapin naman po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinanggap na po no ng Senate Secretary yung pre-trial brief na pinasa ng defense team ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga ng kanyang impeachment. But until now, Ito pong Senator Alan Peter Cayetano, yung kanyang pinamumunuang block, kiniklaim pa rin na siya ang magiging presiding officer. Ano po ba mangyayari kung pipilitin ng parehas na parties itong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Alan Peter Cayetano na sila magiging presiding officer?
9: Well, lamang ho yung block ni Senator Gatchalian sa numero pa lang na 12 is to 10. Pangalawa, bakante ho yung Senate President . So hindi ho pwedeng ipagpilitan ni Senator Cayetano na siya mag-preside. Pwede ho siyang i-declare out of order ng majority and he can be done out of the session hall, no? Kasi panggulo na lang ho yan. Pangalawa, mas importante po, ang kinikilala ng mga prosecuting congressman, yung liderato ni Senator Gatchalian . So, anong silbi yung sasabihin, ikaw mag-preside? Wala namang pupunta sa iyo para magpresenta ng ebidensya. So, para bang katawa-tawa na yung nangyayari, pretty obvious na kapituko na lang siya sa kanyang poder. So far, meron nang mga inihain sa Supreme Court ng mga petition, pero hindi ho kinakagat ng Supreme Court at tama lang naman sapagkat dapat ang mga issue na ito ang magre-resolve mga senador mismo.
13: Opo, this is a political question. Kadalasan talagang bibitawan yun ng Supreme Court. Inapon na babanggit natin, Attorney Egon, sir, yung pagsusumite ng pre-trial brief ng defense team ni Vice President Sara Duterte doon sa inappoint na Senate Secretary ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, si Senate Secretary Renato Bantog Jr. At is this a recognition na dapat si Acting Senate President Sherwin Gatchalian talaga ang magpe-preside nito? Kasi kakailanganin pa po ba ng botohan muli kung sinong magpe-preside dito sa kasong ito? At palagay niyo po ba bakit pinipilit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang maging presiding officer dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
9: Sa unang katanungan mo, hindi na kailangan pagbotohan pa kasi nagbotohan na ho at ang nailuklok na pre-tempore si Senator Gatchalian at bakante yung Senate President. So automatic siya ang magpipreside. Unless of course, babaguhin nila yung kanilang rules. Binago na nga nila. So upon the effectivity of that rule, pwede rin silang pumili ng kung sino man sa kanila sa tingin nilang mas appropriate na magpreside sa impeachment court. Sapagkat the impeachment court has the prerogative to issue its own rules. Bago natapos yung session nila, binago nga ho nila, naglagay sila doon na maaring magtalaga ang mayorya ng iba pang presiding officer maliban sa Senate President. So yun ho ang nangyayari ngayon. Yung pangalawa, yung pagsumite ng kampo ni Vice President Sara ng kanilang pre-trial brief doon sa Secretariat na inappoint ng bagong majority na pinapangunahan ni Senator Gatchalian, that is an implied acceptance na sila nga ang may poder ngayon.
13: Po. Sa huling katanungan na lang po, bakit po kaya si Senator Alan Peter Cayetano italagang pinipilit niya na siya ang maging presiding officer? Sa inyo pong palagay?
9: Ito, opinion lang. At ito, hindi naman na totally haka-haka lang. Kung titingnan natin ang track record nitong Senator Cayetano, talagang noon pa makita na natin ang bias niya in favor of the Duterte. Kasi nga, naging speaker yan, naging dahil sa Duterte, nag-vice president kay Duterte. At nung naunang impeachment complaint, nakita naman talaga natin kung paano siya nagmanyobra para i-dribble-dribble at hindi matuloy yung impeachment complaint noon. So pretty obvious na may kinikilingan siya. So mukhang kung titingnan natin sa kabuuan itong ginagawa niya at mga kasamahan niya, yung mga Duterte identified senators, malinaw na meron silang agenda na i-delay-delay, gulo-guluhin para hindi matuloy ang impeachment. Huwag naman ho sana, sapagkat ang impeachment, napakahalagang mekanismo sa ating saligang batas para mapanagot at malaman natin ang katotohanan tungkol sa katiwalian o pag-aabuso ng mga mandataas na opisyal ng ating gobyerno. So sana ho naman, eh, mangibabaw ho sana yung interest ng ating mamamayan sa katotohanan and accountability. Ang tingkad ho yan na provision ng ating konstitusyon that public officials remain accountable. Anybody who frustrates the constitutional process for determining the truth and holding high government officials accountable to the people, eh, taksil sa bayan ho yan. Sana ho naman, mangibabaw yung kanilang pagsisilbi sa bayan, interest ng bayan. Hindi lang ho yung vested political interest nila o yung kanilang gratitude dun sa political family na sumuporta sa kanila. Yun ho ang kailangan natin ngayon sa lahat ng ating mga senador. Gawin lang ho nila ang kanilang trabaho. Kung anuman ang kahinatnan nito, hindi natin alam. But the process should unfold.
13: Po. With that, Attorney Egon Cayosa, sir, maraming salamat ano, sa pagbibigay po ng edukasyon sa atin pong mga kababayan patungkol po dito sa pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng serbisyo sa atin pong mga kababayan. Mabuhay po kayo, Attorney Egon Cayosa, sir.
9: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
13: Magandang umaga po, Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert at dati pong pinuno ng Integrated Bar of the Philippines.
14: Bangon! Bangon! Bayang Mahal!
10: Bangon! Bayang Mahal!
14: Dito sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
13: Agree talaga ako doon sa sinabi ni Attorney Egon Cayosa, ano po? Hindi nyo po na-catch kanina yung kanyang sinabi, sino mang tao na pinipigilan ng kahit sino mang public official from being accountable ay taksil sa bayan. Sana matandaan po yan ng ating mga kababayan. Ang oras po natin, 35 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. For ani, hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H, hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
23: Maging panatag Pilipina.
24: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
13: 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa 738 sa inyong mga talapitan. Yung umagang ito, makakapanayan po natin mula po sa 3rd District of Manila ang kanilang representative, Congressman Joel R. Chua. Kaugnay po ito nung hindi po pagbubukas sa publiko at sa media ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Joining us this morning, Representative Joel Chua. Kong Joel, magandang umaga po.
21: Ay, magandang umaga, Al, at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
13: Opo. Kong Joel, ano po ba ang dahilan? Bakit hindi po bukas sa publiko at sa media yung magiging pre-trial conference na gagawin po sa June 18, kaugnay po ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte?
21: Well, normally, yung pre-trial conference kasi ginagawa lang yan sa actual na court, no? Sa clerk of court lang yung ginagawa, eh. Itong prosesong to medyo boring, puro pagmamarka ng mga ebidensya, pag-identify ng witness, stipulation of facts. So basically, yung ito dito sa pre-trial conference, dito yung ginagawa yung parang roadmap na mangyayari sa trial. So kaya hindi naman ito bukas sa media dahil ito ay gagawin lang sa secretary ng Senado na magsisilbing clerk of court ng impeachment court.
13: Opo. At ito po ang gagawing pre-trial conference. Would there be any difference dun sa mga karaniwan po na ginagawang pre-trial conference sa mga korte, sa karaniwang kaso, kumpara dito sa impeachment proceedings? As we know, ang rules of court po is only supplementary dito sa mga ganitong klaseng exercise or mga proceedings. Okay, babalikan natin na naputol lang bahagya yung linya ni Kong Joel Chua mula po sa 3rd District ng Maynila. Subukan nating ibalik yung kanyang linya ng komunikasyon. Ayun nga kay Congressman Joel Chua, medyo boring itong gagawing pre-trial conference because mga kababayan, dito po siniset ng dalawang panig nung defense team ni Vice President Sara Duterte at ng ating mga House Prosecutors yung parameters nung gagawing impeachment trial. Nakabalik na. Okay. Balikan natin si Congressman Joel Chua mula po sa 3rd District ng Maynila. Kong Joel, welcome back.
21: Ay, magandang umaga. Pasensya na.
13: No worries po. Mukhang may problema rin sa ating linya. Ano po? Kong Mobile Joel.
21: Mobile po kasi ako eh.
13: Po. Kong Joel, ano po bang kinaibahan nung karaniwan na pre-trial conference na ginagawa sa mga korte kumpara dito sa gagawin natin sa impeachment as impeachment court?
21: Well, sa nakikita ko parehas lang naman. In fact, kahit sa regular court, sa clerk of court nga lang minsan ginagawa itong pre-trial conference eh. Kaya sa nakikita ko ngayon, ganun din halos dito ang palatuntunan dito sa impeachment court, kung saan sa secretary ng Senado doon lamang kami magkakaroon ng pre-trial conference.
13: Opo, Kong Joel, ang Pangulo po ay nagpatawag ng special session bukas po, no, June 17, para

0: magkaroon ng special session ngayon. Kasi po, nung halos last day po ng session ng Senado, eh dalawang araw po hindi nakapasok ang mga senador. Nagkaroon po ng lack of quorum. Kaya dito po, nagkaroon po kami ng special session para yung mga hindi po nila na-actionan o nagampanan nung panahon na yun ay matrabaho na po nila ngayon.
1: Opo. Kong Joel, kayo po ay advocate talaga ng government transparency mula pa noon nung during your whole political career. Pero ito po bang pre-trial conference ay dapat manatiling sarado sa publiko para maiwasan yung mga outside influence at mapanatili yung integridad ng gagawing mga proceedings kumpara dun sa dapat at karapatan ng publiko na malaman kung ano yung pag-uusapan doon. As we know, eh dito nagsiset ng parameters. How will we know na walang, pasensya na po sa gagamitin nating termino, walang hocus-pocus na mangyayari dito sa pre-trial conference?
0: Wala naman po magiging hocus-pocus dahil magkaibang parte nandoon din. Hindi lang naman po kami nandoon, hindi rin lang naman depensa nandoon. So kumbaga parehas po nagbabantayan ang parehas na party. So sa prosecution nandoon po kami at yung mga abogado naman po ng defense nandoon din.
1: Opo. Kong Joel, sa nalalapit na po na impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte, can we confidently say nahanda na po ang House Prosecution Panel na panagutin ang Vice Presidente sakaling makita natin at mapatunayan na meron talagang ginawang paglabag ang Vice ang ating pong Vice Presidente?
0: Kami po umaasa na kung kami bibigyan ng pagkakataon na mailatag lahat ng mga ebidensya namin ay naniniwala po kami na matibay ang aming kaso sa lahat po ng article. So kaya nga po yun lamang ang aming hiling sa ating mga kagalang-galang na senador na bigyan kami ng pagkakataon na mailatag lahat ito na maayos.
1: With that, maraming salamat po Kong Joel sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin ngayong umagang ito. Ano, pasensya na po at medyo napuputol yung ating linya kanina. At maraming salamat po ano, sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po.
0: Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo lagi.
1: Kayo rin po at mabuhay po kayo ang atin pong Congressman Joel Chua mula po sa 3rd District ng Maynila.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Apat na po't anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alam nyo mga kababayan, kaya ako na itanong yung napakahirap na tanong ngayon. Napakahirap, ano? Pero tama yung sinabi ni Kong Joel. Lahat naman sila nagbabantayan. Ano? Walang mangyayaring, kumbaga, parang agreement sa pagitan ng dalawang partido. At ito po talagang gagawin ng House Prosecution Panel, ipanagutin sakaling makita na merong dapat accountability ang Vice Presidente. Merely voicing ano yung pananaw ng ating mga kababayan na hindi na nagtitiwala. Ano, pasensya na po, pero ito, nababawasan talaga yung tiwala ng ating mga kababayan sa institusyon ng lehislatura. Sana dito sa pamamagitan ng kakalabasan ng impeachment trial at ng ilan pang mga proceedings na mangyayari bago itong mismong impeachment proper proceedings, sana no, maibalik yung tiwala ng ating mga kababayan sa ating pong Kongreso. Antala, tanggapin naman natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Surprise witnesses posibleng gamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecution Panel. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Posibleng payagan ng impeachment rules ang paghaharap ng surprise witnesses sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kina House Prosecutors, Batangas Representative Jervy Luistro at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na posible ito para sa kanilang panig at depensa basta't na ideklara ang mga ito sa pre-trial conference. Ito ang tugon ng panel matapos tanungin kung maghaharap ba sila ng bank officials bilang testigo. Ayon kay Zamora, maaaring ilhad lamang ang posisyon ng mga testigo at mga magiging papel nito sa kaso, lalo na kung may kinalaman sa

0: sensitibong impormasyon tulad ng mga bank officials. Ang hakbang ay para na rin sa seguridad at proteksyon ng mga testigo. Samantala, sinabi naman ni Luistro na ang ganitong patakaran ay hindi lamang para sa testigo, kundi maging sa ilang ebidensya na hindi pa nagamit sa pre-trial. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Jervin Luistro.
1: The least I can say is sapagkat ito naman nun pa namin pinopronounce yung bank documents, yung bank representatives, which even us, we do not have them yet in our possession. So during the trial, upon the subpoena issued by the impeachment court, the prosecutors, together with the other party and the Filipino people, together we will be witnessing kung anong ilalabas ng bank representatives along with the bank documents.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Agarang pagpapasa ng anti-ticket scalping bill, ipinanawagan ni Senador Kiko Pangilinan. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinanawagan ni Senador Kiko Pangilinan ang agarang pagpapasa ng panukalang anti-scalping act matapos lumutang ang mga ulat ng muling pagbebenta ng mga tiket para sa inaabangang BTS concert sa presyong mas mataas ng ilang ulit kaysa sa orihinal na presyo nito. Ayon kay Pangilinan, layo ng kanyang Senate Bill 1989 na tahasang ipagbawal ang ticket scalping at maprotektahan ang karapatan ng mga mamimili, lalo na ang mga concert goers. Sinabi ng senador na nakarating sa kanyang tanggapan ang mga reklamo mula sa mga BTS fans na may ticket para sa BTS World Tour Arena concert na ibinibenta online sa halagang mula 30,000 pesos hanggang 90,000 pesos kada isa. Samantalang ang original na presyo lang ng VIP soundcheck tickets para sa concert na gaganapin sa March 2027 ay nasa 25,000 pesos, habang nasa 7,500 pesos naman ang halaga ng ticket para sa Bleachers 2 section. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng parusa ang sinumang mapapatunayang nagsasagawa ng ticket scalping o pagbebenta ng ticket ng lampas sa itinakdang price threshold. Maaaring multahan ng 100,000 pesos o makulong ng 6 na buwan o parehong parusa ang mapapatunayan sa unang paglabag. Tataas ito sa 2,500,000 pesos o isang taong pagkakakulong para sa ikalawang paglabag at 500,000 pesos o tatlong taong pagkakakulong para sa ikatlong paglabag. Layunin din ang panukala na palakasin ang pananagutan ng mga ticketing platform at event organizers sa pamamagitan ng mas mahigpit na monitoring at enforcement measures laban sa illegal na bentahan ng ticket. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Power restoration sa Glan, Sarangani, minamadali na, ayon po yan sa National Electrification Administration. Ang ulat niyan mula kay Merian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinisikap na ng National Electrification Administration o NEA na maibalik ang normal na supply ng kuryente sa Glan, Sarangani na siyang natitirang munisipalidad na nakararanas ng partial power interruption matapos ang lindol. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, nag-deploy na ng 25 task force kapatid teams para pabilisin ang power restoration efforts sa lugar. Kabuang 179 na personnel din mula sa iba't ibang electric co-op ang ipinadala para tumulong sa South Cotabato 2 Electric Cooperative o SOCOTECO 2 sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Kabilang sa tinututukan ng NEA ngayon ang posibleng paglilipat ng 69 kilovolt sub-transmission line na nasa lugar na apektuhan ng landslide. Kasama si Almeda sa isinagong assessment ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sarangani para talakayin ang patuloy ng disaster response at rehabilitasyon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga remote barangays ng Glan, Sarangani, nagpapatuloy. Ayon po yan sa Department of Energy. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Energy na maibalik ang mga serbisyo ng kuryente sa mga apektadong lugar ng Sarangani at mga kalapit na munisipalidad kasunod nga ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa Jose Abad Santos, nananatili ang paggamit ng single-phase lateral line sa mga nasirang barangay ng San Isidro, Quiapo at Molmol, habang ang Sarangani-Davao Coastal Road Backbone Line ay limitado lamang ang pag makapag-access sa ilang mga lugar sa pamamagitan ng motorsiklo at nagpapagbagal sa repair at clearing operations. Sa GLAN naman, ang partial energization ay naabot na ang ilang barangay habang nagtuloy ang trabaho sa mga komunidad na target makumpleto ngayong araw, June 16. Ganunpaman, ang ilang mga kabundukan at remote barangay ay nananatiling hindi na access dahil sa kondisyon ng kalsada na pumipigil sa mga sinagawang assessment at pagkaantala sa panunumbalik ng kuryente. Ang siniguro ng Department of Energy na mga concerned distribution utilities at field teams ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ground operation upang ligtas na maibalik ang mga serbisyo ng kuryente habang tiniyak ang proteksyon ng mga line worker at residente apektadong lugar. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At bilang panghuling balita, labor group napahanga sa mga hakbang ni Labor Secretary Francis Tolentino. Sino kaya itong labor group na ito? Alamin natin kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hindi napigilan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na mapabilib sa mga hakbang ni Labor Secretary Francis Tolentino para sa mga labor workers. Sa pambihira kasing pagkakataon ay hinayaan ni Tolentino na harap-harap ang ilatag ng isang labor group ang kanilang mga hinaing sa mga opisyalis ng Department of Labor and Employment. Ayon kay San Fernando, si Tolentino ay nakasuporta naman sa mga manggagawa noon pang ito ay senador, subalit aminado na umano ngayon ito na iba na ang kanyang papel at may mga limitasyon ang kanyang kasulukuyang posisyon. Pero sa kabila nito ay kinatuwa ni San Fernando ang pagiging handang makinig ni Tolentino at pagiging tapat nito sa mga kaya at hindi kayang gawin ng kagawaran. Yet ni San Fernando, bagamat hindi agaran ng mga solusyon, ay maganda lang simula ang pag-uusap ng DOLE at ng mga manggagawa para sa mas makabuluhang mga hakbang. Sa ngayon, sinabi ni San Fernando na nakatunan ng DOLE na mapabuti ang sistema ng pagtanggap at pagtubon sa mga reklamo ng mga manggagawa. Ikinatuwa din ng mambabatas ang plano ng kalihim na magkaroon ng labor attorney ang mga manggagawa o yung parang public attorney's office o PAO na nakatutok lang para tumulong sa mga kaso ng manggagawa. Una naman ang sinabi ni Tolentino na bukas ang kanyang pamunuan na marinig at makipagdialogo sa kanilang mga stakeholders. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At sa pamamagitan ng ulat niya ni Lawrence Tanhoco, samantala po kami magpapaalam ngayong umagang ito. Marami salamat po sa ating mga nakapanayam kanina, Attorney Jay Batong Bakal, Attorney Egon Cayosa, and of course, Congressman Joel Chua mula po sa 3rd District of Manila. Shoutout din pala no, kay Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Glory Fe Bagon mula po sa ating production division at ang ating bagong katuwang Christopher Terambulo. At tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid po yan ni Miss Joy Camarga Brido. Tabayanan din po ang susunod na palatuntunan. Pagkatapos niyan, si Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin si ginoong Leslie Bocobo, ang ating pong batikang broadcaster. Nagpapahalam po kami sa inyo at maraming salamat sa panonood. Magandang umaga po sa ating lahat.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 8:57.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pilipinas, hindi nakikita ang mamasamain ng European Union, Estados Unidos at ng Singapore ang pagpasok ng Pilipinas at ng Russia sa mga bagong trade ties na inaasahan sa biyaheng Russia ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: lang nakikita ang dahilan ng DFA para hindi magustuhan ng EU, Singapore at Estados Unidos sa kanumang mapagkakasundoan ng Pilipinas sa Russia na may kinalaman sa iba't ibang aspeto gaya ng trade and investment. Pahayag ito ni Deputy Assistant Secretary for Asian Affairs Dominic Xavier Imperial sa harap ng nakatakdang pagtungo sa Russia ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan ilang mga kasunduan ang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, isang dialogue partner ng ASEAN ng Russia at tanggap naman ng ibang mga bansa sa kung ano man ang nais maisulong ng Pilipinas na agreement sa ibang mga nasyon. Mulaan niya sa gabay na magagaling sa ASEAN centrality ay ipagpapatuloy ani Imperial na ipursige ng bansa ang pakikipagrelasyon sa mga dialogue partner nito kasama na ang Russia. Pakinggan natin si Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial.
10: There is a collective support. We do not see any impediment there, even with, as you mentioned, with Singapore, because after all, Singapore is part of ASEAN, and as far as we are concerned, the relations between ASEAN and Russia are just, you know, it's moving forward.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Ubin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Senador Joel Villanueva nanawagan ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Senador Joel Villanueva sa pamahalaan na tiyaking may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at pagbango ng mga komunidad sa Mindanao na sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Sa kanyang Senate Resolution 447, hinimok ni Villanueva ang gobyerno na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na pondo at iba pang resources para sa mga naapektuhang lugar. Ayon sa senador, bukod sa agarang ayuda, kakailanganin din ng malaking pondo para maibalik ang mga nasirang infrastruktura, paaralan, ospital, tahanan at komunidad, gayon din para masuportahan ang pagbango ng mga pamilya, manggagawa, magsasaka, mangingisda at mga negosyo. Binigyan din ni Villanueva na maaaring hindi sapat ang kasalukuyang disaster response mechanisms dahil sa lawak ng binsalang dulot ng lindol at sa laki ng kinakailangang rehabilitasyon at reconstruction. Nagbabala rin si Villanueva sa posibleng mas malawak na epekto sa ekonomiya kung hindi agad maibabalik sa normal ang mga sektor ng agrikultura, pangisdaan, transportasyon at kalakalan sa Mindanao na isa sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain at agricultural products ng bansa. Kasama rin sa resolusyon ng agarang pagpapanumbalik ng mga sistema ng transportasyon, supply ng tubig at kuryente, mga paaralan at health facilities habang isinusulong ng mas matatag na climate adaptive na reconstruction. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa iba pang balita, House Prosecution Panel na isumita na ang 57 pahinang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court bago ang nakatakdang pre-trial conference. Mula naman sa Kamara, narito ang balita ni Melanie Valdos-Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isumitin na ng House Prosecutors ang 57-page brief sa Senate Impeachment Court bago ang nakatakdang pre-trial conference sa June 18. Nakasaad sa nasabing brief ang mga documentary evidences na inaasahang ihaharap ng prosecution panel sa mismong paglilitis na nakatakda sa July 6. Isinumite ni House Secretary General Attorney Shelley Garofil ang pleading sa ngalan ng 11-member prosecution team na pinamumunuan ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervin Luistro. Ayon kay Garofil, 29 copies ng brief ang kanilang isumite, sapat para sa 24 senator judges na bubuo sa impeachment court. Kasama rin sa mga isinumite ang entries of appearance ng 10 private lawyers na tutulong sa House Prosecutors sa pagdinig ng kaso. Hindi na idinetalya ni Garofil ang nilalaman ng pre-trial brief, gayon din ang listahan ng mga testigong ilalahad ng prosecution team sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At sa pinakahuling balita, publiko dapat ring paigtingin ang paghahanda sa banta ng El Nino. Si Mary Ann Bastasa sa kanyang ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ngayong umiiral na ang El Nino sa Tropical Pacific, nanawagan ang pag-asa sa publiko na paigtingin pa ang paghahanda sa posibleng epekto nito sa bansa. Ay kay pag-asa ng State Attorney Servando, maaaring magdulot ang malakas na El Nino ng mas mababang pag-ulan matagal na tagtuyot, kakulangan sa tubig na makakaapekto sa maraming sektor. Sinabi rin na pag-asa na mahigit sa 80% ng posibilidad na tuloy ang mabuo ang El Nino mula Hunyo hanggang Agosto, habang inaasahang lalakas ito mula Oktubre hanggang Disyembre at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Bate rin sa pagtaya ng pag-asa, tinatayang 10 hanggang 13 bagyong maaaring pumasok o mabuo sa PAR mula Hunyo hanggang Nobyembre. Bagamat mas kaunti ito, ay posibleng umabot ang ilan sa typhoon o super typhoon category. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyong pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: ng umaga at ang petsa po ay June 16, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana ako naman ay dumarating sa inyong mga himpilan na loud and clear kasi po medyo may problema tayo sa connection natin ngayong umaga. Just the same, napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga, ngayong Martes. So, ako po ay mabati sa inyo lahat, no? Meron tayong special coverage mamayang konti dahil ang Pangulo ay nag-host ng ating isang visiting dignitary. Walang iba kung hindi ang Pangulo ng Federal Republic of Germany, no? So, just the same, gusto natin magbigay komento kasi kamakailan lang na-suspende ang ating kaibigan na si Attorney Jesus Falsis ng Supreme Court dahil sa mga scandalous utterances or mga bad words na kanyang binigkas, no? Which was not recently but some time ago, no? Pero tila ito ay isang parang one-sided matter because if you remember, no less than our Vice President uttered very, very serious bad words, no? Against our President, our First Lady, and against our former Speaker of the House, no? Hindi ko na uulitin kung ano yung binigkas niya mga salita. Pero bakit hindi siya na-suspende ng Korte Suprema, hindi bilang pangalawang pangulo, kung hindi bilang isang abogado? Kasi po si Attorney Jess Falsis, sinuspindi siya bilang abogado sa pagsasalita ng mga hindi magagandang salita. But even the Vice President has uttered even more damaging words, not only to an ordinary person. These are against our President, our First Lady, and our former Speaker. Ako po yung magkukote ng Canon 2 ng yung the Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA, yung Canon 2, Section 4. Ang sinasabi po dito, a lawyer shall not use language which is abusive, intemperate, offensive, or otherwise improper, oral or written, and whether made through traditional or electronic means, including all forms or types of mass or social media. A lawyer shall use only dignified, gender fair, child, and culturally sensitive language in all personal and professional dealings. Ang sabi po dito, including all forms or types of mass or social media. Ang ginamit po ng pangalawang pangulo ay through social media nung siya'y nagbigkas ng hindi magandang salita laban sa ating Pangulo, ang ating unang ginang, at ang ating former Speaker of the House of Representatives. Ang ating tanong po ngayon sa Korte Suprema, bakit po ganun? What applies to Attorney Jesus Falsis as a lawyer must also apply to Vice President Sara Duterte as a lawyer. So dapat po sampahan din ng suspension ang ating pangalawang pangulo, hindi po bilang Vice President but a member of the bar as a lawyer. So yun po ang gusto natin sabihin. Magpunta muna tayo sa mga report. Christopher, may mga report muna tayo or magbe-break muna tayo? Just the same, dun po sa mangyayari ngayon, I think the President has called for a special session of Congress tomorrow. ito po ay this is welcome news, no, for the country, because the president has called for a special session. Alamin natin ang detalya nito. Magpunta muna tayo kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan. Higit 26,000 pisong kita sa kadiwa ng Pangulo sa Butuan City nitong araw ng kalayaan na sungkit ng Dole Agusan del Norte. Nagre-report si May Diaz. May?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isa sa mga tampok na activities sa pagdiwang ng Araw ng Kalayaan ang kadiwa ng Pangulo na inihandog ng Department of Labor and Employment o Dole Agusan del Norte. Isinagawa ito sa isang mall sa Butuan City kasabay ng Trabaho Agad Job Fair at One-Stop Shop Servicio Caravan. Naging mabenta sa kadiwa ang mga sariwang gulay, bigas, merienda, chips, herbal products at iba pang lokal na produkto. Isa itong pamamaraan ng Dole para suportahan ang mga lokal na magsasaka, manggagawa at MSME o micro, small and medium enterprises habang ipinopromote ang mga dekalidad na produkto sa mas malaking target market. Limang association na binipisyaryo ng DILP o Dole Integrated Livelihood Program ang nabigyan ng pagkakataon na makapagtinda ng kanilang mga produkto sa kadiwa. Sinamantala naman ito ng maraming mamimili dahil sa abot-kaya na presyo. Ayon sa pinakahuling ulat, umabot sa mahigit 26,000 pesos ang sales ng kadiwa ng Pangulo sa Butuan. Nasa 15 individual naman ang natulungang magkaroon ng kita sa ilalim ng Tupad Program matapos sila ang nagsilbing tindero tendera ng isinagawang kadiwa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Maraming salamat, May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan. Mula sa Butuan, magpunta naman tayo kay Fatima Gino ng Radyo Pilipinas Olo, Camp Asturias Elementary School na nananatiling ligtas matapos ang lindol. Nagre-report si Fatima Gino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatiling ligtas ang lahat at walang naitalang pinsala sa pasilidad ng Camp Asturias Elementary School sa ilalim ng Holo 3 District ng Department of Education Schools Division Office sa Sulu matapos ang paginig na dulot ng kamakailang lindol sabay sa pagbabalik eskwela ng mga bata ayon kay Suraida alias Gal, teacher in charge ng naturang paaralan. Ayon kay alias Gal, walang nakitang pinsala o anumang structural na problema na maring magdulot ang panganib sa mga mag-aaral, magulang at mga guro. Anya nung araw na yon, agad na naging alert ang mga guro at sinunod ang mga itinagdang safety protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral dahil sa kahandaan at mahinahong paghawak ng mga guro sa sitwasyon, hindi nagkaroon ng pagpapanik sa loob ng paaralan. Sinabi rin niya na bagamat malinaw na naramdaman ang paginig, na natiling kalmado ang mga guro at nagbigay ng wastong gabay sa mga mag-aaral habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang sa paglikas at pag-iingat. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo, Sulu.
0: Maraming salamat, Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Olo Sulu. Bago tayo magpatuloy sa mga report, recently tumawag na ang ating Pangulo ng isang special session for Congress. Ngayon ang tanong, ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ang sinasabi. In general, a special session of Congress is carried by the President to address urgent issues when Congress is not in regular session. Such sessions can have big implications like passing emergency bills or emergency laws or responding to crisis. As you know, we are still in a crisis, no? Yung US-Iran conflict. Pero looks like we're seeing a clearing, we're seeing the light already, mukhang mag-ease out already ang crisis, mukhang they're going towards peace. But just the same, we're still in a crisis, no? It is important because it can speed up legislative action on critical matters. It is a way to fast-track legislation that otherwise might get bogged down in regular sessions. It is a powerful tool for a president to direct legislative action on critical matters and legislative focus. Kasi po, Ang nangyari po kasi, at uulitin natin, dun sa Senado, nagkaroon sila ng parang impasse or nagkaroon ng dalawang paksyon. Kaya hindi natuloy nagtatrabaho ang ating mga senador. Sila'y nagbabangayan na. They are fighting over the spoils of what it is to be in power, no? In this case, the Senate President against an acting Senate President or a Senate President pro tempore. In fact, the Blue Ribbon Committee will be holding a committee outside the premises of the Senate. Now, the question is this legal or is this illegal? We will ask the leadership, no, of Congress, no, if this is done legally or illegally. Kasi meron mang mga question kung bakit kailangan gawin outside the premises of the Senate. Papatuloy tayo dyan sa usapin yan. Magpunta naman tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Higit 500 na mga mangingisda sa Catanduanes nakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Juris?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kabuuang 552 na mga mangingisda mula sa mga bayan ng Virac at Bato sa Catanduanes ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program of PAF. Batay sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pesos bilang agarang suporta sa kanilang kabuhayan sa gitna ng mga hamong kinakaharap ngayon ng sektor ng pangisdaan. Isinagawa ang unang araw ng distribusyon kasabay ng pagbisita sa lalawigan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Bahagi ang aktibidad ng nagpapatuloy na serye ng pamamahagi ng PAF sa Rehiyong Bicol na unang inilunsad sa Camarines Sur. Inaasahan namang magpapatuloy ang programa sa iba pang mga munisipalidad at lalawigan sa rehiyon upang maabot ang mas maraming kwalipikadong mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Maraming salamat, Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Magpapatuloy tayo sa ating paliwanag, no? Kasi nga, the President called for a special session of Congress. Ang sabi dito, a special session is also a signal of political priority. By calling it, the President can highlight a specific issue. What are the issues? Number one is economic reform. Number two, disaster response. And even more importantly, is for national security. Kasi po, patuloy ang pagbubuli or incursion ng the China is also patrolling our waters. These are our territorial waters. But again, they are bullying our fishermen. They're annexing our land. So this is a cause for national concern. That is one reason why the President also is calling for a special session of Congress, because we need our legislators to tackle this problem just as well, no? So, mamaya, aalamin natin kung ano yung mga nakaraang special sessions na tinawag ng mga nakaraang pangulo ng ating bansa. Punta naman tayo kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay. Modernisasyon ng pagsasaka at pangingisda gamit ang drone technology sa Kamalig, Albay, planong ipatupad ng lokal na pamahalaan upang mapataas ang produksyon. JM?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal na ang pinag-aaralan ng LGU Kamalig sa pamumuno ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang opisyal na proposisyon ng Skepter Technologies Incorporated sa Kamalig Municipal Hall hinggil sa integrasyon ng makabagong drone technology upang tulungang mapataas ang ani at kita ng mga lokal na magsasaka at maging isda sa mga agricultural barangay. Ayon sa ulat ng Kamalig Public Information Office, layunin ng inisyatibong ito na i-automate at gawing mas precise ang labor-intensive na mga gawain tulad ng precision seeding, spraying at fertilization sa iba't ibang pananim at maging sa sektor ng aquaculture upang direktang mapababa ang manual labor at operational expenses ng mga farmers at fisher folks. Sa ngayon, ang technical modernization ay bahagi ng patuloy na mandato ng lokal na pamahalaan ng Kamalig para sa food security at sustainable livelihood sa pamamagitan ng pag-optimize sa resource management, pagbawas sa paggamit ng kemikal at pag-alis ng product waste upang matiyak ang mas malusog na mga pananim at mas mataas na profit margins para sa mga local stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay. Mula kay JM, magpunta naman tayo kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas, Naga. Mas mabilis na serbisyo pinaigting ng DARPO, Masbate at COA. Nagre-report si Elaine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaisa mga kabayan, nag-courtesy visit ang DARPO Masbate sa pangungunan ng bagong OIC PARPO o Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 na si Eleanor F. Torres kasama ang buong team nila kay COA Auditor Cesar Rian Bailon. Isa lang ang sentro ng usapan, maayos at transparent na proseso. Pinag-usapan nila ang tamang pag-submit ng dokumento para mabilis ang pagproseso ng mga papeles na mga magsasaka at benepisyaryo ng reforma sa lupa. Nagkasundo ang DAR at COA na magtulungan para mapabilis ang serbisyo at masigurong dekalidad ang tulong sa publiko. Buong suporta ang ipinahayag ng COA sa DAR Masbate. Para sa Bagong Pilipinas, Eling Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Maraming salamat, Elaine Orong ng Radyo Pilipinas, Naga. Bago tayo magpunta kay Mildred Coquia, ito po yung nangyari. Kasi po, the President is calling for a special session of Congress tomorrow, no? June 17. We will backtrack on our history. In 1945, after World War II, President Sergio Osmeña, via Proclamation No. 10, convened Congress for a 30-day special session to tackle emergency rehabilitation and general legislation. As you know, katatapos lang po ng digmaan, kaya marami nang nagibang gusali, maraming sira-sira. So the President, si President Sergio Osmeña, convened Congress to hold a 30-day special session to tackle emergency rehabilitation. Ito po yung mandato ng isang pangulo. He can call for a special session in terms of crisis or even at the time that crisis just happened in the country. In this case, katatapos lang ng stigma. And then, in 1963, President Diosdado Macapagal issued Proclamation No. 129 to extend a special session so Congress could resolve pending economic measures. Ito po si President Diosdado Macapagal in the terms of economic measures for the country. Now, in the year of 2020, in the year of COVID under President Rodrigo Duterte, he called for a special session of Congress, one in March 2020, which is, this is the onset of COVID-19 pandemic, no? This led for the immediate passage of, kung naalala nyo, yung Bayanihan to Heal as One Act, which granted emergency powers and funding to manage the health crisis. I'm sure naalala niyo po yun. That was not too long ago, no? Yung bayanihan to heal as one act. Yun, eh, we were witness to that. We were under a pandemic, no? This was in March 2020. And then, in October 2020, the same year, under President Duterte, he called for a special session through Proclamation Number 1027 so lawmakers could resume and finalize the budget deliberations. Ito po yung napaka-importante din para sa ating bansa, yung budget, because everything emerges from the budget, no? Kasi pag walang pondo, pag hindi pinondohan ang proyekto ng administrasyon, this will not move. So a budget is always an important measure in legislation. Okay, and then again, 2026, this year, tomorrow, the president is calling for a special session under Proclamation 1318 to convene Congress for a special session to fast-track priority bills, including the anti-political dynasty law, and deliberate on the confirmation of cabinet, military, and foreign service appointments. Magpunta naman tayo. Magbe-break muna tayo. Christopher, magbreak muna tayo. Then we'll be back for more reports.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
14: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
15: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
14: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
15: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
14: Nanay naman, eh.
16: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat
12: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live dito sa Radyo Pilipinas. Ang oras po ngayon ay 9:30 na ng umaga. At tayo'y nag-aantay ng live coverage, no, dahil ang Pangulo, the German President or the President of the Federal Republic of Germany arrived, no, si Franz Walter Steinmeier, tsaka ang kanyang unang ginang, si First Lady Elke Budenbender. So they're here for a special visit, no? For an official visit to the country, and no less than our president is host for the visiting German president. Antayin natin ang coverage na yun. Magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. Laur, Nueva Ecija, pinalakas ang mga programa sa agrikultura at food security. Mildred?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinalalakas ng pamahalaang bayan ng Laur, Nueva Ecija ang mga programa nito sa agrikultura at food security sa pamamagitan ng suporta sa mga magsasaka, farm mechanization, climate resilient interventions, at livestock development initiatives. Ayon kay Mayor Benjamin Padilla, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa bayan ang agrikultura, kaya prioridad ng lokal na pamahalaan ang mga programang direktang makatutulong sa mga magsasaka at magpapataas ng produksyon. Kabilang sa mga hakbang ang pag-update at verifikasyon ng talaan ng mga magsasaka upang matiyak na ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makatatanggap ng tulong at servisyong pang-agrikultura. Nakakuha rin ng bayan ang village-type rice mill mula PhilMEC na inaasahang magpapababa ng milling cost at magpapataas ng halaga ng ani ng mga magsasaka. Pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan ang direktang pagbili ng palay sa mas magandang presyo habang pinalalakas ang libreng animal vaccination at artificial insemination programs. Inatasan na rin ang Laur Water System na maghanap ng karagdagang pumping station sites upang matiyak ang sapat na supply ng tubig at mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. May live report tayo ngayon galing kay Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. 3 milyong pisong tulong pinansyal natanggap na ng Isabela de Basilan mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Justin?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakatanggap ng 3 milyong pisong tulong pinansyal ang lungsod ng Isabela de Basilan mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang agarang tugon at suporta para sa rehabilitasyon kasunod ng Magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim Sarangani at sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay sinagawang situation briefing, pag-turnover ng public transport vehicles o PTVs, at distribusyon ng Social Civic Projects Fund o SCPF assistance na ginanap sa General Santos City kahapon. Formal na tinanggap ng mga kinatawa ng Isabela de Basilan sa pamagitan ni na City Treasurer Irene Claire Flores at City Social Welfare and Development Office o CSWD o Supervising Administrative Officer Robert Arsenio ang check mula sa nasabing aktibidad. Ang natanggap na tulong pinansyal ay magsisabing karagdagang suporta para sa mga programa sa rehabilitasyon at bilang tugon para sa mga epektadong komunidad sa lungsod. Patuloy na pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang pakikipagtulungan sa pamansang pamahalaan upang masiguro ang epesyente at agarang pagtugon sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. May balita po na recently yung the British Prime Minister, si Keir Starmer, siya po ay nagbawal na ng SOCMED para sa mga kabataan, no? Yung 16 years old and below. ipinagbabawal na ng British Prime Minister gumamit ang mga 16 and below ng SOCMED. Kasi po, alam naman natin lahat ngayon that the social media is a very powerful tool now, no? In fact,

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
13: Leslie Bocobo.
14: Leslie Bocobo.
13: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: At tayo'y nagbabalik. Medyo naputol ang ating internet connection. Ganyan talaga ang buhay. But just the same, it's good to be back. Ang oras po ay 9:40 na ng umaga.

0: 5,500 yung plotted at 80 naman yung may kalakasan at naramdaman pa ng mga residente. Ang lakas ng mga aftershock ay nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.4. Kahapon nga o kagabi ay nakapagtala pa itong FIVOX ng magnitude 5.8 na aftershock sa bahagi ng Sarangani na naramdaman hanggang intensity 5 sa ilang lugar sa Sarangani, General Santos City at Davao Occidental. Samantala, nag-install naman na ang FIVOX ng anin na temporary seismic station sa mga lugar na apektado ng lindol para masubaybayan ang aktibidad ng mga aftershocks at makapagbigay ng mas mabilis at tamang impormasyon sa publiko. Kabilang sa mga lugar na nilagyan ng temporary seismic stations ang Kiamba, Sarangani, Jose Abad Santo sa Davao Occidental, ang Glan, Sarangani, Balut Island, Santo Niño, South Cotabato at ang Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Mula kay Mary Ann, magpunta naman tayo kay Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Meron siyang recorded message tungkol sa PhilHealth. As you know, the PhilHealth recently got into some controversy regarding yung isang benefit ng isang member, no? So may paliwanag ang PhilHealth. But just the same, may report ngayon si Mara Grezula, mga benepisyong maaaring makuha ng PhilHealth members pinalawak sa ilalim ng yakap. Mara?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalawak ng PhilHealth ang mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro sa ilalim ng yakap o yaman ng kalusugan program upang maiwasan ang mga sakit na maaaring humantong sa pagkakaospital. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Dr. Edwin Oriña, Acting Regional Vice President ng PhilHealth Regional Office 4A, na may nakalaang 1,700 pesos capitation fund kada PhilHealth member bawat taon sa ilalim ng pinalawak na yakap program. Kabilang sa mga benepisyong maaaring ma-avail ng mga miyembro ang dental services, optometric services para sa mga batang 0 hanggang 15 years old at screening at referral para sa ilang uri ng cancer. May 13 karaniwang laboratory examinations din ang maaaring makuha ng walang bayad sa ilalim ng programa. Bukod dito, may hindi bababa sa 21 medicines na maaaring makuha ng libre mula sa yakap providers at 54 na karagdagang medicines na maaaring makuha sa accredited gamot providers. Ayon kay Dr. Oriña, sa Cavite, Laguna at Quezon, mayroon ng 298 accredited yakap providers at 221 accredited gamot providers. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Maraming salamat, Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Kanina po, bago tayo naputol ang ating report, no? Nagkaroon kasi ng the British Prime Minister is now banning social media on British citizens 16 years old and below. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, SocMed has become a very powerful tool. Now, in whatever way you use that tool will depend, no? You can use it for good and you can use it for bad. Yung good, when you promote wellness, when you promote good news, even when you promote positive news that are happening in the country and among the Filipino people. Bad news is when you promote fake news, especially what the opposition is doing now, left and right, up and down, ang kanilang pag-share ng mga fake news laban sa administrasyong Marcos Jr. Pero dun sa Britain, no less than the British Prime Minister is banning now social media for citizens 16 and below. Ang tanong natin ngayon, should the same be done to our Filipino citizens here? Kasi marami sa ating mga kabataan ngayon, wala lang ginawa talaga kundi nakatutok na lang sa telepono, sa kanilang mga budget, sa mga gadget, no? Pag uwi ng magulang sa bahay, pagdating sa bahay niya, hindi ka babatiin, good evening dad or good evening mom, nakatutok talaga sa cellphone. So, ang question natin, shall we regulate the use of gadgets and cell phones sa ating kabataan or shall we ban it totally from 16 years old below? Alamin natin, we will find out soon what they

0: feelings of our citizens on the matter. We will see what will happen, no? Anyway, magpunta naman tayo kay Fatma Gino Oli ng Radyo Pilipinas Polo. Meron siyang live report, 50 housing units sa Indanan Sulu ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Kapyanan Program. Nag-report si Fatma. Fatma?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasa 50 housing units ay turnover sa mga benepisyaryo nito sa Barangay Cagay, Indanan Sulu, sa ilalim ng Kapayapaan o Kapayapaan sa pamayanan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng tanggapan ni Chief Minister Abdurauf Makakuwa. Pinaunahan nito ni na Deputy Project Manager Suharto Bachong at mga kasamahan nito, katuwang sina Provincial Coordinator Engineer Merhan Sabutin, Community Development Officer at sa District Engineer Ajan Ajijul ng Minister of Public Works First District Engineering Office. Sinasihan ng ang naturang seremonya ng asawa ni Pulong Barangay Engineer Ibrahim ng Cagay, Indanan at iba pa. Inaasahang may turnover na rin ang tig 25 core shelter sa Barangay Pasil at sa Paamalom sa Indanan Sulu sa susunod na mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Fata Deligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Polo, Sulu.
0: Maraming salamat, Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Polo. Magpunta naman tayo kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Higit 1,000 mga magsasaka sa Camarines Sur na pabilang na sa Dole Tupad Program. Vanessa?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Napabilang ang mahigit sa 1,000 magsasaka mula sa lalawigan ng Camarines Sur sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o Tupad Program ng Department of Labor and Employment. Ito ay bilang bahagi ng Convergence Initiative ng National Irrigation Administration Bicol kasama ang iba't ibang mga ahensya at local government unit. Una rito, sumailalim ang mga benepisyaryo sa Dole Tupad Orientation na ginanap sa mga bayan ng Pili, Balatan, Bato, Baaw, Bula, Nabwa, Buhi, Pamplona at lungsod ng Iriga, kung saan natalakay dito ang alituntunin ng programa kabilang ang desilting at paglilinis ng mga irrigation canal bilang pangunahing gawain ng mga ito. Lumagda rin ang mga benepisyaryo sa tupad contracts na ipamahagi ang tupad IDs at personal protective equipment, gayon din ang iba pang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mga benepisyaryo patungkol sa programa. Ang aktibidad ay pagpapakita ng pagkakaisa ng NIA Camarines Sur IMO katuwang ang Dole Camarines Sur upang makapaghatid ng mga programang layuning mapabuti ang komunidad at ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Anyway, nag-aantay tayo ng coverage, ng live coverage doon sa magaganap na program, no? Kasi nga dumating ang walang iba kundi ang Pangulo ng Federal Republic of Germany, no? Walang iba kundi si His Excellency Frank-Walter Steinmeier kasama ang kanyang unang ginang na si Elke Budden Bender. No? These are the President and the First Lady of the Federal Republic of Germany. Tuloy ang ating pagdala ng mga reports, no? As they come. No? Sometimes these are recorded reports and some are live reports. Just the same, we're waiting for the report from the event that will be happening now, with our president hosting the German president. Ngayon, magpunta tayo dun sa tinatawag ng ating mahal na Pangulo na special session of Congress. This is very important because as a citizen and as a member of the of the Fourth Estate, no? Marami rin nasaktan doon sa recent comment ni Rodante Marcoleta, ang tinawag niya mga bayarang media. Nagkaroon po ng backlash doon sa sinabi niya yun, no? At syempre, this is a very serious statement from no less than a senator, no? So, well, I hope he learns his lesson na talagang anything, no? Just to advance his political biases, no? Against our current president and for a former president. So, antabayan natin ang mga resulta sa mangyayari doon sa mga Senate hearings that will come. In fact, the Senate Blue Ribbon Committee will be holding a meeting outside the Senate premises. Alamin natin sa ating mga legal scholars if this is legal or illegal to hold a special, well, a session or a meeting, a committee meeting outside the Senate. Kasi meron pong symbol dyan eh. Yung Senate mace, importante po yan lagi, no? This is a symbol of authority. Now, if the authority does not rest anymore on an embattled Senate president like Alan Peter Cayetano, and that same authority now rests on the acting Senate president, si Sherwin Gatchalian, who is also the Senate president pro tempore, the question now of authority is put in a limelight as to what is it really for the Senate president and the acting Senate president. Tayo'y magpapalam na. It's already 9:55. We will give way already to the broadcaster ng bayan. Walang iba kundi si Francis Kiko Flores. Papasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Technical. Si Roban Malilin, si Arnel Villamor, at ang executive producers, si Christopher Tirambolo at si Al Corpus. I will see you tomorrow. Ito po si Leslie Bocobo sa Leslie Bocobo Live. Nagpapalam sa inyo. Bless our country with prayers, our people, and our leaders. Maraming salamat po, and I'll see you tomorrow. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Philippine Standard Time, 9:57.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pinakamalaking home furnishing company ng Japan nakatakdang magbukas ng hindi bababa sa 100 store sa buong bansa. Yan ay ayon kay First Lady Liza Marcos. May report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpulong sina First Lady Liza Marcos at Mr. Akio Nitori ang nagmamayari ng Nitori, ang pinakamalaking home furnishing company ng Japan. Sa Facebook post, nangunang ginang, sinabi nitong nagpahayag na kakahandaang mag-invest ang nasabing Japanese furniture company sa bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng hindi bababa sa may 100 stores sa Pilipinas. Excited siya, sabi ng unang ginang, na makita ang ganitong partnership, lalo at tiyak na lilika ng employment opportunities para sa ating mga kababayan ng naturang hakbang. Kaugnay nito ay nagpaabot ng pasasalamat si First Lady Liza sa Nitori sa pag-invest sa bansa na makakatulong anya sa maraming mga Pilipino. Mayroon ding Nitori sa China, Taiwan, Southeast Asia, Korea, India, habang nagbukas ang unang Nitori store sa bansa noong 2024 sa Mitsukoshi BGC. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Investigasyon sa kaso ng hindi pagbibigay ng PhilHealth ng benefits at hospital deposit violation. Sinusulong ni Senador JV Ejercito mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umapila si Senador JV Ejercito sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na agarang imbestigahan ang kaso ng isang pasyenteng namatay matapos umanong hindi agad mabigyan ang kinakailangan paggamot sa hinihinging malaking hospital deposit. Ang panawagan ng senador ay kasunod ng viral social media post ni Ginang Maria Lourdes Sulit. Ayon kay Ejercito na may akda na at principal sponsor ng Universal Healthcare o UHC Act, hindi sapat na may pondo lang sa papel dahil ang tunay anyang sukatan ng tagumpay ng healthcare system ng bansa ay kung napapakinabangan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ni Senator JV na dapat ding imbestigahan kung bakit hindi nakapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth ang naturang pasyente. Ayon sa senador, nakasaad sa UHC law na lahat ng Pilipino ay saklaw ng PhilHealth at dapat makinabang sa mga benepisyo nito. Pinunto pa naman mabatas na may kapangyarihan ng PhilHealth na magpataw ng multa at suspensyon ng accreditation sa mga ospital na lumalabag sa mga polisiya nito. Iniit ang senador na dapat may managot kung mapapatunayang may paglabag sa batas at mga umiiral na regulasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: House Leader hinamon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maglabas ng basihan at ebidensya sa kanyang alegasyon laban sa mga House members. Yan ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Hinamon ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang kanyang pahayag na 90% ng mga mambabatas ay corrupt. Sa isang press briefing sa Kamara, sinabi ni Adyong na hindi makatarungan at irresponsabling akusasyon ito sa kabuuang institusyon ng Kongreso. Giit pa niya ang mahigit 300 members ng House of Representatives ay hindi dapat sabay-sabay na pinaparatangan dahil ang bawat mambabatas ay may sariling pananagutan sa mga butanteng nagluklok sa kanila. Binigyan din ng kongresista na bagamat kinikilala niya ang advokasya ng alkalde kontra korupsyon bilang isang dating imbestigador, ay alam nito na ang mga ganitong akusasyon ay dapat may kaakibat na batayan. Dagdag pa ng Mindanao Solon na welcome sa Kamara ang mga hakbang na naglalayong itaguyod ang pananagutan sa gobyerno, ngunit iginiit ni Adyong na dapat ay kaakibat nito ang due process. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, hearing hinggil sa alien employment permit ni dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin, itinakda na ng Department of Labor and Employment si Lawrence Tanhoco sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nakatakda sa June 29 o Hunyo 29 ang formal na pagdinig ng Department of Labor and Employment kaugnay ng verifikasyon sa working permit ng Ateneo Men's Basketball Team o ni dating Ateneo Men's Basketball Coach na si Tab Baldwin. Ayon kay Department of Labor Secretary Francis Tolentino, hanggang June 25 ang palugit kay Baldwin upang magsumite ng mga verified answer at mga kaukulang dokumento kaugnay ng kanyang Alien Employment Permit o yung AEP. Sa unang pagdinig kasi kahapon, iniharap ng kampo ni Baldwin ang kanyang Alien Certificate of Registration o yung ACR lamang na nagpapatunay na legal na pahinarahan ito sa Pilipinas. Ngunit, nilinaw ng DOLE na hindi ito otomatikong nagbibigay ng pahintulot upang magtrabaho sa bansa. Hindi nakatuloy si Baldwin sa pagdinig dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan at kinatawan lamang nito sa kanyang abogado na si Attorney Janela Flor de Liza. Nilinaw naman ni Tolentino na sa kasalukuyan ay si Baldwin lamang ang sakop ng proseso at pag-aaralan pa kung kakailanganin ding isama ang Ateneo de Manila University sa pagdinig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At sa pangwakas na balita, National Bureau of Investigation na i-turn over ang kopya ng autopsy report sa pamilya ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia matapos ang drowning incident sa Aurora. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Nagbigay na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pamilya Baterbonia ng resulta ng autopsy na isinagawa sa bangkay ng student athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay hawak na ng pamilya Baterbonia ang kopya ng autopsy. Sinabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon ay hindi muna nilito maaaring i-disclose sa publiko dahil na rin sa maraming nakasubaybay sa kaso at para maiwasan ang mga espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag na tatapusin muna nila ang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Noong nakalipas na linggo, nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito dahil sa pagkalunod ng atleta, pero ayon sa NBI ay may mga ipapatawag pa sila para bigyan linaw ang mga nangyari sa team building di umano ng Ateneo basketball team sa Aurora. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation o NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
5: At yan po ang mga balita sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
18: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
21: Anong nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver?
22: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
21: Makapal yung simento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
18: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 9 minutes after 10 o'clock.
23: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello there! Hello, hello, hello! It's Tuesday, Martes na po mga kababayan. At tuloy-tuloy ang aming paglilingkod sa inyong lahat. Alright, Engineer Roman Malilin, gandang umaga sa iyo. Si Gloria Pe Bagon, Miss Aiza, alright. And Arnel Villamor. Ayos ba? Mga kababayan, sa araw na ito, paglingkuran po namin kayo at muli na naman namin pong itinutulay ang inyong mga public service requests para sa mga government agencies o kaya kung kaya ay ang mga private organization or non-government organization. Bago po ang lahat, mga kababayan, dahil may inaasahan po tayong bisita sa ating bansa ngayong araw na ito, ang German President ay nakatakdang dumating sa ating bansa ngayong araw at naroon na si Alvin Baltasar. Standby please. Samantala, binabati muna natin noy shout out ng mga tagapakinig, binabati ni Robert Manning, ang ating brother, si Robert Manning, ang kanyang mga naging bossing na si Mando Salva ng Export Distribution at Ron Moreno ng GXI Pharma. Magandang umaga, binabati kayo ng belated happy birthday, Bikina Man. Gandang umaga po sa lahat ng my birthday at mga anniversary, may mga anniversary ngayong araw na ito. Ano man ang inyong ginagawa, higi lang, ingat-ingat lang, at chill-chill o kaya eye focus. Lalong-lalong naman nagmamaneho ng kanyang mga sasakyan ngayon. Eyes on the road, hindi doon sa inyong mga mobile phones. 11 minuto na makilipas na po ang alas 10 ng umaga. Narito muna, report ni Alvin Baltasar at situationer sa Kalayaan Grounds, mga kababayan sa Malacanang para sa gagawing pagbisita ng President ng Germany. Atin pong pakikinggan ang advance report ni Alvin Baltasar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Magandang umaga, Alvin. Guten Morgen. Good morning. Sa Germany.
2: Kuya Rico.
0: Yes.
2: Magandang umaga.
0: Oh, alam mo ba yun?
2: German President Frank-Walter Steinmeier.
0: Alright.
2: At kumbiyak nito sa Palasyo ng Malacanang. At siya sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Marcos. Yeah, okay po. Nandito si President Steinmeier ng Germany para sa state visit dito sa ating bansa. At second day na ngayon ng state visit ng German President, at bahagi ng kanyang state visit ay yung pagdaan nga dito, pagbisita sa Palasyo ng Malacanang, nakasalukuyang nangyayari ngayon na Kuya Kiko, at binibigyan ng arrival honors ang leader ng Germany. Pero bukod dito, Kuya Kiko, no, sa tuwing may pumupuntang leader ng ibang bansa dito sa Palasyo ng Malacanang, lalo't ang kanyang pakay ay state visit, ay karaniwan ang merong ilang mga programa na ipinatutupad. Pagkatapos itong arrival honors sa kanya, ay didiretso na sila sa loob ng palasyo para pumirma doon sa guestbook. Pagkatapos yan, magkakaroon muna sila ng private meeting ni Pangulong Marcos. Magkakaroon sila ng pribadong pag-uusap. At kasunod na nito, Kuya Kiko, yung bilateral meeting na kung saan kasama ng presidente ng Germany at ni Pangulong Marcos sa kabilang banda yung ilang mga miyembro ng gabinete. Sana, Kuya Kiko, na magkakaroon ng mga tinatawag na opening statement kapwa si Pangulong Marcos at si German President Steinmeier bago formal na simulan yung kanilang bilateral meeting. Magkakaroon din sila ng tinatawag na joint press conference afterwards. At mukhang mapag-uusapan nila yung iba't ibang larangan na may kinalaman sa Pilipinas at ng Germany. Kasama rin dyan, Kuya Kiko, yung pagnenegosyo at syempre yung maritime cooperation at kasama rin sa ating nakuha informasyon yung renewable energy. Kuya Kiko, babalik tayo siguro
0: mayamay. Thank you, Alvin. Sasaluhin namin ang mga karagdagang informasyon dyan habang nasa Malacanang grounds ka. Alright, Alvin, aming atabayanan ang mga detalye pa ng karagdagang mga balita mo. Alright? Thank you, Alvin.
2: Rico, balik tayo mamaya. Alright. Dito sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alright, pakinggan po natin mula sa the coverage nito sa Malacanang Grounds.

等候。走。kalipunan, tanghal, to, kalipunan, baba, to, anda, dala, kalis.

Your Excellency, the ceremony is concluded. Bye-bye.

0: Ako ba yan? Amin pong daragdagan ang special coverage nito sa pagdating ng ating bisita sa bansa na si German President Frank-Walter Steinmeier na bahagi ng kanyang state visit sa ating bansa. Sa kasalukuyan po ay patungo na at kinakamihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Steinmeier at si Madam First Lady Marcos ang mga kawani ng Malacanang at ipamang mga bisita. Dagdag po mga balita sa ilang saglit sa pagpapatuloy ng ating Radio Pilipinas special coverage ngayong araw dito sa ating palatuntunang Radio Publico Servicio. 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Radio Publico Servicio. Radio Publico Servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: Radio Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radio Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami. Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
10: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasi ba pala itong rep natin?
11: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko Servisyo. Radyo Publiko Servisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Welcome back! 21 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga dito po sa Radyo Publiko Servicio Program, Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3. Kamakailan po ay naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol ang General Santos City. Of course, ang SOC Sergeant kung tawagin at ang area pati na ang Davao Davao area mga kababayan at ang Davao del Sur, Davao del Norte. Matatandaan po ninyo ay sinara po ang airport ng General Santos City. Subalit kahapon ay muli na itong binuksan. Mga kababayan, maalalaman natin sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa pamagitan ng kanilang masipag na spokesperson, anong sitwasyon ngayon sa paliparan ng General Santos City at ano pang mga detalye ang ating dapat malaman. Mr. Eric Apolonio ang ating makakausap. Magandang umaga po, Boss Eric. Good morning.
8: Yes. Magandang umaga po, Sir Kiko.
0: Ay, kakiko na lang po, Boss Eric. Kumusta po ang natuloy na pala kahapon ang pagbubukas muli ng General Santos Airport, International Airport po?
8: Tama po yun. At, normal operations naman po kami starting yesterday. At tuloy-tuloy naman po to kahit yung night flights namin ay naikonda kahapon at maayos naman po.
0: Mga ilang flights po ang binuksan na muli dyan, Mr. Eric?
8: Yesterday ho is about 16 flights in and out nung airport. Yung pumasok ko 8, tapos lumabas is another 8.
0: So yan po ba yung normal na ng mga flights na i-cater ng General Santos Airport po?
8: Yes, tama po yun. Dahil unang-una itong airport na ito po, masyadong mahaba yung runway niya.
0: Opo.
8: No? Kaya malaking yung mga aircraft na capacity na accommodate natin malalaking aircraft. So, ang laman po ng isang normally dito sa Jensen o yung mga Airbus 330 at saka yung 777, about 300-400 lang isang aeroplano. Unlike doon sa mga ibang airports na Airbus 320 lang, 850 lang po. Kaya yun ang explanation, but 16 lang ang flight dahil maraming na isasakay sa isang flight.
0: Po, sa noong report noong pagkatapos ng linggo mula Lunes hanggang sa kahapon ay pinangambahan na hindi nagkaroon nga ng aberya o problema diyan sa airport. Paki-bigyan nyo nga kami ng balita, bakit naging mabilis po ang pagpapabalik ng normal operation?
8: Una-una ho nung nangyari yung lindol, that was on Monday, no Tuesday, early morning, dumating ang ating kalihim Banoy Lopez at kasama yung ating Director General Raul De Rosario, inspection yung mga facilities at kasama yung mga structural engineer. At na-determine naman po na po pwedeng ma-repair muna temporarily yung mga damaged area doon sa passenger terminal. Kung napansin niyo po, kahit na lumindol na yan, tuloy pa rin po yung operations namin dahil hindi naman na-damage yung runway. At tuloy-tuloy po yun, except humanitarian flights, military flights muna dahil inaayos pa namin itong passenger terminal building. Yun nga, ayaw na rin doon sa kautusan ng ating kalihim na by Monday, kailangan bukas na. Nasunod naman po natin yung order ni Secretary.
0: Mabuti naman po at sinasabi nyo nga para sa kapakanan ng mga taga-subaybay natin ngayon na ang runway ng airport ay hindi naapektuhan. Subalit, sunod-sunod pa, Mr. Eric Apolonio, ang mga aftershocks. Ano ba ang normal procedure pagka may ganong mga aftershocks sa isang malaking lindol na naganap? Lalo na pag airport ang pinag-uusapan.
8: Well, standard procedure po dyan, inspeksyonin mo na yung structural integrity ng lahat ng building. Una yung runway, ikalawa yung tower, tapos yung building terminal. Ano? But sa nangyari po dito, maayos naman yung, although may mga damage din yung tower, but operational naman at yung runway. So itong passenger terminal talagang medyo na-damage ng gusto. Kaya po ang nangyayari ngayon, sineperate namin doon sa isang secured area muna yung mga pasahero para at least makapag-operate commercial operations that started yesterday.
0: Yung pong mga naapektuhan ng mga na-canceled na flights, ano po ba ang mga nangyayari? Yasakop ba ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines?
8: Yes po. Immediately po ang nangyayari, na-coordinate ang airline at yung
0: canceled flights
8: ito, sa commercial operations,
0: opo.
8: Nilipat mo na po sa Dabao. So, ginawa naman ni Secretary Barry Lopez, nag-issue sa LTFRB na yung mga bus point-to-point mula rito sa Jensen patungong Dabao para ma-ferry out yung mga pasaherong stranded dito.
0: Opo.
8: Para makauwi doon sa kanilang final destination.
0: Maliban po sa SOC Sergeant, ibig sabihin South Cotabato, Sarangatan, General Santos, ang Davao region din po ay naapektuhan noong 7.8 na lindol. Pero meron ba kayo inspection na ginawa din sa airport ng Davao?
8: Yes, immediately po. Lahat po ng airport na affected niyan, kahit opo po yung Cotabato Airport. At wala naman po naging problema, kaya immediately nag-operate din nung after the earthquake.
0: Mabuti po malaman sa inyo na ganun kaagad ang ginawa ng ka-up. Meron po kayong mensahe sa mga taga-subaybay ngayon, Mr. Eric Apolonio.
8: Well, yun nga po, sa mga kababayan natin gumagamit itong Jensen, medyo masikip lang muna yung passenger terminal building natin dahil sa nire-repair pa yung kabuuan. Pero at least commercial operation is operating normally. Kaya kung yung mga travel, i-check lang ho doon sa mga prospective airlines kung yung may schedules nyo para at least hindi kayo maabala.
0: Alright. Maraming salamat po sa pag-hatid nyo ng karagdagang balita na ito. Boss Eric, thank you. Maganda umaga
8: maraming
0: sa iyo.
8: Maraming salamat po. Maganda alright. Umaga.
0: Si Mr. Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Balik na ha, ang operasyon ng General Santos International Airport. At yan po, mga kabayan, sinasabi nga, sa mga naunang report ay pinahinto nga ang operasyon magmula noong Lunes hanggang noong Linggo, at kahapon ay bumalik na, being Monday, ang operations, ang commercial operations. So balib, ang sabi ng Mr. Eric Apolonio, yung pong mga doon po sa loob mismo ng terminal ay mayroong mga inaayos, no? Kaya nagkakaroon pa ng mga dahil ang mga naapektuhan, yung mga bubong, yung mga nag-crack doon sa gusali. Pero ang main runway, yung pong runway na nilalapagan ng mga eroplano ay safe at wala naman hong naging problema. Ayon pa rin sa report at ayon sa pakipag-usap ko ilang segundo lamang mula kay Mr. Eric Apolonio ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Okay, ang unang sigwada ng ating mga balita ngayon sa Radyo Publiko Serbisyo. Okay, stand by ang ating mga reporters dito po sa mga pagkukunan natin ng mga balita. Inuulit natin ang pagbati. Hello, hello, belated happy birthday. Uy, binabati ni Mr. Robert Maling ang kanyang mga naging kasamahan. Ang tawag niya, mga boss niya eh. Pero that, mga kaibigan niya, si Master Mando Salva ng Oxford Distribution, si Ron Moreno ng GXI Pharma. Bikina man, sabi niya ni Robert. Hindi, ako na pala yun. pagbati, may mula kay Robert Maling. Yes! Samantala, uy, salamat nga pala, pinaabot ng Radyo Publiko Serbisyo, Glory Fe, at Miss Aiza, kay Senador Lito Lapid, at yung mga staff niya, sina Boss Ricky Lito, at si Ma'am Chermie Mayores, dahil sa isang wheelchair na pinadala po nila sa isang humingi ng tulong, isang pasyente po, mga kababayan sa Bulacan, na humingi ng tulong sa pamagitan ng wheelchair kay Senador Lito Lapid. Salamat po. Thank you, Senador Lapid, sa iyong pagpaparating, pagpapadala ng isang wheelchair doon sa nag-request na pasyente mula sa Bulacan. Ay, salamat din kay Dr. Philip Tan and Dr. Imelda Tan doon sa dalawang wheelchair na pinagkaloob din yung napunta na sa, naibigay na sa Cebu ang isa, at yung isa ay dito sa the Good Shepherd Church dito po, Cathedral, dito po sa Quezon City. Thank you, Dr. Philip Tan and Dr. Imelda Tan. Alright, at sa ML Medical Foundation na aming grupo. Ganda umaga sa iyo. Shout out Dr. Danny Cordero and Dr. Heki Lumibao. Good morning, good morning. Mantala, proteksyon at agarang ayuda para sa mga overseas Filipino workers sa panahon ng krisis, isinusulong ng Nueva Vizcaya Congressman. Sino kaya ito? Alamin natin sa report ni Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Report. Naghain si Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Cayton ng panukalang batas na naglalayong palakasin ang proteksyon at agarang pagtugon ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng digmaan, kalamidad, pandemya at iba pang krisis sa kanilang bansang pinagtatrabahuhan. Sa ilalim ng House Bill No. 9228, ang OFW Crisis Protection and Assistance Act ay nagtatakda ng pagbuo ng mas mabilis, organisado at otomatikong mekanismo ng ayuda at repatriation. Ayon kay Cayton, hindi dapat madagdagan pa ang paghihirap ng mga OFWs dahil sa mabagal at komplikadong proseso ng pagtulong. Kabilang sa mga benepisyong nakapaloob sa panukala ay ang agarang financial assistance, evacuation at repatriation support, medical at psychosocial services, gayon din ang reintegration assistance. Binigyan din ni Cayton na nararapat lamang na mapalakas ang mga mekanismo ng proteksyon para sa mga modernong bayani na patuloy na nagbibigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. 32 minuto makalipas na alas 10 ng umaga. Shout out, hello Engineer June Villegas na taga Antipolo City and likewise taga Dingalan, Aurora at Umiray. Gandang umaga sa iyo Engineer June Villegas at taga meron din siya sa Hagone, Bulacan. Thank you. Samantala, narito muna ang ating
15: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na din. Trivia. Mga kababayan, alam niyo po yung Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, yung kanina na ating nakausap sa Himpapawid na interview na si Mr. Eric Apolonio. Yan ang opisina niya, siyang spokesperson. Yan po, ang CAAP ay nilikha sa bisa ng Republic Act number 9497 na napaaprubahan noong March 4, 2008. Sa ilalim ng kabanata, ba, ang galing mo pare, GF, kabanata, chapter, ibig sabihin, section 2 ng nasasabing Republic Act, yung pong deklarasyon ng patakaran, ito po ay dineklara na ang patakaran ng Estado to provide safe and efficient air transport and regulatory services in the Philippines. Oh, English pa rin ito. By providing for the creation of civil aviation, ang pagsulong at pagpapaunlad at regulasyon ng teknikal, pagpapatakbo, kaligtasan at mga tungkuling pangseguridad ng yung ang tawag diyan ay aviation sa ilalim ng otoridad ng civil na aviation, pagpapalipad ng mga eroplano at or air transportation system. Yan ang ating
15: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Alas 10:34 ng oras, mga kababayan. Hige, makinig pa tayo ng mga report at mag-text pa kayo kung nasa saan kayo at pa pwede nyong pa-shoutout kung gusto nyong may pa-shoutout. May birthday ba dyan? May anniversary ba dyan? May fiesta ba dyan? Kung ano-ano at kung ano man ang public service na pa pwede nyong iparating sa ating Radyo Publiko Servisyo Program. Eto naman, Department of Social Welfare and Development, nangangailangan pa rin ng Glory Fair, nangangailangan pa rin ng volunteers para mag-repack ng mga food packs na iahatid sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang report ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Patuloy pa rin ang panawagan ng Department of Social Welfare and Development para sa karagdagang volunteers na tutulong sa repacking ng family food packs na iahatid sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa abiso ng DSWD, partikular na naghahanap ito ng mga volunteers sa Visayas Disaster Resource Center sa Tingub sa Mandaue City, Cebu bilang bahagi ng patuloy na relief operations. Ang mga interesadong individual o grupo ay maaaring magrehistro online o iscan ang QR code para piliin ang kanilang nais na schedule at oras ng pag-volunteer. Pagdating naman sa VDRC, hahanapin lamang si Annabel Diaz para sa koordinasyon. Pinapayuhan naman mga volunteer na magsuot ng komportabling damit sa sapatos, magdala ng sariling water bottle habang isinasagawa ang repacking activities. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Attention, attention! Opo, sa ngalan ng Department of Social Welfare and Development, yung mga gustong mag-volunteer. Oho, dahil maraming i-repack na mga pagkain, food packs, kung tawagin yan, iniahatid po sa mga naapektuhan ng lindol. Oho, kung gusto po ninyo, tingnan po ninyo sa website ng DSWD kung saan. Meron sa Pasay yan, di ba? Glory Fair at saka Aiza. Yun, kaya nga ang panawagan ng Department of Social Welfare and Development ay tumulong ang mga kababayan natin tungkol sa pagre-repack at nang matulungan natin ang mga kababayan na apektuhan ng 7.8 magnitude lindol dyan sa Soxargen. Narito naman ang ating report, Pag-asa report, pakinggan po natin, uulan ba mamaya? May bagyo ba? Mainit pa rin ba? Ay, alamin natin sa ekspertong totoo mula kay Charmaine Varilla, ang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa iyo, Charmaine. Good morning.
18: Radyo Pilipinas. Weather!
19: At ang ating mga tigapakinig na rin itong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, easterly sa siya nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot na ngayong araw ng mga pulupulong mga pagulan dito sa may eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kilagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning. Kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yun ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine. All good, sa ibig sabihin niyan. Maraming salamat sa iyo sa mula sa DOST Pag-asa sa pamagitan ng weather specialist na si Charmaine Varilla.

0: Alas 10:38 na, huwag maglilipat ng channel dahil babalik din kayo. Engineer Roman, go ahead.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Asya, alas 10:40 na ang oras, mga kabayan. Nako, lalong-lalo na ngayong mga oras nito, yung mga nagmaneho ng kanilang masasakyan sa kahabaan ng EDSA o iba't ibang kalsada dito sa Metro Manila. Makinig nga tayo ng report mula kay Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Charlie, ganda umaga sa iyo. Good morning.
2: Radyo Pilipinas. Traffic.
8: Umaga rin sa iyo sa mga Kiko, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal pa rin ang daloy ng traffic mula dyan na sa may Scout Borromeo paakyat ng Timoga flyover all the way to Ortigas. At pagkatapos ng Ortigas, dito na lamang po sa may bahagi ng Estrella, nagkakaroon din tayo ng pagbagal patungo naman ng Buendia. At ito yung mga papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din, dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Taft Avenue. Habang ang northbound naman ng EDSA, dyan po sa may Park Avenue, may bahagyang pagbagal pa rin nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At masusundan po yan na dito na sa may Pasay Road, moderate to heavy traffic din, patungo naman ng Ayala Avenue hanggang sa may Buendia at Kalayaan. Pagdating din ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang dyan na po yan sa may Shaw Boulevard. At masusundan na lang yan pagkasapit na dyan sa may Gate 2 ng Campaginaldo, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Santolan Intersection. Moderate to heavy traffic din, dyan naman sa may Oliveros, patungo ng Balintawaka, Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio papunta sa direksyon ng Quirino Highway. Samantala sa may Katipunan at C5, ang southbound din ng Katipunan mula po dyan sa may Panulukan ng Commonwealth, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Capitol Hills. At masusundan po ang pagbagal dito na sa may pagbaba naman ng Libis sa flyover. Patungo na po yan na dito na sa may Bagong Ilog bago naman po umakyat ng flyover. Samantala northbound ang C5, mabagal pa rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig or sa may Bayani Road, patungo naman po dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5, dito na po sa may pagbaba naman ng Ora sa may Ortigas sa flyover patungo ng Green Meadows. Diyan din po sa may flyover ng Libis, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula po dyan sa may Aurora Boulevard, mabagal pa rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo intersection or Ateneo Gate 3. Samantala sa may Commonwealth naman, magkabilang direksyon na maluwag na po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. Paalala na lamang po sa mga motorista, may number coding pa rin po tayo ngayong araw ng Martes para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4. Pero sa mga oras na ito ay nasa window hour na po tayo na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, kasamang Kiko ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Naguu.

0: Yan sa main thoroughfare dito sa Metro Manila. At paalala din po ng MMDA, nako, mga kababayan, may mga sasakyan, wag na po gawing parking area ang mga kalsadang malapit sa mga paaralan. Yun ho, ihilahin ang hilahin, lilinisin ang lilinisin ng MMDA ang mga sa lugar na yan, at dapat ay hindi pinag-paparkingan. Yung mga iba hindi parking eh. Ang ginagawa nila ay garahe ng mga sasakyan. Oh, di ba, Engineer Roban? Ginagawang garahe ang mga kalsada. Okay. So, wag na po ninyong gawin at ihilahin ng MMDA yan. Alright? Mga kabayan, it's 10:45 in the morning. Muli, pasalamat natin kay Senador Lito Lapid doon sa po sa wheelchair na pagkakalob nila, pinagkalob nila sa pasyente na nanghingi ng tulong, humingi ng wheelchair mula diyan sa Bulacan. Opo, dito po sa diyan sa Bulacan, mga kababayan. Oh, thank you. Boss Ricky Ileto and Manay Chermie Mayores. Magandang umaga po. Thank you. Inumang dalawang wheelchair na yan na ipagkaloob na natin doon sa taga Cebu at saka isa dito sa Good Shepherd Cathedral mula naman sa ML Medical Foundation sa pamagitan ni Dr. Philip Tan and Dr. Imelda Tan. Samantala pa rin sa ating
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Ang ating trivia, Kuya Kicks, alam na dis! Ang General Santos International Airport, mga kababayan, na ating kanina ay nababanggit sa panayam kay spokesperson Eric Apolonio, ay matatagpuan po, humigit kumulang 14 na kilometro sa timog kanluran ng General Santos City. Oho, yan ay po dyan sa General Santos City. Yan po yung kasama po sa South Cotabato, isang siyudad ng lalawigan ng South Cotabato. Ito ang pinakamalaking paliparan sa Mindanao, mga kababayan. Nagsimula ang konstruksyon sa paliparan noong 1993 na magkatuwang na pinondohan ito ng United States Agency for International Development o USAID at ng ating bansa. Nagsimula pong operasyon ng paliparan noong July 1996. Alam ko po yun, napakalawak niyan, the Glory Fe. Ha? Ikaw, taga ano kay, Pulumulok. Kaya alam na alam mo yun. Pagkatapos ka ng General Santos City, paupunta ka ng bahagi ng hanggang doon sa, ano ba yan, the Glory Fe? North ba yan o south nga ulit? Papuntang ano yan, from General Santos City, patungong south direction, ay siyempre, yan po ay yung Pulumulok, yung Tupi, tapos meron pa isang bayan eh. Yan, Coronadal, yung mismong provincial capital, ang Coronadal. Susunod dyan, Tiboli. At yung ano, yung Lake Cebu, ano, magkakatabi na po yan ng mga na bayan. Napakaganda. At napakaraming mga prutas dyan at gulay. Di ba, Glory Fe, Aiza? Yes. Ganda, mangustin, durian, rambutan, lansones. Ay, pagka buwan ng mga ang tawag nila ay panahon na ng mga prutas, pati pinya. Ay, sawang-sawa ka dyan sa ano, sa kalsada pa lamang, ay tabi ng kalsada, marami pong mabibiling pati na ang asparagus dyan sa bayan ng Tupi. Yan po ang ating nako. Dinagdag natin po yan dahil ang General Santos International Airport ay pinamamalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Yes, yan ang ating Kuya Kicks, alam na dis. Aho, mga kababayan, yun ang ating trivia. Kaya sabi ko nga, pagka lalong-lalo na mabuti naman, mabilis na naayos at nagbukas na sa mga flights, ibig sabihin, biyahe na gamit ay eroplano dyan po sa General Santos International Airport. Oho, mabilis na naayos, nabuksan dahil hindi naman daw po naapektuhan yung mahaba at maluwang na runway dyan sa mismong General Santos International Airport. Ang mga inaayos ngayon, yung mga

0: Yung building kung saan yung mga yung terminal mismo, terminal office, yung mga pupunta mag of course magta-transact ng kanilang pagdating, mag-aantay ng kanilang mga flights diyan sa mga kanilang scheduled flights diyan sa diyan po sa General Santo International Airport. Samantala, narito report. Higit na 400 aba yung pong hired on the spot. Ang tawagin sa Ingles, ha? Ibig sabihin na na-accept ka abag upang magtrabaho na itala ng Department of Labor and Employment dyan po sa Trabaho Agad Job Fair sa Region 1. Narito ang report niya ni Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayog. Na imbaga bigat, Grace Masantos Ekaposan mula sa Radyo Pilipinas Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Naging matagumpay ang idinaos na Dole Trabaho Agad Job Fair sa 6 na lugar sa Rehiyon 1 noong araw ng kasarinlan June 12, 2026. Umabot sa 442 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o HOTS o Hard on the Spot, habang 484 naman ang naitalang near hires. Sa kabo ang 2,697 na kwalipikadong naghahanap ng trabaho ang nagparehistro at nagkaroon ng pagkakataong makapamili mula sa 30,731 bakanting posisyon na inialok ng 137 employer, kabilang 15,139 lokal at 15,582 overseas jobs. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, naghatid din ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya ng pamahalan sa pamagitan ng government one-stop shop upang mapadali ang pagproseso ng mga kinakailang dokumento ng mga aplikante. Nagtayo rin ng makadiwa ng Pangulo Booth sa pagtulungan ng DA, Office of the Provincial Agriculturist, upang mabigyan ng direktang pamilihan ang mga magsasaka at MSMEs habang nag-alok ng abot kayang produktong agrikultural sa publiko. Ayon kay Dole Regional Office 1 Regional Director Honorina Dian Baga, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pag-aalala sa kasaysayan, kundi pagbibigay rin ng pagkakataon sa mga Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho at mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Inyong napakinggan ang report ni Grace Acuar mula sa Radyo Pilipinas Tayo. 10:52 ang oras. Ba, gusto niyo bang pumunta ng Batanes? Oh, yung mga hindi pa nakakapunta, alamin nga natin kung anong sitwasyon ngayon sa lalawigan ng Batanes. At naroon na masipag nating hindi lamang reporter ito kundi isang official na diyan sa isa Batanes Radyo Pilipinas Batanes, si Bea Gaza de Guzman, dahil may Batanes General Hospital, nagsasanay na sila maging disaster safe. Bea, ganda umaga sa iyo. Good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Kumusta, Bea? Yes, good morning.
3: Good morning, Kakiko. Ayan, sinimula na nga po ng Batanes General Hospital o BGH ang 5 araw na hospital safe from disaster training and technical assistance upang patatagin po ang kahandaan sa mga sakuna. Tatakbo ang pagsasanay hanggang 19 ng Hunyo at pinangungunahan ito ng Health Emergency and Disaster Management Unit ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC. Layunin na aktibidad na masiguro ang katatagan ng BJ sa pamamagitan ng pagpapanatiling gumagana ng operasyon sa gitna at pagkatapos ng matinding kalamidad, pangangalaga sa buhay ng mga pasyente at abutin ang pamantayan para sa prestigyosong Gawad Kalasag Award. Dahil sa pagiging hiwalay ng Batanes sa Hilagang Luzon, malaki ang gampanin ng pagsasanay na ito upang hindi maputol ang serbisyong medikal sa mga ibatan, lalo na sa panahon ng krisis. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo.
0: Bago ka mag-extro, kumusta nga ang weather condition dyan sa Batanes? Kasi may planong pumunta si si Roban. Hindi, joke lang.
3: Sige. Roban, kung magbabatanes ka, maganda naman ang panahon sa ngayon.
0: Joke lang. So ngayon,
3: sa mga susunod na araw, yan ang hindi ko pa masasabi.
0: Talaga. Pero sa ngayon, maganda. Pero naririnig ko yung habang nasa labas ka palagay ko ay yung pagtunog ng kahit may papaano, merong hangin. Ano? Siguro
3: ayaw yung nandang.
0: Oo. Marami pa ba ang pumupuntang mga turista humahabol ngayon kahit na, of course, dito sa Luzon ay meron ng paulan-ulan, Bea.
3: Meron pa po. Katunayan, Sir Kiko, i-update ko lang dahil paparating na po ay malapit na yung pagdiriwang ng Batanes Day. At usap-usapan nga po dito na yung ating pong mga kapatid na Taiwanese, lalo na po dito sa Orchid Island, yung tinatawag nilang Lanyu, ay kasalukuyan po silang nagsasagwan dito po papunta po sa Batanes. So yun po actually ang balita ngayon dito. 300 years na pong hindi na isasagawa yung pagsagwan nila papunta dito. At ako, ngayon galing, ay muli pong binuhay kasi nag-try pong i-reconnect ng ating mga kapatid na Taiwanese. Actually, matagal na rin pong hindi nagagawa ito. Kaya ngayon, dahil muli po siyang gagawin bilang bahagi po ng Batanes Day, natutuwa po yung mga ibatan na yung tinatawag nilang Kaksib no Chinay or yung mga brothers and sisters ng mga Taiwanese po ay natutuwa sila. Hinihintay po yung pagdating nung bangka na galing po talaga mismo sa Orchid Island o sa Lanyu. Hinihintay po yung mga Tao people. So, ang estimated po na pagdating ayon sa pinakahuli naming update, I'm not sure kung may delay po, depende po sa alon, is around 3 p.m.
0: Ngayong
3: pero
0: araw,
3: ang ating pong mga reporter si Rodeline Amboy ay nakaabang na dyan sa Mahataw Port, Shelter Port.
0: Very good. Kasi alam mo naman, maalon dyan sa area ng, correct me, yung Balintong ba yan, dyan sa may nakatapat sa Taiwan, ano, na area.
3: Opo.
0: Oo, yung Balintong Channel.
3: Yes.
0: Alright.
3: Yes,
0: napakaganda. Yes. Inaasahan pala ng mga kababayan natin dyan sa Batanes, lalo sa Itbatan.
3: Opo.
0: Ang pagdating yan noong kanilang sinasagwan na bangka, no? Malaki.
3: Opo. Ang tawag nila is Ovayan Boat.
0: Ovayan Boat. Yes.
3: Ang translation yata nito sa kanilang lingwahe ay Friendship Boat.
0: Oh, that's a friendship boat. Well, sa bagay, mga kababayan mo dyan, kababayan natin na nandyan sa Itbatan, ay meron na rin mga halos ano eh, mga Taiwanese na nandyan. Hindi maikakaila. Kailangan maidagdag natin sa balitang ito. Bea, gusto pa sana kitang makausap, pero sa susunod, agahan natin.
3: Makapagpuntuan tayo. Baka meron na pong news update.
0: Yes. Thank you. How do you say thank you again?
3: Maraming salamat po. How do you say? Diyos mamahes ang thank you po sa Diyos Batanes lang.
0: Right.
3: Yes, Mama Hes. Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alright. Bea Gaza de Guzman, mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Diyos Mama Hes. Thank you very much. Yan ang kanilang salita. Diba? Assistant Secretary Ares, gandang umaga sa iyo, boss. 7:38. Sabado yan. Okay, maraming salamat muli sa ating mga nakapanayam ngayong umaga. Kanina pa ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Ginoong Eric Apolonio. At ang mga ibang reports, of course, si mga bigay na natin mga reports kanina. Thank you, Engineer Roban Malilin, Arnel Villamor, Aiza Agorilla, and Glorife Bagon. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Servicio. Radio Público. Servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Público. 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
4: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung simento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Ang Palasyo ng Malacañang para sa bilateral meeting sa pagitan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German President Frank-Walter Steinmeier.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: In our meeting today, Your Excellency, we look forward to discussing with the German delegation the wide array of cooperation between our two countries, both in the bilateral and in the multilateral fields. I am joined here today by the distinguished members of the Cabinet, ready to discuss matters of mutual interest. I hope to take this opportunity to talk to our German friends, who are very much like-minded on the important issues of our times, regarding the various challenges to peace being faced by all of us around the globe. With this, Your Excellency, I look forward to having a constructive and meaningful exchange with our honored German guests this morning. Please.
4: Thank you, Your Excellency, Mr. President. I'm really happy to be here in the Philippines, as you heard, for the first time. And just said already, it's high time, because the last federal president of Germany was visiting the Philippines was in 1963. That is, you know, unbelievable, because when we are comparing our political and international positions, we are very close. You know, we have good trade relations, we are defending the rules-based order, we are defending the United Nations, the international law, so therefore in our positions we are very close, although we are here after the previous planned visit in March this year had to be. Had to be postponed because of the conflict and the blocking of the airspace around the Gulf region. So therefore, thank you so much that you found, again, some space in your calendar to receive us, and thank you for the hospitality in your wonderful country.
3: Thank you very much, and we will wait for the members of the media to give us the room.
5: Ted?
6: Yes, go ahead, Alvin.
5: John, bago kasi magsimula yung bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nitong si German President Frank-Walter Steinmeier, ay nagkaroon muna sila ng ika nga parang opening statement. At ang sabi ng Pangulo, looking forward siya sa kung ano man yung mapag-uusapan nila ng kanyang counterpart sa Germany. At ang inaasahang mapag-uusapan dito, John, ayun tungkol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, pati na sa depensa at maritime cooperation. Ang sabi ng Pangulo, kung ano man yung kanilang mapag-uusapan ay tiyak, nasa ikabubuti ito kapwa ng Pilipinas at ng Germany. At nabanggit kanina ni German President Steinmeier na supposed to be March pala yung dapat yung pagpunta dito sa Pilipinas para sa state visit. Pero dahil sa ilang mga pangyayari ay na-i-adjust ito at ngayon na nga natuloy yung kanyang state visit dito sa Pilipinas. At nagpasalamat ang German leader sa hospitality na ibinibigay ng Pilipinas sa kanya. Diyan mamaya, magbabalik tayo sa kung ano man yung kanila magiging joint statement o joint press conference at kung ano yung mga kasunduang nalagdaan sa pagbisitang ito ng German leader. Wala pa rin dito sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: 8 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Ito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Paglalabas ng halos 280 milyong piso para sa rehabilitasyon ng mga nalindol sa Mindanao, aprobado ni Pangulong Marcos Jr.
2: Headlines. Halos 300,000 family food packs na ipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga nalindol sa Mindanao. Pamamahagi ng cash assistance sa mga nalindol. Target simula ng kagawaran ngayong weekend.
1: Headlines. Medical assistance sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, patuloy na ipinagkakaloob ng Department of Health. Internet connectivity sa mga ospital na napinsala ng lindol, tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology.
2: Headlines. Mga paghahanda para sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Kasado na bilateral meeting ni na Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs.
1: Headlines. Pagbabalik ng China sa floating platform nito sa Baho de Masinloc, kinumpirma ng Philippine Coast Guard.
2: Headlines. Idaraos na special session ng Kongreso bukas na ipatatawag ng Pangulong Marcos Jr. upang talakayin ang priority legislation ng administrasyon, all set na.
1: Headlines. Panig ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kapwa nagsumite ng pre-trial brief.
2: Headlines. At posibleng homicide at hazing sa Ateneo deaths, iniimbestigahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Magandang araw, Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 278 million pesos mula sa Social Civil Projects Fund ng Office of the President para suportahan ang rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ilalim po niya, tatanggap ng tig 50 million pesos ang Sarangani Province at General Santos City. Tig 30 million pesos naman ang inilaan sa South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos sa Davao Occidental at Glan Sarangani. May 15 million pesos din para sa Zamboanga City, habang ang 12 apektadong LGUs ay tatanggap ng tulong mula 3 milyong piso hanggang 10 milyong piso. Ang naturang funding package ay hiwalay sa 100 million pesos na naunang inilabas ng Budget Department sa General Santos City para sa pagsasaayos ng City Hall.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pumalo na sa 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, mas bibilis ang proseso ng pagbili ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods at iba pang pangangailangan para sa agarang tulong at pagbangon ng mga apektadong residente. Ipinaliwanag din ng OCD na ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang pagtaas ng presyo habang nasa gitna ng krisis sa mga residente. Aminado ang OCD na malaking hamon ngayon ang agarang pagpapatayo ng mga nasirang bahay at ang pagtukoy kung ligtas pa bang tirhan ang mga dating komunidad sa mga apektadong pamilya. Ayon sa ahensya, nakikipag-ugnayan sila sa Mines and Geosciences Bureau upang alamin kung kailangan bang ilipat ang ilang residente sa mas ligtas na lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pumalo na sa 68 ang napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na patuloy pa ring bineberipika ang nasabing datos. Samantala, 1,400 naman ang nasugatan habang 33 ang patuloy na pinaghahanap. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense o OCD na nababantayan ang mga residente na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center at Tent City.
6: Meron tayong 45 na evacuation na centers, no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster. Mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 na mga kababayan natin ang nandun sa evacuation centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po.
1: Ang tinig ni OCD spokesperson Juni Castillo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nakaalalay pa rin ang gobyerno sa mga bakwit na niyanig ng lindol kahit pa umalis na sila sa evacuation center. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Batid ng Pangulo na matatagalan pa ang pag-recover ng mga residente dahil sa iniwang pinsala ng lindol, partikular na sa infrastruktura.
7: Kahit na umalis na sa evacuation center pero hindi pa nakauwi sa kanilang bahay, binibigyan pa rin namin ng good pako at lahat ng assistance dahil nakikitira sila sa kaibigan, sa kamag-anak, ay binibigyan natin sila ng assistance na sa evacuation center pa sila.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sisimula na ng National Housing Authority o NHA sa Huwebes ang pamamahagi ng cash assistance sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, isa lamang ito sa maraming tulong na iniaalok ng DSUD sa mga apektadong residente. Bukod sa loan at moratorium, may ipapamahagi ring construction materials at shelter kits. Samantala, sisimula na ng DSUD ang pagtatayo ng first batch ng 500 modular shelter units sa susunod na linggo.
8: Ang first batch po dito, 500 units, ang JAS, Malapatan, Jensen City, Glan, and Sarangani, Balut Island. So, ang first batch po dito, sisimulan po natin around Tuesday or Wednesday next week.
1: Si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos na hot meals din ang ipakain sa mga residenteng nilindol sa Mindanao at huwag puro canned goods, si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi lang puro delata ang dapat na ibigay sa mga nabiktima ng lindol. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na situation briefing sa General Santos City kasabay ng ginawa nitong pag-inspeksyon sa lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani Province. Kaya ang Chief Executive binatasan ng DSWD na magdala ng food truck sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol at mag-serve ng hot meal sa mga apektadong mamamayan. Mahirap naman, sabi ng Pangulo, kung lagi nalang delata ang ibigay sa mga biktima at mas maiging mapakain din ang mga ito ng hot meals. Sinabi ng Chief Executive na may food trucks ang pamahalaan na ginagamit sa feeding program kaya ito muna ang dapat gamitin para may alternatibo ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol na makakain ng simple, subalit masustansyang pagkain. Iniutos din ng Presidente sa DSWD at mga lokal na pamahalaan na gawin tuloy-tuloy ang pagtulong sa earthquake victims at kahit umalis na ang mga ito sa evacuation centers ay dapat bigyan pa rin ng food packs dahil tiyak na wala pang hanap buhay ang mga biktima. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Walang patid ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong sumampa na sa 219,000 family food packs ang naipamahagi na nila sa mga apektadong lugar. Ngayon din, hindi umano tumitigil ang replenishment ng ahensya sa mga warehouse ng DSWD na nakapaglabas na ng family food packs at ready-to-eat boxes para agad na mapunan ang pangangailangan ng mga residente. Dagdag pa ng opisyal, isang estratehiya na ang kanilang ikinasa para mabigyan ng pre-positioned supplies ang mga geographically isolated na lugar lalo na sa panahon ng sakuna.
10: Nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin ano yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard. Again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
1: Ang tinig po ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Target ng DSWD na masimulan ngayong weekend ang pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito ang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ginawang situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinakailangan namang mag-issue ng certification ng mga LGU para makumpirma ang pagkakakilanlan ng benepisaryo at matiyak na tamang tao ang makatatanggap ng cash assistance.
8: We all agreed with the local certification na lang ho kasi kahit ipilit namin yung anong ID, wala na hong natira eh.
1: Samantala, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat ang food at non-food stockpile sa gitna ng nagpapatuloy na pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon po kay Gatchalian, walang patid ang food production para matiyak na tuloy-tuloy ang suporta sa mga biktima.
8: Please don't worry, the production lines are running at full speed. 22,000 a day ang nagagawa ng mga yon. Sir, instruction nyo, walang problema yung pagkain, basic kits. Tents, we're augmenting. May mga nakukuha pa ho kaming request. So okay na ho, those are being complied with.
1: Yan ang mga pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang mga kalsada at tulay na karamihan ay nadadaanan na kaya mas napapabilis ang pagpapaabot ng relief items sa mga residente. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, agaran din nilang inaayos sa mga ospital habang susuriin ang mga eskwelahan sa harap ng pagbubukas ng klase.
11: Kumit na po ang ating Tagabel Municipal Engineer and yung ating District Engineer sa Sarangani na within the week mapapasok na po lahat ng pasyente. Yung pong ospital sa Grand, naayusin din po natin. Next po, yung mga eskwelahan. So ngayon po, ang top priority natin is i-inspect lahat ng mga eskwelahan to prepare for the opening. Marami po magbubukas ng Miyerkules.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ganap nang naibalik ang supply ng kuryente sa General Santos City makaraan ang malakas na lindol. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, naibalik na rin ang serbisyo sa pitong bayan sa Sarangani. Sa ngayon, nakatutok ang ahensya sa bayan ng Glan, partikular sa 12 mountainous barangays.
12: All the 25 contingents of the Task Force Kapatid are all deployed in the area of Glan. We were informed yesterday that access roads were cleared already. So hopefully we can already go in, especially the mountain barangay. There are, I think, about 12 barangays dun ho sa mountainous area. On the population area, we are already at 87%. We're back to normal. So as soon as makapasok po yung mga task force, give or take 48 to 72 hours, yeah, we can already restore electricity.
1: Okay. Si NEA Administrator Antonio Almeda.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na nagkakaloob ng medical assistance ang Department of Health sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga ipinaabot ang mga gamot, hygiene kits at medical supplies, habang nakaalalay din ang ipinadalang mga espesyalista. Ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakasuporta rin ang DICT sa pagbibigay ng internet connectivity sa mga ospital maging sa mga eskwelahan.
13: DOH has already provided to the DOH of Sarangani and General Santos, nakapag-provide na ng hygiene kit, ng gamot, vitamin, iba pang medical supply. Ang DICT ay nagbibigay din ng internet connection para sa mga health facilities sa mga eskwela para meron silang magamit.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, magkakaroon ng official signing ceremony sa kasunduan ng Estados Unidos at Iran na layuning wakasan ang patuloy na tensyon sa Gulf region at muling buksan ang Strait of Hormuz. Gaganapin ang seremonya sa Geneva sa Biyernes habang inaasahang isa sa publiko ang buong detalye ng kasunduan sa mga susunod na araw. Una nang lumagda ang Amerika at Iran sa isang Memorandum of Understanding. Nasinunda naman ng pagbagsak ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bukod sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, iniulat na kasama rin sa kasunduan ang pagpapatupad ng 60 araw na ceasefire para sa negosasyon hinggil sa mas malalaking issue.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, malaking tulong sa agri-sector ayon sa Department of Agriculture. Si Merian Bastasa sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Welcome sa Department of Agriculture ang inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos ang kasundo ang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr., malaking tulong ito para mapababa na ang gasto sa produksyon at transportasyon ng mga agricultural products, lalo na ngayon naghahanda ang bansa para sa bagong planting season. Sa tulong rin anya nito, mababawasan isa sa mga hamon sa sektor at mas makapagtutuo ng gobyerno sa paghahanda laban naman sa posibleng epekto ng El Nino. Dagdag pa ng kalihi, makatutulong din ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa kalakalan ng Pilipinas at Middle East na isa sa mahalagang export destination ng mga produkto gaya ng sariwang pinya, ng Cavendish banana, canned tuna, sardinas, produktong nyog at ibang processed food. Umaas ang DA na ang muling pagbubukas ng naturang ruta ay hindi lamang magpapagaan sa gastos ng mga magsasaka kundi makatutulong din para muling mapatatag ang food security sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na price range ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang gasolina ay pwedeng bumaba ng 32 sentimo o matagdagan ng piso at 68 sentimo. Sa pinakamalaking rollback naman ang sa diesel na pwedeng bumaba ng 3.71 pesos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Ang kerosene ay may tapyas ding 50 sentimo hanggang 2 pesos at 50 sentimo. Paalala naman ng DOE, dapat sundin ng oil companies ang presyong itinakda ng ahensya at hindi dapat lalagpas sa price range na ito.
15: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved. So
1: yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy nakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang whole of government program kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Si AJ Ignacio sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang whole of government program hinggil nga sa pagtalima sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Ito ay para sa pagbibigay ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel para sa mga kwalipikadong chopper na kasali sa programa. Ayon nga sa Energy Department, makakatuwang nila sa naturang programa ang Department of Transportation o DOTR, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, at ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Land Bank of the Philippines. Sa uli naman, muling siniguro ng kagawaran na magkakaroon ng swiftly action ang mga nasabing ahensya ng pamahalaan upang makatulong sa mga chopper at mga driver ng pampublikong sasakyan upang maibsan ang bigat ng pasanin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Utang panlabas ng Pilipinas bumaba matapos ang unang quarter ng taon. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Bumaba sa 147.35 billion US dollars ang kabuuan panlabas na utang ng Pilipinas sa pagkatapos ng March 2026 mula sa 147.65 billion US dollars noong nakaraang quarter, na nanatiling matatag ang pangunahing debt indicators ng bansa kung saan bumaba sa 30% ang external debt bilang bahagi ng gross domestic product mula sa dating 30.3%, na nanatili ring sapat ang gross international reserves na umabot sa 106.64 billion US dollars na nagpapakita ng kakayahan ng bansa na tugunan ang mga pandaigdigang obligasyon sa utang. Ayon sa datos, ang bahagyang pagbaba ng panlabas na utang ay dulot ng mas mababang paghawak ng mga dayuhang mamumuhunan sa Philippine Debt Securities kasabay ng mas mahigpit na kondisyon sa pagpopondo sa mga emerging market. Sa kabila nito, bahagyang mas mataas naman ang external debt kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon dahil sa bagong pangungutang ng pambansang pamahalaan at pribadong sektor para sa mga programang pangkaunlaran at aktibidad pangkalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado na ang paghahanda para sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia mula June 17 hanggang 18 upang pangunahan ang pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ng Pilipinas ang nagsisilbing ASEAN Chair para sa taong ito. Sa isinagawang pre-departure briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na makakasama ng Pangulo bilang co-chair si Russian President Vladimir Putin. Mahalagaan niya para sa Pilipinas ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng bansa. Ilan sa mga usaping tututukan ang review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, mga kooperasyon sa enerhiya, food security, trade investment, people-to-people exchanges at iba pa. At ang pag-asa pinal ng Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperations.
18: Across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been for years a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partner.
1: Samantala, kinumpirma ng DFA ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo. Sa pre-departure briefing na ginanap sa Malacanang, sinabi ni Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting ay inaasahang matatalakay ng mga leader ang mga paraan para higit pang mapalakas ang operasyon ng dalawang bansa sa linya ng enerhiya at food security. Magiging bahagi rin ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges.
18: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
1: Yan po ang pahayag ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: All set na ang ipatatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na ikakasabukas June 17 upang talakayin ang mga priority legislation ng administrasyon. Sa bisa ng Proclamation Number 1318, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na tutukan ang mga nakabingbing panukala, partikular ang National Center for Geriatric Health, amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act at marami pang iba. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang mga panukalang ito ay layong patatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector, lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disaster sa bansa. Sa pamamagitan na ng special session na ito, mabibigyan daan ang Commission on Appointments upang maaksyonan na ang pending appointment sa mga posisyon sa cabinet level, military at foreign service na sisiguro naman sa pagpapatuloy at katatagan ng government institutions.
19: Nais din ng Pangulo na mapabilis ang paglalakas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon at manatiling tapat sa taong bayan.
2: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patong-patong na kaso ang posibleng kaharapin ng mga makikiisa sa anumang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na walang basbas mula sa Senado. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, hindi sakop ng parliamentary immunity na hawak ng mga senador ang mga resource person na haharap sa pagdinig na posible pang makasuhan ng libel, defamation at iba pang kahalintulad na kaso. Lumutang din ang issue ng usurpation of authority sa mga senador na magkakasa ng Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado dahil walang anumang legal na basihan ang nasabing pagdinig.
20: Kung hindi legitimate na Blue Ribbon Committee yun, they are not covered with parliamentary immunity. So kung anumang pwedeng ikaso sa kanila, maikakaso sa kanila, pwede silang kasuhan ng perjury, pwedeng kasuhan ng libel or oral defamation. Because during a committee hearing, ang statement ng mga senators, they are protected by the privilege ng parliamentary immunity. Kasi in the performance yun. But since if it's not the legitimate Blue Ribbon Committee, then anything na criminal in nature na sinabi at ginawa, that is subject to prosecution or cases na pwede nilang papanagutan.
1: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May tuturing na distraction o PR stunt lamang upang ilihis ang focus ng impeachment trial ang nakatakdang Senate Blue Ribbon Committee hearing ng minorya sa labas ng Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, hindi umano nakatutok sa prioridad ng Senado bilang impeachment court ang mga kaalyadong senador ni Senador Alan Peter Cayetano. Dagdag na mababata sa dapat manatiling pangunahing tungkulin ng Senado ang pagdinig sa impeachment cases bilang mandato ng konstitusyon.
21: This is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. Remember, the impeachment is a constitutionally mandated priority of the Senate right now. They have already convened as an impeachment court, and I think the people deserves clarity and closure on the subject matter that are being allegedly committed by the Vice President.
2: Yan ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kapwa nagsumite na ng kanilang pre-trial brief ang House Prosecution Panel at ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Nakapaloob sa mga isinumiteng pre-trial brief ang stipulation of facts, mga isyung dapat talakayin, mga ebidensya at listahan ng mga testigong ipepresenta ng magkabilang panig. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., ang pagsusumite ng pre-trial brief ay hudyat na ng pagkakasa ng pre-trial conference sa June 18. Inaasahan ni Bantog na magiging maayos ang daloy ng gagawing pre-trial conference.
22: Expected to be smooth, with most of the time being devoted to the marking of documentary evidence. We're still working on the calendar that was approved by the senators before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial. On schedule.
1: Si Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinaliwanag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang dapat asahan sa ikakasang pre-trial conference kung nay pa rin ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani Chua, hindi talaga binuksan sa media ang nasabing pre-trial conference dahil sa Clerk of Court o opisina ng Secretariat lang naman gagawin ang nasabing proseso ng pamamarka ng mga ebidensya. Pagdating naman sa usapin ng special session na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naniniwala si Chua na magiging malaking tulong ito upang masagot na ang problema sa Senate leadership at matutukan na ng husto ng Kongreso ang mga prioridad na batas na dapat maipasa at maisabatas na.
23: Ako po naniniwala na dito po matatapos na yung grand dito sa Senate leadership dahil sa special session, siyempre kakailanganin din nilang umaten dito at kailangan din nila ang quorum dito. Dahil kung maalala po ninyo kung bakit po nagkaroon ng special session ngayon, kasi po nung halos last day po ng session ng Senado, eh dalawang araw po hindi nakapasok ang mga senador, nagkaroon po ng lack of quorum. Kaya dito po nagkaroon po kami ng special session para yung mga hindi po nila na-actionan o nagampanan nung panahon na yon ay matrabaho na po nila ngayon.
2: Yan ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Minority Solon nanawagan ng investigasyon sa mga kakulangan sa PhilHealth coverage para sa persons with disability o PWDs. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng masusing investigasyon sa pagpapatupad ng R811228 na nagtitiyak sana ng PhilHealth coverage sa persons with disabilities o PWDs. Sa ilalim ng House Resolution Number 1113, tinututukan ng umanipalyadong implementasyon ng automatic enrollment sa NHIP, pati na ang pagkolekta ng premiums at atukal na access sa mga PWD sa benepisyo. Kabilang sa mga issues ang kakulangan ng impormasyon para sa PWDs, magulong proseso ng registration, dagdag na requirements at mga kaso ng maling classification o hindi pag-include sa coverage kahit rehistrado. Mas nakakabahala niya na may mga empleyadong PWD pa rin sa gobyerno at pribadong sektor ang patuloy na kinakaltasan ng PhilHealth contributions, taliwas sa intensyon ng batas na dapat ay sagot na ito ng Estado. Gayet ni De Lima, kailangan ding repasuhin kung sapat ba o abot kamay ba ang PhilHealth benefits para sa PWDs, lalo na sa rehabilitation, assistive devices at long-term care na kritikal sa kanilang kalagayan. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng koordinasyon ng PhilHealth, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Council on Disability Affairs at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na maayos ang serbisyo at proteksyon sa kalusugan ng mga PWDs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Panukala para palakasin ang proteksyon sa student-athletes inihain sa Senado. Si Niva Asuncion sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nakain si Senator J.B. Ejercito ng isang panukalang batas na layong palakasin ang kaligtasan, kapakanan at proteksyon ng mga student-athletes sa bansa kasunod ng trahedyang ikinasuwi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Sa ilalim ng 2269 ng Senador, layunin na mabigyan ng malinaw na legal na proteksyon ng mga student-athlete habang sumasa ilalim sa training at iba pang aktibidad na inaprubahan ng paaralan. Nais rin ng panukala na gawing malinaw ang legal na obligasyon ng mga paaralan, coach at athletic association sa pagtitiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga atleta, kabilang sa mga itinatakwandang hakbang ang pagkakaroon ng qualified supervision sa panahon ng practice at training, malinaw na emergency response protocols, regular na medical assessment, ligtas na training environment at mga polisiya laban sa hazing, mga abuso, harassment at anumang uri ng paghihiganti o retaliation. Inaatasan din ng panukala mga paaralan at athletic association na magbigay ng access sa mga healthcare professional na mag-monitor sa physical na kondisyon at nutritional needs ng mga atleta, lalo na sa panahon ng training at kompetisyon. Nakasaad din sa panukala na maaaring makatanggap ng libre o subsidiya sa gastusin medikal ng mga student-athlete na makakaranas ng sports-related injuries habang kalahok sa mga athletic program at kompetisyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na posibleng homicide at hazing ang tinutumbok na direksyon ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II, ang nasabing posibilidad ay base sa resulta ng isasagawang mga interview ng CIDG sa mga ipinatawag na individual, kabilang ang mga coach, basketball players, mga dating student-athletes at iba pa. Kabilang na sa mga iniimbestigahan ng CIDG ang ginawang calisthenics ng grupo, exposure sa weather, brutal treatment at forced physical activity.
5: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or facing investigation. It's possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018.
2: Samantala, ipinapasupina na rin ng CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo Blue Eagles. Ayon kay Morico, itinuturing na rin silang resource person sa investigasyon ng pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Napatid na may mga lumalabas na interview sa social media ng ilang dating basketball players ng Ateneo ang nagsabing deadly ang training sa Aurora.
5: One of the material facts in this case is that we learned also from the University Athletics Office, the Ateneo basketball team allegedly is autonomous and independently run by a foundation. The program planning and funding is being handled by the foundation, which is Smart Communications.
2: Si PNP CIDG Director, Police Major General Robert Morico II.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Kimpo nagbitiw sa pwesto kasunod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Nagbitiw na sa pagiging head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team si Tab Baldwin habang nag-resign din bilang team manager si Epo Kimpo. Ito ang kinumpirma ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap SJ sa isinigawang press conference kahapon, isang linggo matapos masawi dahil sa pagkakalunod ang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building sa Dipakulaw, Aurora. 10 taon naging coach ng Blue Eagles si Baldwin na dinala ang koponan sa 3 sunod na UAAP Championships mula season 80 hanggang 82. Kabilang sina Baldwin at Kimpo na pinadala ng sabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pero hindi dumalo si Baldwin sa hearing na ipinatawag kahapon. Hindi rin siya sumipot sa hiwalay na hearing naman ng Department of Labor and Employment ukol sa kanyang Alien Certificate of Registration. Samantala, kasalukuyang nakaburol sa Immaculate Conception Chapel sa loob ng Ateneo ang mga labi ni Adili, habang sa June 24 ililibing si Baterbonya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:44 po ang oras natin. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang

0: Bawas bill mo!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon, bagong temporary steel bridge na nagdurugtong sa dalawang barangay ng Agno sa Pangasinan, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita live si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa loob lamang ng halos 3 buwan mula nang bumisita sa mga residente ng Barangay Bangan Oda at San Juan sa Agno, Pangasinan, natupad ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pangakong maipagawa ang isang pansamantalang lugar o pansamantalang tulay sa lugar, ang steel bridge na may habang 88 linear meters at lapad na 1.4 meters. Ay pinondohan ng aabot sa 10 milyong piso mula sa Quick Response Fund ng kagawaran at itinayo sa loob lamang ng 45 araw. Ayon kay Secretary Dizon, mahalagang mabigyang pansin hindi lamang ang malalaking proyektong pang-imprastruktura kundi maging ang mga proyektong direktang nakakatulong sa mga komunidad. Ibinahagi rin ng kalihim na naipaabot kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga residente, dahilan upang magbigay ang Pangulo ng direktiba para mapabilis ang pagpapatupad ng proyekto. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Rowena Napes, isang residente ng Barangay San Juan, dahil sa tulay na magbibigay ng mas ligtas sa pagdaan para sa kanyang pamilya. Bago maitayo ang steel bridge, isang tulay na gawa sa kawayan ang pansamantalang ginagamit ng mga residente na aniya ay hindi ligtas, lalo na para sa mga batang tumatawid araw-araw. Bilang pagkilala sa naging ambag ng komunidad, ibinalik ni Secretary Dizon ang ginastos ng barangay at mga residente sa pagtatayo ng kawayang tulay. Ipinapakita aniya ng mabilis at epektibong pagkakakompleto ng tulay na kayang makalikha ng proyekto na epesyente at matibay na pamamaraan. Samantala, inaasahan pa ang pagtatayo ng isang konkretong tulay sa lugar. Kapag natapos ito, makakadaan na rin ang mas malalaking sasakyan na ayon kay Secretary Dizon ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at kabuhayan para sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok, mga magasaka at mangingisda mula sa Mountain Province, bibigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Pamahalaan. Si Apollo Padaen ang midala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mabibigyan ng Presidential Assistance for Farmers and Fishers sa program ang mga RSBSA beneficiaries ng Bontoc Mountain Province sa auditorium ng Municipal Capital ng Bontoc Mountain Province sa June 17, 2026. Ang ibang mga barangay ay mabibigyan sa oras ng alas 7 hanggang alas 12 ng hapon at alauna hanggang alas 5 naman ng hapon ang ibang mga barangay sa Bontoc. Ayon sa mga nag-organize ng pagbibigay ng mga benepisyo, ay kailangan sundon nila ang schedule para hindi magkumpol-kumpol sa auditorium ng Bontoc. Sa mga hindi naman makarating na may kapansanan o may naramdaman, ay kailangan ang valid ID na ipapakita at pati rin sa mga membro ng RSBSA, ang sidula, community tax certificate at iba pang mga kailangan para sila ay ma-verify na sila ay talagang kamag-anak o kakilala ng nasabing RSBSA beneficiary. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Luzon pa rin, daan-daang OFWs at kani-kanilang mga pamilya sa Cordillera nakibahagi sa pagdiriwang ng Regional Migrant Workers Day sa Tabuk City. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigit 700 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya mula sa iba't ibang lalawigan ng Cordillera
0: ang nakiisa sa regional celebration ng 31st Migrant Workers Day sa Tabuk City na pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWCAR. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob ang OWCAR ng kabuuang 480,000 pesos na livelihood grants sa limang organisasyon ng OFW. Nakatanggap din ng tig 20,000 pesos na tulong pinansyal ang 50 na benepisyaryo sa

0: napakaganda ng mga bundok natin, kaya napakaganda ng mga bulkan natin ay dahil po sa mga ano na yan, mga typhoons, mga geological processes. Kaya po napaka-diverse ng ating ano mga ng ating biology, yung biodiversity natin ay dahil nasa mapanganib na lugar po tayo. Maganda po ang Pilipinas pero mapanganib. Gusto nating tumira dito pero kailangan preparado tayo kontra doon sa mga panganib na maaaring dumating anytime. So always be ready, always be prepared. Kailangan gawin po natin ang kailangan natin gawin ngayon pa lang, hindi at the last minute.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Thank you.
0: Maraming salamat din po. Thank you.
2: Nasamsam na mga parcel na naglalaman ng pinaghihinalaang illegal na droga mula sa iba't ibang bansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong okay. Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po, pagbati po mula kay Commissioner Ariela Pumoseno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs.
2: Okay. Attorney, hingi po kami ng update dito po sa 10 abandonadong parcel na nasa bat po sa NAIA. At if you can share with us, paano po ito natukoy ng inyong mga tauhan?
3: Meron tayong tinatawag na risk profiling, no? Ito ay samot-saring mga pagdedetermine ng mga factors, halimbawa country of origin, discrepancies in entries, no? At ito ay ating pinagtitibay sa ating mga pantalan, sa ating mga airports upang makasabat tayo ng mga ganitong suspicious goods. At kapag ito ay pumasok sa ating risk profiling, ito ay dinadaan natin sa X-ray at 100% physical examination kung kaya't nasasabat natin ang mga ganitong pagpupuslit no, ng mga kontrabando at droga sa ating bansa.
1: Okay, sir, ano-ano yung mga uri ng mga bagay o produkto ang ginamit upang itago ang hinihinalang shabu, kush at opium poppy at gaano kahirap ito matukoy sa mga inspeksyon?
3: Nako, yan ang ano no, talagang samut-sari na ang kanilang subok no, patungkol sa iba't ibang mga bagay upang ikubli ang mga ganitong kontrabando no. Halimbawa sa case na to, yung hinihinalang shabu, itinago nila sa loob ng mga water filter. Yung namang kush no ay isinilid naman ito sa loob ng isang speaker system at yung mga halimbawa yung poppies naman ay tinago nila parang nakasukbit doon sa mga decorative flowers. So talagang sinusubukan nila samot-saring gamit upang i-conceal itong mga prohibited items at droga na ito. Pero ganun pa man, ito ay makikita pa rin naman natin ito sa X-ray at iba pang physical examinations. So talagang hindi makakalusot ang mga ganitong kontrabando.
2: Okay. Well, Attorney, mula sa aling mga bansa po nang galing itong mga parcel na ito, may nakikita po ba kayong pattern o koneksyon sa pinagmula ng mga naturang shipment o magkakahiwalay na kaso sa mga ito? At Attorney, ipahabol ko lang, bakit kaya nila inilalagay sa ganitong mga gamit?
3: As to the first question, no? In this particular case, mula ito sa 5 bansa. No? In this case, from Thailand, merong 4 na parcels. From United Kingdom, may 2. From India, 2 din. From US, 1. At France, 1. No? So patuloy naman yung investigation natin patungkol dito. Now, as to whether or not ito ay may pattern or may baka may isang grupo lang sa likod nito, sa aming palagay, talagang may sindikato behind it. No? At itong sindikatong ito ay nag-ooperate sa ASEAN region. Ito namang paglalagay nila, maniwala po kayo, nung kamakailan nakahuli tayo ng ganitong pagsubok, ikinubli naman sa loob ng Biblia. No? Talagang iba't ibang mga gamit ang kanilang sinusubukan. Siguro, ito ay pagte-testing din sa ating mga infrastructure, sa ating mga equipment, kung ito ba ay madidetect talaga. Kung matatandaan rin natin, kamakailan, itinago din nila sa mga light fixtures. No? So talagang samot-saring mga kagamitan ang sinusubok na nila. Pero again, talagang mahuhuli at mahuhuli ito ng Bureau of Customs.
1: Okay. Attorney Chris, sa ngayon, no, may paunang pagtataya na po ba ang BOC sa kabuuang timbang at halaga ng mga hinihinalang illegal na droga na nasamsam?
3: Meron tayong estimated valuation. No? Para doon sa shabu, ito ay 2,472 grams. Ang market value po nito ay nasa 16 million mahigit. No? Yung marijuana naman, ang bigat niya ay 5,667 grams. Kasama ang 100 piraso no, ng vape cartridges na naglalaman ng liquid marijuana. Ang value naman ito ay nasa 8.5 million. No? Meron din tayong ecstasy.

0: million. At bukod pa po dyan, yung inintay pa po nating valuation para dun sa opium poppies.
1: Okay. Kamusta naman po ang kasalukuyang koordinasyon ng BOC sa iba pang ahensya, tulad po ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police, para po matukoy ang pinagmulan at yung mahalaga ay yung destinasyon o kung saan papunta itong mga hinihinalang droga?
0: Maganda ang ating koordinasyon, no? Maganda ang ating working relations with PDEA at iba pang mga ahensya sa ating airport, no? Ako din po, mismo galing din po ako ng airport, kung kaya't makakilala rin po talaga natin ang mga iba't ibang kawani ng ating mga pamahalaan sa na nag-ooperate sa airport, no? As to yung post operations, dito kasing aspetong ito talagang pinag-iingatan natin ito. May mga identified consignees tayo pero hindi tayo agad-agad naniniwala, no, sa mga impormasyong ito dahil kumbaga logically kung ikaw ay magpapasok ng contraband, logical na ilalagay mo ang iyong totoong pangalan. So meron tayong mga operations, meron tayong mga control delivery. Talagang iniingatan natin yung mga information na to. At siguro para sa ating publiko, dapat din ay maging maingat tayo, no? Huwag tayong tatanggap ng mga package kung wala naman tayong ina-expect na padala.
2: Okay. Attorney Chris, mayroon po bang mga bagong hakbang na isinasagawa ang BOC na IA upang higit pang mapalakas ang pagbabantay laban sa pagpasok ng mga droga sa pamamagitan ng international mail at cargo shipments?
0: Yes, patuloy naman nating pinagbubuti, no, yung ating mga hakbang laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa ilalim ng ating Customs Interagency Drug Interdiction Task Group, no. Ang mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement katulad na ng mga regulatory agencies nito, ito ang nagpapatibay sa ating mga operations kontra illegal na droga. Bukod dito, tayo rin po, no, pumapasok na tayo sa modernization phase ng bureau at meron din po tayo mga tinitingnan na mga makabagong teknolohiya sa pamamagitan halimbawa ng artificial intelligence, sa pamamagitan halimbawa ng smart x-ray. Yung mga ganitong kontrabando ay mas mabilis din po nating na-detect. Itong mga bagay na to, siguro in the pipeline na ito, no, hopefully within perhaps end of this year or maybe early next year, ay mag-roll out na po tayo sa implementation ng mga ganitong paggamit ng teknolohiya.
1: Okay. At sa gitna po ng patuloy na investigasyon, Attorney, ano po yung karagdagang mensahe ninyo sa publiko at sa mga taong gumagamit ng courier at parcel services para nga po maiwasan magamit sila sa pagpupuslit ng illegal na droga?
0: Ito naman pong mensaheng ito ay lagi pong paalala ni Commissioner Ariel Nepomuceno, no, para sa ating mga kababayan, huwag po tayong magpapasilaw, no, huwag po tayong magpapagamit sa mga ganitong mga sindikato na tayo ay gagawing drug mules or couriers, no. Napakabigat po ng penalty sa ilalim ng ating batas under the Comprehensive Dangerous Drugs Act, no. So huwag po tayong papayag na tayo ay magiging tagabit-bit, no, ng mga illegal na droga. Yung ating mga kagamitan, pag-ingatan po natin, makatitiyak po kayo kahit pa po ano pa pong gawin ninyong pagkukubli, no? Kahit ano pa pong gamit ang inyong pagtataguan ng droga, huhulihin at mahuhuli po ito ng Bureau of Customs. So dapat po sa ating publiko, mag-iingat po tayong lahat.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Chris Noel Bendio, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs.
0: Salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali po.
1: Thank you, Attorney. Samantala, sa ibang balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga lokal na pamahalaan ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang muling pagbisita sa ilang apektadong lugar sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Jeremy Piscano.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang cabinet secretaries ang isang situational briefing sa General Santos City nitong Lunes, June 15. Ito ay upang alamin ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong nakaraang linggo. Sa pagpupulong, sinabi ng mga local chief executive ng General Santos City, Sarangani, Davao Occidental at iba pang bayan ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang na dito ang bilang ng mga nasawi sa buong Southern Mindanao na umabot na sa 74 na katao. 53 dito ang mula sa Soksarjen at 21 naman sa Davao Region. Iniulat din ng mga lokal na pamahalaan ang pinsalang iniwan ng lindol sa mga gusali ng gobyerno, mga pribadong establishmento, tulay, kalsada at iba pa. Idinaing din ng mga opisyal ang mahirap nilang sitwasyon sa kasalukuyan lalo na't may mga lugar pa rin na isolated o mahirap maabutan ng tulong dahil sa mga nasirang daan at kabi-kabilang landslides. Pagtitiyak ng Pangulo, may mga nakahandang tulong ang pamahalaan para sa mga apektado. Anya, maglalabas ang Office of the President ng 278 milyong pesos na pondo para sa mga LGU na lubhang naapektuhan ng lindol. Sa naturang halaga, tig 50 milyong piso ang matatanggap ng Sarangani at General Santos City, tig 3 milyong piso para South Cotabato at Sultan Kudarat, tig 20 piso sa Davao Occidental at Glan Sarangani, at 15 milyong piso naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 hanggang 10 milyong piso. Bukod dito, may lalabas din na 50 milyong piso mula sa Local Government Support Fund na maaaring gamitin sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para sa mga kababayan naman nating nasira ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 piso mula sa DSUD. Puspusan din ang pagsasayos ng DPWH sa mga nasirang tulay at kalsada upang lalo pang mapabilis ang paghahatid ng tulong. Nakapagpamahagi na rin ng DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang medical supplies. Dagdag ng Pangulo, magpapadala pa ang pamahalaan ng malinis na inuming tubig gaya ng water filtration system para sa mga apektadong lugar.
4: Kami naman ay nakinig sa inyo kung ano, tuloy-tuloy lang ito. Hindi kami aalis hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan pa kami rito, we will stay here and we will continue to provide assistance to everyone.
3: Pagtitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na kung merong pang kailangan, handang tumulong ang pamahalaan para ibigay ito. Katunayan, personal niyang pinayuhan ang ating mga lokal na pamahalaan na magpadala lamang ng mensahe sa kanya o sa mga cabinet secretary upang agad na maaksyonan ito. Jeremy Piscano, para sa bayan.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
1: Ako naman po si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Bahay kubo kahit munti.
8: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
7: Bahay, kubo, kahit, munti.
8: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
9: Ang halaman doon ay sari-sari.
8: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
6: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
5: Pinalakas. Pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung simento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7:38.
19: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 7 minuto na po ang nakalipas sa alauna ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa panibagong linggo ng mga talakayan at balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong panibagong araw po ng Martes, ika-16 ng Hunyo 2026, at ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonya ng Coast Guard Public Affairs Service. Samahan po ninyo ako hanggang alas 2 nitong hapon upang pag-usapan ang mga latest reports, accomplishments, mga updates mula sa inyong tanod baybay ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga Coast Guard districts. May mga nakasubaybay po na mga Coast Guard stations and substations natin ngayon, pati mga Coast Guard offices natin all over the country. Magandang hapon po sa inyong lahat at naway nasa magandang kalagayan po tayong lahat. Kung matatandaan po ng ating mga kababayan noong nakaraang Martes, as mentioned, isa pong functional command ni Philippine Coast Guard ang ating na-feature, unang functional command, no, sa pangalawang airing ng Serbisyong Coast Guard dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Na-feature po natin last week ang Maritime Safety. Services Command, no? So, ang MSSC kung tatawagin namin sa part ng Philippine Coast Guard. Naging guest po natin yung Acting Deputy Commander ng MSSC na si Commodore Fidelis Salidao. So, doon po natin na ilahad sa publiko, ano nga ba yung function o ano bang trabaho nitong MSSC at bakit siya relevant sa part ni Philippine Coast Guard. At nailahad din po kung ano yung iba't ibang sangay ng MSSC sa kabuuan po ng Philippine Coast Guard upang mas maintindihan ng tao kung saan sila nagsimula at bakit lumaki ng ganito yung MSSC? Dahil na nga rin po sa tawag ng tungkulin ng aming ahensya, kaya nagkaroon ng iba't ibang ahensya na nakafocus po sa iba't ibang mga concerns na kailangan nilang i-address pertaining po sa function nitong MSSC. This Tuesday naman po, mga kababayan, ang ating magiging tampok dito sa isang episode ng Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas ay ang isa din po sa ating functional command sa Philippine Coast Guard. Walang iba po yung ating Maritime Security and Law Enforcement Command, o kung tinatawag namin ay MARSLEC. So kung marinig niyo po yung MARSLEC, ito po yung isa sa functional command ni Coast Guard na nakatutok sa isang hindi basta-bastang trabaho din, no? Kung pag-implement ng law enforcement yung pag-uusapan natin, or maritime security ang pag-uusapan natin. At dito natin yan ilalahad, no? Ngayong hapon sa ating usapan dito sa Serbisyong Coast Guard, dahil makakasama natin ngayon, actually dalawa po ang ating magiging focus. Aside po sa MARSLEC itself, mapag-uusapan din po natin yung isa sa nakikita nating madalas, no, laman ng ating mga balita when it comes to search and rescue operations sa mga recently happened po na mga tragedy mula po sa Pampanga hanggang po sa Mindanao, no, itong nagdaang lindo lamang. So makikita po natin meron tayong Coast Guard personnel deployed sa area at meron po mga kasamang mga aso o yung tinatawag nating canine, no, canine units. So dito po aside sa MARSLEC, mapag-uusapan din natin, mapaglaanan natin ng atensyon ang Coast Guard K-9 Force dahil makakasama po natin maya-maya lamang ang commander po ng Coast Guard K-9 Field Operating Unit National Capital Region Central Luzon, si Lieutenant Mike Jason M. De Torres, Philippine Coast Guard. So maya-maya po at makakasama natin siya right after po ng ating update mula doon sa Coast Guard District, Southern Mindanao. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 11 minutes na po ang nakalipas sa alauna ng hapon. So this time, mga kababayan, punta muna natin yung latest update mula sa GenSan. Dahil kung last week po, noong nakaraang linggo, nakausap po natin yung ating mga public affairs officer mula po sa Coast Guard District Southeastern Mindanao at Coast Guard District Southern Mindanao dahil bagong-bago lang po yung paghagupit nitong lindol doon sa kanilang area. Tingnan po natin isang linggo yung makalipas kung kamusta na po ang kanilang kalagayan at paano na po yung recovery ng ating mga kababayan, yung mga nagsidatingang mga tulong doon sa area. Sa pamamagitan po ng ating interview, live report po ni Ensign Shinimei Malik, yung Public Affairs Officer po ng Coast Guard District Southern Mindanao para sa ating Coast Guard Update.
20: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
19: Nasa kabilang linya po si Ensign Shinimei Malik, ang Public Affairs Officer ng Coast Guard District Southern Mindanao. Ensign Malik, kamusta sa area natin dyan?
21: Magandang hapon po sa inyo, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng programang Servisyong Coast Guard. Mula nang tumama ang lindol noong June 8, 2026, agad pong kumilos ang Coast Guard District Southern Mindanao sa pamamuno ni Commander Jonathan Marfil, Philippine Coast Guard. Nakatuwang din natin ang mga augmented personnel mula sa Coast Guard District Southeastern Mindanao at Coast Guard District Northern Mindanao upang palakasin ang ating humanitarian assistance and disaster response operations. Sa mga nakalipas na araw, naimobilisa ang ating mga deployable response group upang magsagawa ng maritime monitoring, search and rescue operations, tumulong sa paglikas ng mga residente at makibahagi sa tuloy-tuloy na repacking, hauling at distribution ng mga relief supplies. Naglunsa din tayo ng free charging stations para sa mga residente na apektuhan ng pagkawala ng supply ng kuryente. Samantala, ang dalawang PCG Water Purifier and Desalination Units ay nakahimpil na rin sa Poblacion Glan at Barangay Kapatan upang magbigay ng ligtas na inuming tubig sa mga komunidad na nakararanas ng kakulangan sa malinis na supply ng tubig. Sa tulong ng PCG vessels, BRP Panglao, FPB 2402 at B4MCS 3010 at maging ng PCGA-owned vessels na Seagull Fishing Venture, FBTS 2012R at FB Sulawesi Star 3 na ihatid ang mga kinakailangang relief supplies sa mga lugar nung hindi pa madaanan ang mga rutang panlupa dulot ng epekto ng lindol. Nakapagsagawa rin ang Philippine Coast Guard ng mga aerial relief mission sa pamamagitan ng Coast Guard Aviation Command Aircraft CGH-1452 upang maihatid ang tulong sa mga liblib at mahihirap marating na lugar. Nakapagpatupad din tayo ng isang aerial medical evacuation at nakapagbigay ng suporta sa isa pang medical evacuation para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Nais ko rin pong ipabatid ang personal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng lindol dito sa Southern Mindanao. Ipinapakita nito ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa pagtugon, paghahatid ng tulong at pagsuporta sa pagbangon at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Inaasahan din po natin ang pagdating ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Corregidor AE-891 mula Maynila na may dalang humigit-kumulang 200 toneladang relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development, Philippine Coast Guard Auxiliary at iba't ibang partner organizations para sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng lindol. Habang nagpapatuloy ang ating operasyon, pinapanatili natin ang mataas na antas ng operational readiness kasabay ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga responders na patuloy na naglilingkod sa publiko. Makakaasa po ang ating mga kababayan na sa gabay ng ating komandante, Admiral Ronnie Hill L. Gavan, ang Philippine Coast Guard ay mananatiling handang tumugon at maghatid ng kinakailangang tulong hanggang sa ganap na pagbangon ng mga apektadong komunidad.
19: Ensign Malik, na-mention mo na ongoing pa rin, no, yung pag-monitor natin dyan sa area. Kamusta yung mga personal natin na dispatch? Meron pa rin tayong mga teams, no, na nakalagay sa kung saan mga areas of concern natin dyan sa GenSan.
0: Yes, ma'am. Currently po ay meron pa tayong existing na inactivate na deployable response group pagkailangan po ng mga assistance or pag may nanghihingi po sa atin ng assistance.
19: Kumusta naman yung mga pagyanig? May mga aftershocks pa bang nararamdaman dyan sa GenSan? Kumusta naman yung mga residente dyan sa area kung sa pag-assess ng Philippine Coast Guard?
0: Yes po, ma'am. Nung mga nangdaang araw ay meron pa po tayong mga nararamdamang pagyanig or aftershocks dulot ng 7.8 na lindol noong nakaraan, noong June 8, ma'am. Yes, ma'am.
19: Mm-hmm. Sige, maraming salamat NC na Shinimei Malik sa update mula dyan mismo sa General Santos City sa Coast Guard District Southern Mindanao. Mag-ingat kayo at maghingi na lang kami ulit ng panibagong update mula dyan sa inyo. Maraming salamat NC Malik.
0: Yes, ma'am. Mula rito sa Coast Guard District Southern Mindanao, ako po si NC Shinimei P. Malik para sa Coast Guard Update. Maraming salamat po at magandang hapon na.
20: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
19: Narinig po natin ang Public Affairs Officer ng Coast Guard District Southern Mindanao na si Ensign Shinimei P. Malik. No? Simula day 1 po nitong pagyanig ng lindol ay sinubaybayan natin yung update mula dun sa GenSan. At hanggang ngayon po ay patuloy pa rin yung pagpadala ng ating mga deployable response groups doon sa area. At as mentioned kanina ni Ensign Malik na meron po tayong parating, no, na mga relief supplies mula dito sa Manila sa pamamagitan po ng isang barko po ng Philippine Coast Guard. So abangan natin po yung paglalayag din ng ating vessel papunta sa area upang magpaabot ng tulong mula po sa mga donations ng iba't ibang grupo po, to include the Philippine Coast Guard Auxiliary at ibang mga pribadong mga organisasyon para po may maihatid tayong tulong dyan sa mga kababayan natin sa General Santos City. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 18 minuto na po ang nakalipas sa alauna ng hapon. At dito na po natin tatalakayin yung isa sa espesyal nating edisyon ngayong araw sa Servisyong Coast Guard. Dahil sa nasabi ko na po, meron tayong panibagong bisita dito. At isang bisita pero dalawang topic po ang pwede nating pag-usapan. Dahil hindi lamang po tungkol sa MARSLEC, ang K-9 po na as mentioned kanina, isa sa palagi nating nakikita, no, pag nanonood tayo ng mga balita o sumusubaybay tayo sa mga balita, nakikita nating deployed yung team natin sa area. So makakasama po natin live ngayon dito sa ating studio sa Radyo Pilipinas ang commander po ng Coast Guard K-9 Field Operating Unit NCRCL, walang iba po si Lieutenant Mike Jason De Torres. Sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at tagasubaybay sa ating programang Servisyong Coast Guard.
19: Thank you for the opportunity, sir, na makasama namin kayo ngayon. Kaya sabi ko, very interesting yung topic natin this afternoon, sir.
4: Thank you.
19: Yes, sir. Sir, para panimula po sa ating mga kababayan, since na you are representing the Maritime Security and Law Enforcement or Maritime Security Law Enforcement Command ni Philippine Coast Guard or yung MARSLEC, sir, pwede mo bang maiyas sabi sa amin or mailahad sa ating publiko, ano po itong unit na to, sir? At ano ang tungkulin niyang ginagampanan sa organisasyon?
4: Yung Maritime Security and Law Enforcement Command natin is the youngest among the commands established by the Philippine Coast Guard. No, it was established the year 2014, if I'm not mistaken, September. Yung Maritime Security and Law Enforcement Command, meron siyang mga subunits in which yung mga subunits natin, they are performing more on in terms of security, particularly yung Coast Guard K-9 Force natin, yung Sea Marshal Force, mm-hmm, yung Coast Guard Investigation Detection Management Force or CGIDMF natin, and at the same time yung Coast Guard Border and Protection Force. So napakalaki po ng trabaho ng MARSLEC. Si MARSLEC kasi as of today, they are working more on the biggest part of the security ng command. Lahat naman tayo in the Coast Guard, alam naman natin, particularly yung mga other commands like Marine Environmental Protection and Maritime Safety Command, we're also performing law enforcement. But in terms of the security, particularly in the performance po ng mga in terms of apprehensions, interdictions, lahat po in correlated with the security, si Maritime Security and Law Enforcement Command is doing its all best effort to supply all the needs in terms of security po ng Philippine Coast Guard.
19: Mm-hmm. Napakalawak, sir.
4: Sobrang laki po.
19: Napakalaki ng tungkulin itong MARSLEC sa part ng Philippine Coast Guard at sa buong bansa.
4: Yes po.
19: Actually, sir, meron tayong iCare program na ito, yes, po yung isa sa ano natin ngayon, focus ng Philippine Coast Guard, especially sa pagparating po natin ng ating assistance at serbisyo sa mga kababayan natin. Ang iCare po, para sa ikakaalam po ng ating mga kababayan, ito po yung Intensive Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement Program, yes, po ng Philippine Coast Guard. Sa part, sir, ng enforcement, dito mas magandang mailhad natin to sa publiko, dahil kung dati tayo po ay the usual, kung may mahuli, no, tinuturn over natin, sir, sa counterpart natin, sir, sa PNP. However, ngayon, sir, through this iCare, meron na po tayong conviction on our part.
4: Yeah.
19: Can you explain further, sir?
4: Ngayon, as of today, because of the CGDIMF natin nga, we could file our cases if ever may nakakahulupo. Unlike dati na kapag nakaka-intercept tayo o nakakahuli tayo in terms of smuggling, drug interdiction, and more on about security, itinuton over natin sa mga lead agencies na nakakasakop ng mga operasyon na yon. Pero as of today, because of our capability and the development of maritime security and law enforcement, to special mention, our commandant is can be considered as the father of maritime security and law enforcement, Admiral Gaban. Siya kasi siya, during his time, nag-improve yung, mas na-improve pa natin yung Maritime Security and Law Enforcement Command functions, particularly in the establishment of law enforcement upload detachment, in which yung lahat ng mga subunits within the Coast Guard, nakadeploy po tayo sa isang district, and we call that Maritime Security and Law Enforcement Group, na ginagamit po ngayon ng mga districts natin to handle the security and law enforcement function, particularly doon sa mga ibang other agencies na nangangailangan ng tulong ng Coast Guard. So, sa ngayon, I could say na yung Coast Guard po natin is properly intact and properly coordinated with other law enforcement agency, particularly with the Philippine Drug Enforcement Agency. So, kung mababaliktanaw po natin, sa mga this year, 2026, year 2025, our area in Eastern Visayas, ang dami nating accomplishment dyan together with the Philippine Drug Enforcement Agency in terms of drug interdiction, utilizing our Coast Guard canine, yes, force, and our personnel from the station and substations. Yung pong sa parte ng Zamboanga, ng Mindanao. So, yung anti-smuggling campaign natin together with the Bureau of Customs, Philippine National Police, yan po, pinatitibay po natin yan. Mas lalo po natin yung pinapaigting pa together with our stations, substations, and districts. And yung Maritime Security and Law Enforcement Group po, ang pinakamalaking function niya is naka-ready po lagi at naka-standby yung mga personnel natin to perform security and law enforcement functions.
19: So this means, sir, yung MARSLEG, tama, sir, no?
4: Yes.
19: MARSLEG,
4: yes,
19: tawag natin. Ito yung mga nasa area natin,
4: yes,
19: talaga, sir.
4: Yes po.
19: So meaning with the 17 districts ni Philippine Coast Guard, present,
4: yes,
19: ang MARSLEG natin, sir.
4: Yes, we have 17 Maritime Security and Law Enforcement Group.
19: Okay, sir. Ito, na-mention rin, sir, si ang ating commandant mismo.
4: Yes,
19: ay, makakonsider natin as the father of,
4: yes,
19: the Maritime,
4: yes,
19: Security.
4: I could say, well, within my years in Maritime Security and Law Enforcement Command, I see that the good development of the security and law enforcement functions through the initiative, kasi as we all know, our commandant is a very innovative leader, no?
19: Yes, sir.
4: Yung naiisip niya pa lang, dapat nagagawa na ng mga tao natin na through his gesture na dapat may perform ito, we should perform it well, we should perform it wise. Sabi niya nga sa amin during the time na lagi siya nagbibigay ng speech, tuloy-tuloy lang tayo. Do everything, exert everything. Lalo na sa experience ko noon dun sa Pampanga.
19: Yes,
4: his message is being relayed by our Commander Coast Guard Canine Force, EOD Force Commodore Centenialosa. He just say na tuloy-tuloy lang, exert your best effort, do everything for the people. Kailangan ma-recover yan lahat. So,
19: yes, sir.
4: Yung words niya ngayon is very strong na hindi mo lang isasalob eh. Kailangan sa isip mo, paano ko gagawin yon,
19: yes,
4: sa ganitong sitwasyon. I have to comply with the directive of our commandant. So, under his leadership, when we are in the Maritime Security and Law Enforcement Command, I was been entitled as the Junior Officer of the Year of the,
19: wow,
4: Maritime Security and Law Enforcement,
19: yes,
4: Command. So, he is my first boss
19: yes,
4: during,
19: sir,
4: my time here in during my enlisted personnel years ago because I rose from the rank.
19: Yes, sir.
4: He's my first boss at the Coast Guard Education, Training, and Doctrine Command.
19: Mm.
4: That time, he was a lieutenant commander, and I was an apprentice seaman. Doon pa lang, natuturoan niya na ako ng mga bagay-bagay na dapat kong gawin
19: yes,
4: to improve my career and at the same time to think for the better of the service.
19: Yes, sir. Sir, you mentioned na as the father, no? Napakalawa kasi ng tungkulin ni Mars Lex, sir. Ano ang masasabi natin, sir, na yun yung nagtulak sa command para buuin tong Mars Lex, sir?
4: The law enforcement upload detachment is rely on how we could cope with the law enforcement and security functions of the Philippine Coast Guard. So through the initiative of our commandant during the time of here is Marslek, he is very pursued of having an accomplishment pagdating sa security and law enforcement. In-improve niya si Coast Guard K-9 through the program, in-improve niya yung ibang mga sub-units within the program. Ano ang dapat natin gawin? How will you comply with these things? Paano kung ganitong scenario?
19: Mm-hmm.
4: Sabi ko nga kanina, our commandant is very innovative leader. Na dapat kung anong naiisip ng isang official, dapat mas nai-improve niya pa yon.
19: Yes.
4: To the extent, no? So, mas gumanda, mas na-develop, mas maraming napatunayan yung Philippine Coast Guard in terms of security and law enforcement kasi hindi lang tayo nag-focus on our capacity building and then sa pagpapalago ng pagpadami ng ating mga personnel. But at the point na andun kami to put our sincerity to improve more on the functions of security and law enforcement
19: yes,
4: of the Coast Guard.
19: Napakaganda. At yun ang sinasabi natin. This is just an inch. Hindi pa nga sa kabuuan no, ni Marslek. Pero bigyan natin ng pagkakataon talaga na dito sa Servisyong Coast Guard ay mas mapaliwanag natin sa tao yung lawak ng trabaho ni Marslek. Pero sir, as mentioned earlier din, aside sa Marslek, isa sa ano natin ngayon, focus natin sa ating diskusyon dito sa Servisyong Coast Guard is yung role ng ating K-9 force
4: yes.
19: Para mas maintindihan ng tao bakit andun tayo sa area at ano ang tungkulin ni K-9. So recently kasi sir, meron tayong sunod-sunod ng mga incidents mula sa bumagsak na building sir.
4: Sa Pampanga.
19: Sa Pampanga hanggang sa recent na pagyanig ng lindol sa Mindanao. Sir, pwede mong mailahad sa ating mga kababayan ano ang pangunahing tungkulin ni Coast Guard K-9 force once ma-dispatch tayo sa area sir?
4: Coast Guard K-9 Force as of today, you know, I do believe that the Coast Guard K-9 Force is the biggest K-9 institution in the country.
19: Mm-hmm.
4: No, we established our Coast Guard K-9 Academy. Andyan siya ngayon sa Clark, Pampanga. No? As of today, as I remember, we have 600 plus working dogs,
19: mm-hmm.
4: narcotics, explosives, search and rescue, and patrol dogs no?
19: Mm-hmm.
4: to support the demand of K-9 services, not only in the maritime sector, no? Yung Coast Guard K-9 kasi during the time na unahin ko yung sa Pampanga,
19: yes, sir.
4: I just received a message from our command na we have to cope up and extend our capabilities sa nangyaring insidente. That time is, if I remember, is May 24.
19: Mm-hmm.
4: It happens at 2:30 ng madaling araw.
19: Mm-hmm.
4: We've been advised early in the morning and then dumating kami doon ng 10 o'clock in the morning together with our dogs and through our knowledge about incident command system, we represent the Philippine Coast Guard through our search and rescue dog. So napakalaki ng nagiging papel ng ating Coast Guard K-9. So sa standard procedures na ginagawa ng ating mga expert o subject matter experts in terms of urban search and rescue at saka yung collapse structure search and rescue, no? We are a formerly member pala ng Philippine Disaster Response Team.
19: Okay, sir.
4: It is a composition of members, men in uniform, Army, Air Force, Coast Guard, we also have the MMDA. So sa parte ni Coast Guard, we are entitled to have the search no? Because we have our dogs. Yung mga dogs kasi natin, proven and tested na talaga. No?
19: Yes.
4: Yung mga dogs natin, once na halimbawa yung isang subject matter expert like the engineer, okay, mga CBRN people natin, and other na nakakalam sa mga structures, they are the one muna na mag-check yung stability ng mga buildings natin o kaya yung mga structures kung pwede nating pasukin o hindi. Ngayon, if they go the signal, if they will have the signal for the go, that is the time na gagamitin na mga working dogs natin.
19: Mm-mm.
4: So sa rubbles na yan, hindi mo naman kaagad masasabi kung nasa saan o yan.
19: Mm-mm.
4: Yung aso natin, they are the one who is pointing the direction. Kung nasa saan, pwede nating malocate yung either buhay o patay,
19: mm-hmm.
4: yung victims natin. So, in the part of Pampanga, me as the present officer in charge during that time, no?
19: Na personally nandun, sir?
4: The first, yes. Personally, mm-hmm. I do handle also the search. Being entrusted by the incident management team and with the Bureau of Fire Protection
19: mm-hmm.
4: at na mga kasama nating responders na nando doon. Yung mga aso natin, together with the other voluntary dogs, talagang ginawa namin yung we exert our best effort na talagang ma-recover kaagad natin yung mga bangkay kasi mm-hmm. mas habang tumatagal ang panahon, habang tumatagal yung mga araw, syempre hindi natin masasabi kung may buhay pa dyan o kung wala pa, yes. pero through our dogs, mas napapadali ang trabaho ng mga search and rescue mm-hmm. operators natin because our dogs, sabi ko nga kanina, pag pinasok natin, na-search natin, nag-indicate yung mga aso natin, it's either their bark, they sit,
19: mm-hmm.
4: tail wagging, or kung ano mang indication ang pinapakita ng mga aso, we put a mark.
19: Okay.
4: And then sa mga markings natin, doon magsisimula ngayon ang paghuhukay yung mga search and rescue operators natin.
19: Mm.
4: Dahan-dahan, strategically, para kung makuha nila yung katawan na na-detect ng aso natin, buo pa rin natin mailalabas yung nang maayos yung mga katawan. And sa biyaya ng Panginoon Diyos, through our working dogs, I am so proud kasi nadudun ako mismo, nakita natin, and also with the LGO of Angeles and the member of the Bureau of Fire Protection and other responders, yung aso natin, victim number one up to the last victim, they're the one who put the directions no, para makita yon. And as the last count, we recovered 30 bodies in Pampanga.
19: Mm-hmm.
4: Sa nangyayari ngayon sa Jensan, ang laki ng papel ng Coast Guard K-9 natin. Ano? Bukod doon sa mga rabos, meron pang mga landslide. So,
19: yes.
4: I also experienced landslide search and rescue operations during the time ng September 2012 at Compostela, Bali.
19: Mm-hmm.
4: So, ang mahirap kasi natin dito with the landslide, walang di katulad na may mga engineering o kung mananang magsasabi na ayos ang structure. Sa landslide talaga, diyan mo matetest kung hanggang saan ang agility na na-train mo ang aso mo, hanggang mm-hmm. saan ang stability ng ano ng aso mo. Ikaw mismo as a rescue operators, how do you assess the area? How will you conduct? How will you start? How will you mark? So, lang determination lang talaga namin as canine handler and search and rescue operators together with our working dog, we don't think negative. Ang inaano namin dito, through our working dogs, makikita natin yan. Through our faith, makikita natin, ibabalik natin yan sa pamilya nila. So, yun yung determination namin. As a handler, yun lagi ang nilalagay namin sa isip natin. As a search and rescue operators, lahat makikita natin, lahat masasagip natin, lahat marirecover natin through our working dogs.
19: Yes, sir. And eto, sir, makikita natin yung tandem ng handler and ng yung working dogs natin, sir, is very important. Kasi
4: yes.
19: on how they perform, yung mga aso natin, sir, is because of the handler itself, himself, sir.
4: Totoo yun. Meron tayong sinasabi sa canine psychology na once na inilabas mo yung aso mo through the cage, huwag mong ipaparamdam sa kanya kung ano yung problema mo,
19: mm-mm.
4: ano yung nararamdaman mo. What is your personal feeling is not included kapag halimbawang ilalabas mo yung working dog mo kasi dapat lagi niyang maramdaman na maglalaro lang tayo, we are working partners, andito ako as your partner, magtatrabaho tayo parehas, maglalaro tayo parehas because on the Coast Guard canine, we use our play drive. Play drive ang ginagamit natin in the part of training. So, malaking tulong yon. So, yung connections between the dogs and the handler, no? Hindi lang yung sasabihin natin na yung aso is part a tool or equipment. So, in our table of organization, they're equal to equipment. Pero sa amin bilang isang handler, they're our working bodies.
19: Yes.
4: No? Bibihira sa aming mga handlers, lalo sa Coast Guard, yung nagkukulong ng aso, no?
19: Mm-hmm.
4: Lagi namin binubuksan yung cage nila kasi ang binibigay namin sa kanila yung sense of comfortness. So, kung makikita mo, most of our dogs is off-leash. Yung off-leash, hindi natin ginagamitan ng leash yun.
19: Mm-hmm.
4: So, every time na isisecure namin yung mga dogs natin through the cages, hindi namin nilalakihan. Kasi binibigay namin sila ng opportunity na yung mga aso natin makatabi namin sa pagtulog.
19: Okay.
4: Kasi meron silang point of initiative na hinahanap nila yung handler na tumatabi talaga sila sa amin sa pagtulog.
19: Parang it's just the same, sir, pag nasa bahay, no?
4: Yeah.
19: Na hindi nila ma-feel na they are special.
4: Yes, yes, sir. Yes.
19: So you mentioned earlier na may mga categories yung mga aso natin,
4: yes,
19: yung mga canine dogs natin. You mentioned, sir, meron tayong specialized sa narcotics,
4: yes,
19: explosives, patrol, and search and rescue.
4: Yeah.
19: Paano nyo sila, sir, hinahati-hati into this? And na yun yung magiging focus na itong mga aso natin, sir.
4: So dito sa atin sa Coast Guard, no, we have the what we call Coast Guard Canine Handlers course, no?
19: Yes,
4: sir. Sa Coast Guard Canine Handlers course, meron kaming basic course na tinatawag. Mm-hmm. So within our basic course, andyan yung banding, andyan yung puppy training. So sa atin pala sa Coast Guard, we do breeding, no?
19: Mm-hmm.
4: We do breeding, we do puppy training, we do kennel management.
19: Mm-hmm.
4: So we are very lucky because we have also the Coast Guard Veterinary Services na umaalalay sa amin talaga anytime. Lahat ng districts pala natin na mayroong deployment ng ating Coast Guard canine is also they have a co-equal na veterinary officers na nangangalaga sa mga working dogs natin. Mm-hmm. So through that basic course, doon unti-unti nating ipinapakita sa mga aso natin na kung ano ba yung magiging future nila, no?
19: Mm-hmm.
4: What I mean bilang future, katulad natin, mga nag-aaral tayo through elementary, we do ABCD, we do 1+1, and then patatin din ng college, we do improvement.
19: Mm-hmm.
4: Pagdating natin ng, we have our sense of specialization. From 1 month to 4 months, we do our basic.
19: Mm-hmm.
4: So sa basic, andyan yung lahat ng introductions. Ball drive, familiarization, banding.
19: Mm-hmm.
4: Yung banding para sa akin as a handler, yun ang pinakamahirap eh. Kasi how can you get yung attention ng isang aso? At least, paano mo siya mapapalapit sa'yo?
19: Mm-hmm.
4: Oh, parang nanliligaw ka sa isang babae na ang hirap pasagutin. So, that's the part of the banding. After 3 to 4 months of our bonding, and then we will choose based from their capabilities. Nakikita natin kasi handler lang at saka instructor na nakakabasa niyan.
19: Mm-hmm.
4: Based from their assessment, saan natin pwedeng ilagay yan? Pwedeng pang narcotics, pwedeng pang explosives, pwedeng from search and rescue, pwedeng pang patrol. So, through our Coast Guard Canine Academy, na silang sumasala sa mga handlers natin at saka sa mga aso, and then it depends on the demand ng command na mas kinakailangan na makapag-produce tayo for this class for narcotics, makapag-produce tayo ng class for this explosives, search and rescue, and patrol. So, sa ngayon, nagbe-base tayo sa needs ng community natin. So, nakikita natin as of to date, nobody is ready, right?
19: Yes, sir.
4: Hindi natin masasabi kung kailan ang kalamidad.
19: Mm-hmm.
4: As of to date, ang kagandahan nito, si Coast Guard K-9 Force is continuous yung ginagawa natin na training. Ano? Hindi lang sa mga handlers natin, yung mga aso rin natin, kapag may mga retirable na tayo mga aso,
19: mm-hmm.
4: yung mga handlers nila, before they retired, nag-undergo na sila ng, kung tawagin natin is, refresher or special training na kung saan magkakaroon ulit sila ng panibagong aso.
19: Okay, sir. Yeah. Sir, you mentioned about yung mga nagre-retire natin na aso.
4: Alright.
19: And na-mention mo rin, sir, na it will take you 1 to 4 months, no? Yung sa bonding.
4: The basic. Yeah, the basic, yes.
19: Bonding siya, pero akala ng aso, naglalaro lang kayo, sir. Pero pinag-aaralan nyo na pala sila, sir, yung bonding ninyo.
4: Yes.
19: Gaano, sir, katagal usually natin na natitrain yung aso? I mean, yung nakukuha nila, sir, yung gusto nating mangyari or pagawa sa kanila, sir. How long usually, sir?
4: The original setup na nakaplano talaga within the Coast Guard Canine Force through our Coast Guard Canine Academy is 9 months, no?
19: Okay.
4: During our time, we got it for 9 months, no? Sa 9 months, doon sa 4 months, nakompleto na namin lahat ng point of introductions.
19: Mm-mm.
4: Then after that, mag-shift na kami, mag-step na kami to the ladder for specialization. Mm-mm. Diyan na tayo pipili for explosive, narcotics, patrol, and ganyan. So, sa remaining 5 months, doon talaga medyo rigid na yan. So, we do the agility.
19: Mm-hmm.
4: Andyan na yung mga substance introduction.
19: Mm-hmm.
4: Andyan na yung pagpupulido natin together with the obedience.
19: Mm-hmm.
4: So, kung sabi ko nga, mas prefer sa amin na hindi namin inililish yung mga working dogs natin.
19: Mm-hmm.
4: They just follow us through the commands and at the same time, sa mga body gestures natin. Within the 9 months, after 10 months or 1 year talaga kung yung pinakaanuhan natin.
19: Mm-hmm.
4: But kung halimbawa na on the point ka na nakikita mong mataas yung drive ng aso and then he get compatible with the handler na mataas din yung drive. What I mean is, andyan yung pagtataga. Ako, I do believe kasi walang bobong aso eh. Walang bobong aso. Lahat ng breed ng aso pwede nating maturuan.
19: Okay, sir.
4: Siguro yung tamad na handler at saka tamad na amo, marami yan. Kaya yung mga aso natin hindi na ano yan. So, within the 9 months and above, dyan natin mas lalong naipupulido. No? Si Coast Guard Canine Force kasi hindi lang namin basta sinasabak yung aso na, graduate na yan, working dog na yan. They can be called working dogs or canine if ever na nakatapos na sila ng mga trainings natin. Pero meron kami tinatawag namin OJT ba? Yung pinaka-OJT. Mm. Field proofing. That is the right term.
19: Mm.
4: Field proofing na kung saan, tinetest talaga namin sila na para silang isang totoong working dog na. Through hours, body temperature, climate, lahat tinetest namin sila doon through field proofing. At pag na-prove nila sa amin yung sa field proofing, that is the time that we can consider na pwede na natin itong pag-graduate. They can utilize by our handlers in the Coast Guard Canine Force and the command.
19: Okay, sir. More of that topic, sir, kasi very interesting siya. Babalikan natin siya, sir. Let's just pause for a while, sir, dahil may papasukin lang po tayong report. Marcos Administration patuloy na nakaalalay sa quake hit Mindanao provinces. Nasa 13 patient transport vehicles po ibinaba ni Pangulong Marcos sa rehiyon. Narito po ang report ni Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbababa ng 13 patient transport vehicles o PTVs sa 7 probinsya sa Mindanao na apektado ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8. Isang PTV unit ay pinagkaloob rin sa Cotabato Province. Bago nito, una nang nagbaba ng 2 PTV units ang pamahalaan sa Sarangani Provincial Hospital. Kung matatandaan, ang patient transport vehicles ay bahagi ng relief assistance na i-deploy ng PCSO equip na ito ng medical kits, mga gamot, medical supplies at iba pang kagamitang pangkalusugan. Ang mga PTV na ito makatutulong sa mga LGU na palakasin ang kanilang emergency response at siguruhin ang napapanahong access ng mga Pilipino sa medical services. Kaugnay nito, ang Department of Health na mahagi naman ng 350 hygiene kits, 4,000 multivitamin capsule, 2,000 medicine tablets, higit 200 bote ng multivitamins at cough syrup at nasa 80 sachet ng oral rehydration salt sa Sarangani at General Santos City. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Raquel Bayan. At sa iba pang balita, operasyon ng MRT3 Ortigas Southbound nananatiling normal sa kabila ng pagtitipon ng maraming tao at mahigpit na seguridad sa lugar. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Normal at tuloy-tuloy na ang operasyon ng MRT3 Ortigas Station Southbound ngayong araw sa kabila ng pagdagsa ng maraming tao sa lugar na sinabayan ng pinaigting na seguridad. Kasunod na rin ito ng nakaschedule na pagtitipo ng Cayetano Block sa isang events place sa lugar tungkol sa flood control scandal. Ayon sa pamunuan ng DOTR MRT3, wala naging arrest sa operasyon ng tren at nagpapatuloy ang biyahe ayon sa regular na schedule. Nakaantabay din naman ang mga security personnel ng MRT3 at pati na ang Philippine Coast Guard para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa.
20: Mission Coast Guard.
19: Nagbabalik po tayo dito sa Servisyong Coast Guard at balikan po natin yung interesting topic natin, no? As pag-uusap natin all about the training of the Coast Guard Canine Force. Kasama pa rin natin si Lieutenant T. Torres. Sir, kanina po na pag-usapan natin yung training ng canine handlers tsaka ng mga alaga nilang aso, sir. Currently, sir, gusto lang nating malaman ano yung common challenges na nakikita natin once na, for example, deployed na natin yung mga aso natin sa area. Kung mag-respond tayo sa mga incidents, sir, na tinatawag yung expertise ni K9, sir.
4: In the part of the search and rescue dogs natin, no? Sa, in terms of search and rescue, no? One of the biggest challenge sa amin talaga is yung weather condition, no?
19: Mm-hmm.
4: Yung pangabala ng weather natin na kung saan it affects kasi talaga yung sets of operations. Kahit mm-hmm. saan naman siguro. So, yung biggest challenges dyan is katulad niyan kung halimbawa urban search and rescue, we do not operate kapag halimbawa may umuulan o ngayon kasi mm-hmm. ang iniiwasan natin talaga yung sunod yung pwede pang maging disgrasya.
19: Mm-hmm.
4: So sa mga landslide naman mas lalo na kasi mm-hmm. yung flow ng operations ninyo talagang may stop yan in terms of search and rescue operations. So, ang isa pang nakikita kong malaking challenge sa amin dyan is when we appear sa isang scenario, lalo pag particularly pag dumating na kaagad sa area, based from the experiences, ha, because nga dahil siguro, dahil nakilala nila na yung Coast Guard K9 in terms of our working dogs talaga, search and rescue working dogs, na nakakatulong talaga in terms of search and rescue, pagdating doon, sige, isabak na natin sila kaagad.
19: Mm-hmm.
4: Inano natin kaagad. So, nawawala na yung sabi na kung paano kami i-briefing, ano na yung mm-hmm. setting. So, buti na lang yung mga personnel natin in terms of yung mga search and rescue operators natin, particularly yung mga canine handlers natin ng search and rescue dogs. They are trained na before na mag-execute tayo, they have some necessary a few questions just to make a necessary assessment, ano? Sir, may nakita na ba tayo ditong tao? Sir, ano yung mga sets of indications natin dito? Sir, ano ang threats namin dito? So, yun ang isa sa mga nakikita kong mga malalaking challenges. Kasi may mga point na kung saan, there is an insistment na kahit nakikita ng ibang mga responders, particularly hindi nila alam kung ano yung pwede sa aso natin at hindi pwede. Hindi, kaya ng aso yan. Okay na sa aso yan. So, ikaw bilang isang handler, i-defend mo na, sir, for this typical type of scenario, sir, baka pwedeng ganito po yung maging setup natin para at least, sir, kahit papano, sir, madali tayong makapag-execute, madali kami makapag-markings, madali nyo rin mapasok, madali nyo ma-recover. So, nasa papag-uusap naman yan. But anyways, Coast Guard K9 Force is easily to adjust to the situation kasi nga, yung mga personnel natin ng search and rescue operators or search and rescue handlers, dinoduktrina din talaga natin sila sa Coast Guard Canine Academy on how to make necessary assessment.

0: sila pwedeng gamitin.
1: So usually, ano ang retirement age ng aso?
0: On our policy, we're now on the 8 years old. Okay. Pero meron po tayo kasi mga 8 years old because of the quality of our training.
1: Mm-mm.
0: And the agility na naipuproduce sa kanila. They can also work kahit po 8 years old na sila.
1: Mm-hmm.
0: So ang ginagawa po natin, yung 8 years old na yon, although present pa rin po siya sa FOU natin, hindi pa siya nare-retired, subject po siya for at least po light duties. So
1: okay.
0: For confirmation po natin.
1: So pwedeng after retirement, dyan pa rin siya, sir?
0: Mas piniprepare po namin, lalo po kami mga handlers,
1: yes,
0: na
1: sir.
0: Yung mga retirable dogs namin, kami na lang po ang mag-alaga.
1: Okay. Yes, so po. Pwede yun, sir, mapupunta sa handler.
0: Pwede po namin ma-adapt, opo.
1: Okay, sir. And lastly, eto na sa final stretch na tayo, sir. Ano ang nais ninyong maiparating, sir, sa ating mga kababayan ngayon? Especially na nailahad natin yung katungkulan po ng Mars, like especially po ng canines sa ating komunidad. Ano pong gusto ninyong ipaabot na mensahe sa kanila, sir?
0: Sa atin pong mga kababayan, the Philippine Coast Guard po, hindi lang naman po yung Maritime Security and Law Enforcement Command at yung Coast Guard K-9 Force. Yung Philippine Coast Guard po ninyo ay lagi pong nakahanda para po magbigay ng tulong sa anumang oras, sa anumang pong panahon. Yung kamay po namin, hindi po namin isinasarado, pero lagi pong nakabukas yan para magbigay po ng kahit anumang tulong na pwede pong ma-extend ni Coast Guard. Yung Philippine Coast Guard po, hindi lang po ninyo kaagapay, pero lagi nyo pong karamay sa lahat po ng pagkakataon. And gusto ko rin pong pasalamatan yung other government agencies na kumikilala sa kakayanan po ng Philippine Coast Guard, particularly the Maritime Security and Law Enforcement Command and the Coast Guard K-9 Force itself. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta sa Philippine Coast Guard. Makakaasa po kayo na ang servisyong Coast Guard po ay hindi lang po tapat, hindi lang po pang kalahatan, pero pang sambayan ng Pilipino, na kung saan po, in any time, just shout out the Coast Guard and we will be there in any time po na kailanganin nyo kami.
1: Ayun. With that, Lieutenant Mike Jason De Torre, sir, the commander of K-9, Coast Guard K-9 Field Operating Unit, NCRCL. At the same time, sir, yung OIC ng Port Interdiction Unit.
0: Thank you.
1: Maraming salamat, sir, sa pagsama sa amin sa servisyong Coast Guard, sir. Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa programang ito. Thank you very much.
1: There we have it, ladies and gentlemen. No, narinig natin yung ating kinatawan mula sa Maritime Security Law Enforcement Command or MARSLEC po ng Philippine Coast Guard, at nalihat po natin sa atin yung katungkulan po ng MARSLEC at ng K-9, no, sa ating hindi lamang po sa ehensya kundi sa buong bansang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 54 na minuto na po ang nakalipas sa alauna ng hapon. Dito na po tayo magtatapos sa ating panibagong edisyon ng Servisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bago pa tayo magtapos, maraming salamat lang po sa technical team, kay Sir Alan Alanige at sa buong Radyo Pilipinas family, sa MARSLEC headed by Vice Admiral Alan J. Dalangin, Philippine Coast Guard, at sa K-9 Force Commander natin na si Commodore Antonio Santilenosa, sa Coast Guard Public Affairs Service headed by Commodore Noemi Cayabyab, at sa ngalan po ng aming komandante, Admiral Ronnie Hill Algavan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa panibagong linggo ng Servisyong Coast Guard dito sa Radyo Pilipinas. Abangan po sa susunod na Martes ang isa naman pong topiko na ating pag-uusapan, dahil yan po ang pangako nating hatid sa sambayanan, talakayan at mga balitang maaasahan dito lang po sa Servisyong Coast Guard. Magandang hapon po sa lahat.
2: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaasang matutuldukan ng gulo sa Middle East at matatamo ang pangmatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na ceasefire agreement na nakatakdang lagdaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas Report. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan na ang matutuldukan ng gera sa pagitan ng US at Iran sa gitna ng nakatakdang pirmahang kasunduan para sa isang peace deal. Sa joint press briefing ni Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal na niyang hinihintay at ito ang isa sa pinakamagandang balitang inaasahan ng lahat. Lumaan niyang nakaapekto ang labanan sa maraming bansa sa buong mundo gaya ng Germany at Pilipinas na nagpahirap din sa buhay ng mga tao. Ang hinihintayan niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala nang anumang maging hadlang para magsimula na ding makabangon ang ekonomiya. Umaasa din ang Pangulo na sa lalagdang agreement ay mawawakasan na din ang kalbaryong nararanasan mula sa pagsirit sa presyo ng langis na epekto ng gulo sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over, and it will be a lasting peace.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Threat sa Senado, posibleng parte umano ng destabilisasyon laban sa pamahalaan ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
5: Radyo Pilipinas Report. Patuloy ang intelligence gathering ng National Bureau of Investigation sa mga threat ngayon na lumalabas sa Senado. Sa isang press conference, sinabi ni Director Melvin Matibag, tuloy-tuloy ang mga planong pag-oorganisa ng mga gulo sa Senado. At ang nakikita nilang dahilan sa likod nito ay ang pagnanais ng ilan ng destabilisasyon ng gobyerno. Bukod naman sa mga social media comments at posts, may mga text din na natatanggap ang NBI ng mga pagbabanta sa Senado at patuloy nilang pinag-aaralan kung gaano kaseryoso ang mga ito. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matiba.
6: Kung makikita niyo yung mga posts at sinasabi, magtipon-tipon sa Senado, lulusog tayo ng Malacanang. Nakita niyo yung mga posts na yan, di ba? So doon pa lang, that can be considered as threats. The seriousness, pag-aaralan natin. So coupled with other intelligence report, doon natin malalaman kung seryoso yung banta.
5: Sa ngayon naman anya, nakita nilang unti-unti nang humuhupa ang init ng mga pagbabanta sa Senado. Bagamat may mga na-monitor na bagong pagtatangka na mag-organisa ng gulo, pinag-aaralan pa nila kung gaano ito ngayon kaseryoso. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bantay Senado, nanawagan na buksan sa media at publiko ang pre-trial conference ng impeachment court. Mula kamera, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan ang Bantay Senado, isang citizens monitoring network na nagbabantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na buksan sa media at publiko ang pre-trial conference sa June 18. Gitang grupo ang pagiging transparent sa mga paglilitis ng impeachment ay isang tungkuling konstitusyonal, hindi lamang isang opsyon sa proseso. Base sa lituntunin ng Senate Impeachment Court sa mga panig na ang pre-trial conference sa June 18 ay hindi bubuksan sa media sa kadahilan ng kailangang bigyan ng mga partido ng pinakamalawak na kalayaan at espasyo sa mga pagdinig. Gayunman, mariing inhikayat ng Bantay Senado ang hukuman na muling pag-isipan ito. Ang pre-trial conference ay yugto kung saan itinatakda ang mga patakaran ng paglilitis, formal na minamarkahan ang mga ebidensya at tinutukoy ang mga testigo. Nilinaw ng grupo na wala itong pinapanigan sa merito ng kaso laban kay Vice President at hindi rin ito kaumakampi sa prosecution o depensa. Gayunman, binigyan din ng grupo na napansin nila na may ilang miyembro ng prosecution na pabor sa bukas at pampublikong pre-trial conference at mariin nilang sinusuportahan ito. Nanawagan ang grupo sa Senado na agad maglabas ng binagong abiso na magbubukas sa media at publiko ng pre-trial conference sa June 18. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating pahuling balita, bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 68 ayon sa Office of the Civil Defense o OCD. May live report si Diane Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, sa Omar, umakyat na sa 68 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito'y batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon sa OCD, sa bilang na ito, 11 ang napaulat na nasawi sa Region 11, 10 sa Davao Occidental at isa sa Davao del Sur. Sa Region 12 naman, 33 sa Sarangani at 24 sa South Cotabato. Nasa 33 naman ang mga nawawala at sa bilang na yan, 16 ang naitala sa Davao Occidental, 15 sa Sarangani at 2 sa South Cotabato. Naitala rin ng OCD ang mahigit 1,300 na kaso ng mga may sakit at nasugatan mula yan sa Region 11, Region 12 at BAR matapos nga ang malakas na lindol. Samantalang umabot na sa 338,000 na mga pamilya o katumbas ng 1.38 milyong mga individual ang naapektuhan ng lindol. Sa ngayon, 4,400 na pamilya o 19,700 na mga individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Sa kabuuan naman, nakapagbigay na ang pamahalaan ng mahigit 156 million pesos na tulong sa mga apektadong pamilya at 8.1 million pesos sa mga lokal na pamahalaan at munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
10: Radio Filipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Filipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Ito po ang mapagpalang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Kayo po ba? Ito para sa ating mga manggagawang Pilipino. Kayo ba ay burnt out na? At nag-iisip-isip na? No, na magsulat ng love letter sa inyong mga employer. Di kaya naman, nakahanap ng mas magandang offer sa labas ng inyong kumpanya. Sabi nga nila, no, onwards to greener pastures. Kaya lang ang tanong mga kababayan, anong gagawin? Legal nga ba kung ang iyong employer di-disapprove yung iyong resignation letter, yung iyong love letter? Sa ating mga kababayan po na nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon na ito sa ating Juan Trabaho. Kaway-kaway dyan, yung mga nagpaplano ng mag-resign. Ay ba yun? Ay, joke lang. Biro lamang po. Pero mas maganda pa, mga kababayan, tanong po natin sa ating mga eksperto sa legal field, particularly mga kababayan, sa usapin ng labor law. Kasama natin ngayong hapon na ito upang ipaliwanag sa atin, legal nga ba ang pagde-disapprove ng resignation? Kasama natin ngayong hapon na ito, Attorney Sherwin Agbon, isa pong labor law practitioner. Attorney Agbon, sir, magandang hapon po.
20: Magandang hapon po, Sir Al, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng Juan Trabaho. Magandang hapon po sa lahat.
19: Opo, at magandang hapon din po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon na ito para paliwanag sa ating mga kababayan. Legal nga ba ang pagdi-disapprove ng resignation? Pwede po ba ito sa ilalim ng ating labor code?
20: Opo, napaka-interesting po ang topic natin ngayon, no? Number one, ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa resignation, no? So, nakapaloob sa ating labor code, Article 300, ang resignation ay husang pag-alis ng empleyado sa trabaho. Sa ilalim ng labor code, may dalawang uri ng resignation, no? Merong mga with just cause, meron namang without just cause, no? Importante na malaman po natin ano itong with just cause and without just cause, kasi dito po tayo nagbabase sa ating sinasabing notice period, no? So ayon sa labor code, no, kapag ikaw ay walang just cause, ay kailangan mong magsumite ng notice at least 1 month in advance, no? Karaniwan 30 days notice. Kapag walang notice, ay pwede pong managot sa damages ang empleyado. Ngayon, kung meron namang just cause na provided ng labor code, no, naka-enumerate po doon, pwedeng umalis po kaagad ng walang notice, no? Nakalista yung mga halimbawa sa ating labor code tulad ng serious insult, no, laban sa empleyado, may inhuman or unbearable treatment, at a commission of crime or offense laban sa empleyado o sa kanyang immediate family, and other analogous causes. Kapag nasa ganitong sitwasyon po ang isang empleyado, ay hindi na niya po kailangan mag-sumite ng advance notice sa kanyang employer. Opo.
19: Opo. Attorney Sherwin, sir, yun na. Tamang-tama po yung pinag-uusapan natin para doon sa mga gumagawa na siguro ngayon ng kanilang mga resignation letter. Alam na nila kung ano ilalagay nila. Pero po pwede po bang gaya nga po nang nabanggit nyo, no, hindi na natin susundin itong mga notice na kinakailangan, yung 15 to 30 days notice bago tayo makaalis, ano, sa kumpanya. At halimbawa po kayo po nagpasa na ng resignation letter at ang ginawa lang ng boss mo hindi niya naman pinirmahan, hindi niya inaksyonan yung resignation letter. Iniwan niya lang doon sa kanyang mesa, halimbawa. Ibig sabihin po ba na ito, hindi pa rin tatakbo itong 15 days na pagre-render?
20: Nako, umaandar pa rin po, tumatakbo po, Sir Al, no? Basta naka-file po kayo at ito ay na-receive ng inyong employer or authorized representative, tumatakbo po ang period, no? Tandaan po natin sa ating mga tagapakinig at mga nanonood, hindi po aplikasyon ng isang resignation letter na kailangan po ng approval, no? Ito ay for the benefit of the employer para sila naman ay makapaghanda sa ipapalit or ititrain na bagong empleyado, no? Sa prinsipyo, ang 30 days notice ay hindi approval requirement, no? Ito ay again for the benefit of the employer. Actually, pwede naman na itong i-waive, no, kapag they can shorten it or based on on the existing contract, pwede namang mas mahaba pa sa 30 days, no? Pero again, hindi pwedeng dahil nakatenga lang po sa lamesa ng employer ay hindi po ito tatakbo. Again, what matters is the employer was notified, no? Kailangan sa mga nag-re-resign po, kailangan ay meron silang proof of receipt, no? Merong kopya na ito ay may perma at may petsa kung kailan na-receive ang letter. Kung ito man ay sinagawa sa pamamagitan ng email, merong date stamp or time stamp. At mas maigi na rin po siguro na mag-chat or mag-message para i-acknowledge yung isinumiting resignation, no? Ito po ay tatakbo po talaga, no? Hindi po maaaring ititingga yan for purposes of ano lang, inaction, no? So, to answer your question, Sir Al, tatakbo po talaga ito. Sisiguraduhin lang po nang nag-resign na ito ay successfully received by the employer or its authorized representative.
19: Para po ba maging valid ang isang resignation, halimbawa po, kasi ito ay notice nga lang naman, ano, na binabanggit po ninyo, what if bukod sa email or sa letter na hindi pinirmahan nung isang employer, po pwede po ba ito?
20: Hindi po pinirmahan ng hindi po
19: yung acknowledgement,
20: ibig pong sabihin.
19: Opo.
20: Opo. No, ulitin po natin, no, sa pangkalahatan, hindi kailangan ng approval para maging valid ang resignation. Ang kailangan ay notice, no? Or kung meron kayong just cause para immediate, dapat ma-establish niyo po yung just cause. Kayo ay harap-harapang iniinsulto, no? Unbearable na yung treatment po sa inyo o may ginawang krimen laban po sa inyo. You don't have to file any notice or number of days na pag-notify, no? You can resign immediately. Now, pag wala namang just cause yun, kinakailangan mag-notify at least 30 days, yun po nakapaloob sa batas. Pero sa ibang in practice po, sa ating mga korporasyon, mga kumpanya dito, yung acceptance po na concept ay para sa admin clearance, no? May iba na nagsasagawa nito. ang disapproved na ginagamit para pigilan kang umalis kahit na nag-render ka na, pwedeng magresulta po yan sa labor violations kapag ginamit ito para i-hold ang inyong final pay, kapag i-delay ang inyong clearance, or di kaya takutin o persahin kang mag-stay beyond the notice without lawful basis. No? So, I reiterate, dapat maayos po ang pag-document ng mga nagre-resign, no, sa pamamagitan ng pag-email, may stamp, no, sa kanilang mga letter kung kailan ito na-receive. No? So again, uulitin ko, hindi kailangan ng approval. No? Just make sure that meron po kayong solid proof, no, matibay na pruweba na ito ay na-receive at na ano na naisumite, no, at nag-render na po kayo noong 30 days notice.
19: Opo, attorney, yung mga resignation letter naman, meron bang prescribed form or kailangan, may substance ba na kinakailangan doon sa yung resignation letter? Pwede bang siguro FB Messenger na lang or text, sabihin ko, boss, bounce na ako, pwede na po ba yon?
20: Ang importante po kasi ay notice, no? Sa ating labor code, gaya ng sinabi ko po kanina, kapag may just cause, dapat may establish kung ano po yung just cause, no? Reasonable po ba yung pag-alis? Pero pag without just cause, yung magre-render po kayo ng 30 days at least, you don't have to explain, no, kung ano man yung rason mo, bakit ka umaalis, why you have to sever your relationship with the company, no? So to your question po, Sir Al, mas mainam na ilagay po nila kung kailan effective at ilagay po nila kung kailan ang last day nila para klaro po whether or not they have rendered that minimum 30 days, no, kung that is kung wala po silang hindi po nakapaloob sa kontrata o sa kanilang CBA, at least they have provided the time frame, no, they don't have to explain themselves bakit sila umaalis, no, they can in any means of communication, pwede po yan, no. Ang sa akin lang bilang practitioner ng labor ay dapat maging malinaw din kung kailan ito mag-i-end yung kanilang pag-render ng notice. Opo.
19: Po, attorney, may tanong ko na lang rin po at nabanggit nyo rin kanina, no, kapag iniipit yung requirements for the clearance na for the purpose of magki-clearance ka na, no, paalis ka na doon sa iyong company, ano yung specific na labor violation ang kakaharapin nitong employer sakaling pipigilan kang umalis, iipitin yung mga requirements?
20: Opo. Okay, umpisaan po natin sa ating constitution, no. Meron nakapaloob po sa Article 3 ng ating constitution yung involuntary servitude, no? So kapag iniipit ka at ayaw ka pakawalan, ibig sabihin yan, involuntary ka pong nagsiserve, no? Involuntary servitude is discouraged except as a violation, except as a penalty or punishment sa isang criminal act. Wala po tayong involuntary servitude sa Pilipinas. Kapag ito naman po ay inipit ang inyong final pay, meron po tayong DOLE Labor Advisory 6 Series of 2015 na dapat within 30 days from the date of separation ay na-release na po ang inyong unpaid wages, salaries, overtime, no, unused leave credits. Otherwise, magkakaroon po ng problema dyan, no? Maaaring pwede po kayong mag-file ng money claims, pwede po kayong sumangguni sa inyong nearest DOLE offices. Mag-request po kayo ng assistance, RFA, mag-file po kayo sa SENA, that can be done online. So marami po ang pwedeng maging liabilities ng kumpanya dyan, maaaring civil, maaaring labor, at maaari din naman pong may mga damages po na kaakibat tungkol dito kapag iniipit po ang inyong papeles.
19: Yung ito pong filing ano ng complaint, halimbawang iniipit itong papeles, who has the jurisdiction, attorney, dito? Kanino ba marapat i-file? At po pwede ba na nag-file ako halimbawa ng kaso before the Department of Labor and Employment, tapos may tumatakbo pa akong kaso, no, sa ibang jurisdiction naman for money claims, po pwede po ba yun?
20: Iba po ang cause of action pagdating po sa if you will be filing a labor complaint. Ang cause of action na is labor-related, no? You can go to DOLE or NLRC if mag-prosper siya. At if you have money claims naman, if you have a different cause of action, pwede naman sa regular courts, no? Wala naman pong pupuhibit dyan. So, maaari naman po na simultaneous. They just have to make sure na ibang kanilang grounds sa pag-file ng complaint.
19: On another scenario, attorney, halimbawa, nag-ako si employee A, nag-file ng resignation, tinanggap ng boss niya pinirmahan, pero sinabi nung employer niya sa kanya, habang nagre-render ka, pahihirapan kita. Pupwede rin po bang kasuhan ito?
20: Pwede din po kapag mapatunayan na ito ay tinatawag natin na power tripping, no? Sinasabi nila. Kapag merong mga treatment, no, na unbearable, no, at hindi na healthy sa yung mental health, maaaring maging cause pa ito ng constructive dismissal, no, kapag mapilitan ka na lang po talagang mag-resign dahil hindi mo na kinakaya yung treatment sa iyo ng inyong boss or ng inyong supervisor dahil ikaw ay mag-resign na rin naman din, no. You just have to prove those circumstances. Maaari naman po. Kailangan lang po patunayan na yun po talaga ang naging trato sa kanya.
19: Po, on an internal setting naman, attorney, pwede bang ireklamo rin sa human resources, the department o HR department ng inyong kumpanya, yung boss mo sakaling gagawin din ito? Either iipitin yung ano mo o ibubulihin ka while you were rendering.
20: Opo, I believe, no? Yan po ang unang inyo... Yan po ang departamento na kung saan kayo ay sasangguni muna sa inyong HR. You have to exhaust the remedies within your organization, you know? Reach out to your HR, no? Hingi po kayo ng tulong doon kung ano po magagawa nila, kung alam nila kung ano yung sitwasyon mo at ano yung maitutulong nila, no? So sa tingin ko, kung ang mga HR practitioners naman natin ay sapat sa pagsasanay at sa trainings tungkol dito, mabibigyan po kayo ng agarang resolusyon kapag ito ay nangyari po sa inyo. And then your next step would be filing a labor complaint, no, sa inyong pinakamalapit na na SENA na DOLE office.
19: Apo, attorney, ito another practice na very commonplace din, ano, sa ating mga opisina, sa ating mga employers. Pumayag halimbawa ang boss mo na sige mag-resign ka. Pero sinabi niya at pumanig rin sa kanya ang Human Resources Department na sinasabi, o sige, bago ka umalis, mag-antay muna tayo ng kapalit. Even beyond, going beyond nung araw, nung days na kinakailangan para mag-render siya. Posible po ba ito at legal po ba ito?
20: Magandang katanungan yan. Marami po sa ating mga empleyado ay minsan nakadepende po ang kanilang pag-alis kapag sinabihan sila na, hintay ka muna, no? Wala pa tayong kapalit, no? Hindi po ito automatikong tama, no? Kapag natapos na ng empleyado ang kanyang 30 days notice, maayos ang kanyang pagbibigay ng notice sa kanyang employer, sa kanyang supervisor, hindi po ito dapat, no, na mangyari, na iipitin siya. Uulitin po natin, Sir Al, na ang notice rule ay para bigyan ng sapat na panahon ang inyong employer para maghanap ng kapalit, no? Hindi ito nagbibigay ng karapatan sa inyong mga employer na i-extend ka indefinitely, no? Parang suspensive ang inyong kanilang condition kapag makakahanap sila ng kapalit. So wala pong determinate na end point kung kailan kayo maghihintay. Mahirap po 'yon, no? Marami pa tayong Supreme Court cases and jurisprudence na nagbabawal po doon, no? Kung gusto nila nang i-extend, dapat mutual agreement, because your relationship with your employer is based on your employment contract. So it should be consensual. If they want you to extend dahil naghahanap po sila ng kapalitan, dapat mutual po ang understanding, may mutual agreement, it should be put into writing. Now, kung ayaw nyo naman, you generally may leave after the notice period.
19: Opo, ito naman, attorney, ito eh, ginagawa rin ng ilan sa ating mga kababayan, ano, kung ang empleyado eh siguro para ma-gauge niya kung gaano ba siya ka-importante, no, do sa kanyang pinapasukan, para magkaroon din ng raise, ika nga, o ng aumento sa kanyang sahod, minsan iti-threaten yung kanyang employer, no, sige magre-resign na lang ako. Pero po, paano kung tinanggap ng employer ang resignation niya, pwede pa bang bawiin ng empleyado ito?
20: Oh, magandang katanungan din po yan, no. If it will prejudice the employer already, lalo na kapag nakahanap na naman ng kapalit, meron ng acceptance, tumatakbo na yung notice period, ay maaaring ito ay magiging binding na on both, no? Kasi again, it is consensual. Kapag it will prejudice the employer already, na ay may nahanap na sila at may kapalitan na, So, hindi na po. Talagang matutuloy na po talaga. Ipoproseso na lang po yung mga natitirang araw sa kanyang pag-resign. So, mahalagang ano po yan, aral din po yan sa ating mga empleyado, no? Na kapag ikaw ay magre-resign, dapat determinado at sigurado po kayo sa inyong desisyon. Dahil kapag ito ay may acceptance na at gumugulong na po yung 30 days notice, ay talagang ipoproseso po ito. No? At again, may mga labor advisory po ang ating dole na within 30 days ay dapat maibigay na po sa empleyado ang kanyang mga unpaid wages and salaries, mga prorated bonuses or 13th month pay. Nang sa gayon, pati yung kanyang certificate of employment, nang sa gayon ay siya maka-move on na sa kanyang susunod na employment.
19: Sakto, kakatapos lang natin i-celebrate yung ating Independence Day. Pag pinalaya ka ng employer mo, ay nakakawawa kang bata ka. Lastly po, attorney, ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan, paalala po natin sa mga manggagawang Pilipino, kaugnay po na ito ano, sa pagpapasa nila ng kanilang resignation letter.
20: Opo. Well, as a practitioner, dapat ang mga payo ko sa mga empleyado po natin, kapag kayo ay sigurado na buo na yung loob ninyo na kayo ay magre-resign, dapat written at may proof of receipt ang resignation, no? Written in other words, pwede naman po itong email, pwedeng online, no? Pwedeng i-send via kung ano man yung mga platforms na means na effective means of communicating to your employer. Importante na i-state po ninyo, isasaad po ninyo yung effectivity date, no? I will complete the 30 days notice period as required by law on, no, June 16, 2026. Dapat klaro po 'yon, no? Also you should be turning over the yung assets na ipinahiram sa inyo ng kumpanya, mga IDs, mga equipments, dapat maibalik niyo po 'yon nang maayos. Ito, huwag basta-bastang pumirma ng quitclaim or waiver, no? Dapat malinaw po. Hanggat maaari, if may kakilala po kayong abogado, ipapabasa niyo po sa abogado yung quitclaim na pinipirmahan ninyo para hindi po magkaroon ng komplikasyon, no? Ngayon, kapag may withholding naman, no, wini-withhold yung pay ninyo, magpadala po kayo ng demand letter or i-email nyo. You demand what is legally yours, no? At kung hindi naman ito actionan, nandyan po ang ating Department of Labor and Employment para asistahan kayo sa inyong mga legal concerns kapag ito ay mananatiling unresolved. Opo.
19: Opo, at maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong hapon na ito, attorney, at maraming salamat po sa iyong expertise patungkol po dito sa pinag-uusapan natin. Mabuhay po kayo, attorney, at maraming salamat po.
20: Wala naman po, Sir Al, at mabuhay din po kayong lahat. Salamat po.
19: Maraming salamat po at magandang hapon, attorney Sherwin Agbon, ang atin pong labor law practitioner.
4: Walang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: Alam nyo kasi mga kababayan, yung ilan pong empleyado, minsan ni abusado rin. Isang pasaway eh. Ano, nako, baka bigyan din ako ni boss, siguro tataasan yung sahod ko. Takutin ko kaya magre-resign ako. Pagka tinanggap ang gagawin mo, patay kang bata ka. Hindi mo na raw pwedeng bawiin yon, sabi ni attorney Sherwin Agbon, especially kapag meron ng acceptance at meron ng nahanap na kapalit. Paano kung on that day, tinanggap? O sige, meron palang ano. Yun nga, hindi raw pwede yung joke. Maging maingat po tayo mga kababayan, ha? Baka mamaya tanggapin bigla, no? Bigla kang palayain ng employer mo. Happy Independence Day sa'yo pag kaganyan. Bawal daw yung prank eh. Pa mga kababayan, ayan. Tandaan po natin, hindi po pwede yung basta-basta na lang. Kailangan malinaw po tayo, no? Dun sa date. Kung kailan matatapos yung iyong period na kinakailangan mag-render ka. Sinasabi natin kanina, hindi mo naman pwede i-text yung boss mo eh. Boss, bounce na ako. Wala, hindi pwede yun. Kailangan po malinaw tayo, sundin natin kung ano yung itinatakda ng batas ng atin pong labor code. patungkol po dito sa ating resignation. Paalala naman, sa ating pong mga employers, hindi nyo po pwedeng ipitin yung mga requirements ng inyong empleyado. Lalong-lalo na, hindi nyo pwedeng bulihin. Ano? Hindi nyo pwedeng pagbagsakan ng galit yung iyong mga empleyado. Pag nagpasa sa iyo ng love letter, di po pwede yun. That is already retaliation. Patay. Hindi po pwede yung pambubuli. Ang term na ginamit kanina ni Attorney Agbon ay yung... sinasabi ni Attorney Agbon kanina? Parang ano eh, power tripping. Ayun. Na power trip niya yung mga empleyado niya. Naku, bawal po yan. Mapapagalitan tayo niyan ng dole. Ang oras po natin, 31 minuto. Makalipas ang alas 2 ng hapon, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
21: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
22: Pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
24: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
24: Radyo Magazine 1278.
22: Sports Radio 918.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
22: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track
25: with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber.
25: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: 37 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Pagpapatuloy po ng ating palatuntunang Juan Trabaho. Timo na natin ang atin po mga tagapanood at tagapakinig ng isang magandang hapon. Nanonood sa atin ngayon si Miss Inday Tabaya. Sabi niya, maraming salamat po sa pagbalita ng tama. God bless everyone. Maraming salamat po at God bless you too, Miss Inday Tabaya. Samantala, narito na po ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyakang walang patid na suporta ng pamahalaan sa higit 366 na mga individual na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Raquel Bayan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang pagbibigay tulong at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong June 8. Sabi ng Pangulo, hindi iiwan ng national government ang mga probinsyang ito sa gitna ng kanilang pagsisikap na makabagong muli at maisayos ang kanilang mga komunidad. Base sa tala ng pamahalaan, umabot na sa 7,090 ang bahay na nasira, habang 39,567 naman ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Hindi bababa sa 33 kalsada, tulay, pamahalaan, infrastruktura, pribadong establishmento at mga pasilidad pang kalusugan ang napinsala rin dahil sa pagyani. Sa kasalukuyan, patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapabilis sa pagpapadala ng mga supply na pagkain sa lugar. Isa rin sa mga tinututukan ng pamahalaan ang problema sa supply ng tubig sa mga bayan ng Glan at Maasim dahil sa matagal na pagkawala ng kuryente at kakulangan ng gumaganay generator sets. Bilang tugon sa kalamidad, nagbigay ang DSWD ng mahigit 90.25 million pesos na halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan sa Sarangani General Santos City. Ayon kay Pangulo Marcos, nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagtulong sa mga naapektuhang residente upang makabangon mula sa trahedya at muling maitayo ang kanilang mga komunidad matapos ang isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, Senador Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan ang legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinag-aaralan na nga ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian posibleng legal action na pwedeng gawin kaugnay ng pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor ng tinawag niyang pagdinig umano ng Blue Ribbon Committee. Si Defensor kasi ang nag-post sa social media kaugnay ng pagdinig umano ng Blue Ribbon ngayong araw kung saan haharap 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaltico at dagdag pa 14. Ayon kay Gatchalian, niloloko lang ni Defensor ang mga tao sa kanyang ginawa at gumagawa lang ito ng kalituhan. Binigyang diin ang acting Senate President na hindi naman siya ang chairman o hindi naman si Defensor yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ito miyembro ng naturang komite at lalong hindi ito isang senador. Nakausap na niya ni Gatchalian si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyong pwede nilang gawin. Una nang naglabas ang pahayag si Gatchalian at Tulfo na hindi kinikilala ng Senado at ng Blue Ribbon Committee ang sinasabing na hearing na ginaganap sa EDSA. Samantalang hindi naman naglabas ng official advisory ang kampo ni na Senador Alan Peter Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng ginagawa o tinatawag nilang hearing ngayon dyan sa EDSA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
6: Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing. Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap mo si Senator Erwin na pinag-aaralan din namin sa legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Tingin ko, para lokohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ang Department of Energy nagpaalala sa mga oil companies na sundin ang price range na itinakda para sa dagdag bawas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpaalala nga ang Department of Energy na hindi pwedeng kulang o sobra kundi pasok sa price range na kanilang itinakda ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Management Bureau, mahigpit ang pagpapatupad ng price range lalo na ngayong nasa energy emergency pa rin ang bansa at patuloy silang nakamonitor kung may mga lalabag rito. Pinaliwanag naman ni Abad na kaya price range ang ibinibigay ng DOE na presyo ng langis imbis na eksaktong halaga ay para magkaroon pa rin ang kalayaan ng oil companies na magtupad ng price adjustment na naaayon sa kanila. Narito ang pahayag ni Director Rino Abad ng DOE.
9: Kukorek lang namin, mandated pa rin ho yan. And since minandate nga yung range, inalaw ho in a way yung kanilang discretion but within the range. Hindi ho sila pwedeng sumobra doon.
8: Ngayong araw naman, nagpatupad ng malakihang rollback sa presyo ng diesel ang mga kumpanya ng langis na nasa 3.71 hanggang 5.71 pesos. Kahit ang kerosene, bumaba rin ng 50 centimos hanggang 2.50 pesos. Ang gasolina naman, nagbaba rin ng 32 centimo at may nagtaas rin naman ang hanggang 1.68 pesos. Dati nang sinabi ng DOE na kung may hindi susunod sa price range ay maaari nilang kasuhan o pagbayarin ng penalty. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Mga dating basketball player ng Ateneo Blue Eagles sumarap sa CIDG para sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang ulat niyan mula kay Dayan Liar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Ali, humarap pa ngayong araw sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dito sa Campo Crame. Ito nga dati basketball player ng Ateneo Blue Eagles. Ito'y kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Nauna rito ay ipinasampina ng CIDG ang mga coach, basketball players at resort owner kung saan isinagawa ang umano'y team building ng Ateneo sa Aurora. Sinabi naman ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II kahapon
10: sa isang pulong balitaan dito sa Campo Crame na tatlong mga dating basketball players ang haharap nga ngayong araw sa kanilang tanggapan bilang mga resource person para sa isinasagawang investigasyon. Matatanda ang kumalat sa social media yung mga nakaraang interview ng ilang dating basketball player ng Ateneo na sinasabing deadly at hell week yung training sa Aurora. Sa ngayon, nagpapatuloy itong fact-finding investigation at nakantabay ang media dito sa labas ng tanggapan ng CIDG. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Ate Diane Layar. Interagency Dialogue para sa bagong patakaran sa pagtatrabaho ng mga dayuhan sa Pilipinas, isinagawa ng Department of Labor and Employment. Ang ulat niyan mula kay DK Zarate.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mula July 15, nagsagawa ng dalawang araw na Interagency Dialogue ang Department of Labor and Employment. Layo ng pagtitipon sa pakikipagtulungan ng DOLU-NCR na talakayin ang mga bagong patakaran at proseso kaugnay sa pagtatrabaho ng mga dayuhan sa Pilipinas, kabilang ang pagproseso at pag-issue ng Alien Employment Permits o AEP sa DOLU Central Office. Dumalo ang 85 ginatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, law offices, consultancy firms at employers group, kabilang din sa dumalo si DOLU-NCR Regional Director, Attorney Sara Buena Merasol at iba pang opisyal ng DOLU-NCR. Inaasahang mapapalakas ng dialogo ang kaalamanan ng mga kalahok sa AEP policies, compliance requirements at koordinasyon sa DOLE para sa maayos na

0: Transport Service Vehicle sa ilang pribadong paaralan sa Marikina City. Kabilang sa mga ininspeksyon ang mga sasakyang nagsiservisyo sa Maris School, Infant Jesus Academy, Our Lady of Perpetual Socor College at Saint Scholastica's Academy. Sinuri ng mga kawanin ng ahensya ang kondisyon ng mga sasakyan upang matiyak na ligtas at roadworthy ang mga ito para sa operasyon. Tiningnan din ang mga kinakailangang dokumento ng mga operator upang masiguro na may otorisasyon silang magbigay ng school transport service. Ayon kay LTFRB NCR Regional Director Attorney Sona Rosette, ang hakbang na ito ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 2012-015 na nag-uutos ng regular na inspeksyon sa mga rehistrado at operational na school transport service sa bansa. Layunin ito na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawanin ng paaralan na gumagamit ng school service. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Manong Ray Ferrer. Navotas Solon nanawagan sa MMDA na tiyaking gumagana ang Navotas floodgates at pumping stations. Ang ulat na ito mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Navotas Representative Toby Tiangco sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na agaran tiyakin ang operasyon ng anim na bagong floodgate at dalawang bagong pumping station ng Navotas Coastal Dike Project. Inihayag ni Tiangco ang kanyang pagkadismaya sa MMDA matapos nitong sabihin na wala itong nakalaang pondo para sa operasyon ng mga pasilidad na nakatakdang makompleto ngayong taon. Ayon sa mambabatas ang MMDA ang naatasan ng mga siwa ng operasyon ng mga floodgate at pumping station sa oras na mai-turn over ng DPWH ang proyekto. Batay sa liham ng MMDA sa tanggapan ni Tiangco, hindi na isama sa kanilang maintenance and other operating expenses para sa 2026 at 2027 ang pondo para sa operasyon ng nasabing pasilidad. Ayon sa ahensya, hindi umano ito naabisuhan ng DPWH na matatapos ang proyekto ngayong taon, kaya plano pa lamang nitong humiling ng pondo para sa 2028. Ang proyekto ay matagal ng bahagi ng mga plano para sa flood mitigation sa Navotas at isinailalim pa sa pagsusuri ng Regional Development Council National Capital Region para sa 2022 budget sa ilalim ng Metro Manila Council. Hinimok din ni Tiangco ang MMDA na makapagpulong sa DPWH, DBM at Office of the President at agarang hanapan ng pondo upang matiyak na mapapagana ang mga pasilidad nang sa gayon ay agad na mapakinabangan ng proyekto na matagal nang hinihintay ng mga Navateño. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 50 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon bago po tayo tuluyan at pasamantalang magpaalam. Ito muna ang public service announcement para sa atin pong mga kababayan. Dalawang araw na lang NSED na. Ano ba itong NSED? Ito yung Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa sa ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Ito po ay gaganapin sa darating na Huwebes, June 18, 2026, sa ganap na ikasyam ng umaga. Magsisimula ang programa ng ceremonial pressing of the button sa ganap na ikawalo ng umaga. Mapapanood po ang live stream sa page ng Civil Defense PA. Lahat tayo mga kababayan, makiisa, ano po, para po laging manatiling handa ang atin pong mga kababayan. O tatandaan po natin yung duck cover and hold. Mga dapat po nating matandaan ano, sakali na magkaroon ng malakas na lindol. Ang alam po ng ating mga nakasama at nakapanayam ngayong hapon na ito, maraming salamat po ano, kay Attorney Sherwin kanina. Atin pong labor law practitioner attorney Sherwin Agbon, maraming salamat din sa atin pong mga kasama dito sa ating technical and production side. Nandiyan si Engineer Orly Lopez, nandiyan si Engineer Marvin Toledana, and of course, nandiyan din si Madam Matet Segovia. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa production division, kay Myla Vidania at kay Isabel. Isabel Silang. Kaya ano mo yung Silang Cavite? Hindi, joke lang. Joke lang. Ah, talaga? Baka inyo yung Silang. tagapagmana ng Silang, Cavite. Biro lamang po. Maraming salamat po mga

0: Kababayan, sa pakikinig po sa atin, sa ating pong palatuntunan ng Juan Trabaho ngayong hapon na ito. Sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpuz. At ang tabayanan po natin ng mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating PBS News Division sa katauhan po ni Ginoong Omar Anthony Aquino. Pabati po kami sa inyo ng isang magandang hapon at keep safe everyone.
1: Juan Trabaho, kasama si Jamie Quinto.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na nagpasalamat sa Germany sa pag-alaga sa 45,000 Pilipino sa kanilang bansa. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proteksyon ay binibigay ng Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulo Marcos na nasa 45,000 ang mga Pilipino sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Ang mga ito anya ay isa sa nagsisilbing matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, ang mga Pilipinong nakahanap ng oportunidad doon kasama ang kanilang pamilya, sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant workers nito, bagay na ipinagpapasalamat ng Pilipinas.
5: To visit back home as much as possible. They are very comfortable in every way while they're staying in Germany. And there are, since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals suffer in other places, and that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Grupo nila Senador Alan Peter Cayetano naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang mga naging aksyon noong June 3 Senate session. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghain ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ng petition for certiorari at humihiling na maglabas ang Supreme Court ng status quo ante order. Kabilang sa mga petitioners ni Senador Alan Peter Cayetano, Senadora Loren Legarda, Senadora Pia Cayetano, Senador Jingo Estrada, Senator Christopher Bongo, Senadora Amy Marcos, Senador Dante Barculeta, Senador Robin Padilla at Senadora Camille Villar. Sa 87 pages petition, hinihiling ng grupo na ibalik ang kalagayan ng Senado bago ang pangyayari noong June 3 at ibalik sa kanilang dating tungkulin ng mga opisyal ng Senado kabilang sina Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Senadora Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at Attorney Jose Luis Montales bilang Senate Secretary habang dinidinig ang kaso. Hinihiling din ng mga petitioner na ideklarang walang visa o null and void ang mga aksyon at desisyong ginawa noong June 3 session. Kabilang ang sesyong pinangunahan ni Senador Gatchalian, deklarasyon ng quorum, pagpapahayag na bakante ang lahat ng elective positions sa Senado, paghalal kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President, paghalal kay Senador Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader, paghalal kay na Attorney Renato Bantug Jr. at retired General Alfred Corpuz bilang Senate Senate Sergeant at Arms, pagtatalaga ng mga bagong committee chairpersons, pag-aproba ng mga resolusyong nag-amyenda sa impeachment rules at nag-adjourn ng sesyon ng Kongreso at lahat ng iba pang mga nagmula sa naturang sesyon. Nais din nilang kilalanin ng korte na sina Cayetano, Legarda, Montales at ang mga committee chairpersons bago ang June 3 session ang mga lehitimong opisyal ng Senado at permanenteng pagbawalan ng grupo ni Nagatsalian na gamitin ang anumang kapangyarihang nagmula sa mga kinikwestiyong proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Oral arguments kognay ng petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations ng 2024, 2025 at 2026 national budget isinasagawa ng Supreme Court. Si DK Sarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling tatalakayin ngayong araw ng mga mistrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management ang consolidated petition na kumikwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriation at special accounts sa inaprobang 2024, 2025 at 2026 General Appropriation Act. Hinilinga ng petitioner ng ilang dati at kasalukuyang mababatas kabilang ang progresibong grupo na ipawalang bisa at deklarang null at void ang mga pagbabago at idinagdag sa budget by Cameral Conference Committee dahil labag umano ito sa konstitusyon. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat maresolba na ng Korte Suprema ang mga petisyon at huwag nang hintayin matapos ang taon para magkaroon ng gabay ang publiko at kongreso sa pagbabalangkas ng pambansang budget. Iginiit ng kampo ng isa sa mga petitioner na si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na dapat tanggalin na ang buong unprogrammed appropriation na ani ay nagiging dahilan para ilipat at mamanipula ang mga item at mga uring budget sa GAA. Mula sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Resignation ni Coach Tab Baldwin hindi nagpapawalang sala sa pananagutan sa trahedya ayon sa ilang mambabatas. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mariing iginiit ni Representative Rodolfo Ompong Ordanez na ang pag-ibitiw sa pwesto ni Coach Tab Baldwin ay hindi nangangahulugan na nawala na ang pananagutan kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Ayon kay Ordanez, bagamat maituturing na personal na sakripisyo ang pag-ibitiw, hindi nito ipinapawalang sana si Coach Tab Baldwin. Ipinanawagan din ng mambabatas sa Philippine National Police, Criminal Detection Group, National Bureau of Investigation at DOJ na gumawa ng hakbang upang matiyak na makapagpapalabas ng hold departure order laban kay Baldwin kung kinakailangan. Binigyan din pa ni Ordanez na hindi sapat ang Immigration Lookout Bulletin Order upang pigilan ang pag-alis ng sinumang maaring sangkot. Samantala, sinabi naman ni Navotas Representative Toby Tiangco na hindi nagtatapos ang mga tanong kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student athletes sa pag-ibitiw ng coach. Ayon kay Tiangco, mahalagang magpaliwanag ang Ateneo de Manila University kung ano talaga ang nangyari sa camp at gawing bukas sa publiko ang resulta ng investigasyon. Para kay Tiangco, hindi sapat ang resignation at dapat na magpaliwanag ang Ateneo at isapubliko ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, dating Ateneo coach Tab Baldwin hindi sumipod sa subpoena ng National Bureau of Investigation o NBI. Nagbabalita si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Show ngayong araw ang dating Ateneo coach na si Tab Baldwin sa kabila ng subpoena sa kanya ng NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Imbis na personal na humarap, pinapunta lang ni Baldwin ang kanyang abogado na si Attorney Carl Justin David at sinabi nito na maaasahang makikipagtulungan pa rin si Baldwin sa investigasyon. Wala lang ito sa maayos na kalagayan ngayon kaya hindi nakasipot sa subpoena ng NBI. Narito naman ang pahayag ni Attorney Call Justin David, legal counsel ni Coach Tab Baldwin.
10: Will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures.
9: Tikom naman ang bibig ng kanyang abogado nang tanungin kung nasa bansa pa ba si Baldwin o kung masisiguro bang nananatili ito sa Pilipinas. Tumanggi rin itong magkomento hinggil sa inilabas na video ng asawa ni Baldwin dahil nakatutok lang anya sila ngayon sa pakikipagdulungan sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278, Sports Radio 918, Radio Pilipinas Radio Publiko 738, at Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM,
11: Radio Pilipinas,
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
19: talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
0: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo, hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
20: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. At ngayon, lahat po na nakasubaybay sa talapitang 738. At sa mga nanonood po sa aming Facebook page at DISUD.gov.ph, huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DISUD.gov.ph. At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming Facebook page o comment po dito sa aming live.
0: Ayan, ngayong araw, Ali, ano, pag-uusapan pa rin natin ang mga updates mula sa DISUD. Pero bago ang lahat ay pinapaalalahanan natin ang publiko alinsunod sa Memorandum Circular Number 114 mula sa Office of the President. Ang aming central at regional offices po ay bukas ngayong Linggo mula Lunes hanggang Huwebes ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Alas 7 po ng umaga, no? 7 to 6 po Monday hanggang Thursday. Habang sa Biyernes naman po ay naroon ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 8 to 5 sa Opo. Friday, Ali, ano?
20: Yes po. At neto nga pong nakaraang Linggo ay kamakailan ay nasa 120 na informal settlers ang natuldukan ng 19 years po nilang pagtira sa danger zone.
0: Ayan,
20: sa Caloocan.
0: Ayan, isa na namang magandang balita, ano, mula sa DISUD.
20: Yes po, at kinatuwa po nila ang pagka-turnover po ng ilan sa mga housing units ng isang off-site na ECMP housing project po sa ilalim ng expanded 4PH. At para po balikan ang araw na yon, panoorin po natin ito.
21: Good news! Mahigit 120 na informal settlers mula sa Camarines, Caloocan ang maaari nang magkaroon ng sariling tahanan sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging posible ito sa modality na Enhanced Community Mortgage Program. Pinangunahan ni DISUD Secretary Sir Ramon Aliling, Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang ceremonial turnover ng inisyal na 36,000 units sa mga miyembro ng Mapalad Ka Homeowners Association. Nagpasalamat si Mapalad Ka HOA President Princess Beninan dahil natuldukan ng 19 years silang paghihintay na magkaroon ng kapanatagan sa sarili nilang tahanan. Parami na ng parami ang mga Pilipinong natutupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng ligtas, disente at abot-kayang tahanan. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DISUD.gov.ph.
22: Maraming salamat, Pangulong PDS!
0: Ayan, mahigit 100 benepisyaryo na naman mula sa Camarines, ano?
20: Yes, opo.
0: Camarines, Caloocan City ang nag-benefit po sa Enhanced Community Mortgage Program. Sa ilalim pa rin yan ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At syempre, pinangunahan niya ng turnover ceremony ng ating kalihim Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa. At syempre, kasama lagi dyan ang ating punong abala sa expanded 4PH, si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr.
20: Opo, at lubos na lubos pong nagpasalamat ang presidente po ng Mapalad Ka HOA po na kita po natin sa video kanina na natupad po ang kanilang pangarap na magkaroon ng ligtas at mas disenteng tahanan na masasabi po nilang sa kanila. At yun nga po, natuldukan po yung 19 years silang pagtira sa danger zone.
0: Mm-hmm. So, itong mga ito ay yun, danger zone nga, no, sa tabi ng ilog na nakatira dati. At sa kwento nga nitong presidente, ano, na parang mga member ng isang church group ito. Mm-hmm. Ano, itong initially po, 36 units yan yung nakikita natin na ipinamahagi, ano, dyan sa isang building. Meron pa po yung pangalawang building para doon naman sa ibang miyembro ng Mapalad Ka HOA Inc. Ano, dyan sa may Camarines na Caloocan City at nakita natin napakaganda ng kanilang bagong tirahan. Ayan po yung nakikita nyo, 3-story yan. Lofted po yung mga units dyan, ano? Lofted. So napakaganda at tuwan-tuwa itong ating mga kababayan dyan sa may Camarin, Caloocan City na after 19 years.
20: 19 years po.
0: After 19 years po na paninirahan ng walang kasiguruhan at laging nasa peligro dyan sa tabi ng ilog, dyan sa may Caloocan, ay nabiyayaan po sila ng ganitong klaseng tahanan. Disente, ligtas, at siyempre, abot kaya.
20: Opo.
0: Dahil nga po yan ay subsidized ng ating gobyerno sa ilalim ng expanded 4PH program.
20: Yes po, at nabanggit nga po ni Director Mario na layunin po ng SHAFC na makabuo pa po ng isa pang building para mas marami pa po ang maging beneficiaryo na itong off-site ECMP
0: Naka-ready
20: project.
0: Naka-ready na, di ba? Yung sa tapat mismo niyan. Gitna, kalye, malapad na kalye, tapos sa tapat niya yung bakanting lote na pagtatayuan naman po nitong pangalawang building dyan sa may para sa mga miyembro ng Mapalad ka Hoa Inc. Ano? Dumako naman tayo, Ali, dun sa isa namang ECMP rin at limang, ano naman ito?
20: Limang Hoa.
0: Oo, one time, big time po. Nagkaroon tayo ng one time, big time dyan sa may Santa Rita, Pampanga. Ano? Limang homeowners associations nga mula dyan sa Pampanga at probinsya ng Bataan.
20: Opo.
0: Ang napagkalooban naman po. Ito talagang pinapangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Mga titulo.
20: Opo.
0: Titulo po ang handog ng ating DZUD kasama siyempre ang SHAFC, ano. So para makita at ma-share natin sa ating mga kababayan ang saya, ang galak ng mga naging benepisyaryo ay panoorin natin ang videong ito.
1: Limang homeowners association ang natupad ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan nang tanggapin ang kanilang land titles sa Central Luzon. Ang awarding ay pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretaryo Sir Ramon Aniling, Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa, DZUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at iba pang opisyal ng DZUD, SHAFC at LGU. 342 na land titles ang naipamahagi sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program, isang modality sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Masayang tinanggap ng ating mga kababayan ang patunay na natutukan na ang kanilang pangamba sa paninirahan. Para sa mga updates katulad dito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DZUD.gov.ph.
0: Ayan, kita natin yung actual po, actual na titulo ng lupa, yung iniwawagayway ng ating mga kababayan na kasama nga, miyembro nung limang homeowners association dyan sa may probinsya ng Pampanga at isa, ano, apat yata yung nakabase dyan sa Pampanga at isang HOA naman mula sa Bataan.
20: Opat mahigit 1,100 na individual po mula po dyan sa mga probinsya pong Pampanga at Bataan ang nakatanggap na po ng kanilang mga titulo na kanila talaga pong inaasam-asam dahil na, sa wakas po ay meron na po silang mapanghawakan at na ibahagi nga po nila ang kanilang galak na naging posible po ito no, sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino at sinabi po nila na mas naging madali po ang proseso talaga ng matulungan po sila dito sa ECMP or sa Enhanced Community Mortgage Program. At pinangunahan po ni DZUD Secretaryo Sir Ramon Aliling kasama si Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang pagbibigay po ng titulo sa ating mga kababayan po dyan sa Central Luzon. At kabilang po sa mga na-awardan ay lima nga pong HOA na banggit po kanina at para po mapakinggan po natin ang kanilang mga kwento, panoorin po natin ito.
1: Patuloy na binabago na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Ako si Elizabeth Sullivan, presidente ng BDLR Homeowners Association, Phase 1. Ito nga po, matagal na po namin inaano yun eh, kaya nga naasikaso namin yung pag-proseso para nga makamit na namin yung mga titulo ng hinahangad namin. So, sawa na po ng Diyos ayun, naisakatupan na yun. Dahil sa pabahay na ito na ginagawa ng ating presidente na si Bongbong Marcos, sa tulong ng ibang ngayon siya ng pabahay, marami pong mahihirap na nagkakaroon ng lupa, ng bahay para matayuan. Yun nga po, hindi na sila yung kung saan-saan lang ng lupa.
5: Eh, Senseng, 58. Nabibigyan kami ng pagkakataon na mga magkaroon na lupa, yung mga wala talagang mga lupa pa. Kaya isang malaking magandang pribileyo sa amin na magkaroon kami ng ganitong programa na magkakaroon kami ng lupa. At may titulo, hindi lang siya basta lupa, meron kaming pangahawakan na siguridad hanggang sa mga magiging anak namin. Kasi isa itong parang protection mo sa lahat na ano man ang mangyari sa'yo, may sisilungan ka, tapos may hawak kang ito. Kasi sa buhay ng tao talagang isang kayamanan ang may tahanan ka.
6: Corazon Carreon Diasis, 59. At salamat sa Pangulo natin, sa naging ano niya na inano niya dito sa San Fernando. Kasi dati sa Makati pa po ako pumunta Nung inano po ni President Marcos na dito na sa San Fernando, 1 year lang po na nagawa una San Fernando. So thank you very much. Sa DSUD din kasi pupunta ako sa DSUD pag nagano po ako ng mga document. So maraming salamat po sa DSUD. Maraming salamat sa Secretary. Yes, President Marcos, maraming salamat po sa pabahay na inano ninyo, pinagkalobo ninyo. Marami pong mahihirap na walang lupa ang nabigyan noon ng pagkakataon na magkaroon ng lupa. Yung mga nagre-rent, nabigyan mo sila ng pagkakataon. Kaya maraming salamat po.
7: Ako si J.Ann Panganiban. 45 na ako. Tapos nung taga Santa Rita de la Dila kami. Phase 1. Sa title award din nga, malaking bagay na sa amin yun. Kasi makukuha na namin yung titulo namin. Malaking bagay talaga yun. Malaking pasasalamat namin. Nung madugo talaga yung pinagdaanan namin noon. Kasi sa isip namin lahat, mapapaalis kami. Yung dating tinitira namin, bahain. Pagpasok pa lang na June, mag-uumpisa na yung ulan, yung mga bagyo, talaga yung baha talaga malaki. Lampas tao talaga, tapos tabi pa kami ng mga ilog. Ay, masaya talaga. Malaki yung pasasalamat namin lalo sa Panginoon pag ganun na nangyari ganito. Sa tagal na namin, 25 years, ilang taon na lang kami? Ilang taon na lang natitira sa amin? 3 years na lang. At least ngayon, makakawakan namin yung title namin.
23: Ako po si Mrs. Angelina Baluyot Santos. I am 65 years old. Dati yung mga naka-squat, kahit pinagsikapan nilang mabayaran, ngayon may sarili na silang titulo. Malaking tulong sa mga, lalo na po sa katulad naming mahihirap. Ay buong puso po ako nagpapasalamat sa ating Pangulo. Dahil sa malaking tulong po, lalo na po sa mga tao nasa mahihirap na lugar, mahihirap na situation, mahirap na pangkabuhayan. Talaga ma'am, malaking tulong ito sa nangyari sa amin. Nakamit namin ang mga pangarap namin.
24: Ako po si Kim Omar M. Canary from Bataan, Holy Land. 2034. Siyempre masaya kasi ito na yung pasimulang hirahan. Kumbaga, magsisimula na kami magnegosyo, yung mga gano'n. Masabi mong ito na, may hawak ka ng title, hawak mo na yun. May sarili ka ng bahay. Maraming salamat kay Pangulong Marcos dahil binigyan niya yung lahat ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling bahay.
25: Parami na ng parami ang nakatatanggap ng kapanatagan sa kanilang mga tahanan. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUD.gov.ph.
1: Ayan, naramdam nga natin yung saya at yung galak na kaloob nitong mga titulo ng lupa, no, para sa mga miyembro. Ulitin lang natin, Ali, ano yung mga homeowners, 5 homeowners association ito, ano.
20: Apa.
1: Una dito yung Virgen de los Remedios Homeowners Association Phase 1.
20: Apa.
1: At yung pangalawa naman, yan ay naka-base po sa may barangay Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga, no. Yung pangalawa, yung Saint Rosary Village Homeowners Association. Apa. Sa barangay del Rosario, City of San Fernando. Diyan din po yan sa may Pampanga. At yung Bagong Diwa
0: Homeowners Association, dyan din po sa may Pampanga, at yung Bataan Holy Land Homeowners Association. Yan po yung limang homeowners association, yung mga miyembro niya, mahigit 1,000 beneficiaryo po yan, ang nakatanggap ng kani-kanilang mga titulo. At gaya ng sinabi ng ating mga presidente ng mga HOA, no? Yun ay kanilang minimithi sa haba ng panahon. Yung iba po nakatira sa, tulad nung nasabi nung isa, ay sa danger zone, bahain. Malaki daw ang baha, mataas ang baha ng kanilang dating lugar, ano? Yung isa naman ay talagang nag-informal settler din, yung yung parang senior na, yung 65 years old kanina, no? So yan po ay ang hatid ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ating mga kababayan, lalo't higit itong mga higit na nangangailangan, yung mga kababayan natin na laging nasa papeligro dahil sa kanilang mga tirahan sa hindi tamang lugar.
20: Opo, at iba rin po yung galak nila nang matanggap na yung mga titulo dahil trinabaho din po talaga ito ng mga member beneficiaries po. Sila po talaga ang nag-asikaso ng kanilang mga dokumento upang makapagpasa po sila ng mga requirements sa SHFSE. Kaya po tuwan-tuwa po yung isa sa mga na-interview namin dahil nga po nailapit daw ang serbisyo ng gobyerno sa kanila sa Pampanga.
0: Dati bumabiyahe pa Makati para sa mga dokumento. Ngayon, doon na lang sa Pampanga. No?
20: Opo, sa San Fernando. So malaki po ang pagpapasalamat nila sa DSUD, sa SHFSE, at syempre po sa ating Pangulo dahil sa kanyang magandang programa nga po na expanded pambansang pabahay po.
0: At saka yun nga, talagang tinyaga, tulad nung nakwento nga nung yung senior natin na presidente, ano, yung isang HOA dyan na tinyaga ng kanyang mga membro ang pagbabayad buwan-buwan. Yan po'y binayaran buwan-buwan, ha, bago na nagkaroon ng awarding ng titulo, ay binayaran po buwan-buwan ng ating mga member beneficiaries sa SHFSE para makuha nila itong titulo na ito. Ano? So taon din po ang binilang niyan, pero napakababa po ang ating amortization ng ating Social Housing Finance Corporation dahil nga po subsidized yan ng ating national government through yung ating Department of Human Settlements and Urban Development. So yun ang mga magagandang balita patungkol sa ating patuloy na pagsusulong sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, specifically dun sa programang ECMP ng ating Social Housing Finance Corporation. So dumako naman po tayo dun sa ating pagdiriwang o paggunita dun sa ika-128.
20: Yes po.
0: 128 araw ng kalayaan, ano, na isinagawa ang isang kalayaan government program sa services sa Luneta at nagkaroon po ng booth kasama po actively active participant po dyan ng ating Department of Human Settlements and Urban Development, kung saan ay nagtayo po tayo ng booth para alalayan yung ating mga kababayan, lalo na yung may mga yan nakikita natin sa screen, mga nag-i-inquire po yan sa ating expanded 4PH para maipaliwanag ng husto yung proseso sa ilalim ng expanded 4PH.
20: At yun nga, naroon po ang DSUD kasama po. Katabi lang din po ang ibang mga key shelter agencies.
0: So, parang naging one-stop shop yan. No? So punta ka muna sa DSUD, magtanong ka kung anong tungkol dyan sa expanded 4PH. At pag nagustuhan ninyo yung programa, punta lang kayo sa Pag-ibig Fund. Kung kayo ay employed po o member ng Pag-ibig, kung kayo naman ay member ng Accredited Homeowners Association o Neighborhood Association ng SHFSE, nandyan lang din po sa tabi namin ng booth ng SHFSE.
20: Opo, at nung mismong araw naman po ng kalayaan, naging makulay po ang selebrasyon sa naging parada ng iba't ibang hukbong pandigma at sa pagpapamalas din po ng talento ng iba't ibang grupo. Upang balikan po ang araw na yon, panoorin po natin ito. Ayan po,
0: mga photos. Ayan, no, makukulay. Naging festive, historical yung ating parada doon. Ano? Tulad ng mga nakasanayan, mga parada na mga float o yung mga delegation sa iba't ibang probinsya. Ano? At syempre, aktibong kasama dyan. Laging inaabangan yung ating mga uniform personnel mula sa ating Armed Forces of the Philippines. Syempre, kinabibilangan po yan ng Philippine Army,
3: Philippine Air Force and Philippine Navy. Siyempre, di rin papahuli dyan yung ating Philippine National Police.
20: Opo.
3: Siyempre, yung ating Philippine Coast Guard na nagpamalas nung kanilang mga napakagagaling na mga personnel sa pagmamarcha. At siyempre, yung kanilang capability, yung mga kagamitan na moderno ay ipinarada din po. Nung Friday yan, ano? Friday, opo, Independence Friday, Day mismo.
20: Opo.
3: At siyempre, nagpadala ng contingent ang ating disudyan, ano? Kasama yung ating mga key shelter agencies. At ito, ready na yata yung ating AVP tungkol sa Independence Day celebration.
25: Bilang pagkilala sa 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, nagsama-sama ang mga kawalin ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para sa isang selebrasyon na may temang ang kalayaang pinapangarap. Ibinida ang mga hukbong nagproprotekta sa ating bansa, pati na rin ang kanilang mga sasakyang pangdigmaan. Naging makulay ang selebrasyon ng ipamalas ng iba't ibang grupo ang kanilang mga talento na nagpapakita ng mayamang kultura ng ating bansa. Sa mensahe ng Pangulo, binigyan din niya ang halaga ng pagkakaisa at pagdedesisyon para sa ikabubuti ng Pilipinas. Dagdag pa dito, ayon sa kanya, ang kalayaan ay dapat pinahalagahan sa kilos at gawa. Ang disod sa pamumuno ni Sekretaryo Sir Ramon Aliling ay patuloy na maninindigan sa pagtupad ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay upang mas marami pang pangarap ang mabuo at matupad dito sa ating bagong Pilipinas. Para sa mga updates katulad ito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at lisod.gov.ph.
3: Ayan, napanood nga natin yung mga ilang clips natin ano, doon sa mismong parada nung Independence Day. At napakaganda nung mensahe ng ating Pangulo dyan. Ano, parang nabanggit niya, hindi ako nagkakamali, ay yung huwag tayong magsawang mahalin ang ating bansa. Ano. Tama naman, dahil ang Pilipinas po ay talagang ang ating sariling bayan. At yan lang po ang ating talagang magiging bayan sa ating buong buhay, ano? Pati sa ating mga OFWs, ganun din po yan na ang hangad nila ay makabalik ng maging stable dito sa Pilipinas, ano? So napakaganda, naging masaya, makulay yung tulad nung nakikita natin, ano, na makulay na ipinagdiwang yung ating araw ng kalayaan.
20: Opo, at inalala po ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas at ang gampanin po ng bawat Pilipino na pahalagahan po yung ating kalayaan. At yun nga po, nabanggit na ang gobyerno at ang DSUD po ay tuloy-tuloy sa pagpapalawak ng access po ng bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay upang mas marami pang pangarap po ang mabuo dito sa ating bagong Pilipinas.
3: Oo, siyempre, yun yung ambag natin dahil yung mandato po, mandato ng ating DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, ay ang magbigay, palawakin ang access sa disente, mas ligtas at siyempre abot-kayang pabahay para sa mas nakararaming Pilipino. Siyempre, yun po yung mandato at yun naman ang ambag natin na talagang hanggang ngayon at sa pamumuno ni Secretary Ping Aliling ay pinagsisikapan na mas maging mas maraming Pilipino pa, pamilyang Pilipino pa ang masakop ano ng pagpapalawig ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
20: Opo, at isa rin po sa mandato ng DSUD ay upang proteksyonan po ang ating mga kababayan na home buyers po, no? At sa usapin naman po ng ng HOA concerns, nagkaroon po ang DSUD Regional Office 4A ng mass conciliation activity sa Rizal Coliseum sa Calamba, Laguna. At ito po ay upang paglapitin ang ating mga home buyers at mga developers po sa Calabar Zone. At ayan po, makikita natin po sa mga pictures na parte po ng DSUD Zero Backlog Program ang naging activity at ito po ay naglalayo na gawing mas mabilis at aksesible po ang dispute resolution ng mga serbisyo po ng DSUD, no?
3: Kasama yan sa mga pinapatutukan ni Secretary Ping Aliling, ano, yung pag balansehin ng ating mga polisiya, yung ating mga nilalabas na mga mga bagong guidelines yung interest ng ating mga home buyers at saka itong homeowners association at syempre yung mga developers. Ano? So kasama po dyan, tulad nung nabanggit ni Ali, ay yung pagpapabilis ng mga conciliation na conciliation meetings. Yung mga may mga nagkaroon po ng problema along the way na hindi inaasahan between the home buyers at saka yung ating mga developers. At syempre, meron din po mga issues yung ating mga iilang homeowners associations na gusto ng ating kalihim ay agarang lutasin sa pamamagitan ng conciliation meetings. Na ang pinaka aim po niyan ay magkaroon ng amicable settlement between the two parties, yung mga minsan yung home buyer may issue sa kanyang developer, minsan naman yung mga homeowners association may mga internal issues sila na kailangan mamagitan ng ating mga kasamahan dito sa Department of Human Settlements and Urban Development. So diyan nga sa nangyaring conciliation meetings diyan na sa Regional Office 4A sa pamumuno ni Undersecretary Odilon Pasaraba ay 121 cases po yung kanilang na-conciliate, ano? Abang 120 cases naman po dyan ay yung unang araw 121 cases ang na-conciliate at yung pangalawang araw ay 120 cases naman po ang kanilang pinag-usapan, ano?
20: Opo, at yun nga pong 2-day activity po na yun ay nakatulong po sa ating mga kababayan po dyan sa Region 4A upang mas maging maayos po ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga developers.
3: Oo, hindi, tsaka sa sobrang dami din dyan kasi talagang priority area yung regional office 4A. Yan po ang nakakasakop sa Calabar Zone area. No? Dyan po yung concentration ng napakaraming mga subdivision, mga kaya marami din pong mga homeowners associations dyan. Ano? So, yan po ang pinaka-priority area sa ngayon. So far, nasa on track naman yung ating zero backlog program. Yan naman ay sa pamumuno ng ating supervising senior undersecretary Sharon Faith Pakis, ano, na nakatutok din lagi diyan sa Regional Office 4A upang ma-zero na nga yung mga pending cases na yan, either regulatory man yan tungkol sa mga developers o sa mga home buyers o dito sa mga homeowners association, ano. So time check muna tayo, it's 3:34 in the afternoon. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating kapihan ngayong Martes ng araw, ano, kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Disud Kapihan sa radyo.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. D-Soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Andito pa rin po tayo sa Disud Kapihan sa Radyo. At yun nga po, no, noong nakaraang linggo ay nayanig po ng 7.8 magnitude na lindol ang probinsya ng Sarangani at mga karatig na lugar. At kung makikita po natin sa mga pictures po, no, dito lang nakaraang pong araw ay ipinag-utos po ni Pangulong Marcos Jr. na agaran na tulong po sa mga kababayan po natin dyan na biktima po ng lindol. At nagtungo po ang ating Pangulo dyan sa Sarangani nitong Lunes upang masigurado ang pagsasaayos po ng relief operations at natatanggap po ng ating mga kababayan ang tulong na nararapat po para sa kanila.
9: Actually, pangalawang balik na yata yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. diyan sa mula nung tumama nga yung 7.8 magnitude earthquake, ano, diyan sa Region 11 and Region 12, ano, at siyempre among the hardest hit areas ay yung probinsya po ng Sarangani, na kung saan kahapon nga ay nandiyan kami kasama yung ating pangulo, siyempre si Secretary Ping Aliling at iba pang mga cabinet secretaries, ano, na kung saan ay inikot nila yung mga lugar. Mayroon silang pinuntahan dyan sa Glan na isang evacuation center. Yung Glan po ay isa sa mga pinakamatinding bayan na tinamaan itong lindol, ano? At may mga pumunta rin sila sa may Sarangani Provincial Hospital, may pinuntahan din silang eskwelahan at nasirang tulay bago ginanap itong nakikita ninyo sa screen ninyo ngayon. Yan po ay isang situational briefer, ano, nagpa-brief po ang ating pangulo, presided over by the president, ano, inatenan po yan ng ating mga local government units, local government executives diyan sa may affected areas. Tatlo yata ang governor na nandiyan dyan at maraming mga mayors, ano, at syempre ang kasamang mga cabinet secretaries ay si Secretary Ping Aliling, si DPWH Secretary Vince Dizon, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, at OCD Administrator Harold Cabreros, at Health Secretary, nandyan din po sa screen natin, no? Teddy Herbosa, at iba pang mga opisyal, na kung saan ay ito yung maganda, right from the horse's mouth, ika nga, Ali, ano? Yung mismong mga mayor at mga governor ang nagsasabi sa ating Pangulo kung ano yung mga immediate needs nila. So, nandinala naman ng ating Pangulo yung kanyang mga kagabinete na agaran naman yung kanilang tugon dito sa mga pangangailangan na isinasaere o ipinapaalam ng ating mga local government executives. So, instant, ano talaga, instant reaction ng ating national government. At isa pang binitawan ng ating Pangulo dyan na napakaganda ay ang closing statement niya na hanggat kailangan ng ating mga local government units dyan sa regions 11 and 12, ay nariyan po, hindi po aalis, hindi po bibitaw ang ating mga national government agencies upang magbigay ng kanilang mga kanya-kanyang suporta.
8: Mm-hmm.
9: Halimbawa dito sa atin sa yung mga housing assistance na nabanggit ng ating Secretary Ping Aliling noong actual na briefing, ayun nga, unang-una, nakapagpalabas kagad ng directive ang DSUD na magkakaroon ng moratorium sa housing amortization ng lahat ng ating mga key shelter agencies. Sa Pag-ibig Fund, meron po sila, I think, isang buwan. Sa National Home Mortgage Finance Corporation, tatlong buwan na moratorium.
8: Yung
9: ating yung ating National Housing Authority, 1 month moratorium.
8: Mm-hmm.
9: SHAPC, yung Social Housing Finance Corporation, meron din pong 1 month moratorium diyan sa mga qualified na beneficiaries nila sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Napakalakas na lindol, at kahapon nga yung nakwento ko nga sa inyo kanina, no? Nandoon kami, pabalik na ng Maynila, meron pa rin aftershock na nararamdaman. So talagang kawawa, at talagang yung worry, yung takot ng ating mga kababayan dyan ay talagang malalim yung dahil sa lakas nga, 7.8, biruin mo, makikita mo yung mga gusali, yung mga wall nila ay parang pinagpag.
8: Opo.
9: Talagang wala at dumapa na mga buildings. Nasaksihan namin mismo yan kahapon. So kasama rin, aali sa ating mga immediate response ng ating Department of Human Settlements and Urban Development ay yung pag-deploy ng modular housing units o modular shelter units o yung MSUs para makabuo tayo ng mga bayanihan village. Siyempre kasama yung ibang ahensya ng ating gobyerno, ano, yung DSWD, tsaka DPWH, kasama natin dyan sa pagbubuo ng Bayanihan Village. Based yan sa mga request ng ating mga local government units. Siyempre, yung mga pinaka-apektado ay yun yung mauuna dun sa MSU. At siyempre, bukod dyan, yung ating NHA, National Housing Authority, sa pamumuno ni General Manager Joe Bentay, I think bukas, June 18, nakaschedule, meron na pong cash assistance na ipapamahagi yung ating NHA dyan sa mga pinaka-apektadong pamilya dyan sa may region, I think sa General Santos at saka sa Glan, sa Sarangani province. Ano? So bukas po mag-i-start na yan. Antayin natin yung anunsyo. Yan po yung sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ng ating National Housing Authority. At syempre, isa rin, yung pang-apat na nabanggit din ng ating kalihim ay yung pamimigay, pamamahagi naman ng ating regional offices, ano? At katulong yung mga LGUs, yung mga shelter repair kits.
8: Opo.
9: At yung construction materials.
8: Opo.
9: So yan ay yung agaran. Yun yung agaran. Yan ngayon, yung ibig sabihin, 1 week after, yan po ang mga assistance na dulot ng ating hatid ng ating Department of Human Settlements and Urban Development. Siyempre, iba pa dyan, Ali, yung mga assistance naman, ayuda naman mula sa ating ibang ahensya ng gobyerno.
8: Talagang tulong-tulong po talaga yung mga iba't ibang ahensya, at lahat po talaga ay agaran din pong umaksyon sa utos po ng Pangulo, at talagang inikot niya po talaga ang probinsya po kahapon upang makita niya po mismo kung ano po ang lagay ng ating mga kababayan doon.
9: Yes, at saka yung ginawang situational briefing kahapon, Ali, ay sa open, sa ano yan, sa Jensen na Oval Plaza.
8: Opo.
9: Ano yan, pakinig ng lahat na yung mga kababayan tayong ordinaryong tao dyan na nasa gilid. Siyempre yung mga kaharap niya mismo, yung mga cabinet secretaries at mga LGUs. Siyempre yung mga LGUs, yun nga, tulad nung nabanggit natin kanina, ay nagpaabot ng kanilang mga immediate need. Ano? At ito namang ating mga cabinet secretaries ang tumutugon dun sa mga kailangan nila. So, siguro iwanan na muna natin itong tungkol sa, pero kaugnay pa rin yan, ano, kaugnay pa rin yan yung ating pag-uusapan, dahil meron po tayong bisita ngayong hapon.
8: Opo.
9: Ano, mula sa ating isa sa ating mga key shelter agencies, yung National Home Mortgage Finance Corporation. So tulad nung nabanggit natin kanina, meron silang extension.
8: Yes po. At nais po natin pong malaman pa po kung ano po ang proseso o kaya ano pa po ang parte po nitong moratorium mula po sa National Home Mortgage. At upa pong mas maintindihan po natin at maipaliwanag ang tulong mula po sa National Home Mortgage Finance Corporation, kasama po natin sa Zoom, via Zoom, si OIC Vice President, Ms. Paz Divina Caballero. Good afternoon po, ma'am.
10: Magandang hapon, Elisa. Magandang hapon, Director Mario.
9: Ayan, magandang hapon po, Ms. Paz Divina Caballero, OIC Vice President ng ating na National Home Mortgage Finance Corporation. Paki-kwento lamang po sa amin, Ma'am Paz, ano, yung inyong extension, ano, dahil may existing kayo na moratorium bago nangyari itong napakalakas na earthquake diyan sa may region sa 11 and 12. So, nag-extend kayo, ano? Pakikwento po sa ating mga kababayan.
10: Yes, Director Mario. Meron po kaming kasalukuyang moratorium ng dahil sa National Energy Emergency. Ito po ay mula nung Mayo hanggang July. Matatapos po ng July ng taong ito. Ngayon, dahil sa nangyari na 7.8 earthquake dito sa Mindanao area, which is particularly dito sa Gensan at saka sa Davao, nagdagdag po kami ng 3 buwan na extension ng moratorium para sa mga accounts ng National Home Mortgage Finance Corporation na nasa loob ng Davao and Gensan areas. Mm-hmm. So ito po ay tatakbo hanggang August, mula August hanggang October 2026.
9: Ah, okay. So itong extension po na 3 buwan ay para lamang dun sa mga apektadong member beneficiaries ng National Home Mortgage Finance Corporation dito sa Davao at Gensan area.
10: Tama po kayo, Director Malyari.
9: Okay, yung nauna po nating moratorium na dahil po bunsod nitong national emergency crisis ay panglahatan po 'yon, ano, pang buong bansa.
10: Opo, pang buong bansa po yung unang moratorium natin.
9: Ah, okay, okay. So, yung mga baka may mga tanong sa ating mga Facebook followers, ano, Ali?
8: Opo. Ma'am, meron po ditong tanong kung kailan po ang effective date po nitong extension po ng moratorium?
10: Ang extension po ay magsisimula sa August hanggang October 2026.
8: Okay po, ma'am. Sa yung mga members po, paano po sila makakapag

0: ano lang po yan, automatic na kayo ay magbe-benefit dito sa 3-month extension ng moratorium ng ating NHMFC. Ano? So wala pong itong penalty o interest na may incur sa kanilang account, ma'am, ang PAS, ano?
1: Wala po. Wala pong ipapataw na penalty or interest doon sa loob ng 3 buwan ng moratorium. Ang mangyayari po dyan, yung 3 buwan maidadagdag sa huling term ng kanilang loan.
0: Okay, so parang haba lamang po yung kanilang term, ano? So idadagdag dun sa pinakahuli na instead na limbawa kung 20 months na lang magiging 23 months yung ano, yung magiging term ng kanilang existing loan, dadagdag lang. Opo, opo.
2: Ma'am, paano naman daw po kung meron mga members pa rin na gusto po magbayad pa rin kahit po may moratorium? Let's say hindi po sila ganun kaapektado at gusto pa rin po sana nilang magbayad. Posible pa rin po ba yun?
1: Posible po silang magbayad. At kung ang kanilang account naman ay current status, yun po ay papasok sa kanilang advance amortization. Mm-hmm. Pero kung ang kanilang account sa kasalukuyan ay nasa delinquent status sila, papasok po yun sa delinquencies nila. So yung mga unpaid amount na nasa account nila, dun po ang pupuntahan ng babayaran nila.
2: Okay po. Ma'am, paano po kaya, let's say, after 3 months ay hindi, let's say nga po, may mga aftershocks pa rin po kasi mapasa hanggang ngayon eh.
0: Mm-mm.
2: At sabi natin na hindi pa po sila okay by October, posible pa rin po kayang magkaroon ng assistance po para sa ating mga members?
1: Sa ngayon po, ito lang po muna ang mabibigay naming assistance. Actually, yung ibang mga sector, mga housing sectors natin, pwede silang magbigay ng iba-ibang klaseng assistance. Pero sa National Home Mortgage po kasi, limited po sa aming mandato ang pwede naming igawad sa kanila ng mga assistance sa mga borrowers namin. Kaya sa kasalukuyan po, ito lang po muna ang aming maibibigay.
0: At syempre, napakahaba na naman po siguro noon from this time, ano, from June until kailan, September, October ba, October magtatapos yung extension. So siguro naman ay tayo yung nagdadasal na by that time ayos na yung ating mga kababayan diyan sa may region sa 11 and 12, ano. So mayroon po ba kayong idea, Ma'am PAS, kung ilan yung ating ilan yung mga magbe-benefit dito sa extension na ito na ipinapatupad ng ating National Home Mortgage Finance Corporation? Siyempre, sa pangunguna ng ating presidente, si Sir Renato Tobias.
1: Yes, Direk. Ang aming total accounts po na nasa Mindanao area ay 4,900. But then, ang magko-qualify lang po dahil sila lang yung affected na areas ay sa General Santos and Davao. Ang total pong accounts niyan ay 3,300.
0: Ah, diyan din pala nakakonsentrate yung 4,000 ninyo na accounts diyan sa Mindanao. So 3,000 out of that 4,000 accounts sa Mindanao ay nandiyan diyan sa Davao at Gensan na naapektuhan po ng lindol, ano. So napakalaking tulong sa ating mga kababayan kung halimbawa yan 3,000 na automatic na mag-a-avail nitong moratorium na handog ng ating National Home Mortgage. Ay napakaganda, ano. So paubos na rin po yung ating oras, Ma'am PAS. Any last word po para sa ating mga member beneficiaries ng ating National Home Mortgage Finance Corporation, lalo na itong mga potential na magbe-benefit sa 3-month extension po ng moratorium?
1: Yes po, Direk. Sa mga kababayan natin dyan sa General Santos at Davao, ang National Home Mortgage Finance Corporation na isang sangay ng pabahay ng pamahalaan ay nais makapagbigay ng kaunting tulong sa pamamagitan ng moratorium. Wala kayong aalalahanin na babayaran ng buwan ng hulog sa pabahay ng NHMFC sa loob ng 3 buwan. Sa pamamagitan ng moratorium, mabibigyan prioridad ninyo ang mga pangunahing pangangailangan ng inyong pamilya at mabawasan ang mga agam-agam dahil sa naranasan ninyong lindol at mga aftershocks nito. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Magandang hapon po.
0: Ayan, maraming salamat po, Ma'am PAS Divina Caballero. OIC Vice President ng National Home Mortgage Finance Corporation na naghahatid ng napakagandang balita mula sa ating NHMFC para sa kanilang mga beneficiaryo dyan sa mga

0: Davao at General Santos City na tinamaan po ng napakalakas na lindol, magnitude 7.8. So meron pong tatlong buwang moratorium na extension na actually ng ongoing moratorium na ipinapatupad ng isa sa ating mga key shelter agencies na yung NHMFC nga, no? So para sa ating mga kababayan diyan na member beneficiary po ng at may existing account sa ating National Home Mortgage Finance Corporation, wag na po muna. Tama yung sabi ni Ma'am Paz, mabawasan yung agam-agam, yung pag-aalala na may babayarin pa tungkol sa kanilang pabahay na kung sila man ay member ng ating NHMFC, at mapagtuunan nila ng pansin yung kanilang kaligtasan. Mm-hmm. Tama po kayo yung takot, at kami tulad na nabanggit kanina, kahapon nandoon kami ay tuloy-tuloy po yung aftershock na napakalalakas. Kaya yung takot ng ating mga kababayan ay talagang hindi matatawaran. So maraming maraming salamat po muli, Ma'am Paz Divina Caballero. Isang oras na naman
1: po. Salamat
0: po. Okay, salamat po, ma'am. Isang oras na naman po ang lumipas dito sa ating kapihan ngayong Martes ng hapon, ano? Sana po ay na may natutunan kayo, at siyempre may mga bagong impormasyon kayo na kilala, yes, dito sa ating kapihan. Kapihan sa radyo ngayong Martes ng hapon. Hanggang sa muli, next Tuesday, Ali, ano? Ako po si Mario J. Malyari.
2: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Disud Kapian sa radyo. Hanggang sa susunod na Martes.
0: Ayan, sabay-sabay tayo. Tara!
2: Kape tayo, usap tayo!
3: Disud Kapian sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa posibilidad ng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Germany. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulo Marcos na bagamat marami pang dapat gawin bago maipatupad ito, sa kasalukuyan patuloy na tumataas ang engagement ng dalawang bansa sa linya ng seguridad at depensa. Nakikita rin ng Pangulo na makikinabang ang Pilipinas sa kasunduang ito. Sabi ni Pangulo Marcos, sa gitna ng mga pagbabago sa geopolitical world, ang pagtitiyak ng katatagan ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng mga balikatan at malawak na pakikipag-alyansa. Dahil dito, sinabi ni Pangulo Marcos na sakali mang maramdaman na ng Germany at Pilipinas na dumating na ang panahon para magkaroon ng VFA, malugod itong tatanggapin ng bansa.
7: Especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. As I say, with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Acting Senate President Sherwin Gatchalian nanawagan sa lahat ng senador na dumalo sa special session bukas. Mula Senado, si Nympha Asuncion sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Tumagawaan si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumalo sa kanilang special session bukas, June 18. Binigyan din ni Gatchalian ang mahalaga ang mga aksyong gagawin nila bukas kabilang ang pagpapasa ng mga mahalagang panukal ng batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng limang military generals. Ayon sa Acting Senate President, anumang delay sa kumpirmasyon ng appointment ng 5 military generals ay maaaring makahadlang sa performance ng kanilang official duties. Sakalimang hindi dumalo sa sesyon ng mga senador mula sa Cayetano Black, naninindigan si Senator Wayne na magkakaroon pa rin sila ng quorum bukas. Bukod kasi sa Solid Black 11 ni Nagatsalyan, inaasahan ding dadalo sa sesyon bukas si Senator Chisi Escudero at si Senator Joel Villanueva na una ng pinahayag na aaten siya sa special session. Kahit sa CAA niya ay tiwala siyang magkakaroon pa rin sila ng sesyon dahil nag-commit na ang kamara na pupunta sila bukas. Sinabi ni Gatchalian na magsisimula ang kanilang sesyon bukas ng alas 9 ng umaga. Magkakaroon ng recess ng 11 a.m. para bigyan daan ng pagdinig ng Commission on Appointments saka magpapatuloy ang Senate session sa hapon bago ang final adjournment sa pagitan ng alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian.
8: Well, nag-issue ako ng statement encouraging all senators regarding majority minority ka to attend. These are very important matters, lalo na yung sa CA. I'm calling on all of them. Wala pa ako nakakausap from their blocks. At sinasayangin yung special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabimbim. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Nakakansel ang Blue Ribbon Hearing, tinawag na last minute effort para i-divert ang atensyon mula sa impeachment trial. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldoso Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Tinawag ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang nakansela ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bilang isang huling minutong pagtatangka upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na para sa kanya, ito ay may tuturing na last-minute effort upang ilihis ang atensyon ng publiko. Dagdag pa naman mabatas, malinaw umano ang prioridad ng Senado at ang kanilang constitutional na mandato ang pagdinig sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Ito ang tugon ni Adyong kaugnay ng issue sa umano'y nakatakdang pagdinig ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee na batay sa social media post ni dating Congressman Mike Defensor, bagay na agad itinanggi ng committee chair na si Senator Erwin Tulfo. Samantala, binatikos naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y hindi otorisado at nakansel ang pagdinig. Ayon kay Sendanya, kung nais ng ilang senador na magkaroon ng pananagutan, dapat ay pirmahan nila ang committee report ng Blue Ribbon Committee at iwasan ang political circus at sa halip ay ituon ang pansin sa tunay na serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Seguridad sa labas ng Senado nananatiling mahigpit ngayong araw. Si Luisa Erispe sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tahimik at wala ng mga rallyista sa labas ng Senado ngayong hapon, pero nananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa labas ng pasilidad. Bukod sa mga tauhan ng Philippine National Police, nakabantay din ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at hindi basta-basta nagpapapasok ng mga sasakyan sa establishmento. Bago makapasok, tatanungin muna ang mga sasakyan at chinecheck din ng mga kamera ang ilalim nito. Sa paligid naman ay may mga nagkalat pa rin mga barikada. Dati nang sinabi ng National Bureau of Investigation na nananatili ang threat sa Senado at patuloy nilang bineberipika ang mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ating panguling balita, 165 Pilipino mula Kuwait ligtas ng nakauwi sa Pilipinas ayon sa OWA. May live report si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: It's AJ. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
13: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Anong nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Ang nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
16: lahat. Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
13: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Ay, 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
5: Mark in.
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
5: Mark out.
4: Mark in.
5: Mark out.
4: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Hello, hello, hello. Isang makulimlim na hapon. Tuesday po tayo ngayon, ha? June 16, 2026, isang araw makalipas ng sweldo, may sweldo ka pa ba? Ayan ang tanong ko sa iyo. Sa Isna, di ba? Sahod, Aisa, di ba? 15 kahapon. Ang tanong ko sa iyo, Aisa, may sweldo ka pa ba? Siyempre, malamang, ha? Meron pa, no? Ah, wala na daw. Ah, nga pala, iba pala tayo sa gobyerno. Ah, 11 pa. In advance na daw lahat-lahat ni Aisa. O, oh, kaya ang natira, sentimo na lang. Ay, isang kaibigan natin dyan, Aisa. Yung, ano, yung may labida niya. Kargadong-kargado pa yon, di ba? Oh, may sweldo pa. Kaso yung cheese ring ko, wala eh. Ano po, no? Masaya, no? Masaya. Happy lang. Pero po, no? Sa ngalan po ng may-ari ng palatuntunan na ito na si J. Mark Dagala, pansamantalang alili po sa kanya hanggang ngayong araw na lang ata, ano? Ang inyong pong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Mark In, Mark Out. Tayo po'y napapakinggan, ha? Sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga AM band. Sabay hindi po kaming napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ang isa sa mga FM radio stations ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Tayo rin po yung napapakinggan, ha? Sa Meta Facebook page via live streaming ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ano-ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Ay, maano na natin. No? Tama ba, Isa? Babalikan na natin. Ano, si PhilHealth, kasi kahapon medyo may mga some commitments lang. Ano? Si spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Pag-uusapan natin yung viral post nga. No? Yung hinggil nga dun sa PhilHealth member na pinawian ang buhay matapos ngang hindi ma-assess at ma-receive ang ilang mga PhilHealth benefits. Ayan. At syempre, marami pa. Ngayon, ha? Eh, magdiwang ang mga nagkakarga ng diesel. Andiyan pa si Boss Bryle? Wala. Si Boss Bryle, wala. No? Nagdidiwang po ngayon. Nakasalubong ko kanina bago ako mupo dito sa bute. Oh, pati si Francis Kiko Flores na nakikinig sa atin ngayon. Nakangiti nung mga nakasalubong ko kasi eh talaga naman kaya rollback tayo ngayon sa presyo ng diesel. Ano? At yung mga nagluluto ng fishball dyan, nagdidiwang na rin kasi bumaba yung kerosene, yung gas kung tawagin, ayan. Ayan po, mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Oh. At dumako na po tayo sa mga headlines at latest news bullets ngayong hapong ito. Kinse minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa matutuldukan ng gulo sa Middle East at matatapon na ang pangmatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na ceasefire agreement na nakatakdang lagdaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. Paglalabas ng halos 280 milyong piso para sa rehabilitasyon ng mga lindol sa Mindanao, aprobado na ng Pangulong Marcos Jr. Halos 305 family food packs na ipabot na ng Department of Social Welfare Development sa mga nalindol sa Mindanao, pamamahagi ng cash assistance sa mga nalindol target simula ng kagawaran ngayong weekend. Medical assistance naman po sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, patuloy na ipinagkakaloob ng Department of Health internet connectivity sa mga ospital na napinsala ng lindol. Tiniyak naman ng DICT. Mga paghahanda para sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit, kasado na bilateral meeting nila Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit, kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs. Pagbabalik ng China sa floating platform nito sa bow di masinlo, kinumpirma ng Philippine Coast Guard. Idaraos na special session ng Kongreso bukas na ipinatawag ng Pangulo Marcos Jr. upang talakayin ang priority registration ng administrasyon. All set na! Panig ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kapwa nag-sumite na ng pre-trial brief. At panukala para palakasin ang proteksyon ng mga student-athletes, inihain na sa Senado.
5: Mark in, mark out.
3: Aras natin, this is 7 minutos makalipas ho ang alas 4 ng hapon. Umaasa nga po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan na kang matuldukan ang gera sa pagitan ng US at Iran sa gitna ng nakatakdang pirmahang kasunduan para sa isang peace deal. Sa joint press briefing ni Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal nang niyang hinihintay at ito na ang isa sa pinakamagandang balitang inaasahan ng lahat. Lubaan niyang nakakaapekto ang labanan sa maraming bansa sa buong mundo gaya ng Germany at Pilipinas na nagpahirap sa buhay ng mga tao. Ang hinihintay aniya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sanay wala nang anumalyang maging hadlang para magsimula na rin ang makabago o makabangon ang ekonomiya ng ilang mga bansa. Umasa din ng Pangulo sa nasa nalalagdang agreement ay mawawakasan na rin ang kalbaryong nararanasan mula sa pagsirit ng presyo ng langis na epekto ng gulo sa gitnang silangan. 18 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, pumalo na sa 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dahil nga sa deklarasyon ng state of calamity, mas mabilis ang pagproseso ng pagbili ng mga lokal na pamahalaan ng relief goods at iba pang mga pangangailangan para sa agarang tulong at pagbango ng mga apektadong residente. Ipinaliwanag din ng OCD na ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang pagtaas ng presyo habang nasa gitna ng krisis ang mga residente. Aminado naman ng OCD na malaking hamon ngayon ang agarang pagpapatayo ng mga nasirang bahay at ang pagtukoy kung ligtas pa bang tirahan ng mga dating komunidad ng mga apektadong pamilya. Ayon sa ahensya, nakikipag-ugnay na sila sa Mines and Geosciences Bureau upang alamin ang kailangan bang ilipat ang ilang residente sa mas ligtas na lugar. 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Patuloy ang panawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga karagdagang volunteers na tumulong sa repacking ng family food packs na inihahatid sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa abiso ng DSWD, partikular itong humihiling ng mga nais magboluntaryo sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC sa Tangub, Mandawi City, Cebu bilang bahagi ng patuloy na relief operations. Kinakailangan lang magrehistro ang mga interesadong individual o grupo sa pamamagitan ng link na https://forms.gle/fiber78dcsyou87 o iscan ang QR code para piliin ang kanilang mga nais na schedule at all our oras ng pag-volunteer. Pagdating sa VDRC, maaaring hanapin si Ms. Annabel Diaz para sa koordinasyon. Pinapayuan din po ang mga volunteers na magsuot ng komportabling damit at sapatos at magdala ng sariling water bottle habang isinasagawa ang repacking activity. 21 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Umakyat na sa 6 to 8 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito'y batay sa pinakauling ulat ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon sa OCD, sa bilang na ito, 11 ang naipaulat na nasawi sa Region 11, 10 sa Davao Occidental at isa sa Davao del Sur. Sa Region 12 naman, 33 sa Sarangani at sa 24 naman sa South Cotabato. Nasa 33 naman ang mga nawawala sa bilang na ito. 16 ang naitala sa Davao Occidental, 15 sa Sarangani at 2 sa South Cotabato. Naitala rin ng OCD ang mahigit 1,300 na kaso na may sakit at nasugatan sa Region 11, Region 12 at BARMM matapos ang malakas na lindol. Samantala, umabot na sa 338,000 na pamilya o 1.38 milyong individual ang naapektuhan ng lindol. Sa ngayon ay nasa 4,400 na pamilya o 19,700 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Sa kabuuan, nakapagbigay na ang pamahalaan ng mahigit 156 milyon na tulong sa mga apektadong pamilya at 8.1 million sa mga lokal na pamahalaan at munisipalidad. 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Nasa 9-13 bagyo na ang inaasahan na papasok sa Pilipinas hanggang November o Nobyembre ngayong taon sa gitna ng El Niño condition sa Tropical Pacific. Ayon sa PAGASA, batay sa mga nakaraang datos, may mga pagkakataon na umuulan pa rin kahit panahon na ng El Niño. Batay sa kanilang pagtaya, 2-4 na bagyo ang papasok sa bansa sa July at August. 2-3 sa September at 1-2 sa October at November. Inalimbawa ng PAGASA ang bagyong Ondoy, Pepeng, Uwan, Melenyo sa malakas na bagyo na posibleng mangyari sa panahong may El Niño.
5: Mark in, mark out.
3: Yan po ang mga balita at mga headlines na nakalap ng ating himpilan ngayong maghapon na ito. Oras po natin, 24 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Isang short break po muna tayo, magbabalik po ang Mark in Mark Out makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3. The AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in muna yan!
9: Welcome back. Nagbabalik po, Mark in, Mark out. Ang oras po natin sa buong kabuluan, 27 minutos makalipas po alas 4 ng hapon. Dako naman tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
9: Oras po natin, 29 segundos, 27 minutos makalipas ng alas 4 ng hapon. Pakikisa na nga daw po ng Germany sa pagtataguyod ng rule of law sa West Philippine Sea. Kinilala po ng ating mahal na Pangulong Marcos. Detalye sa balitang niya, mga kasama natin, Raquel Bayan. Raquel!
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Germany sa patuloy at hayagan nitong pagsuporta sa mga hakbang ng Pilipinas upang itaguyod ang rule of law sa West Philippine Sea. Sa joint press conference, kasama si German President Frank-Walter Steinmeier, partikular na binanggit ng Pangulo ang panawagan ng Germany na sundin ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas kaugnay sa sigalot sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Germany sa suporta nito sa pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard sa linya ng maritime at aviation operations. Kabilang din sa tulong ng Germany ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin-engine helicopters noong taong 2019 at mga unmanned aerial vehicles noong 2024. Binanggit rin ni Pangulo Marcos na sa usapin ng militar, tatlong taon nang sumasali ang Germany bilang observer sa taunang balikatan exercises ng Washington at Maynila. Sa pagpupulong ng dalawang lider ngayong araw, tinalakay ang mga kooperasyong pang-ekonomiya, depensa at kapayapaan.
13: Germany is also an important partner and like-minded country in the Philippines' efforts to promote the rule of law and the rules-based international order. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. On maritime cooperation, we conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Raquel Bayan. House Prosecutor kinumpirma ang 50 firearms na hindi nakadeklara sa Salem ni Vice President Sara Duterte. Detalye sa balita niya, makakasama natin si Ate Lani Valdosa Reyes. Ate Lan!
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
8: Kinumpirma ni House Prosecutor Terry Rido na kabilang sa pretrial brief na isinumite nila sa Senate Impeachment Court ang listahan ng mga armas at baril na nakarehistro sa mag-asawang Duterte Carpio na umunoy hindi na isama sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng pangalawang pangulo. Ayon kay Rido, ang naturang listahan ng mga armas ay nakabatay sa mga record ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office at kabilang sa mga dokumentong nakatakdang iharap ng prosecution panel sa impeachment proceedings. Sa pagtaya ng mambabatas, nasa 50 armas na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ang nakarehistro sa mag-asawang Duterte Carpio. Kabilang umano sa mga ito ang iba't ibang uri ng rifles, revolvers, pistols at shotguns. Paliwanag ni Ridon, isa ito sa mga bagong ebidensyang hawak ngayon ng prosecution team na inaasahan nilang sasagutin ng kampo ng depensa sa pagdinig ng impeachment case. Dagdag pa ng mambabatas, maaaring magpatotoo ang mga firearm dealers at mga kinatawa ng PNP upang patunayan ang halaga ng mga naturang armas at matukoy kung magkano ang kabuuang halaga ng mga ito. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
14: Well, isa po doon sa mga nakalakip no, doon sa pretrial brief, yung pong pagkakaroon po ng mga armas at mga baril ng mag-asawa Duterte Carpio na nakalagay po doon sa listahan ng PNP, Firearms and Explosives Office. So, isa po yan doon sa mga ipapasampina po natin na mga ebidensya pagdating na po ng paglilitis mismo. No? Ito pong mga pag-aari po ng mga armas at baril ay hindi po nakalista sa kanya pong Statements of Assets, Liabilities, Net Worth sa kahit ano pong taon mula 2007 hanggang 2025. Ito pong ang most recently released po na SALN. So,
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat ating Lani Valdos Reyes. Department of Health, naalam na ang umano'y salmonella outbreak sa National Center for Mental Health. Detalya sa balitang niya, makakasama natin si partner DK Sarate. Partner!
17: Agad umaksyon ang Department of Health kasunod ng ulat ng umano'y salmonella outbreak sa isang ospital sa Mandaluyong City. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, inaalam na nila ngayon ang sitwasyon. Batay sa isang social media post, nagkaroon umano ng outbreak sa National Center for Health Mental sa Mandaluyong City. Nasa 18 pasyente umano ang naapektuhan at nagpositibo rito sa sinasabing nakuha mula sa pagkain ibinigay sa kanila. Batay sa alegasyon, hindi umano maganda ang amoy ng mga karneng ipinakain sa mga pasyente ng Pavilion 19. Ayon sa World Health Organization, nakukuha ang Salmonellosis mula sa Salmonella bacteria na nagdudulot ng lagnat, pananakit ng tiyan, diarrhea, pagkahilo at minsang pagsusuka. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat, partner DK Sarate. DOST Chief nagpaalala ng kahandaan laban sa posibleng malakas na lindol. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
18: Muling pinaalalahanan ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. ang publiko na mahalaga ang kahandaan matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ng kalihim ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ay nagpaalala ng panganib ng mas malakas na lindol sa bansa. Paliwanag niya, posible ring maranasan ng Metro Manila ang The Big One na tinatayang magnitude 7.2 mula sa West Valley Fault o iba pang aktibong fault. Dagdag ni Solidum, dahil sa lindol sa Mindanao ay nagmula sa dagat, mas limitado ang pinsala kumpara kung ito ay mangyari sa mga mataong lungsod. Patuloy namang minomonitor na FIVOX ang libo-libong aftershocks matapos ang lindol sa Sarangani. Paalala pa ng mga eksperto, pinakamahalaga ang paghanda tulad ng matibay na gusali at pagsunod sa drop, cover and hold sa oras ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat kay Ray Ferrer. Nagbitiw na team manager ng Ateneo Men's Basketball Team at ilang players sumarap ngayong araw sa NBI. Detalye sa balitang yan, makakasama natin. Oy, ang aking katuwang sa southern part ng Metro Manila, Luisa Erispe. Luisa!
19: Nagbigay ng kanilang salaysay at humarap sa National Bureau of Investigation ang nagbitiw na team manager ng Ateneo Men's Basketball Team na si Christopher Epoch Kimpo at player na si EJ Capije Jr. ngayong araw. Ito ay kasunod ng subpoena na inilabas ng National Bureau of Investigation o NBI para sa investigasyon hinggil sa pagkasawi ng dalawang student-athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Si Kimpo tumangging humarap sa media pero ang player na si EJ Capije sinabing traumatic umano ang pangyayari para sa kanila bilang mga manlalaro. Gayet pa nga ni Capije, mananatili sa kanila ang memorya ni Baterbonia at Adili at ang kanyang panig ay mananatili naman sa men's basketball team o sa Ateneo Blue Eagles. Samantala, dumating din naman ang abogado ni Coach Edwin Soriano at sinabing nagsumiti din ito ng salaysay. Wala pa namang pinal na petsa kung kailan sila babalik sa NBI para sa investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ha? Alam ko na naman ang reaction niyo, ha? Kalma. Alam ko, pagka Ateneo drowning incident na pinag-uusapan, medyo maiinit yung ating mga netizens dyan, eh. Ha? Oh, relax. Sisi. Hina-high blood ka na. Oras po natin. 36 minutos. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Oy, nga pala, ha? Ito naman, ha? Rollback tayo, ha? Sa diesel at kerosene, ha? Magkano ba yung pinakuling inalabas ng Department of Energy, ha? Alam ko mga nasa mahigit 3 pesos, no? Yung 3 pesos and 71 centavos sa kada litro ng diesel ang rollback. Habang sa kerosene, 50 centavos po ang rollback sa kada litro ng kerosene. Habang sa gasolina, eto na. Diyon manyari, kung nakikinig ka, magpapultang ka na. Dahil 1 peso and 68 centavos ang itatas naman sa gasolina. Ako kagabi, kahit antok-antokin na ako, talagang nagpakarga na ako. Dahil medyo mabigat, makati sa bulsa, makati sa banks. Oh, yung 1 peso and 68 centavos, makati sa banks yan, ha? Oh, nga pala, ha? Prof, may babatiin lang ako ng isang maligayang karawan. Binabati ko ng happy birthday ang aking pinsan na si Angel Darren Aurea Dizon Ismael. Oh, birthday niya ngayon, ha? Binabati ko siya, ha? Birthday niya ngayon, ha? Happy birthday, Ada!
21: Happy birthday! Happy birthday!
9: Naway mabuhay ka hanggat gusto mo, okay? Oras natin, 38 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Dako naman tayo sa sitwasyon sa Senado kung saan security threat sa Senado posibleng may kaugnayan sa destabilisasyon batay sa impormasyon mula sa PNP at Armed Forces of the Philippines. Seguridad sa mataas na kapulungan na nanatiling mahigpit. Alam nyo, may mga barikada na ho dyan, ha, sa tapat mismo ng entrada ng Senado. Alamin nga na natin ang detalye sa ulat ni Ate Nifa Asuncion. Ate Nem! Yes, Ate Nem, come in.
22: Yes, sinabi nga ni Senate President Pro Tempore at ating Senate President Sherwin Gatchalian na posible korektado sa tangkang destabilisasyon sa pamahaan ng banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, ito ay base sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng AFP at PNP sa naging meeting nila kahapon tungkol sa seguridad ng Senado. Kayunpaman, hindi na idinetalye ni Acting Senate President itong impormasyon na ito. Sa naturang meeting din niya ay nirekomenda ng PNP at AFP na ipagpatuloy lang nila yung pinapatupad nilang heightened security measures sa Senado. Sinabi ni Senator Wayne na kasama rin sa naturang meeting sina Senator Ping Lacson at si Senator Vicente Soto III na siyang chairman ng Senate Committee on National Defense. Sa ngayon ay tuloy-tuloy rin niya ang koordinasyon nila sa mga uniform services at sa intelligence agencies para sa pagpapanatili ng seguridad ng Senado. Patuloy rin anya yung validations ng security agencies ng gobyerno dito nga sa banta sa security ng Senado. Regular nang nagsasagawa ng security survey and inspection o SSI sa buong Senate premises bilang paghahanda sa gagawing special session bukas at bilang bahagi na rin ng pinapatupad pa rin heightened security measures dito sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatalian.
0: Well, yesterday nagkaroon kami ng meeting with AFP and PNP and they recommended to us to continue itong heightened security measures. As they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Tuloy-tuloy yung aking coordination until malaman natin na wala nang ganitong threat or pwede na natin ma-manage yung mga ganitong threat. Ako, ang trabaho ko kasi is maging paranoid para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. No? So I'm doing this in order to make sure na safe ang mga empleyado natin at premises natin. Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na D-STAB related siya. But I won't go into the details. But based on our conversation with them yesterday, possible.
22: Yan ang laging pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat ating Ninfa Asuncion. Oras natin sa buong kapuluan. 41 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mark In, Mark Out. Makalipas ng ilang paalala. Prof, ibigay mo.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good news!
24: Yay!
3: Good vibes! I-mark in muna yan!
9: Good Muli po nagbabalik ang Mark In, Mark Out. Ang oras po natin sa buong Kapuluan, 44 minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito na. Sa wakas, makakapanayam na po natin ano, si Dr. Israel Francis Vargas, ang tagapagsalita nga po ng Field Health. Hinggil nga po ito no, sa ating topic ngayon, yung kumalat na viral post about nga po dun sa isang Field Health member na binawian ho ng buhay matapos pong magkaroon ng problema sa pag-assess sa kanya ng Field Health benefits. Makakapanayam po natin ang tagapagsalita ng Field Health, si Dr. Israel Francis Vargas. Dr. Vargas, magandang hapon po, AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Mark In, Mark Out.
2: Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng ating taga-subaybay.
9: Unang-una po, Dr. Vargas, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa ating programa ngayong hapon na ito dahil alam ko napaka-busy nyo. Ano? Unang tanong ho, Dr. Vargas, ito pong umiikot na post sa social media hinggil nga po sa benepisyo ng isang miyembro. Ano po ang naging tugon ng PhilHealth sa sitwasyong ito, Doc?
2: Well, kinausap na po namin yung misis po ng pasyente and of course kami po ay nagkausap na kung ano mga pwedeng gawin at kung anong gagawin ng PhilHealth on this. Ganun din ay nakausap na namin yung mga hospital directors ng mga hospitals involved at kami po sa ngayon ay naghihintay ng mga dokumento para po ma-evaluate natin at ma-assess kung ano po yung mga serbisyong naibigay at kung meron pong mga nararapat na benepisyo na matanggap yung ating pasyente.
9: Kamusta na po ang pagkikipag-ugnayan ninyo sa kanyang pamilya? Nakakasana po ba ng investigasyon ng PhilHealth hinggil dito, Doc?
2: Well, maayos naman po ang pakikipag-usap natin sa kanila. In fact, kahapon nga po ay kausap ko si Mrs. Sulit sa isang radio station din na na-interview po kaming pareho. At ganun din po ay nagsisimula na rin po yung aming investigasyon kung ano talaga ang nangyari sa mga sa nangyaring ito sa ating pasyente.
9: Ano po kaya ang naging rason kung bakit kinailangan ilipat-lipat pa ng ospital at walang naging bawas mula sa PhilHealth sa mga hospital bill, Doc? Paano po nangyari?
2: Actually, hindi po nalipat ang pasyente ng ospital. Nagpaplano po silang ilipat kasi right. Ay mas mura daw po yung magiging gastos nila. However, hininga naman po sila ng deposito. So, hindi po siya nalipat. So, doon din po sa isang unang pribadong ospital, kung saan siya nadoon, doon din po na-admit at doon din po namatay. Kaya po, hindi ito nabigyan ng benepisyo ay ang sabi po ng ospital ay dahil less than 24 hours daw po yung confinement.
9: Okay. Paano naman? Ito po bang mga ganito, Doc Israel? Ay isa po ba itong isolated cases o hindi naman po siguro palagi nangyayari ito, Doc? Ano?
2: Well, hindi ko po masasabi pero sa ngayon po ito ay isa sa mga naiulat sa amin. Maaring nangyayari po pero hindi na siya naiulat sa atin. Subalit ako naman po ay encourage everyone to report to us yung mga ganitong pangyayari lalong-lalo right. Na kung hindi sila nakakakuha ng benepisyo sapagkat dito po natin mas napapahigpit yung ating pagre-review ng ating implementasyon ng ating mga programa dito.

0: Siyempre, tama po ba, kung correct me if I'm wrong, Doc, ano, di ba, sila po ang hospital mismo ang isa sa mga unang nagpo-proseso ng mga PhilHealth claims. Tama po ba ako?
1: Opo, at sila po ang nagdi-deduct ng mga benepisyo. Mm-hmm. But I cannot categorically say na meron silang pagkukulang or kasalanan. Kasi nga po, iniimbestigahan pa natin kung anong pangyayari. Maaring may pagkukulang din po ang korporasyon kung nabigyan po natin sila ng tamang orientasyon, ng tamang maliwanag na polisiya, or maaaring ang ospital po ang nagkaroon sa kaguluhan sa pag-interpret ng ating polisiya. Yun po ay ating mga tinitingnan sa ngayon kung ano po ang pinagmulan kung bakit hindi nakakuha ng benepisyo ang ating pasyente.
0: Doc, paglilinaw lang din, ano, sa 24 hours na dapat nasa ospital para makapag-avail ng PhilHealth benefits, dapat ganun po ba talaga yung sistematikong sa ospital, Doc?
1: Na-review na po natin ang polisiya na yan at nagkaroon na tayo ng mga pagbabago. Mm-hmm. Yan po kasi ay polisiya na minana pa natin nang tayo ay Medicare.
0: Right.
1: Kung matatandaan nyo, naging resulta po yan ay nagkaroon na tayo ng ating tinatawag na emergency room benefit package.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan kapag ikaw ay nadala sa emergency room at hindi ka naman na-admit or nag-stay ka ng less than 24 hours, makakakuha ka ng emergency benefit package. Kung halimbawa po na namatay ang pasyente in less than 24 hours, ay may pakete tayong binibigay. Kung nalipat ang pasyente in less than 24 hours or nalipat ang pasyente sa isang ospital to another hospital, meron tayong transfer package. So meron po mga karampatang benepisyo na pwede po nating maibigay. Kung kaya't iniintay nga po natin ang dokumento para po ma-assess natin at ma-evaluate kung ano po ang nararapat na benepisyo na maibibigay po natin.
0: Doc, ito mas magandang mas magandang way na rin to, no, para magkaroon din po kayo ng panawagan sa mga ospital na posibleng hanggang ngayon, Doc, Israel, ay dumidepende pa rin doon nga sa 24-hour stay policy bago makapag-avail ng benefits. Ano po masasabi niyo rito?
1: Well, unang-una, gusto ko pong ipaalam na ang pagbibigay po na or ang delivery ng healthcare services natin is a shared responsibility.
0: Right.
1: Ito po ay responsibilidad ng PhilHealth, responsibilidad po ng mga healthcare providers, kasama ang mga ospital, meron din pong responsibilidad ang miyembro, or even po ang mga ibang ahensya. And dito po sa shared responsibility na ito, ay meron po tayong lahat na accountability.
0: Mm-hmm.
1: So, ang aking lang pong panawagan ay, unang-una, magkakaroon po kami ng reorientation sa aming mga tauhan, para po tama ang kanilang ipinapakalat na impormasyon. Ganun din po ay magkakaroon kami ng reorientation sa mga ospital para po tama din po ang interpretasyon nila ng ating mga polisiya para maiwasan ang ganito mga pagkakataon.
0: Okay. With that po, maraming salamat po, Dr. Israel Francis Fargas, ang tagapagsalita po ng PhilHealth. Doc, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan.
1: Maraming salamat po, Manong EJ. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang hapon po.
0: Thank you. Mark out. Ayan po, no? Bigay na paglilinaw, ano, ang PhilHealth tingil nga po dun sa nangyaring insidente na yon. Na dapat, magkakaroon na sila ng orientation sa mga ospital. Kasi baka mamaya yung mga naunang policy ng PhilHealth ay nabago na pala, ay hindi nila alam. Ay, nako naman. Diyos mio, marimar. Marami tuloy, may nangyayaring ganyang kaso tuloy dahil lang sa maling pag-intende sa mga pulisiya. Kagaya niyan, buhay ang kapalit, di ba? Sana ho, di na ho maulit to, no, sa ating mga ospital. Sana ho naman, ano, kahit na may mga pulisiyang against, ano, ito'y buhay ng tao, di ba? Baka pwede mo nang isang tabi yung alam natin na health is also a business, no, sa mga hospital industry. Pero sana naman ho, di ba? Wala sakit, no, sa kapwa mo, Pilipino. Mark in, mark out. Oras po natin, 4:53 ng hapon. Kagarap sa mga dati at kasalukuyang basketball players ng Ateneo Blue Eagles sa CIDG, inabot ng maghapon. Aba, napakalupit maghapon. Ano mo, sa NBA din, Dayan. Inabot ako, no? Hanggang oras ng duty ko at pagbalik dito sa mabunigan pa ako malit. Detalye mga zamin kung bakit inabot maghapon, Ate Dayan Liardi!

0: Oo, AJ, at inabot niya ng maghapon itong ginawang pagharap ng mga basketball players ng Ateneo Blue Eagles dito sa Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ngayong araw. Dumating sila rito pasado alas 8 kaninang umaga pero may ilan pa rin sa kanila ang nasa loob ngayon ng CIDG. AJ, ito nga ay bahagi pa rin na nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ambush interview ng media dito sa Campo Crame sa legal counsel, nito nga dalawang dating basketball players ng Ateneo na si Attorney Vijay Topacio, sinabi niya na 10 basketball players ang kumarap dito sa CIDG kasama yung kanilang mga abogado at pamilya. Sila anya, ito'y mga dati at kasalukuyang basketball players ng Ateneo. Nabatid na kumalat sa social media yung mga nakarang interview ng ilang basketball players ng Ateneo na sinasabing deadly at hell week itong training sa Aurora. Ayon kay Topacio, inabot na maghapon itong pagharap dahil nga maraming mga tinanong ang mga investigador sa mga basketball player. Kinumpirma rin niyang under oath ang lahat ng ibinigay na statement ng mga player bagamat hindi na ito nagbigay ng iba pa mga detalye. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Vijay Topacio.
1: Ang mahaba po. Marami po talagang questions. Okay, so I think maganda naman po. Marami po talagang tinanong yung ating kumpulisan.
2: More than one investigator po ba yun?
1: Marami pong investigators.
0: At ayun nga, AJ, matatandaan na ipinasabi ng CIDG yung mga coach at basketball players at resort owner kung saan nga isinagawa yung team building ng Ateneo sa Aurora. At kung hindi nga sila o mabibigo silang sumipot, ay maari silang ma-contempt ng CIDG. Mula rito sa Campo Crame, para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
4: Public service announcement po muna tayo. Tinatawagan po ng pansin kung sino man po ang nakakakilala sa babaeng nasa larawan na si Shirley Javellana Oledan, 62 years old. Maaari po lamang na ipagbigay alam sa ating tanggapan. Mangyari lamang na makipag-ugnayan kay Binibiling Maruja Martini Fortuna o mag-text o tumawag sa 0932-272-4888 o 0277-958-825. Maaari din kayo magpadala ng kanilang email address na sa cswdotagigcity@gmail.com. Medyo minit yung bato ko kanina. Frustrate na yung mga nangyayaring ganun sa ating bayan. Diyos ko, di ba? Sana naman, maging concerned ka sa kapwa mo, Pilipino. Dahil lang sa mga ilang pulisiya na hindi natin naipakalat ng maayos, ay bahagi ng maayos. Ay, nako. Pero dito na po nagdadapo sa Mark in, Mark out. Naway nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang ibang aking co-pilot for today's video, El Profesor Orly Lopez. At ang dalagang magayon ng Bicolandia Matet Segovia. At syempre ang ating pambansang daddy Marvin Tolidana, Boss Alvin Pelgone, no? At syempre ang mga executive producers. Walang iba ang mutya ng Bulacan. Walang iba kundi si Myla Bedanya, also known as Berduga rin ng Bulacan. Ayan. Siyempre, ang iba pa mga producer, siyempre, ang prinsesa ng Paranaque, Aiza Gorilla, at siyempre, ito ang aking executive producer sa Mabuhay Pilipinas, siyempre, napakasipag ni si Isabel Silang. Susunod na po ang post-game kasama si John Magong. Muli ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Bukas, balik na, J-Mark Tagala. Sinasabi ng mga angels mo dito, Tito J-Mark. Pasalubong. Bubulong ko na lang, ha? Pasalubong. Babati po ako sa inyo na isang mapagpalang hapon, bayan sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
3: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
3: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview.

7 minutes after 5 p.m. this Tuesday, June 16, 2026. Ang petsa natin, mga kaibigan, magsiupo na po kayo. Simulan na natin to. Post-game dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol para sa ating 3 times a week recap ng iyong mga inaabangang laban ng iyong mga paboritong bakbakan for the next 48 minutes. Tayo magkakasama dito po sa Sports Radio 918. Live tayo sa inyong mga radyo, ganun din sa ating live stream on our Facebook page, DZSR Sports Radio 918 space kilohertz. Wala na bang ihahaba yan? Type mo lang, SR918. Ayun, meron naman pala. At syempre, live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Ngayong araw na to, Martes, June 16, ikalimang araw ito ng aksyon sa 2026 FIFA Men's World Cup. Tatlong bansa po ang host ng World Cup ngayong taon na to. Syempre, ang US of A, ang Canada at ang Mexico. Sila po ang tatlong bansang co-hosts of this year's Men's World Cup. Ngayong araw na to, 4 na laro ang nasa schedule at lahat ng laban today eh nauwi sa draw. Simula natin dito sa Group H. Spain laban sa Cape Verde. It was a 0-0 draw. Neither team was able to score sa kanilang naging laro kanina. Ito pong Cape Verde, first-timer sa FIFA Men's World Cup. Samantala, sa kabilang panig, ito namang Spain, meron silang 18-year-old star na si Lamine Yamal na maglalaro o naglalaro for the first time dito sa FIFA World Cup. But it was a disappointing result for Spain because isa ang Spain sa mga bansang paborito to win the 2026 World Cup. Now, laban sa depensa nitong Cape Verde, nahirapan etong Spain na mahanap yung butas para makascore dahil matikas yung depensa ng Cape Verde sa pangunguna nung kanilang goalkeeper na si Vozinha. Etong si Ferran Torres of Spain, yung kanyang unang atake, tumama sa crossbar yung bola, so hindi pumasok. And then, yung second attack niya, napigilan nitong si Vozinha ng Cape Verde. Pinigilan din ni Vozinha yung atake naman ni Aymeric Laporte, yung header sana niya. Walang nangyari as the defense ni Vozinha nanaig in that sequence. Kahit na ipinasok etong si Lamine Yamal with 20 minutes left in the game, hindi pa rin umubra yung opensa ng Spain laban sa depensa nitong Cape Verde. So that means, eto pong Spain at Cape Verde, from this match, tig 1 point ang kanilang nakuha. And 1-1 draw naman yung naging resulta nung isa pang laro sa Group H, yung laban ng Saudi Arabia at saka ng Uruguay. Si Abdullela Al-Amri ang nagbigay ng opening goal para sa Saudi Arabia just before halftime. Pero nakabawi si Maximiliano Araujo with the equalizer para sa Uruguay in the 80th minute. Meanwhile, sa Group G, 1-1 ang naging final score between Belgium and Egypt. Etong Egypt, sila yung mas aggressive in the first half nung kanilang laban. Nakascore si Emam Aşur of a defensive breakdown nitong Belgium. Now, to counter ang ginawa ng Belgium sa second half, pinasok nila yung kanilang star na si Romelu Lukaku. Now, dapat sa kanya yung goal eh, kay Lukaku yung goal, pero ang nangyari, naging own goal ng Egypt. But nevertheless, naitabla yung score at 1-1. Now, si Lukaku even had a chance para ibigay sa Belgium yung kalamangan, kaso off target yung kanyang header. And then in the other Group G game ngayong araw, 2-2 draw ang resulta ng laban ng Iran at ng
New Zealand. Ito naman, nagsagutan ng goals yung nangyari. Ano? Hanggang maging 2-2 yan. Si Elijah Just ang nakascore ng unang goal for either team. So he gave New Zealand a 1-0 lead. 7 minutes pa lang ang lumilipas sa laban. And then 25 minutes later, tumabla si Ramin Rezaian para sa Iran. Now, sa halftime, in the 55th minute, o sa second half, sorry, in the 55th minute, lumamang ulit yung New Zealand sa second goal ni Elijah Just. Pero merong sagot itong Iran. Si Mohamed Mohebi, yung kanyang header, galing sa magandang cross netong si Rezaian in the 64th minute. And hindi man nila nakuha yung full 3 points, I think malaking bagay itong resulta na to para sa Iran. Bakit ko nasabi yan? Kasi yung matinding stress ang pinagdaanan netong Iran men's football team. Ano? Bago sila makapaglaro dito sa FIFA World Cup, dahil malaking dahilan dyan, yung nangyaring giyera sa pagitan ng USA at ng Iran. Na sa wakas naman, salamat sa Diyos, natigil na, no? Bubuksan na nga nila yung Strait of Hormuz. Now, months before, eto pong FIFA World Cup, may mga balita na iboboykot ng Iran etong FIFA Men's World Cup. Nagkaroon din sila ng security concerns, visa issues, ano? Yung training nila na dapat sa USA, kasi dyan sila naglalaro eh. So doon dapat talaga originally training nila. They had to relocate sa Tijuana, Mexico. So etong 2-2 draw na to, nanam namin ito ng Iran. This is a big boost of confidence, especially not just in dun sa paglalaro nila, but you know, overall mindset ng kanilang koponan. Now, so far, after 5 days, kasi Friday ito nagsimula eh. So after 5 days, 32 teams na yung nakapaglaro. And out of those 32 teams, 8 koponan yung nakakuha ng full 3 points. Meaning, 8 teams yung nakakuha ng panalo. Meron pa pong 16 na teams na hindi pa nakakapaglaro. Magiging mahaba ang itatakbo ng FIFA World Cup na to dahil 48 teams eh. 48 teams ngayon. Ano, from the 32 teams before ang kasali in this year's World Cup. So 16 teams pa ang hindi pa nakakapaglaro sa mga susunod na araw eh. Mangyayari pa lang yung opening games nila sa kanika nilang groups. Now for tomorrow's matches,

0: Yung smile abot na sa tenga.
1: Meron ba kayong na-mention nyo, di ba? Parang bibilin lahat ng gusto. So, meron ba kayong naging ano sa kanya? Parang naging request or parang naging lambing sa kanya after nung naging panalo nyo?
2: Ano lang, yung mga damit na sa Vietnam, yung mga t-shirt na maganda naman dun. At saka yung mga pagkain na nanghihingi kami ng mga masarap naman.
0: Pero hindi yung ano, masyadong mahal na.
1: So talagang ano, may control din, nag-control din itong dalawa na to. But of course, no, for both of you, ilang years na ba nyong nire-represent ang Philippines? Sino ba nauna? Si Charlie ba or si Travis? Na talagang Philippine yung nirepresent internationally?
2: Parehas lang kami eh.
0: Since 2023, di ba? For Grab.
2: 2023 ata po.
1: Yes, since 2023 up to now, of course, nakita rin natin, di ba, nag-Asian Youth Games din kayo last year yon. Tapos ngayon, another big win for both of you. So, ano yung masasabi nyong pinaka nakaka-proud, no, sa naging journey nyo bilang isang athlete?
0: Nakaka-proud is, sabay, ngayon, ang mas nakaka-proud is this Vietnam kasi sabay kaming nag-win. That's a super blessing. Yan,
2: yung ano po, yung sa Bahrain at saka sa Vietnam, masaya naman po na kasama kami lagi na nagko-compete ng mga bigger na competitions. At saka parang may kasama rin na kapatid ako palagi na parehas kami ng gusto. At saka yung mga panalo namin na masishare namin sa aming family at saka sa ating bayan na Pilipinas. Sobrang nakaka-proud po yung na-achieve namin po dalawa. Masaya po kami.
1: Yes. So, alam natin, syempre, Filipino-Australian kayong dalawa. So, ang talagang pinili nyo i-represent ang Pilipinas, no? Yung bang sa Australia, wala ba kayong naging ano doon? Parang hindi nyo siya parang na-consider to play for Australia? May ganun ba?
0: Hindi kami pa kami nag-represent doon kasi dito kami nagmamalaki.
2: Parang parang meron na isasabi sa amin na ayun po, magre-represent kami ng saya. Pero para yung puso namin nandito sa Pilipinas.
1: Bakit kaya yung puso ng ating Ratcliffe siblings ay para sa Pilipinas? Bakit sa tingin nyo?
2: Sa aking tingin po ay yung bayan natin ay masyadong wala pang ano, mga gold, di ba? Sa yung mga ibang ano, mga bigger events. So, mas masaya po siguro maririnig yung Pilipinas, may makuhang
0: maakyat yung Pilipinas na flag.
2: Oo.
1: At this point, ano bang talagang ultimate dream nyo for Charlie and Travis? Paano nyo nakikita pa yung long-term goal nyo para dito sa career nyo dito?
2: Yung long-term goal po namin is, una, gusto namin magka Olympic champion po if makaya. And yung second po is parang gusto rin namin po mag-build up ng gym po, yung sarili naming gym para ayun, parang may
0: ma-share kami ng mga
2: ma-share kami noon sa aming mga achievements and paano namin paano nang tawag? Parang
0: maakyat na namin.
2: Yung parang yung mga ibang kabataan ngayon, parang gusto namin na ma-share yung mga experience namin, yung parang hindi lang puro ano, puro bisyo, parang
1: ma-inspire po yung
2: Parang ma-inspire po yung mga kabataan na mag-combat sports para may makuha sa Pilipinas, may makuhang representation and maging proud po sa ating bayan.
1: Yes, napakaganda naman ng goal na yon, hindi pang sarili, talagang para sa development ng sport, para mas marami pang youth at syempre no, Filipino, yun talagang mag-excel dito sa sport. But of course, your parting messages, of course, for Charlie and Travis, anong gusto or sino-sino yung mga gusto yung pasalamatan with this victories?
0: So, una, pasalamatan namin si Coach Daniel Aposaga. Yun yung main coach namin sa all sports namin. And my mom, Maria Isa Ratcliffe.

0: For our teammates, family and friends, supporters, Chief Alvin and Bambo Tolentino, the PSC, POC, and also our sponsor, which is Warrior Kings Fightwear.
1: HDL po.
0: And HDL.
2: For Travis, baka may separate na ano sponsor si Travis.
1: Ano?
0: Oh, we have the same sponsors
1: na. Parehas na kami ng sponsor. Pero gusto ko yung magpasalamat na talaga kay Coach Daniel kasi nung bata pa kami, 10 years ago, siya pa rin, kahit ngayon, siya pa rin yung coach namin na laging nag-guide throughout our bigger competitions and events. And also to my mom, Maria Isa, who every time na may kailangan sa training, andun siya, nagsusuporta sa amin. Ayun, kay ano rin, kay chief namin, Chief Alvin Aguilar, na nung pagpumunta kami sa Manila, ayun, ginaguide niya namin na paano kami makapanalo, yung tinuturo niya, mga tama na paraan para makapanalo. At saka yung mga ano namin, mga sponsors, Warrior King, para ang sobrang quality yung gear nila, na parang may aura points po. Parang dagdag pogi eh. At saka para lumakas yung ano namin, yung mga strength namin, nag-train rin kami sa HDL. Local gym lang po sa aming lugar, pero kahit local lang, parang nagtitrain na rin ng mga international athletes po.
2: Yes, kahit local, world class yung mga produkto yes, nung gym na yon, gaya na tong sina Charlie at si Travis. But of course, syempre, no? So napasalamatan na lahat. Saan naman namin kayo maaaring sundan? I believe meron din kayong Facebook page or YouTube. Active pa ba?
1: Meron po kaming page po, yung Australianong Bisaya. Parang hindi lang content lang ng mga panalo namin. Meron rin mga comedy po. yung mga kalukuhan namin. Doon, pinapost rin namin.
2: So, ilan na ang followers ngayon ng Australianong Bisaya?
1: Parang 1K pa po ate. 1K something.
2: Yes, so kailangan ano mas marami pang followers, no? Ang
1: kailangan talaga.
2: Yes. So sa ano to, sa Facebook lang or pati sa YouTube? May YouTube na ba kayo?
1: Meron din po sa ano, sa Facebook yung Australiano Bisaya, then sa Instagram Radcliffe BGG official po.
2: So talagang marami tayong ifa-follow for Charlie and Travis. Again, thank you so much for your time and syempre congratulations sa inyong dalawa. Proud kami sa inyo. Proud ako syempre bilang ate niyo at syempre for sure mas proud ang inyong coach mom, si Ma'am Maria Isa Radcliffe. Mabuhay kayong dalawa.
1: Thank you po, ma'am.
3: Charlie and Travis Radcliffe. Nakakatuwa tong magkapatid na to eh. So si Charlie, yung babae, ang pangarap niya to become a UFC fighter. Wala pa tayong babaeng homegrown fighter na nag-compete ever in the UFC. Hopefully, si Charlie ang maging kauna-unahan. Meanwhile, shared dream nila magkaroon, makapagpatayo sila ng sarili nilang gym para yung mga natutunan nila from their mentors eh maibahagi din nila. Ganda nung sagot nila eh, no? Kung bakit may offer naman from Australia to represent yung bansa na yon. Bakit Pilipinas? Well, eh kasi puso namin nandito. Laking Negros Occidental po yung magkapatid na yan. O, nasa 1,800 followers yung kanilang Australianong Bisaya Facebook page. Ayan, Australianong Bisaya Official. That's the yun yung buong pangalan. So support natin, follow natin yung magkapatid. Australianong Bisaya Official, si Charlie tsaka si Travis Radcliffe. 5:58 ang ating oras, tropa. Natapos po tayo this Tuesday dito sa programa natin. Bukas ulit, 5 PM post-game. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Susunod na po ang Sports 918 with Ria Arevalo. Until bukas, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
4: Pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. For League Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
6: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy Kultura.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Gap ng digital learning materials na hindi na nangangailangan pa ng internet connection mula sa DOST.
12: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, mas pinagtibay pa ang malalim na bilateral relations ng Pilipinas at Germany na nabuo sa mahigit 7 dekada ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa bansa ni German President Frank-Walter Steinmeier, ilang kasunduan sa kalakalan ang minagdaan at napag-usapan ang mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng kapayapaan at seguridad. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
13: Mainit na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Malacañang Grounds si German President Frank-Walter Steinmeier at may bahay nito para sa 3 araw na state visit ng German leader sa bansa. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, natalakay ang mga isyu na kapwa kinaharap ng Germany at Pilipinas, kabilang na ang hamon sa seguridad at kapayapaan. Kasama na rin ang usapin sa depensa, peace building, maritime cooperation, trade at investment, climate change, renewable energy, at people-to-people exchanges. Kasunod nito, nalagdaan ang lease agreement sa pagitan ng Lipad Corporation at Lufthansa Technique Philippines na inaasahang magpapatibay pa sa ugnayang pang-ekonomiya at kooperasyon sa larangan ng aviation. Sa ilalim kasi nito, magagamit at lalo pang mapapaunlad ang 157,000 square meter support, maintenance and repair facility sa Clark International Airport. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang papel ng Germany sa peace and development sa Mindanao, gayon din sa kooperasyong pang-ekonomiya.
14: On economic cooperation, Germany remains a strong partner of the Philippines in terms of trade and investment, being the Philippines' biggest trading and investment partner in the EU, with a total bilateral trade at about $5.5 billion and net foreign direct investment amounting to $10.26 million in 2025. There are notable German companies present in our countries, including Siemens, Lufthansa Technik, Deutsche Bank, Bayer, and Bosch, amongst many others.
13: Ipinunto pa ng Pangulo na mahalagang partner ng bansa ang Germany pagdating sa depensa, lalo't kaisa ito sa pagpapatupad ng rule of law, maging ng rules-based international order.
14: I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. On maritime cooperation, we conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
13: Kinilala rin niya ang Germany sa suporta nito sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union at ang suporta nito sa mga OFW na nagtatrabaho sa Germany. Ipinunto pa niya na malaki ang potensyal ng partnership ng Germany at Pilipinas pagdating sa renewable energy. Suportado rin anya ng Pilipinas ang aplikasyon ng Germany bilang sectoral dialogue partner ng ASEAN. Sinabi rin ng punong ehekutibo na bukas ang Pilipinas sa posibilidad ng isang visiting forces agreement sa Germany bilang bahagi ng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad.
14: Well, why not? We are, in reality, we are still a long way off of that. But we are increasing our engagements in especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines would be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that, as I with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
13: Bago pa magtungo sa Malacañang, nag-alay muna ng Bulaklak si President Steinmeier sa Bantayog Nigat Jose Rizal sa Maynila. Ito na ang unang pagbisita ng isang German head of state sa Pilipinas mula pa noong 1963. Kenneth Pasyente para sa
15: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
16: Ating muntunghayan ang Presidential Communications Office press briefing mula sa Malacañang kasama si Raquel Bayan. Raquel?
17: Yes, Marge. Pakinggan natin sa Secretary Fidel Castro sa kanyang ngayon po.
18: Minabuti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglabas ng Proclamation No. 1318 na nananawagan sa Kongreso na magkaroon ng special session bukas, June 17. Walang ibang hangad ang Pangulo kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan dahil layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislations katulad ng National Center for Geriatric Health, Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education or GASTE Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geography Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas School Act, Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taumbayan. Maliban dito, masisimulan na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services. Sa gitna ng mga hamon sa loob at labas ng bansa na sumusubok sa katatagan ng taong bayan, hindi ito ang tamang panahon upang magkawatak-watak ang puwersa ng Kongreso na dapat sana ay magsisilbing lakas ng sambayanang Pilipino sa mga ganitong pagkakataon. Naniniwala din ang Pangulo na taong bayan ang dapat na sentro ng paninilbihan ng mga lingkod bayan, hindi ang kapangyarihan ng mga politikong ganid sa posisyon na sunod-sunuran sa kapangyarihan. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ngayong araw. Ang unang pagbisita ng German President sa nakalipas na mahigit 60 taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., indikasyon ng pagbisita ng German President sa commitment ng kanilang bansa na panatilihin ang momentum sa high-level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Binigyan din ng Pangulo ang kanyang mensahe na mas lalo pang titibay ang ugnayan ng Pilipinas at Germany sa bilateral at multilateral fields. Napag-usapan naman sa bilateral meeting ng dalawang leader ang iba't ibang usapin kabilang na ang peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy at labor. Partikular na pag-usapan ang tungkol sa pagsulong ng Pilipinas bilang pangunahing investment destination ng mga lumalagong German companies sa bansa. Pagpapanatili ng defense cooperation lalong-lalo na sa paglagda ng defense cooperation arrangement at ang pag-alalay ng ilang German companies sa modernization ng Philippine Coast Guard. Mapanatili ang matibay na suporta ng Germany sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS at Arbitral Award. Pagsuporta ng Germany sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Masiguro ang kapakanan ng mahigit 45,000 ng mga overseas Filipino workers sa Germany. Patuloy na pagsuporta ng Germany sa TechVoc projects ng Pilipinas. At patuloy sa paghikayat sa climate cooperation sa ilalim ng GIZ initiatives. Maaari po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
19: Unang tanong mula kay Maricel Halili ng TV5. What was the reaction of the president when he learned that China imposed sanctions against Secretary Gibo? How will this affect our relationship with China?
18: Nagsalita na po ang DFA patungkol dyan. Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayun din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato, na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon, at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
19: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano ng Bombo Radio. Ano po ang reaksyon ng Palacio sa pahayag na mismong si Vice President Sara Duterte ang posibleng tumayong testigo sa kanyang impeachment trial?
18: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
19: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng ng Daily Tribune. On the possibility na hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara dahil siyam sa mga senador ang may kaso hinggil sa flood control scam, kung makakasuhan lahat at maaaresto, 15 na lang ang matitira. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito?
18: Siguro hindi lamang po reaksyon ng Malacanang ang dapat nating alamin, kundi reaksyon ng taong bayan. Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil mayroon pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaaten naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umaten sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras.
19: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Any statement from Palace regarding reports that US and Iran have reached an agreement to end the war and open the Strait of Hormuz? Follow-up question, may ginagawang assessment ba ang Palacio through its economic managers kung gaano kalaki ang magiging epekto sa bansa ng posibleng pagbabalik ng normal na oil supply sa global market And do we expect na bababa na din ang presyo ng kuryente and transportation?
18: Siguro hindi lang naman Pilipinas ang nagnanais na maayos ang gusot sa Middle East. Pero dahil dito, tinanong po natin mismo ang opinion ni Secretary Arce Balisacan. At ito po ang kanyang tugon sa katanungan na yan. Ito po, we are gathering info for our assessment. The indications are that, given the destruction of logistics, damaged infrastructure, and the depletion of inventories, it may take months before global prices fall to pre-war levels. Still, the development will benefit the country as we remain dependent on imported fuel from the Middle East. End of quote.
19: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Viral story po ngayon ang kwento ng isang byuda na namatayan ng asawa matapos umanong i-deny ng hospital ang paggamot sa kanya dahil sa 24-hour confinement policy ng PhilHealth. Marami po ang nadismaya sa healthcare system ng bansa dahil sa pangyayaring ito. May direktiba po ba si Pangulo para matiyak na hindi ito mauulit at mapakinabangan talaga ang PhilHealth?
18: Alam na alam po natin kung paano po nagpupursige ang Pangulo natin para po mapaganda ang healthcare ng bansa. Nandiyan na nga po ang zero balance billing, nandiyan na rin po ang pagpapalaki ng coverage sa PhilHealth. So, tandaan po natin, ang outpatient po ay covered po ito ng PhilHealth. So, kung meron man mga tao na hindi po na-explain mabuti ang coverage ng PhilHealth, yan po ay dapat na maimbestigahan. Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So, sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan. At tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito maka-apekto at makadanyo sa ating mga kababayan. So, titingnan po natin, hindi pa po natin alam kung sino ang may pagkakamali dito, pero ipinag-uutos po ang tamang at masusi na pag-iimbestiga dito. Dahil hindi po ito dapat maulit kung totoo na PhilHealth staff ang nagkaroon ng pagkakasala dito.
19: Sunod na tanong mula kay Ian Cruz ng GMA. USEC, dapat po bang paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, and I quote, "Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM." End of quote.
18: Alam naman natin si Vice Presidente ay paiba-iba ng kanyang mga sinasabi. Kung matatandaan niyo po, July 19, 2025, siya mismo nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025. Lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo. Kaya siguro mas dapat nating isipin kung ang mga sinasabi ba ng Vice Presidente ay pampolitika o nasa puso niya o nasa utak niya. Dahil pa iba-iba ang kanyang naratibo. Hindi makakaila ang nais niya. Pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Pati ang kanyang mga kaalyado, nandiyadyaan ang mga gawain, nandiyadyaan ang paninira sa Pangulo. So, sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age. Kasi sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyadyaan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So, sino ba talaga ang walang age?
19: Sunod na tanong mula kay Ivan Marina ng GMA. Sabi ninyo kamakailan gusto ng Pangulo na mauna ang Senado na magkasundo bago patawag ng special session? Else, mababaliwala ang gusto ng Pangulo. Ibig sabihin ba sa ngayon ay naayos na?
18: Sa ngayon po, hindi natin alam kung ano ang tunay na sitwasyon sa Senado. Pero, of course, ang gusto ng Pangulo ay magkaroon ng kaayusan sa Senado dahil kailangan sila talaga magtrabaho. So, nasa kanila pong kamay yan. Sa ngayon po, ang obligasyon ng Pangulo ay ginawa niya. Nagpatawag po siya ng isang special session at nasa kamay na po ito ng mga senador kung kayo rin po ay tutugon sa inyong obligasyon.
19: Sunod na tanong kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Senator Ping Lacson says handa sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano na isasagawang special session. Nababahala ba ang Malacanang sa posibilidad na magkaroon ulit ng kaguluhan sa pagdaraos ng special session?
18: Alam po natin na sila ay dapat na maging professional at sila naman ay mga senador at alam naman nila ang kanilang mga tungkulin. Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano, hindi lamang dito sa Senado kundi pati sa House of Representatives kung saan hindi niya rin binitawan agad-agad ang posisyon bilang House Speaker. Kahit na mayroong usapan, may term sharing agreement, hindi niya agad ito tinupad. So maganda po na handa sila dahil ang paghahandang ito sa mga gitong klaseng kaguluhan ay dapat lang masolusyonan agad para sa taong bayan. Hindi sa pansariling ambisyon ni numan. So dapat talagang tutulan ito dahil ang dapat isipin nila taong bayan at ang interes ng bansa.
19: Huling katanungan mula kay Juwash Malimban ng Bilyonaryo News Channel. Tinawag ni Representative Eli San Fernando si Executive Secretary Ralph Recto na salot sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dahil umano'y hinaharang ni Recto ang pagbubuwag ng provincial rate at pagtanggal ng VAT. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Follow-up question, ayon kay Representative Eli San Fernando, in 4 years, walang kahit anong panukalang batas o batas na naipasa tungkol sa mga manggagawa si President Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ang response ng Malacanang dito?
18: Unang-una po, ang Pangulo, ang administrasyon ay ginagawa ang tungkulin ng naaayon sa batas at kung ano lang yung sakop nilang kapangyarihan. Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026, kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga. Ito po ay ayon na rin po sa tulungan, pagtutulungan ng DOLE, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, kung saan ang ahensya na ito ay tumutugon sa pag-increase o pag-monitor ng tamang sweldo kada region. So ito po ang obligasyon ng administrasyon. At kamakailan nga lamang po ay mayroon din pong pag-increase ng sweldo dito sa Region 3. Yan po ay nakita po natin as of April 16, 2026 ay nagkaroon po ng karagdagang sweldo sa mga manggagawa sa Region 3. So in other words, ang Pangulo po at ang administrasyon, pati na po ang DOLE, ay tumutugon sa kanilang mandato na naaayon sa batas. Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So huwag pong iba to ang trabaho nila sa ehekutibo. Dahil yan po ay trabaho ng Kongreso. Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon nang naaayon sa batas. Sa inyo pong obligasyon niya. Kayo po ang magbalangkas ng batas, kayo po ang makipagdebate, at kayo po ang magbigay ng bill para maipasa ang isang batas. At patungkol naman sa pagsasabi na salot, pati po yung VAT, wala po sa kamay na executive secretary ang pagtanggal ng VAT. Economic managers, of course, absolutely, pwede silang magbigay ng opinion. Yan ang kanilang trabaho. So, dapat siguro malaman natin, ano ba ang tulong ng VAT sa bansa? Saan ba ito nagagamit? At kung balak niyo po itong patanggal, hindi rin po ito katungkulan o hindi po ito hawak ng isang executive secretary. Ito po ay hawak din at nasa kamay ng Kongreso. Trabaho niyo po yan.
19: Yan na po ang huling katanungan. Balik sa iyo, UC Claire.
18: Maraming salamat. Walang oras na sinasayang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magpaabot ng iba't ibang tulong sa mga residenteng niyanig ng Lindol sa Mindanao. Noong Lunes, personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga biktima ng Lindol sa Sarangani Province at General Santos City kung saan namahagi siya ng aabot sa 278 million pesos cash assistance sa mga lokal na pamahalaan na lubhang tinamaan ng pagyanin. Ang Sarangani Province at General Santos City ay makakatanggap ng tig 50 million pesos. Tig 30 million pesos naman ang South Cotabato at Sultan Kudarat, habang tig 20 million pesos ang Davao Occidental at Glan Sarangani, at 15 million ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Makakatanggap din ng tig 3 million hanggang 10 million pesos ang 12 iba pang apektadong LGUs. Naglaan din ng 50 million pesos ang pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund para sa mga pagsasaayos ng mga buildings at hospital sa bayan ng Alabel at Glan. Ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling ay mamamahagi ng 30,000 cash assistance sa mga pamilyang nasiraan ng bahay. Samantalang ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sunny Angara ay naglabas ng 21.93 million pesos para sa clean up at pagsasaayos ng mga sirang classrooms sa Mindanao. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nakahandang magbigay ng iba't ibang uri ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay naglaan ng sapat na food packs at iba pang relief goods sa mga apektadong lugar, lalo na ang iba pang isolated areas katuwang ang Philippine Navy at Philippine Air Force. Sa utos ng Pangulo, nabuksan na ng DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani at iba pang bahagi ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road sa Glan, Sarangani. Ligtas na rin nakabalik ang mga pasyente at balik normal na ang operasyon ng Sarangani Provincial Hospital at Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City matapos ang isinagawang rehabilitasyon ng DPWH. Ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa nagpadala na rin sa Sarangani at General Santos City ng mga hygiene kits, gamot, vitamins at iba pang medical supplies. Dumating na rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH Cotabato Region Medical Center upang magbigay ng karagdagang tulong medikal. Patuloy din ang DOE sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin at ng National Electrification Administration sa pangunguna ni Administrator Antonio Mariano Almeda at mga kooperatiba sa pag-aayos ng kuryente sa Sarangani at General Santos City. Sa ngayon, lahat ng apektadong ospital ay may kuryente na. Ang DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda ay nagpadala na rin ng 19 Starlink kits sa Sarangani at General Santos City upang siguraduhin ang maayos na linya ng komunikasyon para sa emergency response. Sa gitna nito, Nakiusap si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga residente na manatiling handa sa mga aftershocks at agad na sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol. Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas ang Department of Budget and Management ng initial amount na 362 million pesos bilang suporta sa rehabilitation at reconstruction ng mga lasilang facilities sa Sarangani, General City at South Cotabato. Binigyan diin ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na kinuha ang pondo mula sa Local Government Support Fund na direktang ida-download sa mga apektadong local government units upang mapabilis ang recovery efforts at muling maibalik ang mga infrastruktura sa mga lugar na lubhang tinamaan ng lindol. Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna na nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa barangay The Jangast East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon. Kabilang din dito ang pag-ayos ng mga kalsada at ang pagtayo ng tulay sa alabel at rehabilitasyon ng ospital sa Municipality ng Glan. Nagpalabas din ang DBM ng 122 million pesos sa South Cotabato bilang suporta sa nasirang kalsada na nagduduktong sa Barangay Akmonan at Barangay Kablon sa bayan ng Tupi. At bago po tayo magtapos, nakatakdang magtungo sa Kazan sa Russia bukas, June 17, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahan mapapakinabangan ng taong bayan ang presensya ni Pangulo Marcos Jr. sa Russia, particular na sa usapin ng climate change, health, counter-terrorism, at transnational crime. Mahalaga rin ang partisipasyon ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit upang mas lalo pang mapalawak ang ugnayan ng turismo sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Bukod rito, mahalaga rin ang papel na gagampanan ni Pangulong Marcos Jr. sa paggunita ng ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang host country ang Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay marunong tumanggap ng pagkatalo. May puso nakasentro sa bayan at sa taong bayan. At dito po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
20: Ang na-press briefing ni Undersecretary Pierre Castro na hingan ng reaksyon ng Palasyo kaugnay doon sa inimpose na sanction ng China laban kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Ang sabi ni Undersecretary Pierre Castro, mayroong sariling batas ang China, mayroong silang polisiya, hindi at panghimasukan ng Malacanang, habang si Secretary Gibo gumaganap lamang sa kanyang tungkulin ng naayon naman sa batas ng Pilipinas. Nahingan rin ang reaksyon ng Palasyo kaugnay doon sa posibilidad na mismo si Vice President Sara Duterte yung tumestigo sa kanyang impeachment trial. Sabi niyo si Castro na dapat lamang yan, siya yung inuusig kaya siya dapat mismo yung magpaliwanag ng kanyang sarili at luminis ng kanyang pangalan. Kaugnay doon sa US and Iran agreement para sa pagtatapos ng gera sa pagitan ng dalawang bansa. Sabi ni Jose Castro, hindi lamang ang Pilipinas ang nagnanais na matapos na yung gusot na yan sa Middle East. Ang economic demand ng Pilipinas, nag-gather na ng mga datos tungkol logistics, mga data, kaugnay dito sa pagtatapos ng yung epekto, magiging epekto ng pagtatapos ng Middle East crisis. Inaasahan niya ng economic team na nasa isang buwan pa bago makita yung ganap na epekto nitong pagtatapos ng Middle East crisis. Kaya taman, isang magandang balitaan niya para sa Pilipinas itong pagkakasundo ng US at ng Iran. Samantala, kaugnay doon sa kasalukuyang lagay sa samahan ng mga senador, kung matatandaan, una nang nag-opisyal na ipinatawag ni Pangulong Marcos yung isang special session ng Kongreso, sabi ni Undersecretary Claire Castro, hindi alam na Malacañang kung ano yung tunay na sitwasyon ng Senado o ng mga senador sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang pagbibigay din ng Malacañang, ang nais ni Pangulong Marcos, magkaayos na sila sa lalong madaling panahon. Nasa kamay-naan niya ng mga senador kung paano nila ayusin yan, kung tutubol sila sa kanilang obligasyon. Dapat anya maging professional sila, alam nila yung kanilang tungkulin, at unahin dapat nila yung taong bayan at yung interes ng bansa. Samantala, muling binigyan din ng palasyo na patuloy na kumikilos ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang alalayan yung mga probinsya sa Mindanao na apektado ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong June 8. Ang pakiusap lamang ng palasyo sa mga residente doon, manatiling handa sa mga aftershocks at manatiling makinig at alerto sa payo ng kanilang mga otoridad sa lugar. Ang patitiyakan niya ng pamahalaan, lahat ng kinakailangan pondo, pagkain, non-food items, kagamitan at iba pang suporta, patuloy na ipagkakaloob yan ng gobyerno. Habang mamayang alas 12 ng madaling araw, tutulak na pa Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito pangunahan yung ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang Pilipinas ang nagsisilbing chair ng ASEAN ngayong taon. Mananatili si Russia si Pangulo Marcos hanggang sa June 18 na antabayanan natin ang departure speech ng Pangulo. Ito muna yung pinakaulan mula Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Mike Defensor, matapos siyang magpatawag ng Anyay Blue Ribbon Hearing sa Mandaluyong kanina, yun ang ulat ni Bernard Ferre.
24: Niloloko ang taong bayan. Itong may ring pahayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kaugnay ng umunoy pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinatawag ng dating kongresista na si Mike Defensor sa isang event play sa Mandaluyong.
25: Gumagawa siya ng confusion, no? Dahil doon sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador, bakit niya linlin lang ang tao?
24: Pinag-aaralan na ni Nagatsalian at Senator Erwin Tulfo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang posibleng legal action laban kay Defensor. Posible rin umanong destabilization related ang ipinatawag na pagdinig ni Defensor. Ayon naman kay Tulfo, hindi may tuturing na opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon ang isinagawang pagtitipon dahil wala rito mga kinakailangang kinatawa ng Senado gaya ng Secretariat, mga recorder at video documentation personnel. Anyis lamang itong press conference o media forum. Binigyan din ni Tulfo ang mga testigo at delegasyon ay dapat iharap sa tamang forum ng Senado para maitala, masuri at magamit ng maayos sa opisyal imbestigasyon ng komite. Mag-iinhibit naman si Tulfo sa imbestigasyon ng Blue Ribbon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Layunin tong tugunan ang mga panawagan sa kanya at para matiyak sa publiko na magpapatuloy ang pagsisiyasat ng komite. Si Senator Francis Kiko Pangilinan ang maumuno sa subcommittee na hawak sa usapin ng flood control projects. Iginit naman ni Tulfo na hindi umiiwas ang Senate majority sa imbestigasyon. Samantala, nakahanda lang Senado para sa special session. Kabilang sa kanilang tatalakayin ang mga mahalagang panukal at resolusyon na may kaugnayan sa kalusugan, agrikultura at tulong sa mga naapekto ng lindol sa Mindanao. Prioridad din ng Senado ang pagkumpirma sa nominasyon ng limang general sa Commission on Appointments.
25: Importante na we approve all of these bills. Huwag natin sayang in special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabinding. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend.
24: Inirekomenda pa rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang pagpapatupad ng heightened security measures na sa banta sa Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
23: Nakipagpulong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa ilang kinatawan ng Ombudsman sa Southeast Asia para paigtingin ang intel gathering sa pagitan ng mga bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
1: Makakatulong para sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects, ang Southeast Asian Ombudsman Forum o Sea of Full Members Meeting kung saan ang Pilipinas ang tumatayong chair. Dito ay binahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga member countries ang kinakaharap ng Pilipinas na korupsyon pagdating sa issue ng flood control projects. Ayon kay Remulla, ngayong 2026, umabot na sa 209 na mga reklamo ang kasalukuyang nasa fact-finding investigation kaugnay ng flood control projects. May mga kaso na anya na umusan sa formal proceedings habang 4 pa sa korte. Kabilang na dito ang kaso ng Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at mag-asawang Sara at Curly Discaya. Habang taong 2025 naman nang maisampa ang kaso laban kay dating Ako Bicol Representative Saldico. Noong nakarang taon, 124 na mga reklamo ang sumailaling sa fact-finding investigation habang nasa 36 ang nagpatuloy sa preliminary investigation o administrative adjudication.
2: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as CEOF would matter.
1: Kasama sa mga dumalo sa naturang forum ay ang mga kinatawan ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand at Timor-Leste. Dumalo rin dito ang associate member ng Office of the Sarawak Ombudsman Malaysia, habang inimbitahan din sa pagtitipon ng Office of the Ombudsman Punjab, Pakistan at ang United Nations Office on Drugs and Crime.
3: What is so important, because we have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating, Thailand has its own way, Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data, and strengthen cases.
1: Kabilang na rin dito ang pagkakaroon ng intelligence gathering sa pagitan ng mga membro. Hindi naman nakadalo si Remulla sa naturang forum dahil nasa US ito para sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa UN Headquarters sa New York. Matapos na maimbitahan ng United Nations Department of Economic and Social Affairs, International Development Law Organization at ng Permanent Mission of Italy to the UN. Matapos ito, magtutungo naman si Remulla sa Washington DC para makipagkita sa mga counterparts at partners nito para sa pagpapalakas ng international cooperation, institutional development at paglaban sa korupsyon. Solely binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ebidensya pagdating sa mga investigasyon. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, makakatulong ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan para sa mas mabilis na kooperasyon ng mga kasaping bansa dahil na lang kung kakailanganin ng tulong o ebidensya pagdating sa issue ng flood control projects. Rod Labusad, para sa Bayan.
12: Sa iba pang balita, umaasa ang sektor ng transportasyon na magbabalik sa normal ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng peace deal ng Estados Unidos at Iran. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Posible nang bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo ngayong matutuldukan na ang gulo sa pagitan ng Iran at US. Buhay naman ang pag-asa ng mga PUV drivers na tuluyan pang bumaba ang presyo ng langis sa bansa. Kagaya na lang ng super na si Rick Perez, nakatutulong na anya ang mga diskwentong kanilang nakukuha sa ngayon. Sa 20 litrong diesel na kanyang kinakarga araw-araw, nasa 200 ang natitipid niya. Lalo na kung muli pang bababa at bumalik sa dating presyo ang diesel na naglalaro sa 50 hanggang 60 kada litro.
6: Sa akin sa palagay sa ganun, mas maganda sana mag-ayon sila dahil sa taas ang presyo ng produkto ng petrolyo natin, kailangan para bumaba kasi napipigilan tayo sa ng produkto ng petrolyo natin sa Pilipinas eh. Yung suporta ba?
5: Hindi rin nawawala ng pag-asa ang Department of Energy na unti-unti nang bumalik sa dating presyuhan ang produktong petrolyo. Pero giit ni DOE Undersecretary Sandy Sales.
9: Not immediately, probably kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
5: Sa ngayon, aabot sa 32 centavos kada litro ang ibinaba ng gasolina habang ang diesel naman ay may tapyas din sa presyo na aabot ng mahigit 5 piso kada litro at ang kerosene ay may bawas din sa presyo na lagpas ng 2 piso.
26: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war, So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang ano final decision ang mga parties involved.
5: Tuloy-tuloy naman ang 10 pisong diskwento sa mga pampublikong sasakyan sa piling gasolinahan. Kasalukuyan, aabot na sa mahigit 3 milyon ang kabuuang naitulong sa mga driver mula sa 10 pisong diskwento. Kasunod nito ang pagpapaigting ng DOE sa mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento na ngayon ay aabot na sa mahigit 2,000 gas station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak din ng Department of Energy na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa at sa ngayon, aabot ito sa 46 na araw batay sa kanilang huling inventaryo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
12: Samantala, hindi isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na para sa mga layuning militar ang sinasagawang Marine Scientific Research ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa gitna ng panatili ng movable floating platform sa lugar, kasamang 2 Chinese research vessels. Ayon sa AFP, maaari ring ikonsidera na para ito sa environmental o economic purposes, kaya't nagpapatuloy ang monitoring ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan. Pinairal naman ang whole of government approach sa mga ginagawang hakbang, kaugnay ng movable floating platform ng China sa Bajo de Masinloc at tigilan ang anumang panibagong reclamation activity sa West Philippine Sea.
4: We assert our rights in that area. And just like what our president had mentioned, not an inch. So in relation to that, your armed forces of the Philippines continues to monitor it. Your armed forces of the Philippines continues to document it and report it. There are different agencies that have their particular taskings in relation to that.
12: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na mareresolba na ang mga nakambingding promotion ng mga general sa hanay ng militar. Kasunod na rin ito ng ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Congress Special Session matapos ang nangyaring Senate gridlock dahil sa issue ng liderato. Kabilang sa re-resolbahin sa special session ang mga natetenggang nominations sa Commission on Appointments. Bukod sa 5 general, may junior officers din ang nakabinbin ang promotion. Tiniyak naman ng AFP na hindi apektado ang mandato ng mga unit na hawak o kinabibilangan ng mga naturang opisyal.
7: Tuloy-tuloy naman 'to no yung promotion cycle natin. So mayroon pang additional that will be affected by this, but as I said, the AFP will do business as usual. Lahat naman po ng hawak ng AFP are critical units and positions, no? To each his own. We have our own relevance and kung ano man yung gagampanan naming role.
12: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 2nd Division na masuspindi si Senador Jim Cuesta na bilang senador. Base sa inilabas na resolusyon, suspendido bilang senador si Estrada sa loob ng 90 araw. Ayon sa korte, kasama na rito ang anumang posisyon na maaari niyang hawakan sa loob ng naturang mga araw. Ang naturang court order ay na-transmit na sa Senado. Naharap siya sa kasong graft kung dahil ng flood control scandal sa Sandigan Bayan 2nd Division. Bukod dito, may hiwalay na plunder at graft cases pang kinakaharap si Estrada sa 5th Division ng Santigan Bayan. Sa ibang balita, naiwi na sa kanyang hometown sa Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Baterbonia. Bukod sa pagsalubong ng kanyang pamilya, sinalubong din ito ng kanyang mga kababayan at taga-suporta na itinuturing siyang MVP. Yan ang ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur.
8: Alauna 40 na ng madaling araw nang nakarating sa kanyang hometown sa Talacugon, Agusan del Sur ang mga labi ni Rene Clerc Bobet Baterbonia. Umabot ng halos 16 na oras ang biyahe ng kanyang funeral convoy mula Davao City dahil sa stopover sa Panabo City para i-retouch ang labi at sa dami ng mga taong nag-abang sa kanya sa gilid ng daan sa bawat bayan at lungsod na kanilang nadaanan. Gabi na nang makarating ang convoy sa area ng Agusan del Sur. At kahit malalim na ang gabi, puno pa rin ang mga tao ang gilid ng Marlica Highway sa probinsya. Maliban sa mga karatula, may hawak din na nakasinding kandila ang ibang nag-aabang sa pagdaan ng convoy. Sa bayan ng San Francisco,
10: Nag-alay pa ng water cannon salute ang BFP at lokal na pamahalaan bilang pagsaludo at respeto sa namayapang atleta. Dahil sa dami ng tao, nahirapang makausad ang convoy. Dumaan naman ang funeral convoy sa loob ng Provincial Government Center ng Agusan del Sur, kung saan ginanap ang palarong pambansa mahigit 2 linggo na ang nakakaraan. Saglit pang huminto ang convoy sa EOC Basketball Court, kung saan ginanap ang huling laro ni Butterbonia

0: salamat. Wala mi kasulti sa tanan gikan dito sa Davao ang to dire. Appreciate nako ang tanan pagpangga sa mga tao sa akong mga anak.
1: Pagdating sa Talakugon, idiniretso na sa kanilang municipal evacuation center ang mga labi ni Bubet para sa public viewing ng kanyang burol. May malalaking tarpulin na nakatayo sa labas ng gym na may larawan ng batang basketbolista at napuno na rin ng mga monoblock chairs ang basketball court sa loob nito. Ayon kay Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talakugon, noong nakaraang linggo pa nila sinimulan ang paghahanda matapos ang direktiba ni Talakugon Mayor Pauline Marie Macendo.
2: Para sa lungsod sa Talakugon, ilabi na gyud sa local government unit, dako gyud siya gikahatag nga inspirasyon sa tanan og bugat kaayo sa amo nga ingani ang nahitabo. Og dako gyud kaayo siya og kanang kalambigitan nga sagiin sa mga balabi na sa kabatan-unan nga nahimong inspirasyon ang iyang kinabuhi. Mao na siyang gitagaan yun na mong dako bugat nga pagtagad ang kinisiya nga pamilya og ilabi na gayud kang Bubet tungod kay naghatag pod siya og kanang honor sa munisipyo sa Talakugon.
1: Samantala, habang nasa biyahe na ang convoy kahapon sa kanilang maliit at simpleng tahanan naman, naghihintay na ang mga kaanak ni Bubet. Ayon sa lolo ni Bubet na sinato, hindi ganitong pag-uwi ang kanilang pinapangarap para sa kanyang apo. Ngunit wala na umano silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanang wala na siya.
3: Ang expect na mo nga musikat gid siya pag adto sa Manila. Magami gid mi kalipay nga tuwa na sa UEP. Kay siya ra sa sukad sa unang panahon siya ra nakato UEP.
1: Pati ang mga batang tagahanga ni Rene sa kanilang bayan ay nalungkot sa sinapit ng kanilang iniidolong basketbolista.
4: Nalawin ko siya kahit is idol na ako, nalawin nang siya, mamatay siya.
1: Dahil sa kahilingan ng pamilya ni Rene, naging pribado at exclusive muna para sa mga kaanak ang unang gabi ng lamay sa Talakugon. At alauna ngayong hapon naman, sisimulan ang public viewing. Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur para sa Bayan.
5: No show pa rin si Tab Baldwin sa NBI dahil umano sa hindi mabuting kondisyon. Samantala, dumating naman sa tanggapan ng ahensya ang ilang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team para magbigay ng kanilang salaysay. Yan ang ulat ni RR Tubise.
6: Patuloy ang pagharap ng ilang personalidad sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball player sa Aurora. Dumating sa NBI si EJ Capije, isa sa mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team. Hindi naman lumitaw si Coach Tab Baldwin. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Carl Justin David, wala umano sa mabuting kondisyon si Baldwin. Pero nakaschedule pa rin siyang humarap sa NBI sa Biyernes. Ayon kay David, buo ang kooperasyon ni Baldwin sa isinasagawang investigasyon. Kasama rin dumating sa biro ang abogado ni Coach Reynaldo Jacinto.
7: Hindi pa siya ready kasi pinipipare pa namin statement. Kasi para ma-recall niya lahat ng facts. He still feels very sad about what happened. It was not intentional and for us, it's really an accident.
6: Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinasagpina na ng ahensya ang ilang personalidad na may kaugnayan sa team building activity ng Ateneo Basketball Team kung saan nasawi sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Tanging abogado lang din na si Attorney Raymond Rojas ang sumipot para kay Coach Sandro Soriano na nakararanas umano ngayon ng emotional distress. Nakahandaan niya si Soriano na harapin ang investigasyon at hindi ito aalis ng bansa. Nasa fact-finding stage pa rin ang investigasyon ng NBI. Nauna nang sinabi ng ahensya na tapos na ang autopsy report sa dalawang nasawi at kinukumpleto na lang ang mga panayam sa mga saksi at iba pang may kinalaman sa insidente. RR Tubise para sa Bayan.
5: Samantala, formal nang inihain ng Makabayan Block ang resolusyon para imbestigahan ang pagguho ng siyam na palapag na ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng halos 30 individual. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Matapos ang nangyaring pagguho ng siyam na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga, nagkapit bisig ang labor leaders at ilang mga kamag-anak ng mga biktima kasama ang Makabayan Block para ihain ang isang resolusyon sa House Committee on Labor and Employment. Ito ay para panagutin ang may-ari at mga private contractors ng gumuhong building na ayon sa mga naiwang pamilya ng nasawi, walang paramdam o ipinaabot na kahit na anong tulong sa kanila.
9: Nananawagan ako doon sa may-ari, sa contractor, na sana naman siya magpakita sa amin, sa mga, lalo sa mga pamilya ng biktima.

0: Mabigyan ng hustisya yung mga biktima.
1: Umakyat na sa 30 katao ang nasawi sa nangyaring pagguho matapos ma-recover ang 2 pang katawan kamakailan sa pinangyarihan ng insidente. Giit ng Institute for Occupational Health and Safety Development, kailangang repasuhin ang Occupational Health and Safety Act para sa mga manggagawa.
2: Buo po yung suporta ng Institute for Occupational Health and Safety Development sa resolusyon na final natin ngayong araw na ito. Ito rin po ay pagpapatunay na kinakailangan na talagang tumigil. Tumigil yung mga malalalang paglabag sa occupational health and safety, lalong-lalo na po yung nagdudulot ng kamatayan ng ating mga manggagawa.
1: Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi maaaring lumipas na lamang at makalimutan ang nangyari.
3: Kaya po tayo nag-file ng resolution na to, initial na hakbang. Ang layunin natin talaga ay hustisya para sa 30 manggagawa na namatay sa pagguho ng building sa Angeles at pagpapanagot sa private contractor.
1: Habang patuloy na nakukumpirma ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali, kasabay rin itong naibaon ang pangarap ng mga biktima. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, umaasa ang mga manggagawa at kamag-anak ng mga biktima na hindi magtatapos ang kanilang kwento sa trahedyang ito, kundi may hustisyang maghihintay sa kanila sa bandang dulo. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Nagsimula na ang kolaborasyon ng mga eksperto at pamahalaan para sa proyektong Oplan Kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makikipagtulungan ang University of the Philippines NOAA Center sa Department of Public Works and Highways para sa pagsusuri ng disenyo ng mga istruktura bago ito ipatayo. Mahalaga ang pagkakaroon ng comprehensive at scientific basis sa mga flood mitigation projects para hindi masayang ang mga investment ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Dr. Mahar Lagmay na marami pang paraan ang pwedeng gawin para mapababa ang antas ng baha, lalo na sa mga urbanisadong lugar.
5: So, kailangan i-manage natin pabuti. Meron pa naman tayong pwedeng gawin na para pababain yung level ng baha, especially sa urban areas. Ngayon ay hindi masyadong malaki ang pasakit ng mga taong nakatira doon sa floodplains. Kaya nga tinatawag natin na flood management para kung sakaling binahaman sila dahil nandun sila sa floodplain, mabilis huhupa yung baha, mabilis mawawala yung baha. At hindi ganun kataas yung baha.
6: Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatiling prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa korupsyon. Punto ng Pangulo ang pondong nawawala dahil sa korupsyon ay nakakaapekto sa social services na dapat ay natatamasa ng bawat Pilipino. Dagdag pa niya na napapahina nito ang kakayahan ng gobyerno na makapagbigay ng mga programa at proyekto na sana'y pakikinabangan ng taong bayan. Kaya naman pagbibigay din ng presidente, kinakailangan ng malawakang reforma laban sa korupsyon para buwagin ang mga abusadong gawain na nakaugat na sa ilang bahagi ng pamahalaan. Matatanda ang iniutos ng Pangulo ang malawakang audit at inspeksyon sa lahat ng flood control projects sa bansa. Nagresulta na sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilang sangkot sa flood control scandal.
7: What they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. It's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now.
6: Hindi na magiging balakid para sa mga estudyante ng ABRA ang layo at kawalan ng internet service para mapayaman ang kanilang kaalaman. Ito sa handog ng Department of Science and Technology sa mga nasa libib na lugar ng mga paaralan sa probinsya. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Mahirap at malayo ang biyahe at mahina din ang internet connection. Yan ang sitwasyon sa Udjaw Elementary School sa ABRA. Dahil dito, nagpapasalamat sila na isa sila sa mga paaralan sa rehiyon na nakatanggap ng Starbucks package mula sa Department of Science and Technology. Ayon sa eskwelahan, malaking tulong ang programang ito lalo na't matatagpuan sila sa isang liblib na lugar kung saan limitado ang access sa internet at mahirap makakuha ng digital learning resources.
9: Nalaki pong bagay para sa aming mga mag-aral at sa aming mga guro na sila po'y nabigyan ng pagkakataon na kahit pa paano ay sila po'y nakakonek sa ating pong kasalukuyang millennium na pag-aral. Yun po ay ang paggamit ng mga gadgets.
8: Ang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosk Station ay isang digital library na naglalaman ng libo-libong science, technology, engineering at mathematics resources na maaaring gamitin kahit walang internet connection. Ayon sa DOST, prioridad na mabigyan ang mga last-mile school at mga nasa geographically disadvantaged areas upang matulungan ang mga mag-aaral at guro na magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at research resources. Benepisyaryo naman ng programa ang mahigit 20 paaralan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon.
10: This will allow them a playground of new knowledge para lalo pang ma-intensify yung love nila for learning. Ang aming advice lang is for them to be, yung mga educators, to be patient in helping the students, and also them as educators, they can also make this as a reference.
8: Aniya, layunin ng programa na mabawasan ang digital divide sa mga malalayong komunidad at mapalawak pa ang akses sa kaalaman at impormasyon sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Nakiisa naman ang pribadong sektor para mapondohan ang nasabing proyekto.
11: Ang DOST CAR, sila po talaga ang unang-una na region kung saan ini-implement po natin itong tinatawag namin na an innovation dun po sa aming partnership with Starbucks. So mahalaga po sa amin na matulungan ang community, especially yung mga learners natin.
8: Nagpasalamat naman ang Department of Education Cordillera na nabigyan ng Starbucks ang ilang pampublikong paaralan sa iba't ibang lawigan ng Cordillera.
12: Educating the child is not merely the responsibility of the Department of Education. And I hope with the OST, this is just only the beginning. And we look forward for further partnership with you.
8: Umaasa sila na mas mapalalakas ng programa ang kalidad ng edukasyon sa rehiyon at mahikayat ang mga mag-aaral na magkaroon ng mas malaking interes sa agham, teknolohiya at pananaliksik. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
4: Full support si John Estrada sa relasyon ng kanyang anak kay Daniel Padilla. Samantala, Michael Pacquiao hindi nakadalo sa kasal ng kanyang kapatid. Bakit kaya? Alamin sa ating ulat, Showbiz.
13: Hindi nakadalo ang celebrity son at politiko na si Michael Pacquiao sa kasal ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jimuel Pacquiao sa United States. Nais niya kasing tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa General Santos City. Sa Instagram post ng kanyang girlfriend na si Joyce Tan Custodio, pinili ni Michael na paglingkuran ng kanyang mga nasasakupan at manatili sa kanyang bayan. Si Michael ay kasalukuyang nagsisilbing konsehal sa General Santos City. Proud na proud naman si Joyce kay Michael. Anya, hindi madali ang maging absent sa isang mahalagang family event. Ngunit nariyan din ang commitment ni Michael na maging present at makatulong, lalo na sa panahong nangangailangan ng tulong ang kanyang mga kababayan. Nananatiling supportive father ang aktor na si John Estrada sa kanyang anak na si Kyla Estrada pagdating sa mga relasyon nito. Itong napag-usapan sa media interview nang matanong siya tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Daniel Padilla. Sinabi ni John na matagal na niyang kilala si DJ at para sa kanya ay mabait, humble at respectful ito. Binigyan niya ng halaga ang karakter ng isang tao, lalo na ang mga taong nakakasama ng kanyang anak. Wala rin umano siyang masasabing masama kay DJ. Ang mahalaga ay masaya ang dalawa. Hindi rin niya anap pinakikailaman ang mga desisyon ni Kyla. Para sa kanya, ang mahalaga ay maka-Diyos, may matibay na karakter, may respeto sa pamilya at higit sa lahat, masaya sila. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lamang sa Ulat Showbiz.
4: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Kerel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
14: Pilipinas, pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publico
16: 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
24: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
25: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
14: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
26: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan
0: ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Salam, salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Isang magandang Tuesday sa ating lahat, June 16, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iba't ibang mga balita, talakayan issues, impormasyon ang ating pag-uusapan patungkol sa mga areas dyan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, sa Mindanao, Visayas, and Luzon. Kumusta ang inyong araw on the second day of the week? Halos nasa kalagitnaan na tayo ng taon. June, di ba? Then July, kumbaga parang ilang days na lang magbe-bear months na naman ulit. At pagpasok ng bear months talagang sadyang napakabilis na ng panahon. At kasabay niyan, sana ay ganun din kabilis yung recovery ng ating mga kababayan na nakaranas ng paglindol, na apektuhan ng paglilindol dyan sa may areas ng Mindanao. Sunod-sunod po kahapon nakapagtala pa tayo. Nakasama natin si Mayor ng Municipality ng Governor Generoso, na kung saan ay nabanggit nga po niya na wala naman daw masyadong severe damages and casualty, or wala talagang casualties at di gaano severe yung mga damages sa area nila. Although parang nakasanayan na din nila kasi hindi sa kanila bago yung mga paglilindol na yan. Oo, kasi kumbaga nasanay na sila. They can feel a little bit of tremors, no? Pero hindi naman yung mga ganong kalakihan. Nakakaramdam na sila pero hindi ganong kalakihan. Alam mo, the world is changing. Ayan. Kaya naman we have to get used to it, diba? Si Pangulo nga pupunta ng Russia because of the climate change, diba? If there's changes that is happening sa taas, no, in our atmosphere, there are changes also happening geographically. That's how we found our continents, that's how countries are made. Where pinagdadaanan lang natin, no, the usual air, the ano, yung natural process. Pero ika nga mahirap kasi, 'di ba? Lives can be sacrificed, properties can be sacrificed. Those are sacrificial aspects on this type of changes. Lalo na sa climate change. Oh. At alam nyo, ito yung mga kumbaga masasabi natin na ito yung mga ano areas, no? Na mahirap natin tanggapin pero we have to. Anyways, it's June 16, 2026 sa ilang area ng BARM. Mukhang hindi ata sila nagkasundo pero sa ilang area ng BARM ay and sa ilang mga offices world in the Philippines is observing a holiday, non-working in some areas and working in BARM area for the Amun Jadid. Amun Jadid. Yung Amun Jadid po, alam po natin na parang masasabi natin na that is a new year, no? New year para sa ating mga kababayang or sa those who are in the faith, in the Islamic faith, no? Yung pag-observe ng New Year. Yun po yung sinasabi natin na maganda yung pagkakasunod-sunod from Ramadan to Hajj to Pilgrim, di ba? And then New Year. Anyways, ito po ang mga balitang pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Sa Andigan Bayan, pinasususpinde si Senator Jinggoy Estrada sa loob na 90 araw. Philvokes, patuloy ang pagtatasa sa pinsala ng magnitude 7.8 Sarangani earthquake. Quick response team ng DSWD 10 Northern Mindanao nagbigay ng psychosocial intervention sa mga batang apektado ng lindol at iba pang tulong sa Sarangani. Pag-ibig Fund may alok na loan para sa mga apektado ng krisis dulot ng giyera sa Middle East. Dole nagpaalala sa mga paaralan at iba pang employer na dapat may tamang permit sa pagtatrabaho ang kukuning dayuhan. GSIS magbibigay ng subsidy sa mga miyembrong may anak na nag-aaral ng STEM courses. Monitoring sa katubigan at suporta sa mangingisda pinaigting ng BFAR sa Pangasinan. 18 anyos o 18 of age na siklista mula ika-anim na distrito na mamayagpag sa kauna-unahang Tour de Pangasinan.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: At yan po ang mga balita, pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio. 7:16 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
3: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico
2: 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Una sa ating balita, Sandigan Bayan, ipinasususpinde si Senator Jinggoy Estrada sa loob ng 90 araw. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas Report.
24: Ray,
12: ipinagutos na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kinakarap niyang kasong graft and plunder na may kaugnayan sa umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa korte, mandatory ang preventive suspension habang dinidinig ang kaso laban sa senador. Kasunod ito ng paghahain ng komento ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na tumututol sa posisyon ni Estrada na hindi siya dapat suspindihin habang nililitis sa kanyang kaso. May kaugnay ito sa direktiba ng 2nd and 5th Divisions ng Sandigang Bayan na magsumite ang prosecution at depensa ng kani-kanilang argumento kung nararapat bang suspindihin si Estrada sa kanyang pwesto bilang senador. Sa ilalim ng batas, maaaring isailalim sa preventive suspension ang mga opisyal na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa katiwalian upang mapangalagaan ang integridad ng mga pagdinig. Gayunman, ang ipinataw na suspension ay hindi nangangahulugang nagkasala na ang senador dahil nakabinbin pa rin ang mga kaso at patuloy na dinidinig ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Pag-ibig Fund may alok na loan para sa mga apektado ng krisis dulot ng giyera sa Middle East. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Luisa.
13: Maaaring mag-loan ng hanggang 10,000 piso ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na nakakaramdam ng epekto ng krisis dahil sa gera sa Middle East. Ayon sa Pag-ibig at Department of Human Settlements and Urban Development, ito ay sa ilalim ng programang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE. Layo nitong suportahan ng mga miyembro ng Pag-ibig na makabangon mula sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, mataas na singil ng kuryente at iba pa. Ang siste, 10,000 piso o 90% ng kabuuang regular savings ang maaaring i-loan, alinman ang mas mababa, at ang interest naman ay nasa 5.95% per annum at maaaring bayaran ng hanggang isang taon o tatlong taon. Maaaring namang mag-apply ng loan kahit ang mga may existing multi-purpose at calamity loan. Tatanggap ng aplikasyon ang Pag-ibig hanggang sa September 8, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Maraming salamat, Luisa Irispe. Sa iba pang mga balita, Dolly, nagpaalala sa mga paaralan na iba pang employer na dapat may tamang permit sa pagtatrabaho ang kukuning dayuhan. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Diki.
16: Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga paaralan at iba pang employer na kukuha ng mga dayuhan at tiyaking may tamang permit sa pagtatrabaho mga ito bago payagan makapagtrabaho sa bansa. Ito ang payag ni Labor Secretary Francis Tolentino kasunod ng isinasagong investigasyon kaugnay kay Ateneo de Manila University Men's Basketball Head Coach Tab Balwin ayon kay Secretary Francis Tolentino, na ang mga dayuhang nais magtrabaho sa Pilipinas ay kinakailangan magkaroon ng balidong Alien Employment Permit o AEP bukod pa sa Alien Certificate of Registration o ACR. Ang ACR ay nagbibigay lamang ng pahintulot upang manira sa Pilipinas, habang ang AEP naman ang kinikilalang dokumento upang legal na makapagtrabaho ang isang dayuhan sa bansa. Nagbabala rin ang kalihim na maaaring humarap sa legal na pananagutan ang parehong dayuhan na manggagawa at ang employer kung mabibigong makakuha ng mga naturang permit. Kabilang narito ang posibleng deportation at bago ba isagawa ang deportation, maaaring magsilbi muna ng pagkakakulong mula 3 buwan hanggang 3 taon ang mga lalabag. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Maraming salamat, DK Sarate, sa monitoring o kaya sa iba pa mga balita sa Luzon naman, monitoring sa katubigan at suporta sa mangingisda pinaiigting ng BFAR sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin mula tayog, Mildred Coquia.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mildred.
8: Patuloy ang pagbibigay ng suporta ng BFAR Region 1 sa mga organisasyon ng mangingisda at fish producers sa Pangasinan upang mapataas ang produksyon ng bangus partikular sa Binwali. Ayon kay BFAR Region 1 Director Remily Lachica, kabilang sa mga tulong na naipagkaloob ng ahensya ang bangus fry mula sa istasyon ng BFAR sa Alamino City, mga banyera para sa pag-aani ng bangus at 2 marine engine na makatutulong sa operasyon ng mga benepisyaryo. Sa unang batch ng distribution, 10 fisher folk organizations ang nabigyan ng bangus fry. Ang samahan ng magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA naman ay binubuo ng 71 organisasyon. Patuloy ring minomonitor ng BFAR ang kalagayan ng katubigan sa lalawigan upang matiyak ang maayos na kapaligiran sa pag-aalaga ng isda at mapanatiliang mataas na produksyon ng bangus. Kinilala rin sa programa ang mga naging tagumpay ng SAMAPA bilang kinatawan ng processors at traders sa sektor ng pangisdaan. Sa kasalukuyan, bahagi ang samahan ng Fisheries Management Area 6 na sumasaklaw sa 6 na rehiyon at katuwang sa pagbuo ng mga pulisiya para sa wastong pamamahala, marketing at pagproseso ng mga produktong pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
24: Mala Pangasinan, maraming salamat, Mildred Coquia. Dako naman tayo sa Mindanao. Quick Response Team ng DSWD 10 Northern Mindanao nagbigay ng psychosocial intervention sa mga batang apektado ng lindol at iba pang tulong sa Sarangani. Para sa detalye, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Dandy.
15: Nagsagawa ng psychosocial support activities ang quick response team ng DSWD Region 10 para sa mga batang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Region 12, partikular sa munisipalidad ng Malapatan, probinsya ng Sarangani. Nagtungo ang DSWD QRT 10 kahapon Hunyo 15, nagsagawa ng recreational interventions at palaro na bahagi ng mga laruan at papremyo sa mga bata. Paraan ito na mapawi ang emosyonal at psychological na epekto ng lindol at maibalik ang kanilang sigla at lakas. Ayon sa DSWD, mahalaga ito na komponente o sangkap sa disaster response, lalo na sa mga bata upang mapawi ang dinaranas na stress, takot o pangamba at trauma. Tiniyak din ng ahensya na magkaroon ng safe space para sa mga pamilyang nagsilikas na ngayon nasa mga evacuation center. Tumulong ang ahensya sa pagpapatayo ng mga ligtas ng modular tents sa Dato Pangulima Integrated School, Barangay Sapu, Padido, Malapatan, Sarangani. Nagtungo rin ang mobile kitchen ng DSWD 10 para makapagbigay ng masusustansyang pagkain sa mga displaced na pamilya. Habang nagpapatuloy ang response operations, nananatiling nakatuon ang ahensya sa pagsuporta sa mga pamilyang apektado at sinisiguro na walang maiiwan na mag-isang hinaharap ang mga suliranin idinulot ng lindol alinsunod sa direktiba utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Maraming salamat, Ms. Dandy. Magbabalik po ang Salam Radio. Mamaya po meron tayong makakasama mula sa Sulu upang pag-usapan natin mga new species na nahanap o kaya na-discover dyan sa Sulu. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
17: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say AHA. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Iligas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
19: Radyo Pilipinas,
20: and Capital 104.3 Colab.
21: Colab,
22: World Service Sports Radio,
23: ang tagintig ng FM
25: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan,
30: pinagsanib na puwersa
31: para sa mas malawak na
32: serbisyo publiko.
33: Radyo Magazine 1278,
34: Sports Radio 918,
35: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Publiko
37: 738,
38: at Radyo Pilipinas World Service.
39: Mapapakinggan lang
40: sa Capital 104.3 FM,
41: Capital 104.3,
42: the AM and FM collab,
43: sa Capital 104.3 FM,
44: Radyo Pilipinas,
45: Radyo Pilipinas,
46: and Capital 104.3 collab.
47: Radyo Pilipinas is on Viber.
48: Viber,
47: Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
49: Receive credible news and information,
50: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
51: Stay on track
52: with Radyo Pilipinas on Viber.
53: Viber.
54: Pick up real news, catch the latest and biggest stories.
55: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
56: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
0: AM.
1: 7:34 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Kasama po nyo pa rin ang inyong lingkod North sa Maguindanao habang hinihintay natin ating makakapanem for tonight. Ilang muna mga balita, Senator Alan Peter Cayetano handang ipaubaya ang Senate Presidency pero hindi ang Blue Ribbon Committee. Para sa detalye, alamin natin kay Nimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Diba?
3: Congratulations. Yan ang mensahe ni Senador Alan Peter Cayetano kung nakuha na niya ng grupo ni na ating Senate President Sherwin Gatchalian ang sapat na numerong 13 senador para formal na itong mahalal bilang Senate President. Sa isang Facebook Live ngayong araw, sinabi ni Cayetano na kung sakali ay batid naman ang kanilang grupo kung paanong nakakuha ng sapat na numero ang kabilang grupo. Sa pamamagitan niya ito ng pananakot, pagbabanta at panunuhol. Gini Senator Alan, dati pa niyang sinabi na handa siya sakali mang makakuha ng sapat na numero sila Gatchalian pero hindi anya nito mababago ang kanilang prinsipyo. Sinabi ng senador na anuman ang mangyari ay itutuloy pa rin nila ang pagsusulong na patuloy na imbestigahan ang flood control anomaly ng buong katapatan. Naniniwala ang grupo ni Nakakayatano na ang pakay talaga ng special session bukas ay para mabawi ang Blue Ribbon Committee sa kanila at makuha ang Senate Presidency. Hamon pa ni Cayetano sa grupo ni Nagatsalian, kung sincero anya sila sa pag-iimbestiga ng flood control anomaly ay upaubaya na sa kanila ng Blue Ribbon Committee. Naniniwala kasi ang senador na si Senador Rodante Marcoleta ang dapat na manatiling mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hey, maraming salamat, Ninfa, mula naman sa Senado.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: It's now 7:36 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio sa iba naman mga balita para medyo positive naman. Ha? Positive naman ito pag-uusapan natin. Kamakailan ay may bagong na-discovery na Varitrelia o species ng kuliglig sa sulu na kung saan eh, na-i-publish ito sa Zoo Taxa. Alamin natin ang patungkol dito sa bagong discover o bagong na-discover mula mismo sa ating researcher na si Ma'am Helen H. Haibil. Ma'am, magandang gabi po. Ma'am, salamu alaykum. Magandang gabi.
4: Magandang gabi po.
1: Okay. Ayan, okay. So, kumbaga eh, para maiba naman yung mga story na nababasa natin, mga balita na kukuha natin. Ano po itong uno po sa lahat, ano po itong malaking karangalan na na-publish po ng nag-paper ni sa Zoo Taxa. Ay, yung paper niyo po sa Zoo Taxa.
4: Una-una po sa lahat, it is significant po in the field of science. So, since Sulu Archipelago, it is Sulu Island, it is undiscovered region or undocumented pa po. So, it is very significant kasi like na dito po like na nalalaman natin na there is a existing biodiversity po ang ating region. Since we know already that the Philippines is a mega diverse country and the region that already been discovered by the other researchers, which is the Luzon, Visayas, and of course Mindanao. But Sulu Island or Sulu Archipelago, it remains undiscovered region. So importante po ito sa science, yung research po namin. So dito po natin na masasabi that the Sulu na nag-hide din ng biodiversity region.
1: Okay. Ito po bang bagong species ng kuliglig na nahanap nyo? Eh, kumbaga parang, is this an old research? O kumbaga, eh, bago nyo lang hanahanap tapos binigyan ninyo ng pansin?
4: Sorry po, hindi ko po nakakasin.
1: Okay. Is this a former research? Itong ano, kumbaga, napag-alaman nyo na na merong species na ganito tapos nagkaroon ng intensive research tapos na-prove nyo nga na merong ang bagong species, so, bagong species sa Zulu. Hello?
4: Sorry po, sir. Nag-copy po dito. Happy po yung ano.
1: Ah, okay. So, sayang, ano? Hindi, tawagan na lang natin si ma'am kung ano kasi para mahina ata yung Zoom niya.
4: Mahina kasi sa ano, sa Wi-Fi, ay sa ano, sa laptop.
1: Ah, okay. Sige, sige. Try namin, balikan namin po kayo, ha? Try namin na tawagan na lang po kayo. Sige.
56: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:40 in the evening, magbigay daan muna tayo sa Aisha Prayer at magbabalik po ang Salam Radio pagkaranan ng paalala.
5: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:45 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Kasama pa rin ang inyong lingkod Nord sa Maguindanao hanggang alas 8 ng gabi. Sa ating mga balita, isang visa consultancy office nakatakdang maglunsad ng isang expo para sa mga Filipino student na nais mag-aral sa at magtrabaho abroad. Para sa detalye, live ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: AJ.
5: Yes, Nords, good news nga para sa ating mga Filipino students na nais pagsabihin nga, Nords, sa pag-aaral at trabaho abroad dahil nga may alok, no, ang isang visa consultancy office na maglunsad ng isang expo para nga sa mga Filipino student aspirants na nais mag-aral at the same time magtrabaho abroad. Nakatakdang ilunsad kasi, Nords, ng Ideal Visa Consultancy ang isang expo sa darating na June 20 upang bigyan ng oportunidad ang mga kababayan nating nais mag-aral abroad at magkaroon din ng trabaho sa kanila mapipiling bansang pinag-aralan. Kabilang nga, Nords, sa mga bansang kasama sa nasabing programa ay ang bansang New Zealand, Australia, Canada, US, UK, Spain, Germany at Finland. Bukas ang naturang expo, Nords, na magbibigay sa mga young professionals mula 21 to 40 years old at nais na magkaroon ng global career advancement sa kanilang mga pag-aaral gaya nga sa healthcare technology, hospitality at teacher at master's degree, no? Bukas ang naturang event, ano, sa darating na June 20 sa Sabado mula alas 12 impunto ng tanghali sa Mega Trade Hall sa meeting room sa A at B sa 5th level ng SM Mega Mall sa Pasig City. Ito ay upang mabigyan ng inisiyatibo ang ating mga kababayan Pilipino na nais mag-aral at magtrabaho at the same time abroad. Nords, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, confirmation ng 5 military generals at ratification ng VFA umaasang lulusot sa special session ng Kongreso. Alamin natin ang detalye mula kay Diane Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diane.
6: Yes, North, umaasa ang Armed Forces of the Philippines, o AFP, na matutuloy ang ratification ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga kaalyadong bansa. Gayun din ang confirmation ng 5 military generals sa pagbubukas ng special session ng Kongreso bukas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, na apektuhan kasi ng impasse ang ilang operasyon at aktibidad ng militar, kabilang ang pakipag-ugnayan at pagsasanay kasama ang mga dayuhang armed forces. Gayunman, kapansin-pansin na hindi kabilang sa mga priority agenda na nakasaad sa proclamation na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa special session ang ratification ng VFA sa Canada at New Zealand. Ito ay kahit pa personal itong inapila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maisama ang naturang kasunduan sa gitna ng isyu sa liderato ng Senado. Paliwanag ni Padilla, kung hindi mararatipikahan ang VFA sa Canada at New Zealand, hindi maisasagawa ang boots on the ground o joint training ng mga sundalo ng mga naturang bansa dito sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Diane Liar. Samantala, tuloy-tuloy tayo. FIVOX, patuloy ang pagtatasa sa pinsala ng magnitude 7.8 sa Sarangani earthquake. para or sa magnitude 7.8 sa Rangani earthquake. Para sa detalye, alamin natin kay Riferel.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray.
7: Patuloy ang isinasagawang pagsusuri ng quick response team ng DOST-FIVOC sa mga nasirang istruktura upang matukoy ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani. Kabilang sa mga matinding na pinsala ang mga bahay at establishmentong pangkalakalan sa mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani. Naitala rin ang mga bitak sa ilang paaralan, simbahan at mga barangay hall sa mga apektadong lugar. Pinaalalahanan ng DOST-FIVOC sa publiko na mahigpit na sundin ang National Building Code upang matiyak ang katatagan ng mga gusali at tahanan. Binigyang din ng ahensya ang kahalagahan ng pagsunod sa dock cover and hold tuwing may lindol at mga posibleng aftershock. Maaari rin gamitin ng publiko ang house safe ismyhouse.pivox.dost.

0: other associated fauna na biodiverse in the region.
1: Okay. Ma'am, tanong ko lang po, saan po, ano pong ahensya does that our researchers represent? Yung grupo ninyo po na nakadiskubre nitong bagong species na ito ng kuliglig?
0: Po, sir?
1: Saan pong team? Or anong school po kayo? Are you from Mindanao State University, Sulu?
0: Okay.
1: O anong institution?
0: I'm currently studying, pursuing my master's degree in Mindanao State University, Iligan Institute of Technology po.
1: Ah, so IIT pala po kayo, okay.
0: IIT.
1: So, how come po nanapadpad kayo sa Sulu?
0: Kasi po, taga doon po ako. I'm a Tausug po.
1: Ah, Tausug kao?
0: Yeah, po.
1: Ah, ayun, okay. Anyways, ma'am, likewise, so isang team ang pumunta ng Sulu kasamaan yung mga students. Are these students or are these professors?
0: Actually, I'm with myself, sir, na pumunta ng Sulu. And nag-collab lang ako with the LGU. So, I have to, kailangan kong gawin yon na mag ask permit to the LGU, especially the Mendre, the mayors, the barangay of the site. So, and after that po, nag-ask din po ako about the local guides para naman may magsama sa akin sa kagubatan po.
1: Okay. Ma'am, bilang panghuli, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga nakikinig ngayon?
0: So, ang mensahe ko pa sa mga nakikinig, especially if meron man nakikinig na aspiring researcher or young biologist, especially na from Sulu, ang sa akin lang po, be curious, never stop asking in terms of or in the field of sciences because of your passion to study either mapa insect man or other fauna or flora. So your passion and dedication which can lead you to have amazing results. So mag-aral lang and of course huwag mapapagod kung meron kang gusto na i-achieve sa buhay or kung gusto mo makakontribute to science.
1: Okay. Ma'am, mabilisan lang po. Ano po yung background ni Ma'am Helen Haibil?
0: Sorry, sir?
1: Ano po ang natapos nila?
0: Natapos?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Education po?
1: Apo.
0: Sorry. Actually, I'm pursuing right now my master's degree pa po. Master's degree in biology.
1: Ayan. Okay, sige. Maraming salamat, our researcher. Okay. From Iligan Institute ayan, of Technology, MSU IIT, si Ma'am Helen Haibil. Maraming salamat po and congratulations.
0: Oh, thank you so much, sir. Thank you.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, si Ma'am Helen Haibil, our researcher from MSU IIT. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. GSIS magbibigay ng subsidy sa mga miyembrong may anak na nanag-aaral sa STEM courses. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas.
1: Luisa.
4: Magbibigay ng hanggang 15,000 pesos na subsidiya ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga miyembro nitong may anak na kumukuha ng kursong may kinalaman sa STEM o Science, Technology, Engineering at Mathematics. Ayon sa GSIS, ilulunsad nila ang STEM program at ang mga maaaring mag-apply dito ang mga miyembrong nasa permanent status at may salary grade na 15 pababa. Kailangan naman ang mga anak ay papasok na freshman sa kolehiyo at may general weighted average na 90%. Ang subsidiya ay matatanggap kada academic year. 1,000 slot sa buong bansa ang target ng GSIS na makabilang sa programa at magkakaroon naman ng nationwide orientation para sa mga nais mapabilang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, 18 anyos na siklista mula sa ika-6 na distrito na namamayagpag sa kauna-unahang tour di Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin mula tayo kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
5: Sa edad na 18, pinatunayan ni Harley Davidson Fernandez ng Natividad, Pangasinan na kayang makipagsabayan at manguna matapos niyang masungkit ang kampyonato sa kauna-unahang Tour de Pangasinan. Sa pagtatapos ng paligsahan na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, nanguna si Fernandez sa Individual General Classification upang maiuwi ang inaasam na blue jersey, tropeo at 20,000 pisong cash prize. Hindi lamang yun, kinilala rin siya bilang pinakamahusay na batang siklista matapos ang unang pwesto sa Best Young Rider category. Samantala, isa rin sa mga namukod-tangi sa kompetisyon si Erickson de los Santos ng Santa Barbara sa kabuuang 143 kilometrong karera. Nakapagtala siya ng 3 parangal, 2 pwesto sa Sprint King, 3 sa King of the Mountain at Most Combative Rider. Kasunod ng tagumpay ng unang edisyon ng karera, target ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na gawing taunang aktibidad ang Tour de Pangasinan upang higit pang malinang ang mga siklistang pangasinense at maisulong ang sports at active tourism sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At dyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa lahat na tumutok ang nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin engineers Orly Lopez, engineer Marvin Toledana, at siya presi engineer Alvin Pelagone. Maraming salamat ang ating executive producer for tonight, si Ma'am Isabel Silang. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po niyong lingkod Nords Maginanaw na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Magkikita po ulit tayo bukas on Wednesday. Dito lamang sa inyong programa sa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:03, magandang gabi.
3: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ, and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Oras, alas 8:00 na ng gabi.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Ayan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kabagong Pilipinas. Nandito po tayo ngayon, nakatutok po kayo sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At ngayong gabi, meron tayong tatlong topic na pag-uusapan, no? At bago ang lahat, syempre, batiin ko muna ang aking partner na nagbabalik after 2 weeks yata na absence. Dito sa...
6: 1 week lang.
5: 1 week lang ba? Oh, dito sa Radyo Pilipinas. Ayan, ang isa sa mga pinakamagaling na political vlogger ng bansa, si vlogger ng bayan.
6: So yun, napapatawa na naman ako ngayong araw, no? Nitong aking partner. Pero bago ang ating pagpapakilala at pagbati sa ating mga kababayan, sabihin mo natin kung saan pwede makinggan at mapanood itong ating programa. Siyempre, ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band at mapapanood din sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Mapapanood din sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 249. Ayan, magandang gabi sa ating mga kababayan at siyempre sa aking 200,000 followers, you know, sa Facebook.
5: 200,000 ano ba? Alam mo kung ilan na ang followers ng ano, na Radyo Pilipinas?
6: Ilan?
5: Oh, nung last na nandito ka, ilan yung pagkakala mo?
6: 1.4?
5: Ganon?
6: Oo.
5: Alam mo ba na meron na tayong 1.8 million followers?
6: Grabe, no? Grabe. Napakadami ng sumusubaybay dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At yan, sa ating mga kababayan, especially sa ating mga buhay na bayaning OFWs, itong tinatawag natin mga bagong bayaning mga OFWs, saan masulok ng mundo naglilingkod ang ating mga kababayang Pilipino, no? Magandang araw po sa inyong lahat.
5: Ayan, lahat dyan mag-agree pag yan ang tinawag mo mga bayani, dahil totoo mga bayani naman talaga yan, eh.
6: Oh, marami kasi mga bulaang bayani ngayon, eh. Oh, yung gumagawa ng ingay at gumagawa ng kung ano-anong kwento, maging bida lang, no, sa social media.
5: Kaya tinatawag na bayani, no?
6: Kaya nandirito po ang Radyo Pilipinas, no? Nandirito po ang mga vloggers ng Bagong Pilipinas na handang maghatid ng mga balitang makatotohanan. No? Impormasyon na may pinaguhugutan, hindi yung kalat yung mga fake news at maling impormasyon na gumugulo sa isipan ng mga kababayan natin. Litong-lito na yung mga kababayan natin.
5: Tama, partner. Oh? At para hindi na sila malito, ito, maghatid na lang tayo ng isang tunay na balita. Ito ang ating unang topic, no? Ang kolaborasyon na nangyari sa pagitan ng Philippine Reclamation Authority at ng Philippine Coast Guard. Ayan, basahin muna natin, ha, itong kanilang naging collaboration. Nakipagpulong kamakailan si Philippine Reclamation Authority General Manager at CEO Engineer Cesar Eschador Jr. kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill L. Gavan sa PCG National Headquarters sa Maynila upang talakayin ang usapin hinggil sa tenural status ng Coast Guard Substation sa Parañaque. Gayon din ang iba pang reclamation projects na nasa ilalim ng jurisdiction ng PRA. Binigyan din sa pagpupulong ang pagpapatibay ng ugnayan, kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng PRA at PCG upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng kani-kanilang mandato at maisulong ang mga proyektong pangkaunlaran para sa kapakinabangan ng publiko.
6: Oh, maganda yan, partner, no? collaboration, nagtutulungan, yes. No, nabanggit nga yung Tenural, no.
5: Mm-mm.
6: Yung substation doon, ang pagkakalam ko diyan partner, yung kanilang substation ng Philippine Coast Guard ay banda doon sa may Paranaque, no.
5: Mm.
6: Yung tinatawag natin na ano, na bird sanctuary, malapit doon, at yung tinatawag na bulungan, alam mo ba yung bulungan partner? Yan yung bagsakan ng mga isda. At yung presyo binubulong.
5: So nandoon doon naging bulungan.
6: Oh, nandoon doon yung substation.
5: Mm-hmm.
6: At alam naman natin na ang nagbabantay, isa sa nagbabantay ng karagatan natin, no, ay ang mga taga-Philippine Coast Guard.
5: Mm-hmm.
6: So sila yung nagpapatrolya, no, gaya ng sa issue ng West Philippine Sea.
5: Mm-hmm.
6: Sila yung madalas na nakikipag ano doon, habulan.
5: Napag-uusapan natin mamaya.
6: Mm-hmm. Pero ito andiyan ang Philippine Reclamation Authority under the leadership of at chairman, no, Attorney Alex Lopez, at si General Manager, no, Cesar Shador.
5: Mm-hmm.
6: Ay nakipagkasundo, no, pinagtibay ang pakikipag-collaborate dito sa PCG. Alam naman natin yung PRA, no, yung kanilang mga projects. Pag-uusapan puro dalampasigan.
5: Mm-hmm.
6: At lagi naman nating natatopic 'yan.
5: Mm-hmm.
6: Madalas, hindi lang yung pagpapaunlad yung kita ng ating bansa, kundi pinoprotektahan
5: kalikasan.
6: Yung kalikasan. Mm. Sa pamamagitan ng cleanup drive, coastal cleanup drive, yung Adopt a Water Program, yung kanilang bakawan planting, at pati na rin yung tree planting. Bukod pa doon sa ginagawa ng PRA na mga livelihood, no, para sa mga coastal areas na naninirahan sa dalampasigan. So, kung meron kang ginagawang para sa kalikasan, meron kang ginagawang pangkabuhayan doon sa mga taong naninirahan malapit sa dalampasigan, kailangan ding suportahan itong security.
5: Mm-hmm.
6: Yung nagpapatrolya at nagbabantay sa ating mga karagatan.
5: Yes, syempre hindi naman kakayanin ng PRA yan, no? Kung halimbawa mayroong mga magiging paglabag diyan sa karagatan katulad ng mga illegal na pagtatapon ng mga dumi diyan. So, katuwang nila.
6: Hindi lang yung mga partner, hindi lang yun ang binabantayan ng Coast Guard, no? Illegal na pagtatapon ng basura.
5: Oo.
6: Illegal na mga, siyempre, mga kontrabando.
5: Oo, kontrabando.
6: Kundi sama din illegal yan. Reclaim.
5: Yes.
6: Kaya nga, Philippine Reclamation. Mm. Kailangan niya maging katuwang ang Coast Guard kasi marami ang nagre-reclaim ng illegal.
5: Oo, sisitayin dapat yun. Hindi pwedeng ganun lang, nare-reclaim lang nila ng basta-basta.
6: So, napakaganda niya na mapagtibay lalo.
5: Mm. At ito nga, dito pumapasok ang Philippine Coast Guard. Itong mga nakaraan kasi, pag narinig natin Philippine Coast Guard, ang narinig natin madalas is yung dispute sa West Philippine Sea. Pero andito rin ang Philippine Coast Guard para mismo dito sa katubigan na talagang malapit sa atin ay mapapangalagaan nila. Kaya napakaganda nitong collaboration. Parang ano lang yan eh. Sa ating mga vloggers, di ba? Pag may collaboration, that is good news, di ba? Siyempre, two heads are better than one. Kung kinakaya ng PRA na pagsabayin ang pag-unlad at ang pangangalaga sa kalikasan, what more kung katuwang pa nila ang Philippine Coast Guard para maisagawa ito, di ba partner?
6: Maisagawa ang pagpapatrolya, kaligtasan, no, ng ating mga dalampasigan. At na hindi biro, no, saludo tayo dito sa ating Philippine Coast Guard under the leadership of Commodore Gaban.
5: Ano? Na Commandant Admiral.
6: Commandant Admiral, no? Commandant Admiral Gaban. Dahil sa kanilang ginagawa dito sa West Philippine Sea, no? Ano, sa ilalim naman ng mandato ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na hindi tayo BBTU, no?
5: Yes.
6: Sa magiging topic natin to, second topic,
5: yes,
6: natin.
5: No? At bago natin pag-usapan yan, partner, pasalamatan natin itong Philippine Reclamation Authority at ang Philippine Coast Guard na sila'y nag-collab para magkaroon ng mas magandang resulta tungkol dun sa kanila mga mandato. At bago natin puntahan ang West Philippine Sea, total na pag-uusapan na natin ng Philippine Coast Guard, ay meron lang tayo mga ilang paalala. So, babalik po kami ha, mga kabagong Pilipinas.
2: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Boom! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3 AM and FM collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ating oras, alas 8:22 na ng gabi.
6: So yan, partner, no? Bago tayo magtungo dito sa ating pangalawang topic patungkol sa West Philippine Sea, ay ihabol muna natin itong babala na inilabas ng Philippine Reclamation Authority. Public Service Advisory on the Rules and Procedures for Forfeiture and Titling of Unauthorized and Illegal Reclamation. No, alam naman natin, partner, no, na napakarami ngayon na nagkalat ng mga scammer, no? Mapa-online man yan, or
5: personal
6: na nag-aangkin ng mga lupa. So, yun, advice natin ng ating mga kababayan, magdoble ingat po tayo. Pagdating po sa pera, napakarami pong manloloko. At kung meron pong kayong transaksyon na concern ang Philippine Reclamation Authority, mas mabuti po na magsadya po kayo sa official website ng Philippine Reclamation Authority at sa kanilang official Facebook page, no, na Philippine Reclamation Authority. Huwag na huwag po kayong makikipag-usap sa mga hindi empleyado.
5: Tama.
6: At nagpapakilala lang na may connection dito, may connection dito. Ay iwasan po natin mabiktima ng mga scammer.
5: Ugaliin po natin magsuri, lalo na sa panahon ngayon, nagkalat na po ang mga nang i-scam, yung mga peking mga impormasyon, ang dami din yan. So, upang hindi po tayo mabiktima, ay tama nga ang sinabi ni partner, vlogger ng bayan. Doon kayo dumulog mismo sa mga official pages, sa official pages at official Facebook ng Philippine Reclamation Authority para maiwasan po natin itong mga untowards incident na kayo po ay may scam. Siyempre, ang pera po na inyong pinaghirapan dapat po ay mapunta sa tamang paglalagyan. Kaya wag na wag po tayo magpapascam. Simple lang ang ating gagawin. Makipag-ugnayan tayo sa proper authorities.
6: Alam mo ba, partner, yung mga pang-scam na yan kasi bata pa tayo. Dati hindi pa high-tech, ano? May mga namimeki ng titulo, may mga nagpapakilalang empleyado ng ganito. Mm-hmm. Mga kababayan, napakadali na po, no? Mag-double or fact-checking ngayon, no? Mm-hmm. Dahil na rin sa teknolohiya, dumadami yung mga manluloko. Pero dapat makakaiwas tayo sa panluloko dahil medyo high-tech na tayo. Isang pindot na lang sa ating mga cellphones, no? May kita na natin yung official websites ng mga ahensya ng ating gobyerno na dapat yun ang inyong pinupuntahan. Yan, mga kababayan. Yan. Iwas scam, iwas problema.
5: Yan, tama po. At dumako na po tayo sa ikalawa nating topic for tonight. At ito po ay may kaugnayan sa West Philippine Sea. Partner, kasi nung nakaraang araw ng kalayaan, hindi ba tayo'y nagtungo sa Chinese Embassy kung saan ay ipinaglaban natin, pinanindigan natin muli ang West Philippine Sea dahil mayroong mga namataan na mga illegal flotation device doon sa Bao de Masinloc.
6: Mga boya.
5: Yes, mga boya, no? Na sinasabi ng panig ng China na yun daw ay fisherman's shelter. Pero duda tayo dyan kasi it's not the first time na nangyari yan, eh. So, para mapag-usapan, yes, para mapag-usapan natin, ito, ipiplay natin yung video, isa sa mga kuha doon sa naganap na rally doon sa Chinese Embassy sa Makati. I-play po natin yung video.
16: Pero ito ay pawang panilig lang dahil nailan lang narais mga ganong presto. Ito ang pinaglalaban natin ngayon dito ngayong araw sa harap ng embahada ng China. Ito ang tunay na pakikipaglaban para sa kalayaan.
17: Tama ba?
18: Tama!
16: Napakakapal ng mukha ng mga Chino na ito. Binigyan pa naman o pinatawad ng sanction ang ating Defense Secretary na si Gilbert Sudoro at ang kanyang pamilya. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi siya pwedeng tumapak sa mainland China, sa Hong Kong at Macau. Eh ano naman? Diba? Ang daming ibang bansang pwedeng puntahan. Ang daming ibang bansang magaganda na hindi nang gigipit ng mga bansang maniliit. Napakakapal na mukha nyo, lalong-lalo na. Noong isang araw lang, nandito ang kababayan niyong si Lita Walker. Tinanggap ng buong puso naming mga Pilipino. Diba? Nakita niya yung talong puso sa sanita. Ano ang binigay natin? Pagpamahal! Respeto! Diba? Kasi ganyan tayo mga Pilipino. May respeto, mapagmahal sa ating kapwa at kahit sa mga Banyaga. Pero kung tumating ang pagkakataon katulad nito, naginigipin nyo kami. Hindi kami mapayag. Hindi kami masisihin.
5: Ayan, malinaw naman partner na ang naging paninindigan ng mga umaten dun sa rally ay kundanahin nga itong ginagawa na panggigipit pa rin ng China, lalong-lalo na itong ginawang pagpataw ng sanksyon sa ating Defense Secretary Gilbert Chodoro.
6: Alam mo partner, ang nakakatuwa lang dyan, no, araw ng kalayaan, Independence Day, ay dapat ipinagdidiwang natin, no, na malaya na tayo, dahil naibdeklara na noong Hunyo 12, 1898 ang ating kasarinlan, no? Ang ating republika ng Pilipinas. Subalit ito, no, itong ginaganap na taon-taon na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ay nagbibigay, no, nagpapakita, no, nagbibigay or nagugunita sa ating mga kababayan, sa atin mga Pilipino, na dapat ipaglaban natin yung kalayaan, yung soberanya, no? Gaya nung issue sa West Philippine Sea na yung mga kababayan nating mga naniniwala sa mga naratibo na pumapabor, no, dito sa bansang nananakop ng teritoryo, ng ating teritoryo, sila pa yung may lakas ng loob, no, na gawa ng sanction, katulad itong ating Defense Secretary Gibochidoro, no. At pasalamat tayo sa mga tao, na mga leader ng mga makabansang grupo, ng mga non-government organization na hindi bumibitaw dito sa pakikibaka, no? Gaya nitong si Chairman Emeritus, no, ng Alab ng Bayan.
5: Yes.
6: Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycia, na talagang nagagawa ng mga ganitong aktibidad upang ipakita sa bawat Pilipino, no, sa amang sulok ng mundo, hindi lang to sa Pilipinas, no, na tayo magkaisa. Magkaisa tayo, maging iisa ang naratibo natin, na atin ang West Philippine Sea. At kung sino man ang nakikipaglaban patungkol dito, dapat sinusuportahan natin. Gaya nung napanood ko, di ba? Si FPJ ba yung nagsasalita kanina? Di ba? Kinukondina niya yung ginawang pag-sanction ng China dito sa ating Defense Secretary. At ako, ha, partner, ha, nagpunta ako ng Vietnam noong nakaraan. Magkasama tayo, di ba? At doon, nakita mo ang kanilang paninindigan, yung stand nila.
5: Sa East Vietnam Sea.
6: Sa East Vietnam Sea, inaangkin, no? Inaangkin ng China. Walang pinagkaiba dito sa ating sitwasyon, sa ating kinakaharap na issue sa West Philippine Sea. Etong China, inaangkin din yung Vietnam East Sea. At ano ang ginawa ng Vietnam?
5: Total ban.
6: Total ban ang
5: doon sa mga
6: Chinese.
5: May mga passport na nakalagay yung 9-line.
6: Ang Chinese sa Vietnam, hindi sila pumapasok, 'di ba? Kaya kung kayang gawin itong mga ng China na isanction itong Defense Secretary natin dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang pakikipaglaban, no? Sa kanyang stand patungkol sa West Philippine Sea, bakit tayo mga Pilipino nagkakawatak-watak pagdating dito sa paninindigan at pakikipaglaban sa West Philippine Sea? Yan ang hindi ko maunawaan, partner. Paliwanag mo.
5: Kaya alam mo, partner, kaya nga maganda na mayroong mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goycia na Chairman Emeritus ng Alab ng Bayan at ng Filipinos Do Not Yield Movement. Ito yung kilosan na nabuo dun nga dun sa nung sinabi ni Pangulo natin na Filipinos Do Not Yield dito pagdating dito sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Kaya lang naman meron tayong mga ibang mga kababayan na naliligaw ng landas patungkol dito sa paninindigan sa West Philippine Sea. Kasi ang issue ginagawa nila, halimbawa, kung meron silang issue, may sinusuportahan silang mga politiko sa ibang issue, katulad ng halimbawa, sabihin na lang natin, yung isa sa mga pinakamainit na issue ngayon, korupsyon. Although wala pang napapatunayan dyan, nagkakaroon kasi ng iba't ibang biases ang mga kababayan natin. Lalo na't laganap kasi yung mga fake news and disinformation. Ang nangyayari, itong mga issue na to hindi nadadala sa tamang forum. Nagkakaroon ng trial by publicity. Ang masakit nito, nagkakapitalize yung mga ibang politiko na halimbawa, dalhin nila yung usapin sa West Philippine Sea, gagawin nila na kakampi na sa kanila. Dahil mukhang kampi sa kanila sa issue ng korupsyon, ay kakampi na sa kanila. Kumbaga yun yung kanilang ina-assume yun. Sa tingin ko, ayan ay opinion ko na ina-assume nila yun. Pero sa kagandahang balita, kagandahang palad, alam mo ba na halos siyam sa 10 Pilipino ay pabor na ipaglaban ang West Philippine Sea at pabor na tayo ay makipag-alyado sa mga bansa, kahit ibang bansa, na makakatulong sa atin pagdating sa pag-secure ng ating soberanya. So, ano yan, partner, ha? 86%. Ganon kalaki.
6: Actually, hindi ako natutuwa doon sa balita na yun. Dapat walang 86%. Dapat 100%.
5: 100%. Oo nga, no?
6: Diba? Dapat 100% kasi ang paninindigan mo, alam mo, partner, no? Hindi naman sa pagiging ipokrito na sabihin lang natin na nandirito tayo kaya nagiging matapang tayo dahil nandito lang tayo at panay boses at salita lang yung ating puhunan. Pero ano pa yung ating isineselebrate na araw ng kalayaan? Nasayang lang, no? Masasayang yung pinaglaban ng ating mga ninuno mula pa kay Lapu-Lapu. No? Hanggang sa huling guerrilla na nakipaglaban para sa ating bayan. Kung 86% lang ng mga Pilipino ang naniniwala,
5: tama,
6: na dapat ipaglaban ang West Philippine Sea. So yung 14% hindi Pilipino. At ang nakakalungkot doon, eto. May mga politiko pa.
5: Sila yun, baka kasama yun.
6: May mga politiko pa. Kaya nga, yun ang hindi natin maintindihan. Kaya tayo mga kababayan, please lang, kung boboto kayo, iwasan po natin yung ano, yung mga politiko na hindi pabor, no? Hindi kumakampi sa ating bayan, bagkos naratibo ng mga dayuhang nananakop ng ating teritoryo. Ang kanilang ipinaglalaban, saan ka nakakita, isusuko ang kalayaan, di ba?
5: So, tama.
6: Nakakalungkot isipin, no, na pinaglaban ng mga bayani, ng ating mga ninuno, ang kalayaan at hanggang ang kalayaan islands. Diba? Tapos ganun lang kadali, sabihin at bigkasin sa harap ng mainstream media at napanood sa buong mundo na handa natin, give up na lang natin ng kalayaan group of island. Diba? Tubig lang yan, sabi ng dating presidente. Diba? Yung mga ganung pananalita na mapapanood ng mga bata, anong mangyayari? Diba? Sasabihin, tama nga naman, tubig lang yan, huwag na tayo makipagtalo dyan.
5: Pero hindi sila magtatagumpay, partner, kasi nalalapit na ma-incorporate sa curriculum ng paaralan itong usapin ng West Philippine Sea. Kaya naniniwala ako na sa darating na mga taon ay lalong iigting ang pagiging makabayan, ang pagnanais ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan, na ipaglaban talaga at panindigan ng West Philippine Sea.
6: Ang pinagtataka ko, partner, sa araw ng kalayaan, no? Dapat pinapasalamatan natin itong si Defense Secretary Gibo Chodoro, 'di ba? Dahil hindi sila bumibitiw at sa mga leader ng ating bansa, mga elected man o nakaupo sa gobyerno na patuloy na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Pero nakakalungkot, no, meron tayong mga matataas na opisyal ng gobyerno na ni hindi mo madidinig, no? Sa araw ng kalayaan, hindi mo madidinig, maski sa anibersaryo ng Philippine Navy, hindi natin madinig na sinusuportahan nila ang pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Yun, dapat maging mulat ng ating mga isipan, no? Dapat nakikita natin kung sino itong mga tao na ito na hindi pala kayang ipaglaban yung mismong bansang Pilipinas. What more, yung mga Pilipino.
5: Tama. At lilinawin ko lang, partner, ha, kasi nabanggit ko nga dun sa rally na ang isinukli ng China sa pagmamahal at respeto na pinakita natin sa kanilang kababayan na si Miss Linda Walker. Lilinawin ko lang, ha, ako'y walang sama ng loob kay Miss Linda Walker, bagkos natutuwa nga ako. Bagkos natutuwa nga ako. Tsaka alam mo naman, ang mga Chinita ay talagang malapit sa puso ko yan. Kaya nga ako'y
6: Yan ang bisyo mo, diba?
5: Kaya nga ako'y nag-asawa ng isang Chinita. Oo. Pero ang inais ko lang ipatid sa kanila na kung tayo, kaya nating i-welcome yung kanilang kababayan na sumikat sa ating bansa, ipakita natin ang ating pagmamahal kahit siya'y dayuhan, ipakita natin ang respeto, ang paghanga, dapat bilang mga diplomatiko naman sila, 'di ba? Diplomacy nga dapat ang manaig, hindi panggigipit, hindi pambubuli. Ngayon, itong ating Defense Secretary na si Gilbert Chodoro, pininindigan niya lang naman. Ipinaglaban niya lang naman ang kanyang soberanya, 'di ba? Ang ating soberanya na nasasaad sa UNCLOS, sa batas na kinikilala ng mas maraming bansa. Tapos papatawan ng sanction. Although alam ko si Secretary Gibo, mas maraming ibang bansa na pwedeng puntahan niya yan. Sinabi ko, maraming ibang mas magandang bansa na hindi nanggigipit, hindi nambubuli na maliliit na bansa. Pero 'di ba? maganda sana na sila'y patuloy na makipagdialogo pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi partner, hindi lang naman tayo nagki-claim diyan eh sa teritoryo na inaangkin ng China. Iba't ibang mga bansa rin may claim din yan. Yun nga, nung napunta tayo sa Vietnam, nakita natin kung anong solusyon nila. Yun nga, ang iban yung mga may mga passport na kasi nakalagay doon sa passport nila yung 9 dash line eh. Pag ganun daw nakita doon sa ano, Vietnam, dito nila pinapapasok yun.
6: Actually partner, no, hindi naman nakakapagtaka. No, dahil bilang ano, Defense Secretary no ng ating bansa, pinoprotektahan mo yung seguridad, yung soberanya, yung nasasakupang teritoryo ng ating bansang Pilipinas, hindi nakakapagtaka. Magtaka tayo kung ano, kung hindi ginawa ng sanction. Ibig sabihin, hindi umaaksyon ang ating
5: pero sa kabilang banda, sa kabilang banda partner. Parang ano rin to eh, magsisilbing gintong medalya, papuri, o ano, tagumpay rin to ni ano eh, Defense Secretary.
6: It's an honor.
5: Yes.
6: It's an honor
5: na siya isinanction ng China. Ibig sabihin, para sa China, hindi man nila aminin, nagiging epektibo yung kampanya ni Defense Secretary Gilbert Chodoro because if he is not hurting your country, why ano 'di ba?
6: Alam mo pa
5: why put a sanction on him?
6: Oh, bala ko pa naman bumalik dito sa Great Wall of China kasi oh, it's been 22 years nung ako yung huling makapunta sa Great Wall
5: Ibig
6: of China.
5: Ibig mo sabihin 8 years old ka lang huli ka nakapunta?
6: 22 years para na ano na edad ko. Hindi. Totoo partner, no? 22 years mula nung ako yung nakapunta diyan. At kung ako man ay masasanction, it's an honor, no? Dahil bakit? Ganun din naman ang ginagawa ng bansang China sa kanila. Nagkakaisa sila. Nagkakaisa sila at naniniwala ang bawat kanilang mamamayan, no, ng China na kanila ang South China Sea. Pero ito ha, ikaklaro lang natin. Hindi po kami galit sa China.
5: Hindi po
6: kami galit sa China dahil napakatagal na ng ano ng ating relasyon.
5: Tama.
6: Ng pakikipagkaibigan at pinakamatandang
5: Chinatown nandito sa Pilipinas.
6: Ay nandito sa Pilipinas, 'di ba? Nasa ano 'yan, sa palabas ni
5: Binondo.
6: Oo, yung kay Ding Dong Dantes, 'di ba? Yan ang pinaka matagal at ang ating mga barter, mga saling lahi, dugo. Nananalaytay sa karamihan ng mga Pilipino ay may dugong Chino. Kaya hindi po tayo galit sa China. Mapagmahal po ang mga Pilipino.
5: Kinukundi na natin yung kanilang ginagawang panggigipit.
6: Yung panggigipit, yung pangaangkin, no? Yung ginagawang harassment sa mga mangingisda at mga coast guard sa sandatang Pilipinas na binubuli.
5: Tama.
6: No? Sa propaganda na ginagawa nitong China. Doon tayo galit. Hindi tayo galit sa literally sa kanilang lahi kasi alam mo, Pilipino, napaka-friendly ng mga Pilipino partner.
5: Oo. Hindi, ito, maaaring malungkot man to na balita na nasanksyon ng ating Secretary Gibo, pero nakahanap naman siya ng suporta mula sa mga makabayang grupo nga na hinahawakan din ni Dr. Jose Antonio Goycha. Kasi para kay Dr. Jose Antonio Goycha o tinatawag nating KAPEP, itong pagpataw daw ng sanction kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, hindi lang to atake laban sa kanya mismo. Ito ay atake laban sa buong bansa. Kasi ito yung magiging chilling effect niyan, partner, ha? May tinatawag kasi tayong chilling effect. Yun nga yung, halimbawa, pinatawan ng sanction si itong pagpataw kay Defense Secretary ng sanction, baka mamaya ma-discourage yung mga iba pang gusto
6: makipaglaban,
5: manindigan kasi
6: mga
5: baka mamaya
6: ng gobyerno,
5: lalo na official ng mga gobyerno gusto sa ano niyan eh, sa
6: gusto mag-business
5: mamaya gusto mag-business sa China o kung hindi man business baka mamaya gusto ng pamilya nilang makita yung Great Wall, 'di ba? Mapasyalan doon. Eh baka mamaya
6: ma-discourage
5: na. So kaya yan ay tinututulan talaga ni KAPEP na hindi daw friendly itong ginawa ng ano ng China na pagpataw ng sanction. And at the same time, this is a creeping encroachment. O ito na raw yung unti-unting pagpasok na naman nila sa Bajo de Masinloc. Ito mga flotation device nga na ito. So ang lumalabas, ang gusto ng China, i-undermine nila yung efforts natin sa pamamagitan ng pag-sanction sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno natin, bukod kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., na nakikipaglaban para sa ating soberanya dyan sa West Philippine Sea. Kumbaga parang gusto nga manakot eh. 'Di ba? Gusto mo na ako.
6: Alam mo kung ano nakakainis doon? No. Simula ng issue ng West Philippine Sea na 'yan, no? Gaya nung mga official doon sa Kalayaan Group of Islands, no, na naglabas ng kanilang pahayag, no, pagkondena doon sa mga local officials.
5: Abinan din sila eh.
6: Yung mga national elected national officials natin, no, na kinondena nitong mga taga Palawan. Sila pa ang sanction at hindi makapunta sa China. Parang ang kakapal ng muka, 'di ba?
5: Tama.
6: Ang kakapal ng muka ninyo na kami nandito naninirahan, nagpahayag kami ng aming damdamin at pagkondena doon sa aming mga opisyal ng gobyerno. 'Di ba? Tapos nakialam sila at binigyan nila ng sanction. 'Di ba? Anong sumunod? Etong dating senador natin, former senator Francis Tol Tolentino, na ngayon ay Dole Secretary, 'di ba? Nung naglabas siya ng pahayag patungkol dito sa West Philippine Sea, anong ginawa ng mga ano ng gobyerno ng China? Nagpataw ng sanction. Kada ayaw nila sa Pilipinas, gagawa sila ng hakbang para i-sanction, 'di ba? E, paano naman tayo mga Pilipino kung tayo naman ang mag-sanction sa kanila?
5: Oh, kaya nga,
6: hindi na tayo bibili ng shopaw. Oh. At saka chicken feet na paborito ko, partner.
5: Oo, 'di ba? Ay, yan nga kinokonsumo natin eh. Oh. Ito nga, may biro-biruan nga kami ni vlogger ng bayan kasi madalas after ng aming mga rally dyan sa Chinese Embassy, ang talagang paborito namin kainin pagkatapos is Chinese food. Totoo yan kasi hindi namin dinadala sa puso namin yung galit. Kumbaga, nandito yan sa yung galit namin, kung nasa puso man namin yan, para lang dun sa mga, sa gobyerno nila na nanggigipit sa atin. Hindi sa kanilang kultura, hindi sa kanilang mga gamit, mga pagkain. Kasi hindi po ganoon eh, hindi po bully ang Pilipinas, 'di ba? Kaya nga lagi namin sinisigaw, China ang bully, hindi ang Pinas. So hindi namin dinadala 'yan dito sa aming sistema na ano na natin 'to? I-boycott na natin, hindi, bagkos normal lang. Kung talagang kinokonsumo namin 'yon, talagang kinokonsumo pa rin namin. Ngayon si Dr. Goycha naman na nanawagan na pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, sana magkaisa tayo. Suportahan natin ang ating mga leader na patuloy ang pakikipaglaban at paninindigan sa West Philippine Sea. At ako, iiwan ko sa inyong mensahe bago matapos ito. Maaring si partner, meron pang iiwan sa inyo. Nais ko sana na i-consider nyo na itong usapin ng West Philippine Sea. Sa susunod na halalan, i-consider nyo maigi. Tandaan nyo maigi. Kung tayo'y boboto ng susunod na leader, dapat ipagpatuloy o higitan pa itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paninindigan para sa West Philippine Sea. Dahil ako, si vlogger ng bayan, at sigurado ko kayo rin, marami sa atin ang gustong manahin pa ito ng ating mga salinlahi. Kaya wag na wag tayong papayag dun sa mga naratibo na kung saan tayo'y malulugi bandang uli, maipamimigay ang ating pag-aari, ang ating teritoryo. 'Di ba? Wag. Tutulan natin 'yon, at ang isa sa mga hakbang para magawa natin 'yon ay maghalal ng mga leader na ipagpapatuloy ang paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea.
6: Oh, partner, ito ay hindi laban ng taga-Sambales, hindi ito laban ng taga-Palawan. Bagkus ito ay laban ng bawat Pilipino.
5: Tama.
6: 'No? Huwag natin sabihin na tayo taga Visayas, tayo ay taga Mindanao, ay hindi naman tayo parte ng West Philippine Sea na yan. Diba? Hindi po ganun, mga kababayan. Iisang naratibo, iisang puso, damdamin at pakikipaglaban dahil iisa lang po ang ating pambansang awit. No? Ang lupang hinirang. At ang lupang hinirang nasasakupan po bawat isla ng Pilipinas.
5: Tama.
6: Kaya ang laban nito ay hindi lang po laban ng ilan, kundi dapat yung 86%, hindi ako natutuwa dyan, partner.
5: Dagdagan.
6: Dapat yan 100% at isama sa curriculum.
5: 86, di ba?
6: Oo, oh, 86.
5: 86, parang lumalabas pala na nung sinabi yan, 13, 14. Baka ano yan?
6: Ano,
5: baka
6: 14 senators?
5: Hindi. 14%.
6: 14%, oh. 14%. Hindi. Dapat talaga, no? 100%. Oh. Pag tinanong mo ang isang estudyante sa loob ng paaralan, no? Sa kanyang, classroom, ano ba sa Silid Aralan? Kapag tinanong mo ang isang estudyante sa loob ng Silid Aralan, ikaw ba ay naniniwala na dapat ipaglaban, ipagpatuloy natin ang ating paninindigan at pakikibaka sa West Philippine Sea? Dapat kung 40 or 50 students yan, lahat taas ang kamay.
5: Kamay no?
6: 100% po, ma'am!
5: Yes!
6: Oh, handa po kayong makipaglaban, makipag, tawag dito, sumugod sa West Philippine Sea. Oh, dapat 100%.
5: Oh, oh.
6: Hindi yung bida-bida tayo, nagmatatapang-tapangan tayo, kalaban din ay kapwa Pilipino.
5: Yan. At yun nga, patuloy natin yung paglaban at panindigan ng West Philippine Sea at dumako na tayo, partner, no? At dahil malapit na matapos
6: na
5: yung oras natin. Konti na lang ang nalalabing oras natin, pero madaliin din natin to kasi okay. Napakalagang balita rin to. Ito naman ay mula sa mga nakikipaglaban din talaga para sa ating bayan. Ito ang ating Philippine National Police. Kasi partner, kamakailan ay meron kasi naging hatol, no, sa isang Canadian national na nasangkot sa halos 10 bilyong halaga ng droga, partner. Ganong katindi, ha?
6: Dami sinirang buhay
5: nyo. Kung nakalusot yun, ha? Kung nakalusot yun.
6: Dami sisirahin buhay nyo, kabataan.
5: Ngayon, nagpahayag ito si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. na higit pa daw sa malaki ang mga buybust, napaka-importante rin na itong mga resulta o desisyon sa kaso ay matutukan. Di ba, partner? Kasi mahirap nga naman na nagkaroon ng, halimbawa, buybust, pero hindi naman natin alam kung ano yung nangyari. Hindi natutukan ng PNP. Mamaya, nakawala naman pala yung mga sangkot. Di ba? Pero ito,

0: Ginawa kasi nila, partner, linawin ko lang na itong Vibas na to naganap noong 2024. Okay. Pero, sa kabila nun, syempre, dahil ngayon ang PNP nasa liderato ni PNP Chief Tartate, syempre, yung kaso na yan, sila umasikaso.
1: Sila nag
0: follow up, syempre. Kaya nga napakahalaga, nire-reiterate ni PNP Chief na higit sa Vibas na naganap, dapat tutukan din ang mga magiging resulta nito. Kasi yun ang pinakamahalaga, yung yung decision,
1: proceedings,
0: di ba? Proceedings and then the decision. Na ito nga, napatunayan, itong Canadian National na ito ay nagkasala talaga sa ating batas. And imagine, no, sa dami nga nung droga na yun na hindi nakalusot, ang daming buhay na nasa gift partner. Hindi rin matatawaran yung ginagawa ng PNP Chief Tartates kasi under his watch, under his leadership din, ang dami din na na babaybast na ng mga droga
1: Hindi lang droga, no?
0: Oo,
1: pati ang pambansang laban or kampanya kontra sa smuggling or illegal na kalakalan.
0: Yes.
1: At hindi lang 'yon, yung

0: nararamdaman.
1: Yes, yeah. Pero we have to give the best credit sa ating pangulo kasi syempre sa kanya yung direktiba na yan.
0: Syempre naman. Mm-hmm. Always direktiba naman yun. Kaya nga nandito tayo sa Radyo Pilipinas eh. Dahil ang Radyo Pilipinas ang boses ng pangulo.
1: Ayan. So partner, no, napakaganda ng ano. Tsaka banggitin din natin lalo na nung nakaraang ano eh nagkaroon na naman ng rally. Ang isa sa mga pinakamagandang nagagawa talaga ni PNP Chief Narcates is yung ano, yung nami-maintain niya yung peace and order sa mga pagkakataon na malayang na isasagawa itong mga demonstrasyon na
0: pero
1: ito.
0: Pero naiiwasan yung sakitan, naiiwasan.
1: Eh may mga
0: hindi maiwasan, pero hindi gano'n. Oo.
1: Eh katulad nga niyan, 'di ba may nang spray nga ng pulis natin, pero tingnan mo, hindi siya kinuyog ng mga kapulisan natin para tulungan yung kanilang kabaro, 'di ba? Ganon kadisiplinado ang PNP dito sa ilalim ni PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr.
0: No, yung mga rally o mga yan mga panawagan ay nagagawa ng paraan upang ano no maging mapayapa at maiwas ang bawat Pilipino no masaktan kasi siyempre yung bugso ng damdamin mga kapwa Pilipino hindi mo maiwasan either mali or tama ang kanyang ipinaglalaban ay nandiyan ang PNP para proteksyonan ang bawat Pilipino.
1: Yes, at ito po dahil magtatapos na po kami, babatiin na lang namin yung aming mga mahal sa buhay no. Sa aking asawa na nakatutok ngayon at sa aking mga anak. Ayan, enjoy your dinner. Sa aking mga followers, ganun din po, enjoy your dinner. Syempre pasalamatan natin itong technical team natin na walang sawang tumutulong sa ating pagbabalita rito. Kung wala sila partner, ay wala rin tayo dito. Syempre, sila yung sinisigurado nila na tayo ay makakapagatid ng tamang balita at yung ating mga materials ay talagang napapanood natin dito sa TV, no? Sa FB. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ikaw partner, ibabatiin ka pa ba?
0: Syempre, binabati ko ang aking mahal na asawa at ang aking mga anak, no? Ang aking kaibigan at boss, no? Ang ating dating LTFRB Chairman General Police General retired Thompson GT Lanchon at ang ating kaibigan sa PAGCOR, no? Director Francis Corcoja at ang ating butihing kaibigan, boss, no? Attorney, no? Chairman Alex Lopez. Yan yung ating mga talagang mga naglilingkod sa bayan, yes. Na masasabi.
1: Hindi man
0: no?
1: Singingay ng mga ilang mga nagpapakita sa social media, pero tunay na naglilingkod sa bayan.
0: May mga achievements.
1: Yes.
0: May mga napakita. No? Hindi lang puro salita, kundi may mga nagawa.
1: Malamang kung kukolektahin natin yung mga nagagawa nila, no, kung ilalagay natin sa papel, siguro mali-maleta rin yung achievement nila, partner.
0: Oo. At yan, mga kababayan, iwasan nyo po ang makipag-selfie ngayon. dahil mahirap, no? Mamaya. Mamaya, bukas makalawa, isa ka na sa nakatanggap ng baleta.
1: Kaya pinakita nga akong meme partner eh, pati daw si John Cena nakatanggap.
0: Ayun na nga, nakakalungkot. Kaya hindi, totoo naman, iwas-iwas tayo, no? So, ganyan. Kapag tayo ay nasa
1: mall.
0: Mga ganito, mall, mga mall. Airport. Tayo ay mga personality, no? Mga public figure. Medyo siyempre, katulad dati, ako, minsan, pag nakikilala ko ng mga followers ko, nakikipag-picture, sabi, vlogger ng bayan. O, idol, nakapalo ako sa'yo, pwede ba pa-picture? Talaga wala, hindi mo natin maiwasan.
1: Paano ko sa airport ka nakita?
0: Tapa, oo ba. Sa Vietnam, meron nga, sa Vietnam, no? Ang nakakatakot lang, may ako kasi ako maleta. May ako akong maleta doon. At mamaya, may post bigla. Vlogger ng bayan, nakatagot ng maleta. So, hindi, mga kababayan, bawat linggo, bawat araw, bawat buhay na ating mga Pilipino, magkaisa, magmahalan po tayo dahil sa pagtatapos ng araw, pagtatapos ng taon, tayo po ay isang lahi, isang Pilipino.
1: Yan, mga kabagong Pilipinas, tayo po yung manalangin para sa ating bayan na matigil na po itong kaguluhan, itong mga bagay na nagbibigay ng problema sa ating bayan. Wala naman pong masama kung talagang tayo ay nag-aangad na malaman ang katotohanan kung sino ba talaga mga taong nagkasala sa bayan. Pero sana, ugaliin natin sa tamang proseso, isipin natin kung ano talagang tama. At iiwan namin sa inyo ngayong gabi ang malemaletang pagmamahal.
0: Malemaletang pagmamahal at paalala, iwasan, makinig, magpakalat ng maling impormasyon upang hindi na makadagdag ng problema sa ating bayan.
1: Magsuri muna. Yan.
0: Hanggang sa muli mga kababayan, hanggang sa Tuesday, sa susunod na Tuesday.

0: Magbabalik po, vlogger ng bayan,
1: Stephen Lee.
0: Magandang gabi sa inyo lahat.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Publiko Servisyo. Bayan Mahal News Nationwide.
9: Balitang pambansa.
10: Sa ulo ng ating
9: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan
15: sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa.
17: Magtulungan.
16: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
12: The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
12: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
12: and The Capital.
14: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko,
8: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
2: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Ang Radyo ng Publiko.
7: Radyo Publiko.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan.
10: Sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa.
12: Pagtulungan.
11: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
6: Sa 104.3
10: The Capital.
6: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: and The Capital.
7: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
6: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Pagtulong o pabida? Magandang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Teresa ng Portugal. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 6 at 16 hanggang 18.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Mag-ingat na hindi maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, at mananatiling lihim ang iyong paglilimos, at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Kung mananalangin kayo, huwag niyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin nang nakikita ng marami. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Pag mag-aayuno kayo, huwag magpakita ng lungkot sa mukha, gaya ng mga mapagkunwari. Nagpapakita sila ng lungkot sa mukha para makita ng tao na nag-aayuno sila. Talagang sinasabi ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat, at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim."
1: Isinulat po ni Father Ramil Tapang ng Society of St. Paul ang pagninilay. May isang tao na tumulong sa mahirap, pero bago ibigay ang tulong, sabi muna, "Wait lang, selfie muna tayo ha." Pagkatapos, post agad sa social media na may caption, "Pinagpala ang mga tumutulong." Tanong, tinulungan ba talaga ang tao o pinakain lang ang ego? Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Kapag nagdarasal, nag-aayuno o gumagawa ng mabuti, huwag para magpasikat, huwag pabida, hindi kasi Jollibee. Kasi minsan, hindi na para sa Diyos ang ginagawa natin. Para na sa likes, papuri at validation ng tao. Hindi naman masama ang gumawa ng mabuti. Ang tanong, bakit mo ginagawa? If the goal is admiration, then applause becomes the only reward. Pero kung ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Diyos at ang kapwa, then God Himself becomes your reward. Ang tunay na mabuti, kahit walang nakakakita, ginagawa pa rin. Kaya ngayong araw, tanungin natin

0: 0917-597-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paul Lines Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: So, ito po, nandito,
2: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Pilipinas. Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Wednesday, Miyerkules, Junyo 17 mga brada, taong 2020-26. June 17, 2026 mga brada. Ronda, Ronda, Pilipinas. Break your legs mga brad ha. Kilos-kilos, bangon, galaw-galaw. May pasok po tayo ha. Karamihan po dito sa Metro Manila. Of course, maliban po doon sa mga siyempre apektado ng lindol ha. Yung karamihan po dyan ha, tili pong wala pa rin pasok until further announcements. Pero dito po sa atin kalakhang Pilipinas, yung karamihan po dito sa bahagi po ng bansa may pasok mga brad ha. Kaya naman, simulan po natin ngayong araw. Yung pagkilos, gantong alas 4, maganda po mag-inat-inat na po kayo. Magpainin na, ika nga ng aking mami, sumalangit na wa, na mag-ininin ka na. Iinin mo na yung sarili mo. Kumbaga, prep up, magpainit ka na para hindi ganun kalamig. Kapag ikaw ay maliligo, dili naman kaya, magpakulo ka na ng tubig. Pag medyo mahina-hina ka sa lamig, ayan ha, 4:12 in the morning. O bago tayo rumatsa sa mga balitaan mga brada, lucky pick muna tayo. Yung mananalo po sa ating promo for today. May promo tayo, parang po hindi siya nakakaalam ha. Magwawagi po ito ng power interruption. Unang panalo mga brada, mga subscriber po ng Meralco. Ayan. Particular sa bahagi po ng Santo. Quezon City mga brad, congratulations sa inyo. Diyan po sa may San Antonio. Mula po ngayong araw yan, June 17 hanggang 18. Pero maya-maya pa huyang gabi, alas 11 ng gabi, hanggang bukas po ng umaga, alas 4 ho. Yan po ay dahil po sa bahagi ng Circuit Balintawak 402E. Kabilang po dyan yung portion ng Capilan Street mula po dyan sa MH Del Pilar Street at hanggang kabilang po yung portion ng Santo Niño Fernandez mga brad ha. Pioponco, Guerrero, De Jesus and Cruz Streets and San Antonio Multipurpose Building. Ayan, gayon din may magwawagi din po ng power interruption ang ating mga kababayan dyan sa portion ng West Riverside Street from De Jesus Street, kabilang po ang portion ng Tolentino at Santiago Streets, Dyfield Color Technology, Lingnam Food Incorporated at Negril Trading Incorporated mga brada. Pare po ito sa, syempre, maintenance ng nasabing power company. Ito mga brad ha, wagi din ang mga subscribers o yung mga customers po ng Pelco One. Mula po yan ngayong araw, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang ng tanghali. Medyo consolation price lang kayo ha. Yung sa Quezon City, magdamagan po yan. Ibig sabihin, wala po silang kuryente magdamag. Ayan ha. Bukas na ulit sa Ronda Pilipinas sila magkakarinigan. Alas 4 ng umaga eh. Dito po sa mga miyembro o subscriber po ng Pampanga Electric Cooperative Incorporated 1. Mula nga po yan alas 12 hanggang alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw, particular sa bahagi ng Candaba, Pampanga, Pasig Bambang, Mandasig, San Agustin, Lanang, Paralaya, Pansinaw, Gulap, Buas, Santo Rosario at Pescadores mga brada ha. Yan po ang mga nagwagi ng 3-hour power interruption. Ayan ha. At syempre ang ating huling panalo ngayong araw, nagwagi din po ang mga subscribers, customers ng Zaneco mga brad. Parang lagi na lang nananalo ang Zaneco ha. Zamboanga del Norte Electric Cooperative Incorporated. Mula po alas 9 ng umaga yan at tumataginting na hanggang alas 4 ng hapon. Diyos ko, sa init po na ito, nakakaya niyong bigyan ng problema itong inyong mga customer. Hindi niyo man lang gawing gabi. Ayan po sa Barangay Ceres at Barangay 01 Katipunan at Barangay Nueva Vista, Seryo Osmeña mga brad ha. Isasagawa ang pagpapalit ng tatlong bulok na poste at pag-ayos ng nakalaylay na primary, secondary at neutral lines. Layo nito na mapabuti ang kaligtasan at pagiging maasahan ng ating sistema ng kuryente upang maiwasan ang pagkasira ng mga poste, maitama ang paglalaylay ng mga linya at mabawasan ang mga power outages sa hinaharap. Naku, Diyos ko. Mabawasan yung power outages sa hinaharap para ngayon ang power outages nyo sa kasalukuyan. Ayun. Alas 4.15 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Aba, eto na. Eh, sama-sama na natin alamin, mga brad, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Headlines. Headlines. Una, mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pagtugon sa mga pangailangan po ng mga apektado na nagdaang lindol, patuloy na tinitiyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Loan program naman, alok ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na krisis sa dulot po ng gyera sa gitnang silangan. Mga alyansa naman ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, mas pinalalakas. Update po sa Senado. Siyempre ngayong araw, ha, may special session pong ipinatawag. Darating nga ba yung ilang mga senador coming from the Cayetano Block? Alamin natin yan maya-maya lang. At siyempre, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, ano? Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pasok po sa top branch ng Pilipinas sa pagdating po sa weekly reach offline and online for news. Ayon po yan sa Reuters Institute Digital News Report 2026.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738.

0: alas 4:17 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Ay, galaw-galaw na ha. Magsimula ka ng magkape, kumagat ng pandesal, at sabayan ang ating sigwada ng balitaan ngayong araw po na ito dito po sa Radyo Pilipinas. Unahin natin, ito nga pong disaster response ng pamahalaan. Siniguro po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad na magtutuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta sa mga komunidad na naapektuhan po ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong June 8. Sabi po ng Pangulo, hindi iiwan ng national government ang mga probinsyang ito sa gitna ng kailangang pagisikap na pabango, pagbagong o pagbangong muli at maisaayos ang kanilang mga komunidad. Base po sa tala ng pamahalaan, aabot po sa 7,090 na bahay ang nawasak habang 39,000 mahigit naman ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Hindi bababa sa 33 kalsada, tulay, paaralan, government infrastructure, pribadong establishment at mga pasilidad naman, pangkalusugan ng napinsala na rin dahil po dyan sa pagyanig. Sa kasalukuyan, patuloy na tinutugunan ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapabilis sa pagdadala ng mga supply ng pagkain sa lugar. Isa rin sa mga tinutukan ng pamahalaan ang problema sa supply ng tubig sa mga bayan ng Glan at Maasin dahil sa matagal na pagkawala ng kuryente at kakulangan naman ng gumaganang generator sets. Bilang tugon sa kalamidad, nakapagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 90.25 million pesos na halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan po sa Sarangani at dyan po sa General Santos City. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. na natiling nakatuon ang administrasyon sa pagtulong ng mga naapektuhang residente upang makabangon mula sa trahedya at muling maitayo ang kailang mga komunidad matapos ang isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon. Alas 4:20 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva sa pamahalaan at yaking may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao na sinalanta po ng magnitude 7.8 na lindol. Sa kanyang Senate Resolution No. 447, hinimok ni Villanueva ang gobyerno na gawin ang lahat na kinakailangang hakbang para matiyak na ang pagkakaroon ng sapat na pondo at iba pang resources para sa mga naapektuhang lugar. Ayon pa Senador, bukod sa agarang ayuda, kakailanganin din ang malaking pondo para maibalik ang mga nasirang infrastruktura, paaralan, ospital, tahanan at komunidad, gayon din para masuportahan ang pagbangon ng mga pamilya, manggagawa, magsasaka, maing isda at ng mga negosyo. Binigyan din ni Villanueva na maaring hindi sapat ang kasalukuyang disaster response mechanisms dahil sa lawak ng pinsalang dulot na lindol at sa laki ng kinakailangan rehabilitasyon at reconstruction. Nagbabala naman si Villanueva sa posibleng mas malawak na epekto ng ekonomiya kung hindi agad maibabalik sa normal ang sektor ng agrikultura, pangisdaan, transportasyon at kalakalan sa Mindanao na isa sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain at agricultural products ng bansa. Kasama rin sa resolusyon ang agarang pagpapanumbalik ng mga sistema ng transportasyon, supply ng tubig at kuryente, mga paaralan at health facilities habang isinusulong ang mas matatag na climate adaptive reconstruction. Alas 4:21 ng umaga mga brada, patuloy namang isinasagawa ang pagsusuri ng quick response team ng DOST FIVOX sa mga nasirang estruktura upang matukoy ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani. Kabilang sa mga matinding na pinsala ang mga bahay at establishmentong pangkalakalan sa bayan po ng Glan, Malapatan at Alabela sa Sarangani. Naitala rin ang bitak sa ilang paaralan, simbahan at mga barangay hall sa mga apektadong lugar. Pinaanalahanan ng DOST FIVOX ang publiko na mahigpit na sundin ang National Building Code upang matiyak naman ang katatagan ng mga gusali at tahanan. Binigyan din ng ahensya ang kahalagahan ng pagsunod sa duck cover and hold tuwing may lindol at mga posibleng aftershocks. Maaari rin gamitin ng publiko sa howsafeismyhouse.fivox.dost.gov.ph upang masuri ang kaligtasan ng kanilang mga tahanan. Samantala, available din ang bit.li para sa karagdagang impormasyon hinggil sa lindol at mga hakbang sa kahandaan. o hakbang sa kahandaan, mga brad. O yung disaster preparedness po, mga brad, ha? Marami pong kumbaga ginagawa ang ating pamahalaan para naman po matugunan at least dito po sa paghahanda po, ano, at the very least dito po sa paghahanda ng ating mga kababayan, kasi end of the day we cannot predict naman talaga kung kailan po mangyayari ang lindol. So all we can do is syempre maging ready ka regardless kung anong oras araw tumama itong lindol po na ito. Diho ba? Eh ang problema, syempre, paano ko natutulog ka? Paano ko magiging handa? Diba? So at least dapat maganda rin yung i-check yung how safe is my house. Kita nyo isang lola yung nag-viral. Yung lola na winasiwas ng lindol, nakaupo lang siya sa kanyang dining table. Nang tumama po yung lindol, eh nagkaalisan na yung mga bata, yung kanya siguro mga apo at mga anak, eh nagtakbuhan na palabas. Naiwan ngayon tong si Lola dyan sa may dining table nila. Nung buong nung mangyari yung 7.8 na lindol, eh wala pa siguro 10 segundo, eh winasiwas si Lola kasama yung dining table at mga kaldero. Ayun, taob si Lola. Nakaupo sa monoblock chair. At talaga naman makikita mo kung gano'ng kalakas doon yung lindol. Eh, sa mga gantong pagkakataon, si Lola mukhang kumbaga hindi aware sa mga dapat niyang gawin. So iba pa rin yung kumbaga meron pong may mga alam sa bahay at the very least at handa po sa mga ganyang klase ng senaryo. Siguro kung kaya niyo magsikilos, kaya niyo kunin yung inyong mga hard hats, eh mag hard hats ho kayo ng sagayon, eh hindi man kayo makatakas, eh magkabagsakan man, eh kahit papano safe po yung ating ulo, ano ho? That's the very least na we can do. And of course, yung duck cover and hold kung malayo po sa exit, ha? Kasi may mga piloso po na nagsasabi na duck cover and hold, eh paano yun? Yung nakita nyo yung sa bumagsak na Jollibee na may radio station, nandun siya sa may pintuan at sabi, kung nag-duck cover and hold yan, eh di sana nabagsakan yan. Diba mga piloso po? Pag malapit ka na sa exit, lumabas ka naman na. Hindi mo na kailangan mag-duck cover and hold. Duck cover and hold, eh para po yan doon sa mga tao na walang lalabasan, ano ho? Walang nakikitang malapit na exit. Doon ho kayo, ano, doon ho yung, ano, doon ho yung, dapat ginagamit yung duck cover and hold, mga brad, ha? Alas 4.25 ng umaga, nanawagan naman ang Department of Interior and Local Government para sa mga local government units na gamitin ang Operation Listo Manual para po palakasin ang kahandaan at pagtugon sa lindol. Apela ito ng ahensya matapos ang magnitude 7.8 na tumama po sa Mindanao. Ayon sa DALG, ang manual na binuo kasama ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ay gabay para po sa mga LGU bago, habang at pagkatapos ng lindol. Nilalaman ito ang mga hakbang sa maagang paghahanda tulad ng risk assessment, hazard mapping at emergency planning. Mayroon din itong mga gabay sa paglikas, safety standards at regular na earthquake drills. Kapag may lindol, agad na isinasagawa ang response at unang recovery efforts batay po sa intensity ng lindol. Kasama rin dito ang mabilis na damage assessment at koordinasyon ng mga ahensya. Gate ng DILG, mahalaga ang paggamit ng Operation Listo upang mas maging handa ang mga komunidad, mas mabilis ang pagtugon sa sakuna at mas maging matatag sa mga susunod na lindol. Alas 4.26 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Philippine Army naman naghatid ng tulong sa mga nasalantaan ng malakas na lindol. Siyempre dyan sa Mindanao. Ramon Dasabaltangyan, kinakapatid, J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report. Hatid ng tulong ang Philippine Army sa mga kababayang nasalantaan ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Bit-bit na mga tropa ng Army ang nasa 100 galon ng inumin tubig buwan sa kanilang mobile water purification station sa sitio Linaw, Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani para sa 600 pamilya. Kasama rin sa kanilang pinamahagi ay ang relief goods na handog ng civilian volunteers para sa mga pamilya apektado rin ng sakuna sa Barangay Butulan na Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Katuwang ng Philippine Air Force na ihatid din ng Army ang mga tulong sa mga Barangay Molmol sa Quiapo, San Isidro at Sitio Makina sa Barangay Kalbay. Gayun din sa Barangay I Alegado sa bayan ng Glan sa Sarangani. Nagatid din ng 400 kahon ng relief goods ang Army sa mga apektado pamilya sa General Santos City, handog naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Para sa Bago Pilipinas, Siyempre Tigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Ronda, Pilipinas,
0: Pilipinas. Make the trumpets blow. Ronda, Ronda. alas 4.27 po ng mamadaling umaga, mga brad. Maaari namang mag-loan ng hanggang 10,000 piso ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na nakakaramdam po ng epekto ng krisis dahil sa giyera sa Middle East. Ayon sa Pag-ibig at Department of Human Settlements and Urban Development, ito ay sa ilalim po ng programang Special Assistance for Financial Emergencies o yung SAFE. Layo nitong suportahan ang mga miyembro ng Pag-ibig na makabangon mula po sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, mataas na singil ng kuryente at iba pa. Sa nasabing programa, 10,000 piso o 90% ng kabuang regular savings ang maaring i-loan, alinman ang mas mababa. Ang interest naman ay nasa 5.95% per annum at maaring bayaran ng isa hanggang tatlong taon. Maaring mag-apply ng loan kahit ang mga may existing multi-purpose at calamity loan. Tatanggap naman ang Pag-ibig mga brad ng aplikasyon hanggang September 8, 2026. Alas 4.28 nagmamadaling umaga, mga brad. Magbibigay naman ng hanggang 15,000 pesos na subsidy ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga miyembro itong may anak na kumukuha ng kursong may kinalaman sa STEM o yung Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ayon sa GSIS, ilunsad nila ang STEM program at ang mga maaaring mag-apply dito ang mga miyembrong nasa permanent status, may salary grade na 15 pababa at may updated na premium payment sa nakalipas na 3 buwan. Kailangan naman ang mga anak ay papasok sa freshman ng kolehiyo at may general weighted average na 90%. Ang subsidy ay matatanggap naman kada academic year. 1,000 slot sa buong bansa ang target ng GSIS na makabilang sa programa at magkaroon naman ng nationwide orientation para sa mga nais mapabilang dito. In the morning, Child Development Center para po sa mga anak ng mga empleyado ng Cebu Port Authority. Pinasinayaan naman dyan sa Cebu. Romondo sa Baltangyan, Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Opisyal na pinasinayaan ng Cebu Port Authority or CPA ang modernisadong Child Development Center or CDC para sa mga anak ng mga empleyado nito. Makasaysayan ang proyekto dahil ito ang unang pasilidad na ipinatayo ng isang government-owned and controlled corporation or GOCC sa Central Visayas. Ang inisyatiba ay bahagi ng pangako ng CPA na patuloy na suportahan ang mga kawani na may mga anak na 5 taong gulang pababa sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang ligtas na espasyo para sa mga bata kung saan sila matututo sa loob mismo ng lugar kung saan nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Layo ng CDC ang pag-promote ng kalusugan, kaligtasan at holistic development ng mga bata upang makatulong sa mga empleyado habang binabalanse ang kanilang trabaho at pagiging mga magulang. Ayon kay CPA General Manager Francisco Comendador III, ang CDC ay kanilang kontribusyon para mapagaan ang mga hamon sa early childhood care at development ng kinakaharap ng mga magulang na nagtatrabaho. Nagpasalamat ang opisyal sa Cebu Port Commission sa tiwala, suporta at pag-aproba ng nasabing proyekto. Sa kanyang mensahe sa paglunsad ng CDC, pinuri ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang CPA na nakagawa ng ganitong inisyatiba at umaasa na tutularan din ito ng iba pang mga institusyon ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Peace.

0: 4:31 in the morning, mga Brad. Wala muna BBTU. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C? Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya? Eh, parang okay yung hangin. Lamig, Grace. Grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalba pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda. Ronda. Pilipinas. Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: 34 minutos nakalipas ang alas 4 ng umaga. Nangangalati na po tayo sa programa, mga brad. Tuloy tayo dito sa ating balitaan. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Germany sa patuloy at hayag nitong pagsuporta sa mahakbang ng Pilipinas upang itaguyod ang rule of law dyan naman po sa West Philippine Sea. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, partikular na binanggit ng Pangulo ang panawagan ng Germany na sundin ang 2016 Arbitral Award na pumapabor sa Pilipinas kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. On all parties to abide by the final and binding 2016 Arbitral Award, ayon kay Pangulong Marcos. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa Germany suporta nito sa pagpalakas ng modernisasyon ng Philippine Coast Guard sa linya ng maritime at aviation operations, kabilang sa tulong ng Germany ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin engine helicopters nitong 2019 at mga unmanned aerial vehicles noong 2024. Binanggit din ni Pangulong Marcos Jr. na sa usaping militar, tatlong taon na rin sumasali ang Germany bilang observer sa taunang balikatan exercises ng Washington at ng Maynila. Sa pagpupulong ng dalawang leader, tinalakay ang mga kooperasyon pang ekonomiya, depensa at kapayapaan. 35 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad ang proteksyon na binibigay naman ng Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa kanilang bansa. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nasa 45,000 Pinoys sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Ang mga ito anya ay nagsisilbing matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Ronda ng Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, ang mga Pinoy na nakahanap ng oportunidad doon sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant workers nito. Bagay na ipinagpapasalamat ng Pilipinas. 36 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, mga brad, kaugnay pa rin sa pagpalakas sa alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa. Pilipinas, Malaysia at Indonesia, inilunsad ang first rendezvous at sea at trilateral combined air patrol dyan po sa Cebu to Passage. Romonda sa balitang yan, Nur Haina Hussein ng RP Tawi Tawi. Radyo Pilipinas.
1: Report. Sa kauna-unahang pagkakataon, formal na inilunsad ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia ang kanilang Trilateral Cooperative Arrangement, First Rendezvous at Sea and Trilateral Combined Air Patrol. Layunin ng makasaysayang deployment na ito na mapataas ang interoperability o kakayahan sa pagsanib na operasyon ng tatlong bansa para sa kolektibong seguridad na kinapapalooban ng pinagsamang puwersa ng Navy at Air Force mula sa Armed Forces of the Philippines, Tentara Nasional Indonesia at Royal Malaysian Armed Forces. Sa kasalukuyan, tatlong naglalakihang barkong pandigma mula sa tatlong bansa ang nasa isang formation upang isagawa ang replenishment at sea o ang pagbibigay ng logistical support tulad ng refueling at provision ng pagkain habang nasa laot. Ayon kay Brigadier General Anani, napakahalaga ng aktibidad na ito dahil ang Cebu to Passage ay isang abala at estratehikong daanan na tinatahak ng humigit kumulang 100 barko araw-araw. Kaya layo nitong tiyakin ang ligtas at tuloy-tuloy na paglalayag ng mga komersyal at militar na barko. Dagdag pa niya, ginagawa ito upang protektahan ang maritime interest ng buong bansa, particular na ang kabuhayan ng mga mangiisda dito sa mainland Tawi-Tawi at mga munisipyo nito, upang masiguro na malaya silang makakapangista ng walang takot o pangamba. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, kanila ring mababantayan at madodokumento kung mayroong mga unauthorized at illegal fishing, pati na rin ang mga potensyal na transnational crimes sa tri-border area. Pinatitibay din nito ang koordinasyon sa humanitarian assistance and disaster relief para sa agarang saklolo sa mga sakuna sa dagat. Kasama sa nasabing exercise ang OCD Bar, Philippine Marines at Philippine Navy bilang mga observers, habang live naman itong tinututukan online ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Gumiran mula sa Zamboanga City kasama ang mga task force sa Pagadian, Maguindanao at Sulu. Ang Pilipinas ang tumatayong host sa unang pagkakataong ito na inaasahang susundan at pamumunuan naman ng Malaysia o Indonesia sa susunod na taon upang patuloy nilang mabantayan ang border ng tatlong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Nur Haina Usman Hussein, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Ronda Pilipinas. Been around the world, don't speak. dirty to me.
0: 4:39 in the morning, mga brada! Nanawagan ang Pilipinas ng mas matibay na pagtutulungan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o yung ASEAN. Ginawa ng bansa ang panawagan matapos ang isinagawang 23rd ASEAN Regional Forum Security Policy Conference. Isinagawa ang conference online na pinangunahan ni National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga bilang conference chair. Dinaluhan ang mga ito ng kinatawan na mula naman sa ASEAN member states, ASEAN dialogue partners at iba pang upang talakayin pa ang mga isyong may kinalaman sa seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Sa pulong, binigyan din ni Madriaga ang kahalagahan ng kooperasyon sa rehiyon sa gitna ng komplikadong security environment. Kabilang sa natalakay ang governance critical o ang governance ng critical underwater infrastructure ang CUI, pati ang epekto ng artificial intelligence at autonomous system sa larangan ng depensa at seguridad. Bukod dito, pinag-usapan din ng mga kalahok ang mga paraan para upang higit na mapalakas ang ASEAN Regional Forum at ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o yung ADMM Plus para sa mas epektibong kooperasyon at magpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga, mga brada. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang ratification ng Visiting Forces Agreement o yung VFA sa mga kalyadong bansa, gayon din ang confirmation ng 5 military generals sa pagbubukas po ng special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, naapektuhan kasi ng Senate impasse ang ilang operasyon ang aktibidad ng militar, kabilang ang pakipag-ugnayan at pag-asanay kasama ang mga dayuhang armed forces. Gayunman, kapansin-pansin na hindi kabilang sa mga priority agenda na nakasaad sa proklamasyong inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa special session, ang ratification ng Visiting Forces Agreement sa Canada at ng New Zealand. Ito ay kahit pa personal itong inapila ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na maisama sa naturang kasunduan sa gitna ng isyu ng liderato ng Senado. Paliwanag ni Padilla, kung hindi mararatifikahan ng VFA at Canada at New Zealand, hindi magsasagawa ang boots on the ground o yung joint training ng mga sundalo ng naturang mga bansa sa Pilipinas. Pilipinas. 4:42 in the morning, DICT Bicol nagsagawa naman ng AI Technology Roadshow para po sa digitalisasyon ng mga ahensya. May report si Gary Carl Carrillo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit pang palakasin ang digitalisasyon sa bansa, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol ng isang technology roadshow hinggil sa paggamit ng artificial intelligence o AI sa Legazpi City. Dinaluhan ng mahigit 150 information at communication officers, IT personnel at mga kinatawan ng media mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, state universities and colleges, local government units at pribadong sektor ang naturang pagsasanay. Sa isinagawang roadshow, sumailalim ang mga kalahok sa serye ng mga talakayan at demonstrasyon tungkol sa iba't ibang aplikasyon ng AI, partikular na ang paggamit ng Gemini ng Google. Tinalakay ang mga kakayahan nito na makatulong sa pagpapabilis ng online services, pagproseso ng impormasyon at pagpapahusay ng produktibidad sa mga organisasyon. Ayon kay Christian Roy Melad, ang OIC Regional Director ng DICT Bicol, mahalagang maihanda ang mga kawaninang pamahalaan at iba pang sektor sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang maging mas epesyente at epektibo ang paghahatid ng serbisyo publiko. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagdiriwang ng National ICT Month na naglalayong palawakin ng kaalaman at paggamit ng Information and Communications Technology o ICT sa buong bansa para sa bagong Pilipinas. Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Ronda Pilipinas. Ronda. Alas 4:44 po ng mamadaling umaga, rice efficiency naman ng Eastern Visayas may higit ng 84%. Ganap na supply ng bigas, layunin. Anong layunin ito? Alamin natin ang kabon, detalye mula kay Penelope Pumida.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinaunahan ni Department of Agriculture DA Regional Executive Director Rodel Macapanias ang isang stakeholders dialogue kasamang mga pangunahing sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas upang talakayin ang kalagayan ng mga pangunahing produktong agrikultural sa rehiyon at bumuo ng mga strategiyang nakabatay sa datos para matugunan ang mga hamon sa sektor. Idinaos ang pagpupulong sa oral conference room bilang bahagi ng layunin ng DA na palakasin ang seguridad sa pagkain sa Eastern Visayas at maisulong ang mas matatag at produktibong sektor ng agrikultura. Sa talakayan, binigyang pansin ang bigas bilang pangunahing pagkain at mahalagang salik sa food security ng rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 84% ang rice sufficiency level ng Eastern Visayas. Ayon sa DA, target nito ang makamit ang ganap na rice sufficiency sa pamamagitan ng maayos na mga intervensyon, paggamit ng data-driven decision making at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder sa agrikultura. Umaasang kagawaran sa pamamagitan ng mas malawak na operasyon at mga programang nakabatay sa datos, mas mapapalakas ang produksyon ng agrikultura at matitiyak ang sapat at matatag na supply ng pagkain sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronggal.
4: Pilipinas.
0: 4:45 in the morning, mga brada. Magsasaka naman at Fisher Folk sa tatlong bayan ng Ilocos Norte, nakatakdang tumanggap ng presidential assistance ngayong Hunyo. Romonte Sabaltangyan, Rani Dorilaga.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Magkakasiguro ang mga benepisyaryo ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa ilan pang bayan sa Ilocos Norte. Sinabi sa panayam ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba ang nakatakdang distribution ng tulong pinansyal sa bayan ng Paway, Curimao at bayan ng Batok, Ilocos Norte sa Huwebes, Hunyo 18, 2026. Aniya, unang natapos ang distribution ng tulong sa lungsod ng Batak. Samantala, ang mga benepisyaryo ay dapat rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA kung ito ay magsasaka, habang sa National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration of Boat R kung ito naman ay fisherfolk. Maalalang marami na sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng naturang programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyak na makakatulong at may pandagdag sa gustusin sa paghahanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Mahigit 5,000 naman ang magsasaka sa isang bayan sa Pangasinan makikinabang naman sa Accident Insurance Program. Ramon de Sabaltangyan, Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalakas ng Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 at ng pamahalaang lungsod ng Urdaneta ang kanilang pagtutulungan matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Accident and Dismemberment Security Scheme. Sa ilalim ng kasunduan, mahigit 5,000 kwalipikadong magsasaka sa Urdaneta City, Pangasinan ang makatatanggap ng accident insurance coverage bilang dagdag na proteksyong pinansyal para sa kanila at kanilang mga pamilya. Saklaw ng programa, ang benepisyong 20,000 pisong insurance coverage sakaling masawi ang insured na magsasaka dahil sa aksidente. Pinangunahan ng paglagda ni na PCIC Regional Office 1 Regional Manager Raul Servito at Urdaneta City Mayor Julio Paraino III bilang bahagi ng kanilang layunin na palakasin ang kapakanan at seguridad ng mga lokal na magsasaka. Dumalo rin sa seremonya sina OIC Marketing and Sales Division Saldi Ricalde, OIC City Agriculturist Alexander Mateo at iba pang kinatawan mula sa PCIC at LGU. Ayon sa PCIC, bahagi ang ADSS ng mga programang nagbibigay ng pinansyal na proteksyon sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura laban sa aksidenteng pagkamatay at dismemberment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Pilipinas. 4:48 in the morning, mga brada. Dakuha naman natin ang Senate Flex.
4: Ronda.
0: Ito, mga brada, nag-congratulate na. Congratulations daw. Yan ang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung nakuha na niya ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang sapat na numerong 13 senador para formal na itong maihalal bilang Senate President. Sa isang Facebook Live, mga brad, sinabi ni Cayetano na kung sakali ay batid naman ng kailang grupo kung paano nakakuha ng sapat na numero ang kabilang grupo. Ito niya ay sa pamamagitan ng pananakot, pagbabanta at panunuhol. Git ni Senador Alan, dati pa niyang sinabi na handa siyang sakaling makakuha ng sapat na numero sila Gatchalian, pero hindi niya ito magbabago o hindi na anya nito mababago ang kanilang prinsipyo. Sinabi ng senador na anuman ang mangyari ay itutuloy pa rin nila ang pagsusulong na patuloy na imbestigahan ng flood control anomaly sa buong o ng buong katapatan. Naniniwala pa rin ang grupo ni Cayetano na ang pake talaga ng special session ay para mabawi ang Blue Ribbon Committee at makuha ang Senate Presidency. Hamon pa ni Cayetano sa grupo ni Gatchalian, kung sincero sila sa pag-iimbestiga sa flood control anomaly, ay ipaubaya na sa kanila ang Blue Ribbon Committee. Ayan. Kahapon nga, nagkaroon nga po, kung mapapansin nyo, matatandaan nyo, nagbaha po sa Facebook yung mga impormasyon patungkol nga po dito sa ginawang briefing. Diyan po na sinasabing Blue Ribbon Committee hearing daw o patawag daw ng Blue Ribbon Committee, eh wala naman sa Senado. So lumalabas na unofficial briefing po ito ng mga gustong magsiwalat sa flood control. And sa atin lang bilang po isang Pilipino, dapat hindi mo rin syempre i-dismiss totally as hearsay itong mga ito, at hindi mo rin naman din dapat paniniwalaan at gagawin mong basihan para makapaghusga ng kapwa mo. Diyo ba? Ito eh dapat ay kumbaga, sige may allegation ka, pero dapat ikaw ay kumbaga meron ka rin sapat na basihan o di kaya naman sapat na pwedeng gawing ebidensya. Pwede mo sabihin na meron akong ebidensya at ilalabas ko sa tamang pagkakataon, at ito muna ang kaya kong sabihin sa ngayon. Ayan. Kasi mahirap dito mga brad ay nag-aakusa ka syempre sa isang bagay na wala ka naman sapat na ebidensya, at ang layon mo lang ay madungisan yung reputasyon ng isang politiko o di kaya naman isang tao. Alam mo dito sa Pilipinas talagang talamak yung ganyan pong klase ng diskarte. Yung iba eh kakasuhan ka pa, di ba? Kakasuhan ka para masabi nga na ayan, may kaso yan ng plunder. May kaso yan ng may kaso yan ng pagnanakaw, pandarambong. Oh, may kaso yan ng panggigipit o ng kung ano man. Eh syempre, Pilipino, dahil may kaso, kahit wala namang kumbaga, end of the day, itong si Politico A ay na-acquit doon sa mga kaso niya. Aba, eh wala, nadungisan na yung kanyang pangalan eh. Meron ng mga allegation na ganito ng korupsyon, no? Eh sa Pilipinas po, napakatalamak niyan. Kahit wala pong ebidensya, basta po kailangan mong madungisan o di kaya sirain mo yung reputasyon ng isang tao, gagawin po ng mga dito. Hindi po bago yan, ha? Yung mag-akusa ng kapwa for the sake of makapag-akusa at madumihan lang yung pangalan ng isang maayos na tao. Ano ho? Ganun ho yung galawan po dito sa Pilipinas. Ganyan po yung discard. Kumbaga lumang tugtugin na. Kaya dapat tayo bilang Pinoy, hindi na ho bago sa atin yan. Dapat maging discerning po tayo. Di ho ba? Nagme-make sense ba at the very least yung sinasabi nitong isang testigo na to? Nagme-make sense ba o meron bang logic man lang yung kanya sinasabi, bakit niya inaakusahan ito? Kung meron, okay, sige. Huwag ka muna pa rin mag-judge. O, hintay mo naman yung magiging ebidensya. Ano ho? Huwag ka munang, kumbaga, huwag ka munang pumanig. Ito po yung sinasabi ng karamihan na huwag kang magpadala sa kulay, ha? Sa panahon po kasi ngayon, sabi nga ni Congressman Irise, para lang ang nangyayari po ngayon, Crispa versus Toyota nung panahon. Ano ho? Kahit anong gawin ng mga player ng Crispa o di kaya naman ng Toyota, kaya tama, kaya mali, susuportahan po yan ng kanilang mga tagahanga. Wala pong pagbabago yan eh, dahil naturalmente, dahil taga-support at tagahanga mo yung mga yan eh. Diba? Kaya mali, kaya tama ang ginagawa mo, nakasalikod mo yan. So kumbaga, wag pong ganun dapat. Dapat maging objective po tayo sa mga nangyayari. Pag tama, di tama, palakpakan natin. Pero pag mali, wag naman ganun. Wag na yung Huwag tayong pumanig po kapag mali na po yung ginagawa. Kahit pa ho kayo itagahanga o di kaya naman taga-suporta ng isang tao o kandidato. Ano ho? Kaugnay po nito mga brada, naghain po ng grupo ni Sen. Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ng petition for certiorari at humihiling na maglabas ang Supreme Court ng status anti-order kabilang sa mga petitioners mga brad, sina Senador Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggo Estrada, Christopher Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Camille Villar. Kapansin-pansin mga brad, hindi kasama sa mga petitioner sina Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar. Sa 87 pages petition, hinihiling ng grupo na ibalik ang kalagayan ng Senado bago ang pangyayari noong June 3 at ibalik sa kanilang dating tungkulin ang mga opisyal ng Senado kabilang sina Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Senador Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at Attorney Jose Luis Montales bilang Senate Secretary habang dinidinig ang kaso. Hinihiling din ng mga petitioner na ideklarang walang bisa o null and void ang aksyon at desisyong ginawa noong June 3 kabilang ang seksyong pinangunahan o ang sesyong pinangunahan ni Senador Sherwin Gatchalian, deklarasyon ng quorum, pagkapahayag na bakante ang lahat ng elective positions sa Senado, paghalal kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President, paghalal kay Senate kay Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader, paghalal kay Attorney Renato Bantog Jr. at Red Police Major General Alfred Corpus bilang Senate Secretary Sergeant at Arms, pagkatalaga ng mga bagong committee chairpersons, pag-aproba ng mga resolusyong nag-amienda sa impeachment rules at nag-adjourn ng sesyon ng Kongreso at lahat ng iba pang aksyon na nagmula sa naturang sesyon. Nais ding na kilalanin ng korte na sina Cayetano, Legarda, Montales at ang mga committee chairpersons bago ang June 3 ang mga lehitimong opisyal ng Senado at permanenteng pagbawalan ang grupo ni Nagatsalya na gamitin ang paunumang kapangyarihan na nagmula sa Kongresyong proceedings. Ang problema dito mga brad ay sa oras po na maisumite o di kaya naman magsimula ang special session mamaya, ano kayang twist and turn ang mangyayari? Oo, dahil katandaan nyo, nagpatawag po ang Pangulong Marcos ng special session mamaya sa Senado at inaasahan po

0: kompletong kampo ni Senador Gatchalian. Kaya nga lagi natin sinasabi pagdating sa Netflix, abangan ang susunod na kabanata.
1: Papa Lore.
2: Wala na.
1: Yan ang malupit.
3: Salamat po.
4: Thank you po.
0: Maraming maraming salamat mga brad sa lahat ang nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkaningan po tayo bukas. Adios. Ronda,
5: Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Bali na ka, bulikin siya sa sumod kay nalukat na mo na nga mo niya, prenda ma. Naka-arbis ko sang 170 sak, nauga na siya sang 72 sak, na baligya ko sa palingki, nahalin siya og 95,000. Na kuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya kong 45,000.
1: Tagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natong ibayaran. So ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente, tapos kamo nga mga presidente ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya dili na siya dole out, kundi panghatag nga may bayad kay para na poy ihatag sa iban nga membro kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology. Hindi nga pataas naton ang production sang corn sa high yielding na ginaagis hatag sa mga technician na paano ma-implement dito, kung sino ang tagaan sang beneficiary nga ginatawag naton nga kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag magasustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago na to aton nga panginabuhian. Sa wala pang RCPT, parehas ako nula sin kapital. Nagatanom sang mga ukay-ukay, ana. Pero the time nga nagabot ang RCPT, so dako na gin siya nga bulig tungod kay dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ko na siya nga gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press, gusto ko nga maka-avail sina. Bala na pautang siling.
2: Naandan na nila nga dole out lang. So medyo ang feedback sa ila, hatag lang, hatag. So murag sakit po sa mga buot nga hindi gid sila tani mabayad. Pero pinaagi sa mga trainings, kagpaintindi sa mga technician, labi gid sa itong focal person sa region nga ini para maging masustain ang aton project. So motong namat-amat namon sila paintindi ang mga farmer para na, sa mga farmer nga para sa ilang magamit gid. Hangtod-hangtod nga mapataas ang production. So kung ang isa ka mais nga makuha na ito ang production sa 5 tons, ana, sigurado gid ang farmer nga makaginansya gid siya 400 hectares nga 400 pud ka beneficiary nga mga farmers. Problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon binyod sa AMAD ang nagpaningkamot ko dinhi nga programa para matagaan og maayo nga presyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag magasustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa pareha sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago na to aton nga panginabuhian.

0: Very important itong pork festival, ano, dahil nga kailangan natin na mahatid sa ating mga mamamayan ng there is such a thing as great Filipino pork, no, local pork na fresh, na mas masarap na sariling atin. The more we consume na Filipino pork, the more we help ating mga magsasaka at maghahayop, lalo sa mga probinsya. Yes, it's possible. Gusto natin ma-promote talaga ang Pinoy pork at ang kiliki natin.
1: We are so glad na nag-usap naman tayo palagi para sinusuportahan ang ating local na industry, lalo na yung pork.
0: Ang kiliki mo natin ang sariling natin. Kapagkat ang support, pagsusuporta sa local na produkto ay pagsusuporta rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at lalo rin sa ating nag-aalaga ng mga hayop. Alam niyo, sa ginagawa niyo ngayon, definitely ang panalo dito ay ating Pinoy pork.
2: Next year, very exciting. Malaki yung budget natin sa repopulation, lalo na sa local pork industry. Pati marketing ng Pinoy pork, nalagyan namin ang budget.
3: Sapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
4: Muli po sa magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na kayang galaw-galaw para hindi pumanaw? Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa malaking bahagi ng kapuluan. Apaluzon, Visayas at Mindanao, hangad po natin isang mapayapang agrikulturang araw. Isang masarap na almusal, maaliwala sa pagbabiyahe sa mga motorista natin. At siyempre, magandang biyahe pa rin sa mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng isda, ng manok, etc. Bla bla bla. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Samahan niyo po kami sa lampo ng isang oras. Ito po naman ang usapang agrikultura. Ito po naman ang inyong ka-agri sa umaga. Ka-hero, hero ilustre, rombrigado. Sama-sama together po nating tutukan. Kabalitang may kinalaman sa agrikultura. May kibag-ungayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. At syempre, tuloy pa rin po tayong tatanggap po ng report. Galing ko naman sa Emilibang Panigo ng Kapuluan. At ang ipila ng Radyo Pilipinas, kasama po natin ang DWCI sa Pidig Ilocos Norte. Diyan po ang DWCJ po naman sa may patio ng Cagayan. Ang Radyo Television tayo sa 104.3 Capital. Sa lahat po ng social media platforms, TikTok, Instagram, ano, YouTube, Facebook. Sama-sama na hula lahat dyan, para tayong magkaroon ho ng mga tamang impormasyon. Kalaman, walang dagdag, walang bawas. O sa mga agrikultural na napapanahon po naman. Ingat-ingat po lamang, ha? Ingat-ingat po lamang, ingat-ingat po lamang sa ating mga kababayan, hurya sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Oo, nawawala kasi yung isa ko rin yung ano, biglang nawala isang piyesa ko rin yung tinutuldukan eh. Pintatlong minuto na kapitbahay, makalipas yung alas 5 na madaling araw, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, kaya si Mamang Chuper, ikalabit lang si Mamang Chuper, baka aantok-antok ko sa manibela ho yan, delikado ho yan, ho. Iwas aksidente, iwas ako na tayo, ay may good news nga pala tayo ngayon. Kung meron pong special session na magaganap sa Kongreso ngayong araw, kung meron din pong special talks na magaganap po, special agreement, pagitan ho ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Pre, pagka nagkaayos yung mga yan, mawawala na ho yung gera, mawawala na ho yung gulo, mawawala na yung pahirap, mabubuksan ho yung Strait of Hormuz. Talaga namang nagpapahirap sa ating mga magsasaka, sa mataas pong abono, sa mataas ng mga extrusion, etc. Bla bla bla. Patuloy pong nagpapahirap sa magsasaka at syempre tagusuo yan sa atin, may domino effect ho yan, yung mismong mga mamamayang Pilipino. 14 na minuto na kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw sa lagay muna ng ating panahon. Kamusta ba magiging lagay ng panahon ngayon? Naranas mo ang buong bansa ng generally fair at mainit na panahon. Aliban sa mga isolated na mga pag-ulan, sinasabing mga thunderstorms, walang nakataas na bagyo. sa mga hunang panahon na direkta nakakapektuhan ito po sa ating bansa. Parte ng Luzon, nasabi kong bagyang maulap nakalangitan, ay chance pa rin po ng mga isolated ng mga pag-ulan at thunderstorm sa hapon o gabi. Ang temperatura sa Metro Manila ay abot po naman sa 25 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius yun naman. Ting Visayas naman, fair at maaraw na panahon na may posibilidad lang panandali ang pag-ulan dahil po naman sa mga localized thunderstorms. Ipo ng Mindanao, generally fair weather na may mataas na chance na biglang buhos ng ulan, thunderstorms, kung may pagsabit po naman ng hapon o gabi. Dahil dyan, no, nagpapaalala ha, dahil sa mga localized thunderstorms na yan, ang pag-ulan po ay kadalasang panandalian lamang, ngunit may kasamang kidlat at malakas po naman na hangin. Kaya ingat-ingat pa rin. Ay, mga estudyante natin, magdalaho ng payong pananggalang sa ulan, no? Ipanaksak. Ayun, yung babae pala yun, ano? Wasiwas ng panaksak ng private school sa Cavite. Oh, ito na mga estudyante. Mas mababa yung mga bata nasaktan, eh. Grade 5 yata. Grade 8 ba? Ay pala yun. Mang grabe ka. Grabe. Ang malamig na panahon na mararamdaman dyan sa may Baguio ngayong umaga, nasa 17.4 degrees Celsius po rin dyan, oh. Hihirit po yung inis sa bandang tanghali bago ang posibleng pag-ulan sa hapon. Yan po naman sa Atok, at iba pa matataas na lugar sa Benguet, babang temperatura kumpara sa Baguio, paring maglaro po naman sa 12 degrees Celsius hanggang 21. Kahit po ang makapal na hamog o yung fog na kapag umulan pa po sa hapon. Pero ang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, sabing generally fair weather sa umaga, ngunit mabilis na magdidilim ang langit sa hapon, dulot po ng localized thunderstorm pa rin. Ayan, may babala ang pag-asa sa atin, ho. Ito, walang direct ng bagyo o low pressure area sa loob po ng bansa. Kaya baman, mag-ingat sa mga biglaang flash floods o landslides o magiging marahas ang maranasang localized thunderstorm sa inyo-inyo po namang mga lugar.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
4: Diribino tayo sa Mandala. Ay, paalala pa rin sa mga naglalakbay, sa mga bihero-bihero na karne na baboy, na baka na manok, long drive ho yan, ho. Di kaya, gilid-gilid muna ho tayo. Power nap ang tawag ho ron. 10 minutes o 30 minutes, sige. Kung natin balikan yung mga manibelang yan, para ligtas yung ating biyay, swabe. Yung natin babalik tayo ng buhay na buhay, alive na alive and kicking. Kinahaponan, gabihan, iling ng mga mahal sa buhay.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
4: 7 minuto na kapitbahay makalipas ang 5 ng morning. Tanggap muna tayo ng balita, ho. Quezon City LGU handang magbigay po ng suporta para sa mga biktima ng lindol dyan, ho, naman sa Mindanao. Noon ay yata sa 68 mga nangamatay, ho, riyan. Ano, ho? Mas nagkaroon pa ng 6 something ba yan sa may parte ng Dabao. O naman, doon, digmaan, kagutuman, yan. Senado, umayos na kayo, ha. Special session na, aayusin na kayo ngayon, ha. Sabihin muna natin ng mga detalye niya mula po naman kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa QC Journalists Forum, sinabi ni QC DRMO Chief Bianca Perez na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinatapan ng malakas na lindol para matukoy ang kinakailangan nilang tulong. Nagkasana rin ang DRM Council ng emergency meeting para talakayin ang humanitarian aid at financial assistance na maaaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad. Inaasahang pag-uusapan din sa pagkupulong ang iba pang suporta na maaaring ipadala ng QCLGU na makatutulong sa pagbangon ng mga residente sa mga apektadong lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Marian Bastasa. 18 minuto kapit naman makalipas ang 5 na madaling araw-garaw galapara hindi pumanaw. May inihayag po ng Department of Agriculture na inaasang bababa ang produksyon at transport cost sa mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Po'y matapos mo namang magkasundo, ano ho? Ang United States of America at Iran, kawakasan na. Sana naman, ano ho, totoo na yan. Sanang biglang mapikon at biglang babawi-bawi. May matapos yung magkasundo, nawakasan na nga. Yung sigalo po dyan sa Middle East at muling buksan po naman ang Strait of Hormuz. Isang critical na shipping route para po naman sa langis at critical sa mga imported po naman agricultural inputs. Ayon po kay Agri-Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, Seg. Laking tulong ito, lalo na't naghahanda na ang bansa para po naman sa bagong rice planting season.
3: Ang gasnas, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
4: Ano yun? Ibing siyam na minuto na kabilbay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sana magtuloy-tuloy na yung pirmahan na yan, ano, para magkaroon na po ng peace agreement. Magkaroon na ho ng blood compact kung kinakailangan para matigil na ho yung kaguluhan dyan sa gitnang silangan. At nang sa ganon, ayos-ayos na rin po itong ating gastusin sa mga magsasaka natin. Takos po sa ating pare-parehong bawat Pilipino. Ano ho? Kahit pagka may gulo, hanggang na doon po yung mataas sa presyo ng krudo. Down the line, po ng damay-damay ho yan king sa mga abono na pataba, pabiyahe po ng mga inilalabas nating mga produkto galing sa bansa papunta sa ibang bansa. Pag open na yan, ahay-ahay na buhay hili. 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw. Ito naman, sasambuhan ka tayo ho. Magtutulungan sa pagitan ng pamalang panlaliwigan ng Basila na Felfida, inasang magpapaunlad sa fiber industry po naman sa probinsya. Tutok tayo sa mga detalye. Nakatutok dyan si Justin Bolanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binisita at nakipagpulong ang Philippine Fiber Industry Development Authority of Felfida sa pamuno ni Executive Director at Undersecretary Arnold Ali Atienza sa pamahalang panalwigan ng Basilan upang paunlarin ang industriya ng hibla sa naturang probinsya. Nakatuon sa nasabing pagpupulong ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Felfida at ang Basilan Provincial Local Government Unit, pagbabahagi ng Sustainable Agricultural Frameworks at mga programa na inaasahang makatutulong para mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa hibla. Tinalakay rin ang patungko sa abot-kayang cotton thread na maring gamitin bilang alternatibong materyales sa paghahabi ng Yakan Tenon Weavers sa Basilan. Patuloy na isinusulong ng pamahalang panalwigan ang mga programang nakapagbibigay oportunidad para sa mga magsasaka, maghahabi at mga residente ng komunidad sa pamamagitan ng pagbuo ng matibing na ugnayan at pakipagtulungan sa pambansang pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Maraming salamat, Justin Bulano ng Zamboanga. 21 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw araw ng Miyerkules. Sa mga may obligasyon ho yan, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho. Paras pa tayo ha. 30 milyong pinsala sa mga irigasyon ay talapon ng National Irrigation Administration Davao Region matapos po naman ng 7.8 magnitude na lindol. Kaya sa detalye, dyan po si Sheila Alexandra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinatayang aabot sa 30 million pesos ang naitalang pinsala sa mga irrigation facilities sa Davao Region matapos sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong June 8, 2026. Isinailalim sa inspection at assessment ng National Irrigation Administration ng NIA Davao ang mga pangunahing irrigation facilities sa limang lalawigan ng rehiyon upang matukoy ang lawak ng pinsala at masiguro ang kaligtasan at operasyon ng mga pasilidad. Batay sa paunang pagsusuri na itala ang pinsala sa mga imprastruktura sa agregasyon sa Davao del Sur at Davao del Norte kung saan tinatayang aabot sa 30 million pesos ang halaga na kinakailangan sa pagkumpuni. Apektado rin ang humigit kumulang 1,600 na hektarya na sakahang lupa at nasa 1,200 na mga magsasakang beneficyaryo. Ayon kay NIA 11 Regional Manager Engineer Dexter Sablaon, isinusulong na ang agarang paglabas ng Microdispense Fund o QRF para sa rehabilitasyon ng mga apektadong pasilidad. Patuloy naman ang monitoring ng NIA 11 sa kalagayan ng mga pasilidad ng irigasyon at tiniyak ang agarang pagpapanumbalik ng operasyon o pamapanatili ang produksyon sa agrikultura at matulungan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Maraming salamat, Sheila Lizondra ng Radyo Pilipinas, Davao. Taod lang sa mga maagang nagigising ng mga estudyante natin, sa mga chikiting, sa mga bata, sa mga nag-aaral. O niyang 5.30 na, sakali na, naglalakad na eh. Good morning kay Kuya Ciel. Ay, pagaling ka daw, Kuya Ciel. Ganun din kay Ate A, ano, Ate Ayla. O yun. Kaya Ate Ayla, ho. Okay, pagaling sa may karamdaman. Dala. Land about, ako tayo ng Boronggan. Okay, sige. Agri-Fisheries Fair 2026, formal nang binuksan bilang bahagi po naman ay 19th na charter anniversary ng Boronggan City, Eastern Samar. Detalye, naman tayo kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Boronggan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Formal nang binuksan ang Agri-Fisheries Fair 2026 sa Morawan Utilang Park bilang bahagi ng pagdiriwang ng 19th na Charter Anniversary ng Lungsod ng Borongan. Ayon sa City Agriculture Office, bukas ang trade fair araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang Hunyo 19. Posible rin itong mapalawig hanggang tanghali ng June 20 ayon kay Maria Luz Cabo, Senior Agriculturist ng Tanggapan. Layunin ng aktibidad na maipakita at masuportahan ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan ng lungsod habang nagbibigay ng karagdagang oportunidad sa mga magsasaka at mangingisda na maibenta ang kanilang mga produkto. Sinabi ni Cabo na may 14 na lokal na exhibitors mula sa iba't ibang barangay ng Borongan City ang kalahok sa nasabing fair, kabilang din sa mga lumalahok ang mga benepisyaryo ng Dukwag Agrikultura Program. Hinimok ni Cabo ang mga burunganon at mga residente ng Karatig Bayan na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto upang makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod. Samantala, nagpapatuloy ang iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng 19th na Charter Anniversary ng Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Samantala, pinapanawagan po ng Department of Agriculture sa National Price Coordinating Council ang 30-day extension para po naman sa 50 kada kilo na price cap sa imported hong bigas. Nasa aming price ceiling ay nakatakdasan ng mag-lapse ngayong buwan. Ayunin po na extension na patuloy na makontrol ang rice inflation at bigyan po naman ng fighting chance ang lokal na supply ng bigas. Abano naman sa mga banta ng El Nino sa mga karating bansa at po naman ng Thailand at ng Vietnam. Dala mga magsasakang katutubo naman sa Kalinog, Iloilo ay nakahanap na po ng institutional buyer sa tulong naman ng pamahalaan. Ang detalye, nandiyan po naman sa JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Nakahanap ng isang institutional buyer sa tulong ng pamahalaan ang mga magsaka ng komunidad ng Panay Bukidnon sa Kalinog, Iloilo para sa kanilang produktong ube. Naging posible ito sa pamamagitan ng market matching na isinagawa sa ilalim ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K program at ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture, Western Visayas. Ayon sa DAWV, pinatutunayan ito na kapag may sapat na access sa merkado at tamang oportunidad, mas maraming posibilidad ang nabubuksan para sa dagdag na kita at mas maunlad na kabuhayan ng mga magsasaka. Tiniyak na warang ahensya na magpapatuloy ang kanilang pagsisikap na tumulong sa pagbubukas ng mas malawak na merkado para sa bawat magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
4: Samantala, mga livestock farmer naman sa Buhi, Camarines Sur, sa mailanin po naman sa God Farming Training ng DSWD. Detalye, nandiyan po naman si Adam Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sumailalim sa pagsasanay sa goat farming production, ang 12 livestock farmers sa Bayan ng Buhi, Camarines Sur, sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, katuwang ang Municipal Agricultural Office. Ayon sa ahensya, layunin ang aktibidad na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalok sa pagpapatakbo ng sustainableng pag-aalaga ng kambing bilang kabuhayan. Kabilang sa mga itinuro sa kanila, ang wastong pangangalaga at pamamahala ng mga alagang kambing, tamang nutrisyon at pagpapakain, mga kinakailangan sa pabahay ng hayop, pag-iwas at pagkontrol sa sakit, at mga pamamaraan sa pagpaparami ng mga ito. Ang SLP ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga benepisyaryo sa pagbuo ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad sa pamamagitan ng mga pagsasanay at suporta sa livestock production. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Salamat Helen Balean, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, patuloy ang pagkapakilos po naman ng pamahalaan sa El Niño Task Force. Sinasang matinding tagtuyot ngayong taon. At bilang sa mga inihandang ayuda para sa mga magsaka para sa mahagi po naman ng climate resilient seeds, ulong sa pataba at pag-deploy ng mga makabagong solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration pang masubaybayan ng libo-libong sakahan gamit po naman ng artificial intelligence. Antala, dako tayo ng Sambuanga, Cebu, guy. 1.4 milyong pisong halaga naman ang mga pasyenta sigarilyo. Nasa bat? Ang mga otoridad sa ikinasang komersyon sa Sambuanga, Cebu, guy. Isang suspect, nalambat naman. Detalya, nandiyan po naman sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Cebu, guy.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasabat ang higit sa 1.14 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo at nalambat din ang isang suspek sa ikinasang anti-smuggling operasyon ng mga otoridad sabay ng Malangas, Sambuanga, Cebu, guy. Ang operasyon na isinagawa sa Purok Bagunsilang, Barangay Loktuburan ng namanggit na bayan ay sinakatuparan sa pamamagitan ng pinag-ugnay na intelligence efforts na pinangunahan ng Malangas sa Municipal Police Station sa ilalim ng pangasiwa ng Sambuanga, Cebu, guy, Police Provincial Office na pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny Dasugo. Ang matagumpay na operasyon ay magatuwang na isinagawa na mga tauhan mula sa Provincial Intelligence Unit ng Sambuanga, Cebu, guy, PNP, Regional Intelligence Unit 9, 1st Provincial Mobile Force Company, 903rd Regional Mobile Force Battalion 9 at ng Bureau of Customs Sambuanga Peninsula o BOC Zampen. Inaresto rin ng mga otoridad ang isang suspek bunsod ng pagkumbiska ng malaking bulto ng mga puslit na sigarilyo na dinala sa lalawigan. Ang mga nasamsam na 20 master cases o kahon ng iba't ibang tatak ng sigarilyo ay kabilang ang 5 kahon ng Stone Menthol Cigarettes, 6 na kahon ng Yuto Full Flavor Taste Guard Cigarettes, 5 kahon ng Capital Menthol Cigarettes, 2 kahon ng Yuto Classic Cigarettes at 2 kahon ng YS Menthol Plus Cigarettes. Natagpuan din sa lugar ang isang kulay kahel na pambot na walang makina na pinaniniwalaang ginamit sa pagdadala ng mga kontrabando na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ang mga nakumpiskang sigarilyo at pambot ay nasa poder na ngayon ng BOC Zampen para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng mga kakulang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Cebu, guy.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Cebu, guy. Samantala, ho naman, bago tayo mag-break, kilip muna natin sa mga ilang headliners na inyong tututukan sa umagang ito sa magkapon dito sa Radyo Pilipinas. So, magsisimula po ngayong araw ang special session ng Kongreso. Pinatawag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim po naman ng Proclamation Number 1318. Ayon po nitong talakayin ang mga priority bills gaya po ng anti-political dynasty law, tulong para sa energy crisis at mga bigyan mo po naman ng lindol. Bukod sa mga panukalang batas na yan, inaasang tututukan din po sa Senado ang sigalot sa liderato. Tapos magayon po ng petisyon ang block ni na Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema po naman. Tutos din po naman ang Sandigan Bayan, ang 90 days preventive suspension naman na kay Senator Jingo Estrada kung ganyan po na kinakarap itong kaso at schedule na po ngayong Linggo ang pagsumitin ng pre-trial briefs. House Prosecution Panel at Defense Team para po naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lamang yan sa mga headliners sa inyong tututukan sa Radyo Pilipinas sa magang ito sa magkapon. Pabalik po kami ho. Yan mo lang mahalagang paalala, walang kalasan, wala po namang iwanan.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Laka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Galaw-galaw tayo para hindi pumanaw. Ingat pa rin po sa mga motorista natin. Shout out sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Katanduanes, so, si Emerenciana, Rabago, Sadsada, Amilis, Alcantara family. Oh, naman sa Ibardolasa, Tikiros family. Oh, good morning din. Rabago, ayun. Alcantara, good morning. Manoy Dolpo. Manoy Pina. Oh, Professor Brigada family, magandang umaga pa rin ho dyan. More tayo, oh, punta tayo ng Tayog. Anticipatory Monitoring and Tracking 2026, sinimula na. Ano yan? Pinatid natin ang detalye mula po naman kay Leslie Gimeno, Radyo Pilipinas Tayog.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal na ipinakalat ang limang monitoring teams sa buong Region 1 upang simulan ng 2026 Participatory Monitoring and Tracking para sa mga proyekto at programang pinunduhan ng Department of Agriculture. Ang mga naturang kupunan na binubuo ng mga kinatawan mula sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, DA at Agricultural and Fishery Council. Layunin na malawak ang operasyon na ito na personal na inspection suriin at tiyakin na mga DA-funded farm-to-market roads at mga makinaryang pansakahan sa mga piling lokasyon ay functional o operational at nagagamit ng wasto ng mga benepisaryo. Ang akbang nito ay bahagi na opisyal na mandato ng PCAF katuwang kanilang mga volunteer partners mula sa AFC. Layon nitong bantayan ang tamang paggugol sa pondo ng pamahalaan at masigurong nakatutulong ang mga ito sa pag-unlad at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pangisda sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gimeno, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
5: Okay, maraming salamat, Leslie Gimeno ng Tayog, Pangasinan. Good morning dyan kay Manang Susi, kay Manang Bernard, ano ho? Keres sa Prudente Family, okay? Makakasama po natin this morning, una pagkakataon natin makakognay itong individual na makakausap po natin. Pero tanggapan ito para madalas na nakakausap na natin dati. Tinutukoy ho natin ang tanggapan po ng National Fisheries Research and Development Institute, NFRDI. Ano ba yan? Po yung pangunahing ahensya po ng ating pamahalaan. Ang tutuko sa pagsasaliksik at pagpapaunlad. Research and Development, ang ibig sabihin ng sektor, pangisdaan at yamang tubig. Ito po yung nasa ilalim po ng Department of Agriculture. Ano ba yung mga pangunahing layunin niya? Siguro mamaya pakikwento natin. Sama na ho dyan yung konserbasyon at pamamahala, yung pangangalaga sa kita ng mga isda, siguro yan sa pagkain, paglipat po ng teknolohiya. Pero pag-uusapan ho natin ngayong maga, yung tinatawag na genetic fingerprinting o yung DNA fingerprinting, ano ho? Ng isda, sa isda ito, hindi tao ha? Ibig ko pamamaraan kung sa sinusuri po yung natatanging DNA pattern ng isang isda para malaman nyo ang pagkaakilala na ito. Gayun po ng fingerprint ng isang tao. Yung genetic fingerprint na yan ng bawat isda, ang particular na species ay walang katulad. Ayun. Alamin nga natin at dagdagan natin yung kwento at lakohakan pa natin ng maraming tanong mamaya. Makakasama po natin si Dr. Mujiquiz Santos, Scientist 5 at head po ng Genetic Fingerprinting Laboratory, National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. Ano ho? Mamaya tatanungin natin, paano natin siya tatawagin? Adoka Mujikiwi Santos, sir. Magandang maga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura, Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, kamusta ka na, Dok?
7: Magandang morning, Kahiro. At magandang morning po sa inyong mga taga-subaybay.
5: Lama, ito yung natin pagkakaugnayan. Sir, Dok, medyo mahaba yung pangalan nyo. Meron foreign sounding name. Dr. Mujikiwi. Paano po ba kayo tatawagin?
7: Well, for short, sir, Doc Muji na lang po, or Muji is okay. By the way, sir, Mujiquiz po is a Native American Indian name po, no? Parang Pocahontas yan. Pero purong Pilipino po ako, ang nanay ko po ay Tagalog, ang tatay ko po ay Kapampangan.
5: Oh, ayun ang klaro, yun ang maliwanag, Pilipino talaga. Ayun. Doc Muji, si Kahiro na lamang po, itawag nyo sa akin, Kahiro.
7: Sige po, Kahiro.
5: Ang tayo nakakapilang sa harapan ho ng, ano nyo, ng bahay ninyo. Parang ganun lang usapan natin.
7: Apo.
5: Kayo po, nandyan sa tanggapan ho ng NFRDI. Yung pag-usapan ho natin, yung sinasabi nga natin kanina, ano ba yung tinatawag na genetic fingerprinting? Ano ho? Sa isda, wala namang finger yung isda. Mayroon ng palikbik. Alam nga natin, ano ho ba yan? Para saan ho ba yan? Bakit may ganong kwento? Ano ho ba yun?
7: Well, tama po kayo na sa sinabi nyo ko. No? Parang sa tao yan na fingerprint, pero wala namang daliri yung isda. No? Pero ang ibig lang po sabihin nun, parang pareho po ng konsepto kung saan ang fingerprint po ng tao, di ba, ay sa kanya lang po yun. Kumbaga, very specific sa kanya.
5: Katulad, ano? Walang katulad.
7: Fingerprint mo, sa'yo yun. Oo, walang katulad. Opo. Ngayon, sa isda, meron pong ganung konsepto, pero hindi yung sa daliri, kung hindi yung tinatawag nating DNA or genes. May mga pattern po sa DNA ng mga isda, and even sa mga tao, na sa kanya lang, na mag-aalaw po sa atin pagkakakilan lang ng isda dahil sa kanya lang yung pattern na yun.
5: Yun, sige po. Isa-isahin na po natin yung pagkaunawa dito para naunawaan din nun ng mga sumusubaybay sa atin. Ano yung mga detaling pwede niyong ikwento? Para saan yan? At bakit po ito mahalaga?
7: Yan, opo. Bakit mahalaga, no? Parang sa tao, tama po ba yun? Di ba? Yung fingerprinting, napaka-importante niyan para matukoy yung mga tao. Halimbawa mo kung sa isang lugar, no, alalaman nyo kung sino yung taong nandoon pag nakuha nyo yung fingerprint niya. Ganun din po sa isda. Ano po? Isa po sa mga pakay po ng aming lab ay yung tinatawag po na traceability. Ano po? Kasi nga, minsan, sa limbawa nyo sa isang binibenta na pagkain, di ba po kadalasan yan, nakapackage na, nakaputol-putol na, ganyan. Or even sa mga import-export po natin. Kadalasan po yun, kailangan natin masigurado kung tama ba yung nakalagay sa label, no? Minsan po yan, may tinatawag na mislabeling. Sabi nila, ganitong isda ang binibenta nila, pero hindi pala.
5: No? Kasi may mga isda, magkakamukha physically, di ba?
7: Opo, magkakamukha po. Pero minsan po, di ba, sa palengke, nakabalot na po yan at hindi na po makita, no? Nakapishpilay na.
5: Sabi, bluefin, yung pala yellowfin.
7: Yes, opo. Ngayon, binibenta na lang ang mahal. Pero actually, sa totoo, mura lang po yun, pero naka-mislabel lang po. So, pamamagitan po ng DNA, malalaman po natin kung ano yung pagkakakilan lang nung isda na yung natunay. Isa pa po sa ginagamit namin yan, yung tinatawag nating DNA forensics. Ano po? Ano po ba yan? Kasi meron pong mga crime na ginagawa din po sa tinatawag nating wildlife trade or tinatawag nating illegal wildlife trade. Ano po yung ibig sabihin nun? Alam po natin na may mga species, may mga isda or marine organisms na bawal po, no? Bawal. Under our laws, bawal. Like mga giant clams, mga seahorses, ano po. Bawal pong ikunin yan at i-trade. Ngayon po, syempre may mga pailan-ilan na mga sumusubok na mag-trade yan illegally. Ngayon, pag nakuha po yan, pwede po yung DNA na tumulong kung tama ba na seahorse, for example, ang nakuha or giant clam. Kasi kadalasan po yan, pag tinitrade na, ay medyo hindi na po buo or putol-putol na. So DNA lang po ang pwedeng magsabi kung yun po ay bawal.
5: Meron ba tayong nahuhuling mga lumalabag ho ng ganyan? Kasi parang ano eh, hindi napapansin siguro ng iba. Pero meron bang mga nahuhuli? Meron ba nasasampulan?
7: Meron po, marami po. In fact, marami po sa ating mga law enforcer, no, mga law enforcement people, gaya sa BIPAR, ano po, meron sa mga PNT natin, Coast Guard, marami po pagkakataon na manghuhuli sila, no, sa port, halimbawa mo, or sa nagpipish, sa mga sa market, may confiscation na mangyayari. Makikita nila, teka lang, mukhang pating ito, putol na, pero mukhang pating, pero hindi nila alam pagkakilan lang kung ito yung bawal na pating. Dadalhin po sa laboratorio namin yan, sa Genetic Fingerprinting Lab, i-analyze po yan at malalaman natin kung yun nga yung bawal o hindi. So meron pong mga confiscation po na nangyayari.
5: Itong prosesong ito ng fingerprinting, paano naman ito nakatutulong ano ho, sa pagpabalakas ng ating ekonomiya at sa supply po ng pagkain?
7: Opo, una sa lahat, sabi ko nga po, doon po sa ano, yung pong mga, 'di ba po yung mga marine organisms na na nagiging protected na po or endangered, ang ibig ko sabihin po kasi noon, mababa na yung kanilang populasyon, kaya po pinagbabawal na. Ngayon, para po natin maibalik yung population na yon, kailangan bantayan, no? Hindi po pwedeng tuloy-tuloy yung paghuli ng mga yon. So itong fingerprinting na to nakakatulong para ma-stop po yung ganong practice so that pagdating ng araw may babalik siya at meron pa uling population ng isda na pwedeng makatulong sa ating ekonomiya. Pangalawa po, alam niyo po sa import-export, ano po, napaka-importante na tama po yung pagkakakilanlan ng mga ine-export natin. Ano po. Ngayon, pag mali po yan, no, halimbawa mo sa Europe, minomonitor din po nila yan. Pag mali po yung pagkaka-label po natin, marami pong pagkakataon na haharangin po yan at hindi papapasukin sa kanilang lugar yung ating export. So napakalaking bagay po na dito pa lang. Alam na natin na tama po yung pagkaka-label ng mga produkto po natin. Otherwise, problema pong malaki sa ating ekonomiya.
5: Parang yung nabasa kong item noon na kamakailan lang, Doc Moji, ano ho. Estados Unidos, samantalang itinigil yung isang klase ng crab ine-export natin sa kanila, napakalaking halaga pala yun. Malaking nawawala sa atin doon. Ganun, parang ganun yan, nagkakaroon tayo ng problema sa ganun.
7: Opo. Pag ganun po ngayon sa export import product po natin, mahigpit po yung mga importing countries na yan, ano po. So kailangan tumutupad po tayo doon sa mga regulasyon. Unang-una po diyan, tama pa bang pagkakakilanlan or hindi? Kasi pag hindi po, ibig sabihin okay lang, parang iba yung sinasabi nyo, pwede po nilang patigil yung importation nila, no po. Ipagkwento ko lang po, isa po sa naging product po natin, ano, together with American scientists, gumawa po tayo ng tinatawag na, alam niyo po, kasi dito po sa Pilipinas, nandito yung pinakamaraming klase ng isda sa buong mundo. Ano po? So gumawa po kami ng programa kung saan nag-sample tayo ng iba't ibang klase ng isda sa buong Pilipinas. Lahat po nung sa market, ano, lahat po ng DNA na yon, nilagay po natin sa isang tinatawag na DNA library. At ngayon po ay ginagamit na po ngayon yon sa Estados Unidos, sa buong mundo, kung saan ginagamit pong reference po yon kung tama po yung mga pagkakakilanlan na gumagalaw sa trade. So napaka-importante po niyan sa export-import process po sa iba't
5: ibang. Baka rami yung isla, mali pala yung bulong sa akin kanina, Doc. Sabi sa itanong mo nga kay Doc Moji kung mas nalamangan na ng buhaya yung dami ng buhaya kaysa sa isla, kasi ito mas marami ng buhaya ngayon.
7: Nakakatakot po yun, sir, pag nangyari yun, kasi talagang ang Pilipinas po ang number one, pinakamaraming diversity ng isda, no, sa buong mundo. Pag dumami po yung buhaya na yan, ako, the goods.
5: Marami na siyang kalukalike ngayon. Ika, Doc, matanong ko lang, bakit ba parte ng tinututukan ng fingerprinting na yan, bakit gano'n na nangyayari? Pag magkakamag-anak yung isla ang naglalahian, bakit humahina yung kalidad nila? Bakit gano'n?
7: Yung tinatawag po na inbreeding. Ano po? Inbreeding. Opo. Alam mo, kung magkakamag-anak yung naglalahian, no? Gaya sa tao, kasi po, ang nangyayari dyan, yung DNA natin, no? Ay, kung magkakamag-anak ang naglalahian, no? Ang mangyayari, doon lang sa kanila umiikot yung DNA nila. Ang problema po nun, kung may mga sakit, yung nanay, ganyan-ganyan, napapasa ng mabilis doon sa mga anak. At kung kayo-kayo lang yon, no, lahat 'yon napapasa lang doon ng tuloy-tuloy. Pero kung ang lahi po ay nanggagaling sa iba pang pamilya, kumbaga, ay na, medyo yung mga sakit na 'yon pwedeng hindi na po lumitaw kasi nga nalalahian ng iba. Ganun po siya.
5: Ayun pala 'yon. Ganun din ba sa tao? Ang tao ba pagka
7: magkakamag-anak? Opo, inbreeding po. Ganun din po sa tao.
5: Noong unang panahon, wala pa nung ganun, 'di ba?
7: Hindi na-advise yung ganun, no.
5: Sabi nila noon, Doc, nung unang panahon, wala pang ganun eh. Nakukunti pa ang tao na sinisimulan pa lang magparami. Magkakamag-anak lang talaga nung araw eh.
7: Opo. Yung mga dating mga royalty, kung tawagin, di ba, ayaw nila masamahan. Kaya lang, down the line, yung kanilang mga naging apo at apo sa tuhod ay maraming maraming sakit na. Kaya hindi po talaga.
5: May mga pumapasok ang tanong sa mga nakikinig sa atin. Ano? Sabi niya, pakitanong nga kay Doc Muji, ano daw yung pagkakaiba ng DNA barcoding sa genetic fingerprinting sa isda? Yan.
7: Yun. May pagkakamukha po yan sa punto ng kung ano po yung ginagamit natin, DNA fingerprint o DNA marker kung tawagin. Sa barcoding po kasi, meron na lang isa na ginagamit or dalawa. Ano po? Ibig sabihin po nun, yung tinatawag na DNA marker, yung gene na kung tawagin yung CO1. No? Siya lang po yung ginagamit for many of the identification. Pero pag binanggit na po natin na DNA fingerprinting or genetic fingerprinting, gagamit
5: mas malalim
7: tayo,
5: yun, ano?
7: Hindi lang nung isa ngayon, pero maraming iba't ibang klaseng marker na ang pwede na natin gamitin. Kasi nga, may mga pagkakataon po na hindi uubra yung iisang marker na yun.
5: Bangus, anak ng bangus A, anak ng bangus B, klase yan, kung yung bangus galing dito sa Metro Manila, nasa Manila ba, okay, galing sa may parte ng Sarangani, ganun ba yun?
7: Meron pong gagawin tayong ganyan na kung saan, hopefully in the near future po, no? Although wala pa ngayon, let's say sa isang market, kunin mo yung bangus o kunin mo yung lapu-lapu, malalaman natin kung saan siya nanggaling. Ano po? Actually, may proyekto po tayong gagawin ngayon dyan. Pero sa ngayon, wala pa po. Pero may idea, pwede po yung ganun, kaya lang tetestingin pa po namin.
5: Sabi dito, paano naman kami makikinabang ng mga ordinaryong mamimili sa mga palengke sa teknolohiyang pinag-uusapan ninyo? Yan.
7: Opo, magandang tanong po yan kasi nga po medyo para po sa atin. Well, una po sa lahat, yung ating mga mamimili, hindi po sila mismo yung kumbaga makakagamit ng teknolohiyang yon. Pero sila po ang makikinabang sa pamamagitan ng paggamit po ng teknolohiya na to sa ating, let's say, mga sa ating monitoring sa pamahalaan, no? Ma-ensure po natin na yung mga nabibili nila ay tama. Hindi po sila nape-fake, no? Ganyan. Kasi po, we can ensure na yung mga pinabibinebenta po sa atin na yung label ay tama, hindi po sila may fraud. Ano po. Pangalawa, para po dun sa mga may interested naman, halimbawa mo, sa mga, for example, mga estudyante, na mga guro na gustong matuto ito at mapag-aralan at magamit din nila, pwede naman po yun silang makinabang din dun sa pag-aaral naman ng teknolohiyang yun.
5: Meron daw hubang bayad yung mga pinag-uusapan natin genetic. Halimbawa, yung kapitbahay ko, pupuntahan kayo para palaman lang. Genuine ba itong alaga kong isda? Wala bang lahi ito? Di ba ito na lahian ng iba? Paano gagawin? May bayad ba yun?
7: Well, alam niyo naman po, syempre may mga cost po yan. Ano? Sa ngayon po, nandyan po yung laboratorio namin. Kaya lang sa NFRDA po kasi, hindi po kami service lab. It's a research lab po. Ano? So, ibig sabihin, pwede naman po, pero depende po sa klase nung gagawin. For example, kung university siya, isa research project, pwede po tayong makipag-coordinate. Pero yung tipong isang, limbawa mo, isang regular na citizen na gustong magpa-analyze, no? Wala pa po tayo dun sa ganung service pa po kasi medyo may cost din po siya.
5: Yo, alam ko na kung sakasakaling isang araw pagising ko kay Serena na, kung ako sino pupuntahan ko si Doc Muji.
7: Yun. Pwede po yun, sir. Aralin natin. Paano po kayo naging sirena? Saan kayo nang galing? Anong klaseng sirena kayo, sir? Pwede po yun natin tignan.
5: Uy, may chismis sa akin na, Doc. Kayo pala ang first scientist 5 dito sa buong Pilipinas ngayon, ha?
7: Medyo, opo. Malaking blessing po. First scientist 5 po. Ito yung pinakamataas na rango po sa buong Pilipinas. Pagdating sa rango ko ng siyentista, opo.
5: Ganon. Isabel ba, genuine?
7: Ano po?
5: Isabel ba, genuine? Doc, maraming salamat daw sa pagkakataon binigay niyo sa amin. Marami tayong natututunan at mga naikinig po sa atin sa bagay na yan. Bagamat alien tayo, parang alien kami dyan sa bagay na yan. Interesting kasi kailangan talaga malaman din ho ng tayo, lalo ng mga mag-aaral natin. Doc, marami pong salamat. Baka may mensahe kayo.
7: Ah, una sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Kahiro, sa Radyo Pilipinas. Para binibigyan niyo po kami ng plataforma para ma-explain po yung ating ginagawa. Minsan medyo technical siya, pero
5: Oh.
7: asahan niyo po ito ay ginagawa po natin para po sa ating lahat, especially sa ating mga stakeholders, sa mga fisher folk. Ano po. So maraming maraming salamat po sa Radyo Pilipinas at sa inyo pong lahat na nakikinig. Patuloy niyo po kaming ano, subaybayan kasi marami pa po kaming offerings, no? You just look at our website, ano po, ating social media account. Again, ang NFRDI po ay pangunahing research and development arm ng BIFAR at the Department of Agriculture para po sa pananaliksik sa fisheries and yamang dagat para po maano po natin, ma-maintain at ma-sustain po ang ating food supply.
5: Dok so, Muji, ako ay saludo siya. Maraming pong salamat. Magandang umaga.
7: Magandang umaga po.
5: Sa muli po, sir, magkaugnayan tayo, no? Pag nakita ko na yung Dream Jezebel ko, pakikilala ko sa inyo para makilatis nyo.
7: Sige po. At sana po, Sir Hero, hindi po ito yung huli.
5: Sana wala man, opo naman. Gawin po natin uli.
7: Opo.
5: Man po, Dok Muji. Ingat po kayo.
7: Thank you,
5: sir. Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Okay na tayo.
7: Thank you po.
5: Salamat, salamat po. Thank you.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
5: Maraming salamat kay Doc Muji Kiwi Santos. Ano ho? Muji na lang para mas maikli. Ano ho? Antispy. Ba't pinuno po ng Genetic Fingerprinting Laboratory? Okay, thank you sir. Thank you. Oh, magkaugnayan po tayo minsan pa. Rap yan. Yung dream girl ko si Jezebel. Imali mo, isang araw nasa tabi ko na. Hindi ko nandali sa kanya kung papatest ko kung genuine, ha? Authentic, hindi daya, hindi peke. Maraming salamat, lana kaming oras. Ano, ingat po lamang sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero na karne na baboy na baka ng manok. Ay, bawal ang pikon sa kalsada, bawal ang tutulog-tulog. Oh. Pangalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Roban. Parin po natin sila Nida, Susan, Jamart. Diyan po rin po sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre, sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero, Ilustre, na brigado nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. San pa? Kung tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag tayong magbalin lang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Anong nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalis na ng Pilipinas para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 36 million peso financial assistance na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Special session ng Kongreso nakatakdang itawas ngayong araw. Pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas kabilang sa isa sa gawa sa special session.
4: Headlines.
3: Bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany binigyan din ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Pilipinas na nanawagan ang mas matibay na pagtutulungan sa mga bansang miyembro ng ASEAN upang matugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalis na ng Pilipinas para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Exacto 11:55 kagabi, lumipad ang PR-001 ng eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Russia para ito sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit na gaganapin sa Kazan. Tatagal doon ng Pangulo hanggang June 18. Kung matatandaan ang Pilipinas na nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit para sa taong ito, kung saan inaasahan na pagkakaroon ng review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, mga talakayan para sa energy, food security, trade and investment, people-to-people exchanges at iba pang areas of cooperation. Ilan lamang sa mga inaasahang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperations. Habang sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulo Marcos na makapulong si Russian President Vladimir Putin. Narito ang tinig ni Pangulo Marcos.
9: Our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security. Guided by our ASEAN chairship theme, Navigating Our Future Together, the Philippines will continue to champion ASEAN unity, centrality, and solidarity, and promote an open, inclusive, and rules-based regional architecture anchored in international law. We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners, such as Russia, through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mahigit sa 36 million peso financial assistance na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Umabot na sa mahigit 36 na milyong piso ang naipamahaging financial aid ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, inilaan ang ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain kung saan umabot na sa 285,000 ang family food packs at 7,428 na ready-to-eat food boxes ang naihatid sa mga apektadong komunidad. Sa kabuuan naman, pumalo na sa 229 million ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng DSWD para sa mga biktima ng lindol. Para naman sa operasyon sa mga evacuation center, umabot na rin sa 168 benepisyaryo ang nakinabang sa mga child-friendly space, habang 74 na biktima ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Nakataas pa rin sa ngayon ang red alert status ng DSWD Disaster Response Management Bureau para matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at agarang pagtugon sa pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Health, giniit ang kahalagahan ng pagiging handa sa lindol. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Binigyan din ng Department of Health o DOH ang kahalagahan ng kahandaan at mabilis na pag-aksyon sa oras ng lindol. Ayon kay Dr. Mark Steven Capungkol, ang Health Emergency Preparedness Division Chief ng DOH, mahalagang isagawa ang drop, cover, and hold sa tuwing may pagyanig kung saan dapat umupo o dumapa, magtago sila ng matibay na mesa at kumapit hanggang sa matapos ang lindol. Pinayuhan din ng opisyal ang publiko na manatiling kalmado, dahan-dahang lumabas ng gusali pagtapos ng pagyanig at magtungo sa isang ligtas at bukas na lugar. Ipinalala rin ng DOH ang paghahanda ng emergency go bag na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahalagang kagamitan na magagamit sa unang 72 oras matapos ang sakuna. Samantala, binigyan din pansin din ng kagawaran ang pagkasagawa ng mga earthquake drill upang masanay ang publiko sa mabilis at organisadong pagtugon kung sakaling tumama ang malakas na lindol. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumulo sa kanilang special session ngayong araw. Binigyan din ni Gatchalian na mahalagang mga aksyong gagawin nila, kabilang ang pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng 5 military generals. Ayon sa Acting Senate President, anumang delay sa kumpirmasyon sa appointment ng 5 military general ay maaring makahadlang sa performance ng kanilang official duties sakali mang hindi dumulo sa sesyon ng mga senador mula sa Cayetano Block. Nanindigan si Senator Wen na magkakaroon pa rin sila ng quorum. Bukod kasi sa solid Block 11 ni Nagachalian, inaasahan ding dadalo sa sesyon si Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, na naunang nagpahayag na na-attend sila ng special session.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kahit sa Commission on Appointments niya, ay tiwala siyang magkakaroon pa rin sila ng sesyon dahil nag-commit ang mga o nag-commit na ang Kamara na pupunta sila ngayong araw. Sinabi ni Gatchalian na magsisimula ang kanilang sesyon ng alas 9 ng umaga. Anya magkakaroon ng recess ng 11 a.m. para bigyan daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Magpapatuloy ang Senate session sa hapon bago ang final adjournment ng alas 4 o alas 5 ng hapon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isang araw na special session ng Kongreso sapat na para may pasang mga nakabingbing panukalang batas. House Leader nanawagan naman sa mga senador na mag-usap at magkaayos na. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Naniniwala si Deputy Speaker Paulo Ortega V na sapat ang isang araw na special session ng Kongreso upang maaprubahan ng mga nakabimbing panukalang batas na kinakailangang aksyonan bago tuluyang magsara ang sesyon. Muling magbabalik sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso mamayang alas 9 ng umaga bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng special session upang talakayin at tapusin ang mga nakabimbing panukala at iba pang mahalagang usapin. Kumpiyansa si Ortega na kayang tapusin ang Kongreso sa loob ng isang araw ang pag-aproba sa mga panukalang batas na nasa ikatlo at ikalawang pagbasa. Kasabay nito na nawagan ng mambabatas sa mga senador na ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan at magkaisa para matiyak ang maayos na pagpapatuloy ng trabaho sa Senado. Ayon kay Ortega, mahalagang marisolba agad ang sigalot sa liderato ng Senado upang hindi na maantala ang mga legislative work, mga nakabinbing appointment at maging ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing pagkakataon ang special session upang malinaw na matukoy kung aling grupo ang may sapat na suporta upang mabuo ang mayorya sa Senado at tuluyang marisolba ang usapin sa pamumuno ng kapulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Supreme Court petition ng grupo ng mga nina Senator Alan Peter Cayetano dapat mas maagang inihain ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Giniit ni Senator Ping Lacson na dapat mas maagang inihain ni na Senator Alan Peter Cayetano at mga kaaliado nito ang petisyon sa Korte Suprema kung layunin ni nilang maibalik sa kapangyarihan ang kanilang grupo sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ang paghahain ng petisyon isang araw bago ang nakatakdang special session ng Senado ay tila isang desperadong hakbang para igit pa rin ni Cayetano ang otoridad bilang Senate President. Ayon kay Lacson, kung mas maaga itong isinampa, magkakaroon sana ng sapat na panahon ng Korte Suprema para pag-aralan at magpasya sa usapin. Kwenestyon ng senador ang timing ng petisyon ni Cayetano at tinanong kung layunin itong magdulot ng panibagong kontrobersiya sa pagbubukas ng special session. Nakatakdang magpulong ang Senado ngayong araw sa isang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang mga nakabinding priority measures at ang mga kumpirmasyon ng Commission on Appointments para sa ilang opisyal ng AFP at DFA. Inaasahan din ang formal na pagkakahalal kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Nauna lang sinabi ni Lacson na nakahanda ang majority block na pinamumunuan ni Gatchalian sa anumang hakbang na maaaring gawin ni Cayetano sa sesyon ng Senado. Giniit din ng senador na hindi tama na sabihin si Cayetano lang ang lumikha ng kasalukuyang krisis sa Senado dahil para sa kanya, si Cayetano mismo ang krisis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na matutuloy ang ratification ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga kalyadong bansa. Gayun din ang confirmation ng 5 military generals sa pagbubukas ng special session ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Armed Forces spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla, naapektuhan kasi ng Senate impasse ang ilang operasyon at aktibidad ng militar, kabilang ang pakikipag-ugnayan at pagsasanay kasama ang mga dayuhang armed forces. Gayunman, kapansin-pansin na hindi kabilang sa mga priority agenda na nakasaad sa proklamasyong nilabas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa special session ang ratification ng Visiting Forces Agreement sa Canada at New Zealand. Ito ay kahit pa personal itong inapila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maisama ang naturang kasunduan sa gitna ng isyu sa liderato ng Senado. Pariwanag ni Padilla, kung hindi mararatipikahan ng VFA sa Canada at New Zealand, hindi may sasagawa ang boots on the ground o joint training ng mga sundalo ng naturang mga bansa sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inag-aaralan na ni na Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ito'y kaugnay ng pag-anunsyo ng dating mambabatas nang pagdinig gumano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Si Defensor kasi ang nag-post sa social media kaugnay ng pagiging o pagdinig umano ng Blue Ribbon kahapon, kung saan naharap ang 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico at dagdag pang 14. Ayon kay Gatchalian, niloloko lang ni Defensor mga tao sa kanyang ginawa at gumagawa lang ito ng kalituhan. Binigyan din ng acting Senate President na hindi naman siya chairman. Si Defensor ng Blue Ribbon Committee, hindi rin naman siya miyembro at hindi rin ito senador. Anya, nakausap na niya si Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang gawin. Una nang naglabas ang payag sina Gatchalian at Tulfo na hindi kinikilala ng Senado ang sinasabing Blue Ribbon Committee hearing sa isang events venue sa EDSA Mandaluyong City.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng konektado sa tangkang destabilization sa pamahalaan ng banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, ito'y base sa meeting nila sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police noong Lunes tungkol sa seguridad ng Senado. Hindi na dinitalya ng Acting Senate President ang impormasyon na ito. Sa naturang meeting, narekomenda rin ng Armed Forces at ng PNP na ipagpatuloy lang nila ang pagpapatupad ng heightened security measures sa Senado.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Sinabi pa ni Senator Gatchalian na patuloy ang validation ng security agencies ng gobyerno sa banta sa seguridad ng Senado. Anya, regular na nagsasagawa ng security survey and inspection sa buong Senate premises bilang paghanda sa gagawing special session at bilang bahagi ng pinatutupad pa rin heightened security measures sa Senado.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Samantala, MRT3 pansamantalang limitado ang biyahe ngayong umaga.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni Merian Bastasa. Mary?
15: Umanhin ngayon ang pamunuan kasunod ng ipinatutupad na provisional service mula yan North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station at pabalik. Ayon sa DOTR MRT3, ipinatupad ang limitado operasyon simula kaninang alas 5:50 ng umaga dahil sa technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Ito'y para matiyak kakaligtasan ng mga pasahero habang inaayos pa ang aberya. Patuloy naman anya ang crowd management sa mga istasyon para mapanatili ang maayos na pila ng mga commuter. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
16: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at ng Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, tampok dito ang halaga ng patuloy na kooperasyon sa mahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa higit 7 dekada ng bilateral relations ng dalawang bansa ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas at Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita naman ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay ipinagmalaki din ng punong ekotibo ang anyay Filipino hospitality na anyay bahagi ng mayaman at matukulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo na ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: The President's visit is a clear indication of Germany's commitment to sustain the momentum of high level exchanges between our two countries.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Narawagan ng Pilipinas sa mas matibay na pagtutulungan sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang matugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ginawa ng bansang panawagan matapos ang sinagawang 23rd ASEAN Regional Forum Security Policy Conference. Sinagawang conference online na pinangunahan ni National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga bilang conference chair. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states, ASEAN dialogue partners at iba pang mga talakayan o upang talakayin ang mga isyong may kinalaman sa seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Sa pulong, binigyan din ni Madriaga ang kahalagahan ng kooperasyon sa rehiyon sa gitna ng komplikadong security environment, kabilang sa natalakay ang governance ng critical underwater infrastructure, pati ang epekto ng artificial intelligence at autonomous systems sa larangan ng depensa at seguridad. Bukod dito, Pinag-usapan din ng mga kalahok ang mga paraan upang higit na mapalakas ang ASEAN Regional Forum at ASEAN Defense Ministers Meeting Plus para sa mas epektibong kooperasyon at pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police umaasa sa mapayapang pagsuko ni Senator Bato de la Rosa matapos i-turnover sa pulisya ang mga baril nito. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
18: Positibo ang Philippine National Police sa ganap na pagsuko sa mga otoridad ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na i-turnover sa kusodiya ng pulisya ang umigit kumulang 20 baril na senador kasunod ng revocation ng kanyang license to own and possess firearms o LTOP. Gayun din ang rehistro ng kanyang mga armas. May kaugnay ito sa kinakaharap na warrant of arrest ni de la Rosa na inilabas sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity bunsod ng war on drugs ang nakalipas sa administrasyon. Samantala, sinabi naman ng PNP Chief na patuloy ang ginagawa nilang pagtugis kay De La Rosa na nagsilbiring bilang ika-21 pinuno ng pambansang pulisya. Inaasahan ng liderato ng PNP ang ganap na paggalang sa batas at mga prosesong itinakda ng konstitusyon na tapawang mga prinsipyong minsang ipinangakong pangangalagaan noon ni De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Hinggil sa imbestigasyon sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Materbonya at Divine Adili. No show kahapon ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa kabila ng subpoena sa kanya ng National Bureau of Investigation. Sa halip na personal na umarap sa NBI, pinapunta lang ni Baldwin ang kanyang abogado na si Attorney Carl Justine David. Sa panayam sa media, sinabi ni David na maaasahang makikipagtulungan si Baldwin sa investigasyon. Anya, hindi dumalong dating Ateneo coach, maayos na kalagayan ngayon kaya hindi nakasipot sa sabina ng NBI. Tikom naman ang bibig ng kanyang abogado nang tanungin kung nasa bansa pa si Baldwin o kung masisiguro bang mananatili ito sa Pilipinas. Tumanggi rin itong magkomento hinggil sa nilabas na video ng asawa ni Baldwin dahil nakatutok lang anya sila ngayon sa pakikipagtulungan sa investigasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Umarap na sa National Bureau of Investigation ang nagbitiw na team manager ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na si Christopher Epoch Kemp at manlalaro na si EJ Capine Jr. Nagbigay sila ng kanilang salaysay hinggil sa pagpanaw ng dalawang student athletes na sina Rene Batarmonia at Divine Adilit. Tumangging humarap si Kimpo Sambidya, nakipag-usap naman sa media ang player na si EJ Capine at sinabi niya na traumatic ang pangyayari para sa kanila bilang mga manlalaro. Gate naman ni Capine, mananatili sa kanilang memorya ni Batarbonya at Adili at ang kanyang panig ay mananatili sa men's basketball team ng Ateneo Blue Eagles. Humarap din sa NBI ang abogado ni Coach Edwin Soriano para magbigay ng salaysay hinggil sa pagpanaw ng dalawang student athletes. Wala pa namang pinal na petsa kung kailan sila babalik sa NBI para sa imbestigasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Umapila si Senator JV Hercito sa Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation na agarang imbestigahan ang kaso ng isang nasabing pasyente. Ito'y matapos umanong hindi kaagad mabigyan ng kinakailangang paggamot dahil sa hinihinging malaking hospital deposit. Ginawa ni Erz ito ang panawagan kasunod ng viral na social media post ni Ginang Maria Lourdes Sulit na namatayan ang asawa na hindi nakapag-avail ng kanyang PhilHealth benefits. Ayon kay Erz ito, mayakda at principal sponsor ng Universal Healthcare Act, hindi sapat na may pondo lang sa papel. Anyang tunay na sukatan ng tagumpay ng healthcare system ng bansa ay kung napapakinabangan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din pa ng senador na dapat suriin kung may nalabag na probisyon ng Anti-Hospital Deposit Law o Republic Act No. 10932. Ang nasabing batas ay nagbabawal sa mga opisyal o sa mga ospital na manghining-hingi ng deposito o paunang bayad bago magbigay ng emergency o critical na serbisyong medikal. Sinabi pa ni Erz ito o ni Senator JV na dapat ding imbestigahan kung bakit hindi nakapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth ang naturang pasyente. Ayon sa Senador, nakasaad sa Universal Healthcare Law na lahat ng Pilipino ay saklaw ng PhilHealth at dapat makinabang sa mga benepisyong ito.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bukas ang maraming Pilipino sa mga oportunidad na makapagtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Ito ay ayon sa sinagawang survey ng Okta Research mula March 19 hanggang 25, 2026 sa 1,200 Filipino adult respondents. Tinanong sa survey respondents kung payag silang magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa. Lumabas sa resulta na 57% ng mga ito ang nais magtrabaho o mag-migrate sa ibang bansa. Ngunit ayon kay Okta Research Fellow Professor Guido David, 67% din ang nagsabi na ang pangunahing dahilan ng pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa ay ang magandang oportunidad sa trabaho.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sabi pa ni David, 61% naman ng mga nagsabi na mas mataas ang pasahod doon kumpara sa Pilipinas. Sabi pa ni David, mayroon ding 57% na nagsabi na mas magandang kalidad ng pamumuhay sa ibang bansa. Dagdag pa ng Okta Research Fellow, nasa 14% naman ang nagsabi na gustong mag-ibang bansa bunsod ng sistema ng politika sa bansa.
20: Actually, 57% na nagsabing willing sila magtrabaho sa or mag-migrate sa ibang bansa. Pero yung 67% nagsabi na ang pangunahing reason ay yung opportunity sa bansa. Oo. Yun yung pinakamataas, 67%. And 61% sinabi ay yung sweldo mas mataas sa ibang bansa. 58% ang nagsabing dahilan ay better quality of life. May 14% mababa lang, pero meron pa rin na nagsabi for political reasons.
3: Samantala, sinabi pa ni Professor David na nakakabahala ang naging resulta ng survey dahil hindi na lamang mga nasa laylayan ang nais mang ibang bansa. Anya, pati ang mga nasa middle at upper class na miyembro ng lipunan na may tuturing na may kaya sa buhay ay gusto ring mag-ibang bansa. Dagdag pa ng Okta Research Fellow, mayroong 39% ang nagsabing ayaw umalis ng bansa. Sinabi pa ni David na nakakaalarma ito dahil may git sa kalahati ng populasyon ang mawawala sa bansa kung sakaling mangyari ito.
20: So, hindi lang yung less fortunate ng mga kababayan natin gusto mag-abroad, pati yung mga yung iba, mga middle class, upper middle class, mga may kaya o punta sa ibang bansa. Meron pa naman 39%, pero still, I mean, isipin kung kalahati mag-migrate, edi mga kalahati nila yung population natin. Di ba? Pero in a way, hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin.
3: Si Okta Research Fellow Professor Guido David sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ni Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO President and CEO Undersecretary Gil Taway IV na tinututukan ngayon ng ahensya ang National Energy and Food Security sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ani Taway, nakatutok ang APECO sa seguridad ng pabansa sa enerhiya at pagkain upang tiyakin ang pagudlad ng ating bansa. Binigyan din pa niya na sa usapin ng pambansang seguridad, akmang-akma ang magkakaroon ng defense hub ang APECO dahil nasa strategic location ito sa gitna ng Indo-Pacific Corridor. Pagdating naman sa seguridad sa pagkain, sinabi ni APECO CEO na ito ang tinatawag na Tuna Highway, kaya magandang magtayo ng cold storage facility at food processing business sa lugar. Dagdag pa niya na magandang lugar din ito para naman sa energy security ng bansa.
0: Ang gusto po namin mangyari dito sa APECO ay hindi lang maging staging ground ng mga gustong kumuha ng mga marine resources, kundi magkaroon po ng tinatawag na cold storage facilities, fish processing, canning factories, no? Para mas maraming trabaho ang malikha at maging sustainable po yung ganong klaseng ano. And sa gitna ng dalawang ito ay yung energy security, dahil alam naman po natin, power precedes progress. Hindi mangyayari ang pag-unlad ng anumang bansa kung walang seguridad sa enerhiya.
3: Si APECO President and CEO Undersecretary Hill Taway IV sa Bagong Pilipinas ngayon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Preservation sa Apugan Cave bilang nag-iisang kuweba sa Metro Manila, tinututukan ng Department of Environment and Natural Resources. Yan pong balitang atid ni Manuel Francisco.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Kasabay ng mga pag-aaral sa pagdiskubre sa yaman ng Apugan Cave bilang natatanging kuweba sa Metro Manila, nila, nagpapatuloy rin ang DNR National Capital Region sa kanilang environmental awareness campaign upang maprotektahan ang naturang natural heritage. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR-NCR Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section Chief Christopher Villarin, kinumpirma nito ang maayos na estado ng Apugan Cave.
22: Regular po tayo nag-monitor dun. So para naman po ay mag-intact naman po yung ating kuweba, sapagkat ito po yung matatagpuan nga po sa Lamesa Watershed. So sabi po natin, maganda po yung condition ng ating kuweba at yun rin po yung gusto natin panatilihin, at kaya po nire-regulate rin po natin yung pagpasok at pagbisita po ng mga tao doon sa lugar.
21: Siniguro rin ng DNR at ng Binoong Regional Cave Committee ang koordinasyon sa Quezon City LGU at mga karating na probinsya ng Bulacan at Rizal upang maging katuwang sa malawakang pagbabantay at konserbasyon ng Apugan Cave. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pasok sa top brands ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa weekly reach offline and online for news ng Reuters Institute Digital o Digital News Report 2026. Nilathala ito ng Reuters Institute at University of Oxford. Nakatanggap din ng mataas na trust rating na 51% ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang lagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025. Nagpasalamat ang pamunuan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa patuloy na tiwala naman, panonood at pakikinig ng publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, 8 crew members kumpirmadong nasawi matapos bumagsak ang isang B-52 Stratofortress bomber ng United States Air Force sa Southern California. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Patay ang 8 crew member matapos bumagsak ang isang B-52 bomber ilang sandali matapos itong lumipad mula sa Edwards Air Force Base sa Southern California. Naganap ang insidente nitong Lunes ng umaga ng naturang airbase na namatatagpuan sa hilagang silang bahagi ng Los Angeles. Batay sa ulat ng CNN, ito ang tinuturing na deadliest crash na kinasasangkutan ng isang B-52 bomber mula noong taong 1970. 1982. Sinasabi ng mga otoridad na ang bumagsak na B-52 Stratofortress ay nasa isang routine test mission at lumipad sa liblib na bahagi ng airbase. Kasalukuyan ng nagbibigay abiso ang mga otoridad sa pamilya ng mga nasawi ayon kay Chief Master Sergeant Joshua T. Scarloken. Binubuo ang crew ng pinaghalong militar, mga sibilang nagtatrabaho sa gobyerno at mga government contractor. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Game 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa arangkada ngayong gabi sa Mall of Asia Arena. TNT at Hinebra paglalabanan ng kampyonato ng second conference ng kasalukuyang Golden Season. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Sa ikalawang sunod na taon na abot sa game number 7, ang pagtutuos ng Barangay Hinebra San Miguel Jenkins at TNT Tropang 5G para paglabanan ng Commissioner's Cup Championship. Ngayong gabi, mag-aalitan ang Tropang 5G at Jenkins sa Game 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena na natakdang magsimula ngayong 7:30 in the evening. Nanaigan talk and text sa Game 6, 98-90 sa pangunguna ni Chris McAuliffe na nagtara ng 53 points para itabla ang serye at 3-3. Sakaling pala rin madepensa ng kanilang corona, iuuwi ng TNT ang kanilang 12 league title. Target naman ng Hinebra na madethrone ng Tropang 5G at iuwi ang kanilang 16th PBA Championship at tapusin ang kanilang 2-year title drought. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide isang araw. Habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita atid naman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Paglalayag ng mga katutubong tao mula sa Lanyu Island, Taiwan patungong lalawigan ng Batanes naging matagumpay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni May Ann Bata.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: May Ann.
27: Matagumpay at ligtas na nakarating kahapon sa lalawigan ng Batanes ang mahigit kumulang 100 na katutubong tao na naglayag mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes ng umaga umalis ng Lanyu Island ang grupo ng katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandagat kabilang ang traditional na bangka na tinawag bilang Ovayan Golden Friendship na may habang 12 metro at kayang magsakay ng 20 katao na magsasagwa nito. Pinangunahan ni Chairman Marawus ng Orchid Island ang mahigit 100 nautical miles o 185 kilometers na paglalayag mula sa Orchid Island patungong Batanes. Layo ng paglalayag na ito na muling magkaroon ng koneksyon ang mga Katutubong Ivatan at Katutubong Tao na may malalim na ugnayan pagdating sa kultural at patungkol sa paglalayag. Naunang dumaong sa Mahataw Shelter Port ang mga Katutubong Tao upang dumaan sa Customs, Immigration at Quarantine o CIQ procedures bago nagtungo sa Mahataw Fish Port kung saan aktwal na nakita ng mga lokal ang pagsasagwa ng mga Katutubong Tao sa tradisyonal na bangka. Mainit na sinalubong ng mga Ivatan o lokal ng Batanes ang mga Kaktub do Chinayi o mga kapatid mula sa Lanyu Island na pinangunahan ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., Congressman Ceriaco Gato Jr., kasama ang iba pang mga local elected officials ng Batanes at iba pang mga residente. Nagkaroon din ng welcome program at dinner para sa mga Katutubong Tao na ginanap sa Mahataw Covered Court kung saan nagkaroon ng pagkakataon upang makapagkwentuhan ang mga Katutubong Ivatan at Tao. Samantala, inaasahan naman na aalis mamayang alas 4 ng hapon ang naturang grupo pabalik ng Lanyu Island, ngunit maiiwan muna sa lalawigan ng Batanes ang tradisyonal na bangka sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Batanes at ng National Museum of the Philippines. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: LGU ng Sanchez Mira, Cagayan, nanawagan ng bayanihan upang matulungan ang mga mangingisdang nag-emergency harvest ng kanilang alagang bangus. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Dina.
7: Agad kumilos ang local government unit ng Sanchez Mira, Cagayan para bigyan tulong ang mga mangingisda ng Sitio Minangab, Barangay Namua. Matapos silang magsagwa ng emergency harvest kahapon na madaling araw, June 16, dahil kakulangan ng oxygen sa Pata River. Kagayat nakipag-unahan si Mayor Abe Gabasin sa provincial government ng Cagayan, kung saan nag-commit si Governor Edgar Aglipay na bibili ng 1 million pesos na halaga ng bangus upang ipamahagi sa mga tricycle operators at drivers association sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa municipal agriculturist, aabot sa 30 fisher folks ang apektado ng emergency harvest na kinakailangan gawin dahil sa kakulangan ng oxygen sa Pata River kung saan naroon ang kanilang fish cages. Mas marami anyang naapektuhan kung hindi agad umaksyon ng LGU sa tulong ng MDRMO na nagsunga ng pagbabako sa lugar. Inaasa na nasa 31,000 na kilo ng bangus ang kinakailangan ma-harvest sa lalong madaling panahon. Ang panawagan ni Mayor Abe, tulungan ang mangingisda ng Sitio Minanga sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang produktong bangus. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tundo, Villacampa, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Certificate of Eligibility ginawad ng DOLE sa mga asosasyon sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Grace.
10: Aabot sa 2,710,458 pesos and 54 centavos ang kabong halaga ng mga proyektong pinagkalooban ng Certificate of DILP Eligibility o DOLE Integrated Livelihood Project para sa iba't ibang asosasyon na benepisaryo sa dinaos na matagumpay na pagdariwang ng 128 Philippine Independence Day sa SM City, Rosales, Pangasinan. Ayon kay Meridian Hofano, ang OIC ng DOLE Stern Pangasinan Field Office. Kabilang dito ang mga proyektong pangkabuhayan na tilapia production project ng San Rafael Workers Association na may pondong 511,000 pesos, isang convergence project ng Pangasinan 2nd PMFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade. Enhancement of Tilapia Production Project ng Arangkada Santo Domingo Farmers and Fisher Fox Association na may pondong 587,810 pesos. Enhancement of Bamboo Charcoal Making Project na Season Bamboo Growers Association na mayroong pondong 530,123 pesos. Motorcycle Spare Parts Retailing ng Alcala Toda na mayroong pondong 562,075 pesos and 54 centavos. At establishment ng catering services ng San Nicolas Catering Services Association na may pondong 519,450 pesos, isang convergence project ng Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa pamumuno ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander ng Water Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Ang paggawad ng DILP Certificate of Eligibility ay pinangunahan mismo ni DOLE Regional Office 1 Regional Director Honorina Dian Baga, DOLE Eastern Pangasinan Field Office OIC Meridian Hofano, Attorney Charlene Lagwa ng LGU Peso Don Nicolas, kasama din sina Police Lieutenant Colonel Richard Q. Agrade, ang First Commander ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company at Police Captain Raymond Reyes T. Wallen, ang Acting Company Commander ng Warren Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aqua, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 260 residents ng Tayabas City tumanggap ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng Tupad Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
3: report. Mara.
11: Tumanggap ng pansamantalang trabaho ang mahigit 260 na residente ng Tayabas City sa ilalim ng Tupad Brigada Eskwela Program. Ayon sa pabatid ng Dole Quezon, ang mga benepisyaryo ay tutulong sa mga gawain sa Dapdap Integrated School, Tayabas West Central School, Tayabas East Central School, Buenaventura Alandi Senior High School at Luis Palad Integrated School. Kabilang sa kanilang mga gagawin ang paglilinis, pagkukumpuni at iba pang gawain upang maging mas ligtas at maayos ang mga paaralan ngayong nagsimula na ang mga klase. Matapos makompleto ang 10 araw na trabaho, tatanggap ang bawat benepisyaryo ng sahod na 600 pesos para sa kada araw o kabuuang 6,000 pesos. Layunin ng Tupad Brigada Eskwela na makatulong sa kalinisan at kaayusan ng mga paaralan habang nagbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Itong kandidato sa pagkapangulo ng Palawan State University, sinalang sa public presentation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: report.
3: Jillian.
12: Sinalang na sa public presentation ang pitong kandidato para sa pagkapangulo ng Palawan State University nitong Martes, 16 ng Hunyo ngayong taon. Isa-isang inilatag ng mga aplikante ang kanilang panukalang vision, mission at development goals para sa pamantasan. Sentro sa mga plataporma ang modernisasyon ng mga pasilidad, digital transformation at pagpapatupad ng smart campus system. Binigyan din ng mga kandidato ang pagpapalakas sa pananaliksik o research, particular sa ekonomiya, medisina at kalikasan. Kabilang sa mga advokasya ang pagsusulong ng environmental at maritime stewardship, pati ang suporta sa mga external campuses. Tutok din ang mga plano sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon upang matiyak ang trabaho at tagumpay ng mga mag-aaral. Magtatakda ng bagong direksyon at liderato sa pinakamalaking universidad sa Palawan ang sinuman kina Dr. Frances Muriel Toquero, Dr. Jerry Teleron, Dr. Carlos Alfonso Salvador, Dr. Evangeline Mandia, Dr. Venzon Limpiada, Dr. Vilma Venus Andoy at Dr. Rodolfo Abalos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 8, mas pinalakas ang disaster response capacity. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: report.
3: Daisy.
15: Opisyal nang binuksan ng Police Regional Office 8 ang Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar Batch 2 2026 sa Pro 8 Multipurpose Hall Camp Secretary Roberto Canguillon Palo, Leyte. Sa ilalim ng pamumuno ng Regional Director, Police Reader General Jason Capoy, 50 kalahok mula sa iba't ibang unit ng Pro 8 ang sumasailalim ngayon sa 5 araw na pagsasanay. Layunin ng seminar na ito na mas pausahin pa ang kalaman at kasanayan ng matauhan ng pambansang pulisya sa pagtugon sa mga search, rescue at retrieval operations sa panahon ng kalamidad sa kuna sa rehiyon. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan din ng matataas na opisyal ng Pro 8 sa pangungunan ni na Police Colonel Richard Badang ng Community Relations Service at Police Colonel Jennifer Sumpo ng Regional Community Affairs and Development Division. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Dole Region 8, pinaigting ang inspeksyon sa mga construction sites sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
1: report.
3: Jevic.
0: Mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 8 ang kampanya nito para tiyakin ang kaligtasan sa trabaho at pagsunod sa mga pamantayan sa paggawa sa pamamagitan ng mas pinaigting na inspection sa iba't ibang construction site sa Region 8. Layunin ng inisyatiba na protektahan ang mga manggagawa laban sa panganib sa trabaho, itaguyod ang ligtas na kondisyon sa paggawa at tiyakin ang pagsunod sa mga construction firm sa labor laws, occupational safety and health standards at mga provision sa social welfare. Sa isinagawang inspeksyon kamakailan sa Tacloban City, Leyte, sinuri ng mga otoridad ang pagkakaroon ng tamang paggamit ng personal protective equipment, mga safety signages, emergency response measures, pasilidad para sa kapakanan ng mga manggagawa at pagsunod sa tamang pasahod at mga regulasyon sa employment. Pinangunahan ni DOLE 8 Regional Director Attorney Dax B. Villaruel ang inspeksyon kasama ang mga kinatawan ng OSHC, ECC, RTWPB, Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official ng Tacloban City at mga media. Ayon sa DOLE 8, ang ganitong klase ng inspeksyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang enforcement ng labor standards at masiguro ang bawat manggagawa ay nakapaglilingkod sa isang ligtas, makatao at maayos na kapaligiran sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2.3 million passengers sa Davao City na serbisyoan ng Love Bus Program ng LTFRB. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Sheila Lee Sondra.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
3: Report. Sheila.
16: Umabot na sa mahigit 2.3 milyong pasahero ang nabigyan ng serbisyo ng Love Bus o Libreng Sakay Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Davao sa loob ng 11 buwan na operasyon nito sa Davao City. Ayon sa LTFRB 11, patuloy na isinisulong ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay LTFRB 11, Regional Director Nonito Llanos III, magbibigay ang programa ng abot-kaya at madaling ma-access na transportasyon para sa mga Davaoenyo sa pamamagitan ng libreng sakay. Sinabi rin ng opisyal na higit pa sa libreng sakay ang layunin ng Love Bus Program dahil ito ay bahagi rin ng pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang gastusin ng mga commuter at matiyak na may ligtas, maaasahan at madaling maabot na transportasyon para sa publiko. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong inilaan ng pamahalaan para sa mas maginhawang paglalakbay sa lungsod ng Davao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: DSWD karaga na mahagi ng mahigit sa 4.1 million pesos na cash for work sa mga mag-aaral at graduates ng Northeastern Mindanao State University San Miguel Campus. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
3: Angel.
11: Umabot sa mahigit 4.1 million pesos ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office karaga sa 554 na mag-aaral at bagong nagtapos ng Northeastern Mindanao State University San Miguel Campus sa ilalim ng Cash for Work Program ng Kalahi Seeds. Ayon sa DSWD, nakatanggap ng kabuuang 4,133,220 pesos ang mga benepisyaryo bilang kabayaran sa kanilang serbisyo ng komunidad at iba't ibang tanggapan sa loob at labas ng universidad. Binubuo ang mga kalahok ng 137 college graduates at 417 kasalukuyang estudyante mula sa mga mahihirap, vulnerable at walang hanap buhay na sektor. Lumampas pa sa target ang programa matapos makapagtala ng 554 benepisyaryo kumpara sa orihinal na layuning 370 katumbas ng 149.73% accomplishment rate. Nagsimula ang implementasyon ng programa noong April 15, 2026 kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng hanggang 25 days na community service at development-related activities. 4 oras kada araw ang itinakdang trabaho para sa mga estudyante upang hindi maapektuhan ang kanilang pag-aaral, habang 8 oras naman para sa mga graduates. Na-deploy ang mga beneficiaryo sa iba't ibang partner institutions, kabilang ang 28 offices ng NEMSO San Miguel Campus, mga tanggapan ng local government unit ng San Miguel at DSWD Field Office Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
5: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Mga pulis, sinusulong ang mas matatag na seguridad at ugnayan ng Marawi at ng Iligan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
5: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
3: report. Malik!
18: Mainit na tinanggap ng pamahalang lungsod ng Marawi sa pamamagitan ng tanggapan ng Vice Alcalde ni Senator Imahol Gandamra si Iligan City Police Director Police Colonel Mario Bakiran Jr. sa kaniyang courtesy visit sa lungsod. Kasama ni Vice Mayor Gandamra si Marawi City Chief of Police Police Colonel Muhyiddin Pagayawan sa pagsalubong kay Bakiran sa pagbisita nito sa Marawi City. Ayon sa mga opisyal, layunin ng pagbisita ni Bakiran na higit pang palakasin ang ugnayan ng lungsod ng Marawi at Iligan, gayon din ang pagpapatibay ng seguridad sa rehiyon.

0: Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
5: lahat. Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
5: Eterno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
10: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawang pagbabalita.
9: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan.
9: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa.
12: Magtulungan.
11: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Sa 104.3
11: The Capital.
9: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
9: and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
9: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
9: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
9: sa 104.3 The Capital.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Philippine Standard Time. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Miyerkules, Miyerkules, June 17, 2026. Welcome po sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga ng Miyerkules hanggang 8 a.m.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m.
13: Hanggang alas 8 ng umaga tayo, ito po si Alan Alyanige bilang pambungad natin. Of course, sa mga bibiyahe ngayong umagang ito ng Wednesday, traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
13: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning! Rogent, babalikan natin maya-maya si Rogent Mutok ha. Na ayun, wala pa sa linya. Babalikan natin maya-maya si Rogent Mutok, mula po yan sa MMDA Metro Base.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Ito na, balikan natin si Roger Mutok, direkta mula sa MMDA Metro Base. Roger!
1: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Camillas Road. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may EDSA Rojas Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes MRT Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dito sa may Shaw Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Guada. Hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano Intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Pilcoa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na rin po natin sa ating mga motrisa na may mga plakan na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you so much, Roger Mutok. Traffic update po yan, direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Update muna, mga kaibigan, direkta mula po sa FIVOLX Mayon Volcano, patuloy pa rin nagbubuga ng lava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye po atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary. Mary. One more time. Marian Bastasa, direkta mula sa FIVOLX. Mary, good morning. Oh, wala pa. Maya-maya. Oh. Babalikan natin si Marian Bastasa, direkta mula po dyan sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. 15 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. O yan, ready na ba talaga yan? Marian Bastasa, good morning! Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa, direkta mula po sa FIVOLX. Ilan munang mga paalala?
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ito na yung report ni Marian Bastansa mula sa FIVOLC. Sa Mayon Volcano, patuloy pa rin nagbubuga ng lava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian Bastansa, Mary, good morning.
8: Yes, magandang umaga. Higpit pa nga rin binabantayan ng FIVOX itong sitwasyon sa Mayon Volcano dahil sa patuloy na effusive eruption o yung mabagal na pag-agos ng lava sa bulkan. Sa inilabas na camera ng FIVOX kanilang 9:23 kagabi ay makikita yung patuloy na pag-agos ng lava at pagbuo ng collapsed fed pyroclastic density curtains o PDC o yung mas kilala bilang uson. Dumaloy ang lava sa Basud Gully, sa Bongga Gully at PDC Gully. Naitala rin ang 8 volcanic earthquakes habang nagkaroon ng 248 rockfall events. Nananatili naman sa alert level 3 ngayon ang bulkangan Mayon kaya may higpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, alam tayo doon sa kaninang report ko sa MRT3 na kaninang 6:57 ay inireport ng MRT3 na balik na muli yung normal na operasyon sa buong tren kaya ang biyahe ay mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station na muli. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastansa. Mula po diyan sa Quezon City. So, yung pahabol na report ni Mary, balik na sa normal ang buong linya ng MRT Line 3. Balik servisyo na. Ha? Both directions from end to end ang MRT Line 3.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Maya-maya tayo po makikipag-ugnay naman sa Government Service Insurance System. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghatid ng tulong, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng malakas na lindol, 7.8 magnitude earthquake sa iba't ibang areas diyan po sa Mindanao. Maya-maya makakausap natin ang Vice President for Mindanao ng Government Service Insurance System o GSIS, si Rachel Edjan. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 728 kHz sa inyong mga AM dials, habay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. At habay ang napapanood sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan sa aming mga social media sites. Hingi tayo ng update mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Makakausap natin mga kaibigan ng Vice President from Mindanao, si Ms. Rachel Edjan. Magandang umaga, Ms. Rachel!
12: Maginhawang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Bagong Pilipinas sa programa po ninyo, Ginoong Alan Alanige.
0: Napaka-formal mo naman, ma'am. Good morning.
12: Schoolmate po tayo, sir.
0: Oy, talaga? Ayan, nagkumustahan eh. Anong course mo?
12: Political Science at Foreign Service po, sir.
0: Yun. Ako naman eh, BS Journalism. Doon sa...
12: Opo, nakilala kayo, sir, noon.
0: Hala?
12: Okay. Naabutan ko po kayo, sir.
0: Sa Lyceum of the Philippines University in Tramuros. Yan. Okay. Madam VP, Madam VP, makikibalita muna kami from your end sa GSIS. We understand, merong inilaan na aabot sa 15 billion pesos na emergency assistance para sa mga miyembro ng GSIS at mga pensioner ng GSIS diyan po sa Mindanao. Please give us additional details tungkol dito, VP Rachel.
12: Yeah, totoo po sir, bilang tugon po ng GSIS sa magnitude 7.8 earthquake na naka-apekto po sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8, 2026, naglaan po ang GSIS ng 15.1 billion upang makapagkaloob po ng agarang tugon sa ating mga members at pensioners na nangangailangan ng ating tulong po, financial, sa kanilang immediate needs po. Ang application po ay open hanggang September 7 of 2026.
0: Okay. VP Rachel, itong binabanggit...
12: Rachel na lang, sir.
0: Itong inyong tulong para sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo tigit yung mga naapektuhan ng lindol, ano? In what form ang mga ito? Ang mga ito ba ay merong special na loan window para sa mga GSIS members and pensioners natin, ma'am?
12: Opo, sir. Meron po tayong apektadong sa ating assessment, 608,000 na members at pensioners.
0: Opo.
12: Ang mga kwalipikado pong members at pensioners ay maari pong makahiram sa GSIS ng halagang 20,000 pesos.
0: Mm-hmm.
12: Pero kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. At ito po ay 655.56 po to be exact ang kanilang monthly amortization. Open po ito sir sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
0: Ayun, okay. Nabanggit mo na working or living in the areas na declared under calamity.
12: Opo sir, opo.
0: So, nagtatrabaho o kaya doon nakatira, magkukwalify, sila. Okay, nabanggit mo ito ay uri ng pautang isang bago, karagdagang loan window from the GSIS, maximum of 20,000 pesos payable within a period of 3 years.
12: Yes, sir. Opo. At ang deduction po nito, after 3 months pa po, umpisa po nang nag-loan sila.
0: Okay. So, ang unang deduction, ang unang bawas o kaltas sa kanila para yung unang buwan will be 3 months after ma-approve yung loan.
12: Opo, sir.
0: Okay.
12: Kasi gusto po natin na makahinga po muna sila dito
0: yes.
12: sa kanilang naranasang sa una, opo.
0: Opo. And based on the initial info na nakarating sa inyo, posibleng aabot sa ilang GSIS members and pensioners ang maaring mabinipisyuhan ito sa kasalukuyan?
12: Opo, naglaan po tayo, inestimate po natin na around 608,000 members and pensioners po na nasasakupan ng Mindanao ang binigyan po natin ng allocation para po makapag-avail ng loan program na ito.
0: Ayun, okay. Well, isang tanong pa rito eh, kasama ba yung, of course, mga government agencies, mga LGUs, maging yung mga policy holders na halimbawa mayroong mga GSIS insured properties, madam?
12: Sinaalang-alang po ng GSIS na may mga ahensya po tayo na tinamaan din po ng kalamidad. Kung kaya po tayo po ay meron pong separate program para po sa kanila, dahil alam po natin na kailangan din pong bumangon ng mga ahensya dito po sa kanilang naranasang sakuna. Meron po tayong property insurance coverage kung sila po ay nakapag-avail po ng insurance coverage po para po sa kanilang ahensya.
0: Okay. So itong emergency loan na ito, paano ang pinakamabilis na baka kapag-apply yung mga qualified at yung mga naapektuhan ng lindol dyan po sa Mindanao?
12: Napakabilis po ng paraan ng pag-avail po ng emergency loan sa GSIS kung sila po ay merong mobile phone. Ito po ay maaring ma-avail agad through GSIS Touch mobile phone. Napakabilis po ng paglo-loan dito, or kung nahihirapan po sila dahil there are some areas po ng Mindanao na hindi pa po naka-app ang kanilang internet, pwede rin po silang magpunta sa pinakamalapit na branch office po na agarang makakatugon po sa pangangailangan po nila.
0: Mm-hmm. At ano ang mga dokumento na kailangan bit-bit na nila o dala nila when they visit any GSIS office sa Mindanao?
12: Wala na po silang dapat alalahanin sa GSIS Touch po. Isang click lang po, loan, tapos emergency loan. Kung ito po ay maaprubahan ng kanilang agency authorized officer o kanila pong HR, within 3 working days po, makukuha po nila yung proceeds. Ngayon po, kung sakali naman po na wala pa silang access sa internet, pwede po silang mag-fill up ng application form. Wala pong dadalhin kahit anong requirements.
0: Opo.
12: Ito po ay kailangan lang aprubahan ng kanilang AAO, yung kanilang HR. After 3 working days, may credit na po sa kanilang ATM ang kanilang proceeds po.
0: Ayun. At yung pag-credit ng initial na proceeds ng mga kumuha na o nag-avail ng emergency loan, paano yun? Walang interest na ba na deduction kagad? Paano yun?
12: Meron pong upfront na deduction na 1.2% ng kanilang loan kapagkat ito po ay agarang kinocover ng redemption insurance.
0: Opo.
12: That is at ibig sabihin lang po, if something happens sa kanila, fully paid po, din paid po ang kanilang loan obligation. Yun po ang purpose ng ating redemption insurance. Kung sakali po na meron silang loan dati, ma-minus po yun sa current loan obligation po nila.
0: Ayun, okay. Now, mensahe po in closing, VP Rachel, mensahe sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo na yung mga naninirahan o nagtatrabaho dun sa mga areas na naapektuhan ng lindol diyan sa Mindanao. Please, go ahead. Go ahead, ma'am.
12: Ya, sa lahat po ng ating kababayan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol, nais po nating ipaabot ang aming pakikiisa at taus-pusong pagdamay. Sa GSIS, nag-unawaan namin ang mga hamon na dulot ng ganitong kalamidad. Kaya naman po kami ay nakahanda upang magbigay ng agarang tulong sa ating mga miyembro at pensyonado sa pamamagitan ng GSIS Emergency Loan Program. Hinihikayat namin ang lahat ng kwalipikadong miyembro at pensioners na samantalahin ang programang ito. Patuloy po tayong magtutulungan at makikisa upang makabangon at makapagsimula muli ng mas matatag na pamumuhay. Ganon din po sa mga local government agencies na naapektuhan po ng bagyo. Nais po namin ipaalam sa kanila na pwede po silang insured po yung kanilang properties. na nasira o napinsala dahil sa lindol, mag-submit lang po ng insurance claim sa GSIS. Naka-ready po ang ating GSIS branch offices upang maagarang matulungan sila sa rehabilitation at panunumbalik ng kanilang mga pasilidad. Opa. I'm taking also, sir, this opportunity na doon po sa mga... Meron pong bagong programa ang GSIS, yung tinatawag po nating scholarship program.
0: Mm-hmm.
12: Kung saan ito po ay magsisimula ngayong June 30, 2026 para po ito sa mga... may mga... Ito po ay para scholarship program po ito na nagkakaloob ng 15,000 monthly, yearly assistance po sa ating mga kwalipikadong first-time college freshman na nakakuha ng general weighted average na 90% sa senior high school. Yun okay. Po, ang kurso lang po na pwede, at least may course nila it related po sa STEM.
0: Mm-mm.
12: Yung tinatawag nating science, technology, at education and mathematics program, engineering and mathematics program po.
0: Okay, ayun. Okay. VP Rachel Adjan, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo sa GSIS diyan sa Mindanao. Thank you very much.
12: Salamat po sa pagkakataong ito, Ginoong Alan.
0: Thank you. Good morning. Si Mindanao Office Vice President ng GSIS, Rachel Adjan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron ho tayong 32 minutes makalipas ang 7 AM. At maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration. Merong bagong batch na naman na mga OFW na umuwi na, no? At makibalita rin tayo sa patuloy po na pagtulong ng OWA sa pamilya at sa pamilya ng mga OFW at mismong sa kana mga OFW na umuwi na dito sa ating bansa. Meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
14: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay.
15: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
16: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: At gaya po ng binabanggit ko kanina, tayo po ay makikibalita naman sa Overseas Workers Welfare Administration. Kaugnay po ito sa patuloy na mga repatriation efforts at integration initiatives ng OWA para sa ating mga OFW na reintegration. Halimbawa, gusto nilang dito na muna magtrabaho, maghanap buhay, manatili, at magnegosyo. Makibalita tayo, makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
17: Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga.
0: Opo, nako, kung tamang aking figures abot na sa halos 11,000 OFWs at kanilang pamilya ang ligtas na naiuwi ng pamahalaan, ano po, mula dyan sa gitna, mula sa iba't ibang bansa, lalo na dyan sa gitnang silangan, magmula noon nagkaroon po ng krisis dyan na Admin PY.
17: Tama po yun. Simula po nung Marso at hanggang ngayon po ay nakapagpauwi na po ang pamahalaan ng malapit-lapit na sa 11,000. Higit kumulang 11,000 po ng ating mga kababayan mula sa Middle East. At ang huli po ay yung kahapon na 165 na galing po sila sa Kuwait. No? Tinawid pa po natin sila mula Kuwait papuntang Riyadh kasi kung opo, maalala nyo po, Sir Alan, nagkaroon ng pagbomba dun sa airport ng Kuwait nung I think last week po ito. And so, 2 weeks ago, so minarapat po natin ang mas ligtas na gawin yung ginagawa po natin na nung mga Marso at Abril na itawid yung ating mga kababayan mula Kuwait papuntang Saudi Arabia sa Riyadh para po sa flight nila papuntang Maynila.
0: Ayun, at itong huling batch ay merong from the National Capital Region, meron ding from Luzon, we have 28 from Visayas and about 37 ang taga Mindanao naman, Admin PY, ano po?
17: Tama po yan, and kahapon po dinala natin sila after natin silang sunduin, salubungin sa airport, sa NAIA Terminal 3. Dinala natin sila doon sa post repat center natin at sa DTI PTTC, no? Malapit yan sa OWA. Doon natin pinroses yung mga taga Visayas and Mindanao kasi,
0: opo,
17: Sir Alan, ibinigyan pa natin sila ng hotel accommodation kasi papaliparin pa rin natin sila papunta sa mga home provinces nila. Yung mga taga Luzon naman na at NCR, tinulungan din natin sila sa transportation assistance nila and lahat po sila nakatanggap din ng financial assistance mula sa OWA.
0: Opo. At dito po sa batch na ito, Admin PY, meron na po bang nagpahayag ng intent, halimbawa na dito na muna kami mananatili sa Pilipinas at balak naming magtayo ng maliit na negosyo. We understand na pati ito ay kasama sa mga intervention na pinagkakaloob ng OWA kung sakali para mas maginhawa at mas mabilis ang reintegration ng ating mga former OFW, Admin PY.
17: Tama po yan. Yung pong mga nauna na batches, syempre po, normal naman po na yung mga first 2 weeks or first month nila,
0: opo,
17: ay hindi muna sila nag-iisip ng ganito, Sir Alan, after ng pinagdaanan nila doon.
0: Yes.
17: They'd rather spend time with their families po.
0: Opo.
17: Pero pumupunta na po sila sa OWA at doon po namin nilalatag after a month or even a few weeks yung ating pong reintegration program na bilin-nabili ng ating mahal na Pangulo.
0: Mm-hmm.
17: Tulong sa livelihood, kapartner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide kasi may mga kababayan tayo, Sir Alan, hindi naman negosyo ang hanap kundi trabaho.
0: Trabaho.
17: Trabahong lokal o kaya naman gusto pang lumipad ulit ngunit hindi na dun sa bansa kung saan sila galing. Diyan naman, DMW of course yung katuwang natin. At marami din po sa kanila ang nagsasabi sa amin na ang gusto nila ay training. Kumbaga, domestic workers sila ngayon, gusto nila maging caregiver or housekeeper or kung ano pa po, barista. At dyan naman po katuwang natin yung test. Sa batch pong ito, kahapon pa lang, nung aking maikling siguro speech na sinasabi sa kanila yung programa na OWA,
0: opo,
17: ay mayroon na pong meron na po nagpipresenta, na gusto na nga po nagnegosyo, nagtataas sila ng kamay. Meron din pong napapaiyak, Sir Alan, dahil talagang para sa kanya, wala po siyang naipon at kailangan niya ng tulong para magsimula ng maliit na negosyo dito dahil ayaw na po niyang umalis ng ating bansa.
0: Ayun. So tuloy-tuloy ang pagtutok at pagtulong ng OWA, even yung mga intervention gaya ng pamumuhunan, and you also mentioned TESDA, bahagi ng mga training para sa dagdag kaalaman sa pagnenegosyo kung sakali, ano, o mga skills na kakailanganin sa pagtatrabaho dito sa ating bansa, admin.
17: Tama po yun, dahil mahirap po kung ayuda lang ibibigay o tulong pinansyal or initial capital.
0: Opo.
17: Sa pagnenegosyo, alam po yan ng mga ng ating mga kababayan na negosyante, marami po dyang kailangan pang malaman kung paano pong patakbuhin ang isang negosyo. Kaya kami po sa OWA at sa DMW, malugod kami na tinatanggap yung partnership natin sa iba't ibang ahensya. Kunwari po, yung ating mga kababayan na taga-probinsya na gustong magkaroon ng agricultural base na negosyo,
0: opa,
17: farming, o kaya naman nagbebenta ng mga farm products, kausap po natin dyan ang Department of Agriculture at saka DTI pa rin para bigyan ng mga capacity building seminars yung ating mga kababayan. Dahil hindi po basta-basta rin ang magnegosyo.
0: Yes.
17: Kami naman po sa OWA, we also encourage yung mga micro businesses katuwang ang DTI. Meron na po kaming ilulunsad, nagsimula na po kami ng pilot dito, yung nego cart po namin, at natutuwa po kami, at kahit mga asawa po ng aming mga miyembro ng aming mga OFWs na natutulungan ay nai-encourage po na magkaroon din ng konting negosyo, kahit na po for example po, yung isa pong napadala sa akin,
0: opo,
17: na-repatriate ng OWA po yung kanyang mister, hindi na humakatrabaho, natulungan po natin at nabigyan natin ng nego cart, at ngayon po meron na silang maliit na negosyo at tuwang-tuwa po sila, at kahit paano ay nagkakaroon sila ng kita dahil po dito sa tulong ng OWA at ng pamahalaan.
0: Ayun. Okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
17: Maraming salamat din po, and good morning po sa lahat.
0: Thank you. Good morning, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration, o OWA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ay, makikibalita naman tayo mula sa Pag-ibig Fund, ha? Yung pong kanilang mga tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan din ng lindol dyan sa Mindanao, at meron din silang loan program para sa mga OFWs. Ha? At saka malalaman natin ang mga detalye ho niyan. Ang tawag nila ron Safe Loan Program for OFWs. Alamin natin ang lahat ng yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo!
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
22: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
23: Ang taginting ng FM.
22: At lakas ng AM.
23: Sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa.
23: Para sa mas malawak.
22: Mas maraming mararating.
23: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
22: At serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Radio Pilipinas.
1: News nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko
31: 738.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Magazine 1278.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio.
41: Radyo Magazine.
42: Serbisyo Publiko.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3 Colab.
48: Colab.
49: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Tayo po ay makikipag-ugnay naman sa Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. Sir VP, magandang umaga po.
52: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at naikinig po sa atin ngayong umaga.
0: Yes, sir. Una, sir, ringi kami ng update from your end sa Pag-ibig Fund sa mga tulong na ipagkakaloob naman para sa mga kababayan natin na naapektuhan. Dito muna tayo sa mga naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol dyan po sa Mindanao, sir.
52: Opo, Sir Alan. Patuloy po yung paghatid natin ng mga benepisyo at programa para po makatulong sa ating mga miyembro ng Pag-ibig na nasa General Santos City at sa mga apektadong lugar sa Mindanao dulot po ng lindol nitong nakaraang linggo.
0: Mm-hmm.
52: Tugon ho natin yun sa panawagan ng ating Pangulo na dapat mabilis at agarad yung tulong na ating maihahatid. Kaya po, yung ating calamity response ay apat po yan, Sir Alan.
0: Opa.
52: Apat na bagay po yan. Una po yung housing insurance, yung pong insurance para sa mga Pag-ibig housing loan borrowers na kung sakali po ano kung yung kanilang property na tinitirhan ay binabayaran sa pamamagitan ng Pag-ibig housing loan ay meron po yung kaakibat na insurance coverage. Ibig sabihin po yung damage, yung cost ng damage o yung pagpapagawa dahil dun sa pininsala ng lindol sa kanilang property ay yung cost po niyan ay maaaring cover nung kanilang insurance cover ng kanilang insurance benefit o insurance coverage sa ilalim ng Pag-ibig housing loan.
0: Okay.
52: So yan po yung una. Yung pangalawa po ay meron po tayong 1 month payment moratorium na maaaring i-avail ng mga housing loan borrowers po natin sa mga areas under a state of calamity. No? So sa pagkakaalam ko po ay nagdeklara na po ng state of calamity ang Sarangani province at General Santos City.
0: Mm-hmm.
52: Kaya po yung mga Pag-ibig housing loan borrowers po natin sa mga areas po na yan ay maaaring mag-apply para sa 1 month payment moratorium para sa kanilang housing loan. Ibig sabihin no, iuusog yung kanilang next due date para hindi na ho nila alalahanin yung bayarin nila for this month para sa kanilang housing loan at lalong makatutok sa pag-recover at sa kanilang kaligtasan. Pangatlo po, Sir Alan,
0: yes,
52: yung pong ating Pag-ibig Calamity Loan. Yung calamity loan naman po ay cash loan assistance para po sa mga miyembro na nakatira o nagtatrabaho sa mga areas under state of calamity, yung mga nabanggit kong areas kanina. At dito po ay makakahiram po sila ng hanggang 90% ng kanilang ipon sa pag-ibig, kasama pa yung hulog ng kanilang employer at yung kinitang dividendo ng kanilang ipon. So 90% po niyan, yun yung katumbas ng kanilang maaaring mahiram para pantawid, pantulong pantawid, pang-recover sa matapos po ang lindol. At yung pang-apat po, sa lahat po ng qualified members na mayroon pong property, whether may pag-ibig housing loan sila o wala, maaari po silang mag-apply for a home improvement loan para kung sakaling may kailangang kumpunihin sa kanilang mga sarili-sariling mga bahay,
0: apa,
52: ay maaari po silang kumiram sa napakababang interest sa ilalim po ng home improvement loan na hanggang 300,000 pesos. Ayun. So ito po yung mga
0: apat
52: paraan po natin. Ito po yung apat nating mga programang available at bukas para po sa ating mga miyembro muli po bilang tugon po sa direktiba ng ating Pangulo na magdatid ng kapakipakinabang at mabilis na tulong sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao.
0: Opo. Now, maliban dito, we understand na meron din kayong isang loan program naman para sa mga overseas Filipino workers. You call this the Special Assistance for Financial Emergencies or Safe Loan Program for OFWs. Briefly, please tell us more about this, VP Jack, sir.
52: Ay, salamat po, Sir Alan. At ang maganda po rito, ito pong SAFE. Ang tawag po namin, tama po kayo, Sir Alan, SAFE, Special Assistance for Financial Emergencies. Muli po, tugon natin ito sa direktiba ng ating Pangulo na dapat po ay mayroon tayong assistance. Dahil po ay ramdam pa rin po natin yung epekto ng tensyon sa Middle East. Kaya po itong SAFE loan ay para po sa lahat ng miyembro, Sir Alan, no? Hindi po lamang ito para sa OFWs.
0: Ito
52: lahat ng eligible Pag-IBIG Fund members, qualified Pag-IBIG Fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual Pag-IBIG online po.
0: Opo.
52: At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang Pag-IBIG Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
0: Ayun.
52: So ito po ay available sa ating mga miyembro. Ang mahihiram po dito ay up to 10,000 pesos. Basta't hindi po lalagpas sa 90% ng kanilang ipon sa Pag-IBIG Fund.
0: Ayan, okay. Nako, VP Jack Jacinto, sir, ha? Salamat po na marami sa mga update at sa mga impormasyon na ito mula sa Pag-IBIG Fund, sir. Thank you so much.
52: Maraming salamat, Sir Alan. I'm glad to hear you again.
0: Thank you. Yes, sir. Thank you. Pag-IBIG Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, June 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito,